0: yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? AI, trend, transportation, ano pa? Technology, and the future of the Philippines, diba? Ito pa dito, no? Ganito rin yung isip ni Rizal noon, no? 100, 20, 30 years ago, no? Habang nakaupo ako dito sa train kasi may kuryente para sa laptop, may internet, may maayos na upuan, may malinaw na announcement, may oras ng dating, may oras ng alis, may platform information, may ticketing system, may app, ha, at may real-time updates. Simple pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, ito yung tinatawag nating dignity in transportation. Kapag kasi ano, maayos ang transportasyon, nire-respeto ang oras ng tao, di ba? Yun. Kapag maayos ang tren, nire-respeto ang pagod na manggagawa. At kung maayos talaga ang tren, eh, nire-respeto ang pangarap ng mga estudyante. Kapag may matinong ano, public transport, hindi lang biyahe ang gumagaan. Buhay, no? Buhay ang gumagaan. Sa Pilipinas kasi sanay tayo sa salitang traffic. Traffic sa EDSA. Traffic sa Commonwealth. Traffic sa C5, sa SLEX, sa NLEX. Traffic sa terminal ng jeep. Sa bus stop, no? Lalo na traffic sa buhay. Minsan nga parang bahagi na ng kultura natin ang traffic. Pero dapat ba talaga? Para sa akin, hindi. Hindi dapat . Ang traffic ay hindi identity ng Pilipino. Problema ito na dapat matagal nang nasolusyonan, di ba? At sa panahon ngayon, hindi na sapat ang dagdag kalsada lang. Hindi na sapat ang dagdag sasakyan. Hindi na sapat ang band-aid solution. Kailangan natin ng intelligent transportation system. Kailangan natin ng trend. Kailangan natin ng data. Kailangan natin ng AI. Oo. Dito, alam nyo, nakaprograma na ito lahat . Alam nyo, bilib talaga ako mula London hanggang dito. Napakabilis. Kahit tatlong beses kami nagpalit ng trend. Okay, ang trend ay hindi lang sasakyan. Ang AI ay simbolo ng disiplina, no? Kapag ang tren ay umalis ng 8:05, aalis siya ng 8:05. Hindi siya maghihintay dahil may kumakaway sa kanto. Hindi siya basta hihinto dahil may gustong bumaba sa tapat ng tindahan. Hindi siya yung paikot-ikot sa trapiko dahil may nakaharang na sasakyan. Ang tren kasi sistema yan . At kapag ang isang bansa ay may maayos na sistema, lalo-lalo na sistema ng tren, makikita mo rin ang disiplina ng planning, engineering, maintenance, governance, technology, at public behavior. Dito ako bibili sa mga British. Sobrang organized sila. Kaya habang nandito ako sa tren papuntang Sunderland, syempre naisip ko ang Pilipinas, hindi tayo kulang sa talento, hindi tayo kulang sa talino. Hindi tayo kulang sa mga engineers, planners, programmers, data scientists, mga AI specialists. Pati nga mga voice talent at communicators, no? At mga innovators. Ang kailangan natin ay integration. Ang kailangan natin ay political will. No? Kailangan natin ay long-term thinking. Oh, yan. So, ang problema kasi sa atin, madalas ang transport solution ay project-based lang. Pero ang kailangan ng bansa ay system-based. Hindi lang isang linya ng tren, hindi lang isang subway, hindi lang isang bus lane, hindi lang isang app, no? Kailangan buong sistema yan. Kailangan buong ecosystem, di ba? Tren, bus, jeepney, ferry, bike lanes. walkways, pavement system, passenger information, safety monitoring, traffic management, weather forecasting, no? Maintenance and customer service. Lahat kasi yan connected. At dito papasok yung AI or artificial intelligence. Kasi sabi nyo 2026 pa lang, paano pag 2036 na? No, anong meron sa mundo at ang Pilipinas bulok pa rin. Lalo-lalo na diyan sa Senado. Kapag sinabi nating AI sa transportation, hindi ibig sabihin robot driver agad, hindi ibig sabihin lumilipad na kotse o science fiction agad. AI in transportation means smarter decisions using data. Okay? Ibig sabihin hindi hula-hula lang, no? Hindi bara-bara, hindi tsamba. Ang AI ay pwedeng tumulong sa limang malalaking bagay. Una, ano? Predictive maintenance. Ibig sabihin, bago pa masira ang tren, bago pa magkaroon ng aberya, bago pa maantala ang libo-libong pasahero, kaya nang makita ng system ang possible problem. Sa Pilipinas kasi, madalas reactive tayo. Okay? Nasira muna bago inayos. Ganun. Bumaha muna bago naghanda. Ayan. Nagka-crisis muna bago gumawa ng plano. Ayan. So, alam nyo sa AI-powered transportation, ang goal ay predict and prevent. Ayan. Hindi yung hintay at dasal, parang sa MRT at LRT. Hindi mo alam kung ano mangyayari, di ba? Napakakawawa talaga yung mga pasayero dyan. Pangalawa, passenger demand forecasting. Ibig sabihin, kaya ng AI hulaan kung kailan dadami ang pasahero. Sa Lunes ng umaga, syempre maraming pasahero yan. Sa Sweldo Day, concert sa MOA, bagyo sa hapon. Ganun ba? Siyempre sa pasukan, dapat napipredict na rin yan yung holiday rush, mga event, no? Sa mga concert, yan, may rally, may mga saradong kalsada, may flight delays. Kasi kung may sapat na data, parang, ano mo yun, kayang tumulong ng AI para sabihin kung saan dapat magdagdag at dagdagan ng tren. Yung bus, security, ticketing system, at crowd control. Hindi na kailangang magulat lagi. Ganun. Pangatlo, real-time traffic and route management. Sa Pilipinas kasi maraming oras ang nawawala dahil hindi integrated ang information. No? Ayan. Hindi alam ng commuter kung saan may delay. Ayan, hindi alam ng commuter kung saan may delay, di ba? Hindi alam ng driver kung saan yung reroute. At hindi alam ng transport operator kung nasaan yung nagsisiksikan yung mga tao. Imagine niyo to, imagine niyo lang. Isang national mobility app. O ano? Gawa ka ng app. Makikita mo ang tren, bus, jeepney, ferry, at walking route. O route, no? Makikita mo kung puno na ang platform, makikita mo kung may delay. Makikita mo ang pinakamabilis, pinakamura, at pinakakomportabling route. Tapos ang system mismo, gumagamit ng AI para mag-adjust sa totoong nangyayari. Yan ang tunay na smart city. Hindi lang puro camera sa poste. Diba? Dito sa Pilipinas kasi binabantayan yung mga magnanakaw. Diba? Kahit may camera na at nahuli na, eh, hindi pa rin ano, hinuhuli. Yan, smart city means smart service for real people. At pang-apat, safety and security. AI can help detect unusual crowd behavior. Mga unattended baggage, accidents, platform, overcrowding, mga fire risk, flooding, road incidents, and emergency patterns. Kaya ginagawa na yan ng, ano, eh, ng IRA actually, kila Jason De La Rosa. Pero importante ito mga ka-AI. Ah. Ang AI sa security ay dapat may ethics. Hindi pwedeng puro surveillance lang. So, hindi pwedeng ginagamit para manghimasok ng privacy ng tao. Alam niyo, kailangan malinaw ang rules, no? Kailangan may accountability. Kailangan protektado ang data ng commuter. Kasi ang AI na walang ethics, delikado yan. Pero ang AI na may malasakit, may batas, may transparency, at may human oversight, malaking tulong sa kaligtasan yan. At panglima, customer experience. Kaya dito pumapasok ang boses. Imagine kung ang trend announcement o mga train announcement natin ay malinaw, multilingual, natural at accessible. Like Filipino, English, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon. Imagine niyo pati Kapampangan, Waray. So mga Bicolano, ayan. So imagine mo kung 'di ba? Even sign language integration sa screen. Yan, sa screen may nagsa-sign language. Imagine kung may AI voice assistant sa stations na pwedeng tanungin ng pasahero. Eh, yung tipong, saan po ba ang sakayan papuntang Cubao? Aba? All roads leads to Cubao nga eh. So, anong platform ang ng tren ang papuntang Calamba? May elevator po ba sa senior citizen? So, paano po yung paano po pumunta sa airport? At sasagutin ang system sa malinaw, magalang at diba? Sasagot yung system ng gusto niyang language. At dito papasok ang AI voice technology. Dito papasok ang Filipino AI voice datasets. At dito papasok ang trabaho natin sa AI Education PH, AI Negosyo at AI Creative Voices. Kasi ang AI transportation ay hindi lang tungkol sa makina. Tungkol din ito sa communication. Ayan. Kung hindi natin naintindihan o hindi naintindihan ng tao ang system, may hindi magiging effective ang system. Uy, kita ko na yung dagat. Oh. Ayan. Ngayon, syempre, pag-usapan natin ang Pilipinas. Alam nyo, marami tayong proyekto. May Metro Manila Subway. May North-South Commuter Railway. May LRT. No? May MRT. May PNR rehabilitation. May mga plano sa airport connection. Ayan. May mga plano sa regional transport. Pero malaking tanong natin, no? Paano natin sisiguraduhin na hindi lang tayo gagawa ng tren, kundi gagawa tayo ng intelligent rail system. Kaya ang challenge ko sa Pilipinas at hindi lang ay yung hindi lang magpatayo ng riles, no. Ang challenge ay magpatayo ng kultura ng maayos na sistema. Ha? Kultura ng maayos na sistema. Okay, mga ka-AI, kumikip muna tayo sandali. Ha? Imagine natin ang Pilipinas 10 years from now. Imagine mo Pilipinas 10 years from now. Gising ang isang estudyante, di ba? Gising ang isang estudyante sa Bulacan. May app siya. Sinabi ng app, kung aalis ka ng 6:10 a.m., makakarating ka ng school sa Manila ng 7:25 a.m. May moderate passenger volume sa station, platform 2. Ang sakayan, o doon. So, pumunta siya ngayon sa station. Malinis, may security, may elevator, ayan. May malinaw na signage, may announcement sa Filipino at English. May screen na nagsasabing ilang minuto nang darating ang tren. May AI system na nagmo-monitor kung masyadong marami na ang tao sa platform, no? At may staff na mabilis ang alerto, no? Tapos dumating yung tren, di ba? Maayos, may priority. Ayan, tapos siyempre priority ang mga matatanda, PWD, pregnant women at may mga kasamang bata. So pagdating niya sa Maynila, connected ang bus, no? Kasi sa railway may bus na. Tapos may jeepney modernization route at bike na daanan. Kasi ngayon, grabe. Pati mga bulok na jeep, dapat alisin na rin yan. So, isang payment system lang, isang app lang, isang journey lang. Kapag maayos ang transportation, gumagalaw ang ekonomiya, mabilis ang tao, ang produkto, mas predictable ang negosyo, mas mababa ang stress, no? Mas mataas ang productivity, ba? Kasi kung ang isang empleyado ay hindi pagod bago pa makarating sa trabaho, may mas maganda ang performance niya. At kung ang isang entrepreneur ay madaling makapunta sa clients, mas lalaki ang negosyo niya. At kung ang isang probinsya ay connected sa syudad, mas lalaki ang opportunity. Imagine niyo kung lahat nakadikit na halos dahil sa trend. Kung ang goods ay mabilis maihatid, bababa ang logistic cost at AI can help optimize freight movement. AI can help ports, airports, roads, no? And rail, di ba? Talk to each other, at AI can also help predict demand for agricultural products. Ayan. AI can help trucks avoid congestion, at it can also help awareness or mga warehouse schedule delivery. AI can deliver, reduce fuel waste. Kaya ang AI sa transportation ay hindi lang pang commuter. Ayan. Pang negosyo din ito, pang agrikultura, pang turismo, pang education, ayan. At syempre pang bayan. Ano ba yung mga pwede nating simulan ngayon para mapaganda yan? Hindi natin kasi kailangan hintayin matapos ang lahat ng railway na yan, mga railway projects, para gumamit ng AI. Pwede ka na magsimula ngayon. Actually, baka ikaw, pwede ka. Ikaw pag gumawa ng first AI app ng trend dito sa Pilipinas. Kasi una, dapat ayusin ang data. Kung walang malinis na data, walang matinong AI. Kailangan ng standardized data sa routes, no? Fares, schedule, passenger volume, delays, accidents, maintenance, flooding, and complaints. Pangalawa, gumawa ng integrated passenger information system. Para sa commuter, iisa lang ang tanong. Paano ko makakarating doon ng ligtas, mabilis, at abot-kaya? Pangatlo, gamitin ang AI sa maintenance. Unahin ang safety critical assets, yung relays, signals, power system. Siyempre, may mga doors, no? Yung mga nagsumasara. Kasi kung kaya nating hulaan ng vital trends sa social media, abay, dapat kaya rin nating hulaan kung kailan masisira ang elevator sa istasyon. Pang-apat, gamitin ang AI sa crowd management. Abay, wag nang hintayin na magka-stampede risk, di ba? Bago kumilos. Alam niyo, when you use data, dapat you use camera ethically, use sensors, use passenger counts, real-time alerts. At panglima, siyempre, gumawa ng first AI voice and communication system. Kailangan marinig ng commuter ang information sa wikang naintindihan niya. Okay? Hindi pwedeng imported lagi ang boses ng technology. Dapat may boses Pilipino, usong Pilipino, dapat may malasakit sa Pilipino. Okay? At habang tumatakbo itong trend papuntang Sunderland, naisip ko ha, ang trend parang direksyon ng isang bansa. Kapag malinaw ang riles, kahit malayo, abay, makakarating ka. Ito, napakalayo nito. Kapag maayos ang sistema, kahit mabilis, abay, ligtas ka. At kapag disiplina, may disiplina ang schedule, may respeto sa oras. Kapag may technology ang operation, may intelligence ang movement. Pero kapag walang direksyon, kahit marami kang sasakyan, may paikot-ikot ka lang. At yan ang ayaw natin para sa Pilipinas, di ba? Ayaw natin ang bansang laging late. Ayaw natin ang bansang laging naghahabol. Ayaw natin ang bansang ang ordinaryong tao ang laging nagbabayad sa kapalpakan ng sistema. Gusto natin ang Pilipinas na gumagalaw ng may talino. Gusto natin ang Pilipinas na connected. Gusto natin ang Pilipinas na hindi lang gumagamit ng AI para gumawa ng picture, video, o caption. Gusto natin ang Pilipinas na gumagamit ng AI para ayusin ang buhay ng tao. AI sa transportasyon, commuters, safety, productivity, at dignity for AI for every Filipino. Okay. With that, magbabalik po tayo dito sa AI Talks. Mula dito sa trend papuntang Sunderland sa United Kingdom. Ito po ang voice master ng Pilipinas. Magbabalik po tayo mamaya para sa AI 101, AI balitang AI at syempre sa AI and personal at marami tayo. Pero naman tayong bisita. So with that, see you later. God bless. Thanks.
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Paano kung ang robot ay kayang tumakbo kasabay ng tao? Hindi lang iyon. Kaya rin itong mag-isip at mag-react mas mabilis pa sa atin? Sa loob ng maraming taon, ang humanoid robots ay limitado sa simpleng galaw, mabagal, hindi stable, at kadalasang ginagamit lang sa controlled environments. Pero ngayon, may bagong development mula sa Westwood Robotics. Isang humanoid robot na tinatawag na Themis V2. Ang robot na ito ay halos kasing tangkad ng tao at may kakayahang gumalaw sa 40 iba't ibang paraan. Ibig sabihin, kaya nitong yumuko, umikot, at mag-adjust ng katawan na parang tao. Mas flexible, mas natural, mas realistic. Isa sa pinakamahalagang bahagi nito, ang tinatawag na back drivable actuators. Ito ang nagbibigay dito ng smooth at controlled movement. Kapag gumalaw ito, hindi ito parang makina na bigla-bigla, kundi parang tao na may control at awareness. Mas ligtas ito, lalo na kapag malapit sa tao. Bukod dito, napakalakas ng processing power nito. Kayang mag-process ng humigit kumulang 200 trillion operations per second. Ibig sabihin, kaya nitong mag-isip at mag-decide sa napakabilis na paraan. At gamit ang advanced sensors, kaya nitong mag-react hanggang 1,000 beses kada segundo. Parang may supercharged na reflexes. Kaya nitong mag-balance kahit sa uneven surfaces. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 10 kilometers per hour. Halos kapantay ng takbo ng tao. At kayang mag-adjust sa real-world environments. Hindi lang sa laboratorio. Samantala, may isa pang development mula sa kumpanyang 1X. Isang humanoid robot na tinatawag na Neo. Pero iba ang focus nito. Habang ang Themis V2 ay para sa advanced movement, ang Neo naman ay para sa everyday life. Isipin ninyo ito. Isang robot na naglo-load ng dishwasher, nag-aayos ng unan, at naglilinis ng paligid, mag-isa. Walang remote control, walang tao sa likod. Lahat ay ginagawa nito gamit ang sariling decision making. At dito nagiging mahalaga ang salitang autonomy. Ibig sabihin, kaya nitong kumilos ng walang direktang utos mula sa tao sa bawat galaw. Gumagawa ito ng decisions. Paano hahawakan ang object? Saan ilalagay? Paano magbabalance? Mga simpleng gawain na sa totoo lang ay napakakomplikado para sa isang makina. At para magawa ito, gumagamit ang system ng reinforcement learning. Natuto ito sa pamamagitan ng experience. Nagkakamali, nag-a-adjust, at patuloy na gumagaling. Ang target environment nito, ang tahanan. Isang lugar na puno ng unpredictability. May kalat, may tao, may alagang hayop. At bawat sitwasyon ay iba-iba. Ito ang tinatawag nilang final boss ng robotics. Dahil kung kaya mong mag-function sa isang chaotic environment, kaya mo na halos kahit saan. Kung pagsasamahin natin ang dalawang developments na ito, isang robot na kayang tumakbo at mag-balance sa real world, at isang robot na kayang gumawa ng daily tasks sa bahay, isang bagay ang malinaw. Ang humanoid robots ay hindi na lamang pang-demo. Unti-unti na silang nagiging practical. Nagiging bahagi ng totoong buhay. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, kaya bang gumalaw ng robot katulad ng tao? Ang mas mahalagang tanong ay, handa na ba tayo na makasama sila sa ating araw-araw na buhay

So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delegadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camille Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
3: Balitang AI. Breaking news.
4: Great day mga ka-AI. Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Sa mga pangunahing balita natin ngayong araw, isang malaking hakbang ang inilunsad ng Apple sa larangan ng Artificial Intelligence sa pamamagitan ng bagong version ng Siri AI. Mula sa pagiging simpleng voice assistant, unti-unti itong nagiging mas personal, mas conversational, at mas integrated sa iba't ibang Apple devices. Kasama sa mga bagong kakayahan to nito ang pag-unawa sa personal na impormasyon ng user, screen awareness, visual intelligence, at AI-powered writing assistant. Habang marami ang naniniwalang ito na ang pinakamalaking Siri upgrade sa loob ng maraming taon, may mga tanong din tungkol sa privacy, rollout delays, at paggamit ng teknolohiyang may kaugnayan sa Google Gemini.
5: Great day rin mga ka-AI. Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Bukod sa bagong Siri AI, ipinakilala rin ng Apple ang iba't ibang AI enhancements para sa kanilang ecosystem. Kabilang dito ang mas matalinong search capability sa Spotlight, AI-powered image generation at editing, visual intelligence para sa iPhone, iPad, Mac at Vision Pro, pati na rin ang mga bagong safety features para sa mga kabataan. Gayunpaman, hindi naging positibo ang lahat ng reaksyon dahil bumaba ang halaga ng Apple shares matapos ang anunsyo. Habang patuloy namang pinag-uusapan ng industriya, kung sapat na ba ang mga pagbabagong ito upang makasabay sa kompetisyon sa pagitan ng OpenAI, Google, Anthropic at iba pang AI companies.
4: Isa sa pinakamalaking pagbabago sa bagong Siri AI ay ang kakayahan nitong maintindihan ang personal context ng isang user. Sa halip na umasa lamang sa simpleng voice commands, maaari na nitong gamitin ang impormasyon mula sa mga mensahe, email, larawan, calendar, contacts, notes, reminders, at iba pang bahagi ng device upang makapagbigay ng mas makabuluhang sagot. Halimbawa, kung may nagpadala sa iyo ng restaurant recommendation ilang linggo na, ang nakalipas, maaari mo lamang itanong kay Siri kung saan iyon

0: Susubukan nitong hanapin ang impormasyon mula sa iyong mga mensahe. Maaari rin nitong makita ang hotel confirmation number mula sa lumang email o maghanap ng mga larawan mula sa isang partikular na biyahe kasama ang iyong mga kaibigan. Ayon sa Apple, ang layunin ng feature na ito ay gawing mas natural ang pakikipag-ugnayan ng tao sa AI. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang isa-isahin ng user ang paghahanap sa iba't ibang app dahil ang AI na mismo ang tutulong sa pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ipinapakita nito ang paglipat mula sa tradisyonal na voice assistant patungo sa isang mas personal at context-aware AI companion.
1: Isa pang mahalagang innovation ay ang tinatawag na screen awareness at visual intelligence. Sa bagong sistemang ito, naiintindihan ng AI kung ano ang kasalukuyang nakikita ng user sa screen. Kung may nakabukas na webpage, larawan, dokumento, screenshot o application, maaaring magtanong ang user tungkol dito at sasagutin ng AI batay sa nakikitang content. Kung halimbawa ay may mensahe na tanggap tungkol sa isang potluck gathering, maaaring magbigay si Siri ng mga ideya kung anong pagkain ang maaaring dalhin at idagdag pa ito sa notes application. Sa Mac, maaaring mag-right-click ang user sa isang larawan o file at direktang magtanong tungkol dito. Sa Vision Pro naman, nagkakaroon ng three-dimensional visualization ang AI assistant sa loob ng virtual environment. Kasama rin sa update ang kakayahan ng camera na maging bahagi ng AI experience. Sa pamamagitan nito, maaaring gamitin ng AI ang real-world visual input upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga bagay na nakikita ng camera. Ang ganitong uri ng multimodal intelligence ay nagpapakita kung paano pinagsasama ang text, image at real-world understanding sa isang AI system.
0: Malaking bahagi rin ng update ang pagpapalawak ng AI writing capabilities. Ipinakilala ng Apple ang feature na tinatawag na Write with Siri. Pinapayagan to nito ang mga user na gumawa, mag-edit, mag-rewrite at mag-proofread ng mga dokumento halos saan man sila nagtatype. Maaari ring matutunan ng AI ang communication style ng user. Kung formal ang paraan ng pagsusulat sa isang manager, maaari itong gumawa ng draft na sumusunod sa ganoong estilo. Kung mas casual naman ang pakikipag-usap sa isang kaibigan, maaari rin itong mag-adjust. Bukod dito, mas pinahusay din ang dictation system upang magkaroon ng mas maayos na punctuation, capitalization, formatting, at speech recognition. Isa pang mahalagang pagbabago ay ang pagkakaroon ng dedicated Siri application. Sa halip na one-time voice interactions lamang, maaari nang balikan ng user ang mga nakaraang usapan, magsimula ng bagong conversation at ipagpatuloy ito sa iba't ibang Apple devices. Dahil dito, unti-unting nagiging isang AI workspace ang Siri na maaaring gamitin sa maraming sitwasyon sa araw-araw.
1: Kasabay ng mga bagong kakayahan ay ang mga usapin tungkol sa privacy at teknolohiyang ginagamit sa likod ng sistema. Ayon sa Apple, gumagamit ang Siri AI ng kombinasyon ng on-device processing at private cloud computing upang mapanatiling protektado ang personal na impormasyon ng user. Gayunpaman, lumabas din ang mga ulat na may bahagi ng teknolohiya na konektado sa Google Gemini ecosystem. Dahil dito, nagkaroon ng debate kung tunay bang sariling AI platform ng Apple ang bagong Siri o isa lamang itong pagsasama-sama ng iba't ibang AI technologies. Kasabay ng mga diskusyong ito, hindi rin naging ganoon kapositibo ang naging reaksyon ng merkado. Matapos ang presentasyon ng Apple, bumaba ang halaga ng kanilang shares at bilyon-bilyong dolyar ang nabawas sa market value ng kumpanya mula sa intraday peak nito. Para sa ilang analyst, nangangahulugan ito na naghihintay pa ang mga investor ng mas malinaw na ebidensya na kayang makipagsabayan ng Apple sa mabilis na pag-unlad ng AI industry. Gayunpaman, marami pa ring eksperto ang naniniwalang mahalagang pundasyon ang mga bagong feature na ito para sa susunod na henerasyon ng personal AI assistants.
0: Bukod sa Siri, marami ring AI-powered features ang ipinakilala sa buong Apple ecosystem. Kasama rito ang mas advanced na image editing sa Photos application, mas matalinong search function sa Spotlight, AI-assisted image generation, at mga bagong kakayahan para sa Home app at Phone app. Nagdagdag din ang Apple ng mga child safety features na gumagamit ng AI upang makatulong sa pag-filter ng sensitibong content para sa mga kabataang users. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga development na ito na ang hinaharap ng AI ay hindi lamang nakatuon sa chatbot conversations. Unti-unti nang nagiging bahagi ng operating systems, productivity tools, communication platforms, at personal devices ang artificial intelligence. Habang patuloy ang kompetisyon sa pagitan ng malalaking kumpanya sa AI industry, malinaw na ang susunod na yugto ng teknolohiya ay nakatuon sa paggawa ng AI na mas kapakipakinabang, mas personal, at mas integrated sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ito ang Balitang AI.
1: Ako si Ira.
0: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
2: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
3: Hi, bonjour. My name is Ezequiel Del Rio. I'm the chairman and CEO of Connoisseur AI Labs. We're spanning our business operations in different parts of the world, particularly in Southeast Asia, Middle East, North America, and now we're doing our very best to give you the best AI-powered education, not just in your home country, but in every part of the globe. Welcome to Connoisseur AI Labs, where the AI future readiness is now here. We started operating in North America, particularly in United States and Canada, with over 21 million in valuation, or almost 1.6 billion Philippine peso valuation. And currently we are serving around more than 16,000 students in different parts of the globe, North America, Middle East, and some countries in Southeast Asia. And now that we're very proud that we're already in the Philippines, nandito kami para i-provide ang the best AI program. Not just robotics, AI-powered robotics that will uplift not just the mindset, but the skill set of our fellow Filipinos. Para ang bawat Pilipino, hindi maging huli sa AI. Hindi dapat na Americans lang, Indians, or other nationalities or first world countries ang makinabang sa artificial intelligence. This time, dapat tayong mga Pilipino ang makinabang dito sa artificial intelligence era. I believe in every Filipino's capability to level up our resilience to become better than our very best. And it's now this time na ang Pilipinas hindi maging huli sa artificial intelligence, but rather we must take the lead, we must take action in order to make sure that the future of our children will be much better than how they were before. Because sad to say, a lot of schools right now in the Philippines, particularly, I have talked to almost the top universities, almost more than 20 private schools in the Philippines recently in the past few months. And sad to say, wala ni isa sa kanila ang prepared to make your children be prepared, mentally prepared, and most of all, when it comes to skills preparedness, when it comes to artificial intelligence. Remember, based on World Economic Forum last 2023, okay? Maraming trabaho ang mawawala because of artificial intelligence. But marami ring jobs and opportunities and business opportunities ang mag-generate because of artificial intelligence. Maraming mawawala at marami ring pagbabagong magaganap. Maraming opportunities din ang darating. Ang tanong, handa ba yung mga school ng anak nyo to provide the course, the subject matter, to prepare your child to those job opportunities or business opportunities na darating because of AI? Because as human beings, progress is happiness, sabi nga ni Tony Robbins, di ba? So, since progress is happiness, we must focus on things that will bring us joy. You have all experienced the power of AI. Nasampulan na kayo, na-experience nyo na ChatGPT, Gemini, Claude, and different AI tools. For sure, kahit isa dyan nagamit nyo na. But to say that you understood AI just because you know how to use ChatGPT, that you are experienced or expert in AI just because you know how to prompt ChatGPT is like saying, magaling ako sa computer kasi marunong ako ng Microsoft Word. No. Nada. Di ba? You don't say that magaling ka na sa AI kasi marunong ka ng ChatGPT. Because if you're saying that okay ka na sa ganun, you're just scratching the surface. That's not even the tip of the iceberg yet. What you must go is to really the root of what is AI is all about. Because what we must be prepared as Filipinos is we must understand what AI is at the root cause. Dapat hindi lang tayo consumers ng ChatGPT, Claude, Gemini, 11 Labs or whatsoever. Dapat tayo rin ang maagawa next company na katulad nila ChatGPT. Hindi lang dapat tayo consumers, we must be the next producers of AI companies. And that's the reason why we are here. We want to equip Filipinos kasi nangyayari puro na lang tayo lagi empleyado sa ibang bansa eh. Ng artificial intelligence eh. Bakit hindi kayo maging next founder ng artificial intelligence? Diba? Ngayon ang maganda sa AI, pabata ng pabata ang nagiging billionaire sa Forbes. Nakikita ko sa India, may mga ganun na. Hopefully one day, one of our students in the Philippines ang maging susunod na billionaire sa Forbes because of artificial intelligence. Because kung teenager ka ngayon or nasa early 20s ka pa lang, you must be grateful. Kasi if there's thing that I regret when it comes to artificial intelligence, sana dumating yung AI na yan ng younger pa ako, ng mga 20s pa ako, early 20s. Mas masaya sana ang buhay, mas madali sana maintindihan ng AI. Di ba? But the thing is, again, we cannot have time machine back. Di ba? We don't have the time machine yet to bring us back in time when it comes to artificial intelligence. So ang mahalaga, let's take action on, and be resourceful on what is, what do we have right now? And as Filipinos, magaling tayo sa ganyan, resourcefulness, diskarte, di ba? Resiliency, and at the same time, adaptability. Magaling tayo dyan. Common traits yan sa ating mga Pilipino. Instead na gamitin nyo as maging OFW lang sa ibang bansa, hindi ko naman sa nila lang. The thing is, kinsa maging nagtatrabaho lang kayo para sa ibang tao, why not be the next owner? Why don't be the next founder of in the artificial intelligence industry? Mga ngarap lang tayo, malaki na para mas masaya, di ba? Because at the end of the day, we are given by the Almighty Father, by God Almighty, with the talents. Di ba? Alam niyo yung parable of the talents? Pag di nyo ginamit yung talents yun ang tama, pagdating nyo sa langit, pagagalitan kayo niyan. Kasi di ba sa Bible, pinagalitan nyo yung sobrang yung nagbaon at yung hindi gumamit ng talents. Pero yung gumamit ng talents ay pag-celebrate pa si God. O so kung tayo mga Pilipino naniniwala sa Diyos, sabi nga ng isang pari na nag-homily, I remember that. Saying thank you to God, saying I love you to God for all the blessings and talents He has given you is good. But it's easy to say thank you and I love you to God. The best way to say I love you and thank you to God is do it with the right action. Kung may talent ka or may capability ka to collaborate with artificial intelligence like yung ginawa ni Mr. Pocholo Gonzalez, the one who's currently interviewing me right now. Ginamit niya yung talento niya. Yung pagsasalita niya, yung voice talent niya na kaya niyang gayahin yung iba't ibang boses, gumawa siya ng iba't ibang boses, di ba? And kasama ng iba't ibang mga talent niya under creative voices. Pinag-aralan niya kung paano siya mag-meet halfway sa AI kasi kung hindi, kakainin ng AI industry yung industry niya. So, he met halfway with one of the famous companies called 11 Labs and other companies in North America. Para sa ngayon, yung AI platform niya, yung voice platform niya, mabigyan niya ng boses ang AI using his talent and the talents of the people that he taught before. So, yun yun. Hindi mo naman kailangang matutong agad na gumawa ng AI from scratch. Eh. You can, whatever your niche is, find a way to meet halfway with artificial intelligence, but it will even be better if you know how to deal with AI. What? Because if your students must know, is yung robot ba nila may tinatawag na NPU or Neural Processing Unit. Kasi kung yung robot nyo, yung tinatawag na NPU, is walang NPU yan, Ibig sabihin, they don't have the physical brain to handle machine learning o yung tinatawag na capability ng artificial intelligence. Because artificial intelligence, kaya yan nasabing artificial intelligence, they have the capability to learn by its own. And it will only be harnessed if the physical robot itself has what we call an NPU, or neural processing unit. The same thing with the computer. The faster and better the CPU, the better your computer is, right? Oh, see? So the same thing with artificial intelligence. Ang isang neural processing unit na tinatawag, okay? Itong AI-powered robots na to. Yan. Yung AI-powered robots na to, kailangan niya ng neural processing unit para yung mga robot is capable to learn by itself. Always remember, if they can do it, so can you. Tayo mga Pilipino, magagaling tayo. Madidiskarte tayo, matatalino tayo. I-harness natin ng tama. Maraming salamat. And God bless us all abundantly and more massive success through the power of

leaders, engineers, AI experts, data scientists, urban planners, educators, entrepreneurs, creatives, commuters, at mga media practitioners. Alam niyo, ang goal ng AI Transportation Innovation Room ay simple, gumawa ng practical AI solutions para sa tunay na problema ng transportation sa Pilipinas. Una, AI traffic prediction. Paano natin mahulaan ang traffic bago pa lumala? Pangalawa, AI train and bus scheduling. Yan, napaka-importante. Paano natin malalaman kung kailan dapat dagdagan ng biyahe? At pangatlo, AI maintenance monitoring. Paano natin malalaman kung anong tren, elevator, escalator, signal o makina ang malapit na masira? At ang pang-apat, AI commuter information system. Ayan. Paano natin bibigyan ang mga pasahero ng malinaw na update sa Filipino, English at iba pang wika ng Pilipinas? At panglima, One Mobility Platform. Paano natin pagsasamahin ang tren, bus, jeepney, ferry, bike, walking route at payment system sa isang mas madaling gamitin na platform? O mga ka-AI ha, hindi natin kailangang hintayin ang perfect future. Kailangan nating simulan ang practical future, at yan ang challenge ko sa lahat. Sa government, buksan ang pinto sa AI-powered transport planning. At sa schools and universities, turuan ang kabataan ng AI, data, urban planning at mobility innovation. At sa private sector, mag-invest sa smart transport solution. At sa commuters, magsalita kayo, magbigay ng feedback at ipaglaban ang mas maayos na sistema at karapatan nyo. Sa AI creators, gumawa tayo ng tools na may silbi sa bayan. At ang final tips bago tayo magpaalam, number one, huwag matakot sa AI. Pag-aralan ito. At number two, gamitin ang AI sa totoong problema, hindi lang pang content. At number three, huwag mag-isip ng pira-pirasong solution. Transportation must be connected. Number four, unahin ang tao. Ang technology ay dapat nagsisilbi sa Filipino. At number five, kumilos ngayon. Ang future ng transportation ay hindi hinihintay. Binubuo ito. At kung natuto kayo sa episode na ito, please subscribe sa AI Talks with the Voice Master. Follow the Voice Master sa YouTube, Facebook, TikTok, and Instagram. Follow and support AI Education PH, AI Negosyo, Creative Voices Productions, and Puchology Academy. AI, tsaka i-comment nyo pala, ano? Ano ang unang transportation problem sa Pilipinas na dapat gamitan ng AI? Traffic ba? Trains, train delays? Bus scheduling? Jeepney routes, airport access, commuter safety. Aba, i-share ninyo ang episode nito sa mga teachers, students, government leaders, business owner, transport operators, commuters, and fellow Filipinos who believe that our country deserves better. At mula dito sa Sunderland, Marina, United Kingdom, ako po, si Pocholo Dilian Gonzalez, the AI Voice Master of the Philippines. Great day, mabuhay, at tandaan, ang bansang may matalinong transportasyon, may malinaw na direksyon. At sa panahon na para, syempre, kailangan gumalaw na ang Pilipinas, hindi bukas, ngayon! Alright, so bye-bye mga ka-AI, mula dito again sa Sunderland, UK. At kitang-kita natin ang likod na English Channel, doon sa kabila yung France, no? Alright, see you next time, see you next week! Dito pa rin sa The AI Talks with The Voice Master. Bye-bye! Yeah! AI para sa masa! Woo! Yeah!

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hey, hey! Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, and welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Mahaba yun, Tata Roni, ah. Pero tama-tama lang para hindi maubusan ng hininga. How are you? Kumusta po kayong lahat na nakikinig sa ating bansa? Lalong-lalo dito po sa 738 AM at 104.3 FM, ang Radyo Pilipinas. Kumusta, kumusta, kumusta? Dito po sa ating mga tagapakinig ngayon. Okay, Bamda? At taga-subaybay. Alright, ngayong araw na ito, Sabado, ba? Marami po tayong tatalakayin. Dalawang items, pangisdaan. At syempre, i-coconnect na natin din sa mga patubig sa mga palayan. Are you ready, Tata Rolly? Batang bata, bumatayo. At syempre, si Aba nandyan din, si Miss Tess and Miss Isa. Alright, and Arnel V. Good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga nakakikinig na imbagabigat yung amin na po. Mga taga Ilocos Region at maging sa taga-lalawigan ng Pangasinan. Hello, hello, hello, hello, hello. Masanto siya kabuasan at si kayo namin. Alright, ayos ba? And likewise, dito po sa... bueno, sa mga taga bay ay da mga taga Bicol, Marina Aga, sa Indogabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi at ang mga taga lalawigan ng Pampanga, maya pabag po kay Kongan. Hoy, kumusta po kayo lahat diyan? And likewise diyan po sa the Visayas region, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Ang ating mga taga lalawigan diyan sa Mindanao. Mga kababayan, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ngayong oras na ito, nako, eto, buksan na natin ang ating palatuntunan sa pakipag-usap sa, alam po ninyo, kamakailan lamang, meron pong in-appoint na bagong OIC, Officer in Charge ng Regional Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa Cordillera Administrative Region. Yun sa mabundok na area na yan dyan sa bahagi ng North Luzon. Okay? Makakausap natin ang spokesperson pa rin ng BFAR at concurrent OIC ng na Regional Director ng BFAR sa Cordillera Administrative Region na si Mr. Nazario C. Briguera. Magandang umaga po, RD Nazer. Good morning. Kumusta?
1: Yes, Sir Tito. Magandang umaga. Magandang umaga rin po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
0: I will call you now, RD, Regional Director. Boss, congratulations. Natutuwa po ang inyong lingkod. Alam mo po ito, pagka kaming tinatawagan, ready palagi as a spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ngayon, OICRD. Pero matutuloy-tuloy na yan. Siyempre, masipag at marunong. Bigyan mo nga kami, RD Nazer, ng programa na angkop niyan sa upland, kung tawagin, aquaculture. He gave the RD Nazer. Go ahead, please.
1: Yes, unang-una, Sir Kiko, no, nais lang siguro nating sabihin na kung ano naman yung mga regular programs ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay ipinapatupad din po natin dito sa Cordillera, no, katulad po nung sa capture fisheries, sa aquaculture, maging sa post-harvest. Pero karamihan kasi sa atin, no, marahil may impression na lalo na ang aming opisina ay nandito sa Baguio, mag-iisip, meron bang pangisdaan dyan sa Baguio or dyan sa Cordillera? Na, no, so dapat po siguro nating isipin na ang Cordillera Administrative Region po ay merong anim na probinsya. At sa anim na probinsya pong ito, nandiyan din po yung mga malalaking mga sabihin nating mga aquaculture areas katulad, yes, po ng Magat Dam, ng Ambuklaw, at maging yung ating Tanyag or sikat na rice terraces ay ano rin po ito, may ginagamit din natin yan for fisheries, no, kasi meron po tayong tinatawag na integrated rice fish culture diyan po sa Ifugao. So iba't iba po rin ang ipinapatupad natin. Meron din po tayong production ng mga fingerlings. At sa post-harvest, ganun din po. Meron tayong kadiwa na ipinapatupad po rito as a marketing support yun po sa ating mga fish farmers. And then syempre sa capture fisheries din po, Sir Kiko, kasi meron din tayong mga malaking ilog dito like yung Abra River, yung Chico River. Yung so lahat po ito ay meron ding ano interventions pagdating po sa capture fisheries. And then nagbibigay din po tayo ng mga technical assistance at mga extension services sa mga lugar na ito, Sir Kiko.
0: Kompleto, sanay na sanay talaga. No, lahat naman ng programang yan, eh, nandyan at nakakausap mo naman palagi yung mga regional directors. Kaya alam na alam mo na ang titingnan mo dyan. I-explain mo nga, dagdag mo lang, bakit merong pang hatchery na ngayon ay dyan gin, ano, nakalagay sa, hindi ko nagkakamali, ay ano, ano ba yan, yung area na yan, Mountain Province, tama? Hatchery ng tilapia, tama ba, the Ardenizer?
1: Yes, siguro dapat po din natin malaman no na talagang ang Cordillera po ay may challenge when it comes to fish efficiency.
0: Oh yes.
1: At maging doon sa ano po sa Fingerling sa kasalukuyan nung dumating po tayo rito sa Cordillera, ang pinatutukan ko kaagad ang pagsasagawa or ang pag-generate po ng mga baseline data. Alamin, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng ating supply and demand when it comes to fish efficiency, when it comes to fingerlings. At nalaman natin na sa fingerling sufficiency, nasa 25% lamang ang sufficiency level ng Cordillera. So malaki dapat talaga ang gawin pa natin in terms of investment, in terms of effort, para po madagdagan, mataas na pataas natin yung sufficiency level ng fingerlings dito sa Cordillera, ano po. So nandyan po yung mga future direction or future steps na dapat magdagdag po tayo ng mga hatcheries. So ngayon po may mga hatcheries naman po tayo ditong inooperate, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron po tayo dito sa La Trinidad, meron po tayo sa Ubao at iba pang mga areas no na kung saan may operations ng hatchery. But again, ito pong hatchery is isa sa mga need na kailangan na tutukan para po mapataas natin ang sufficiency level ng fingerlings dito po sa Cordillera.
0: Mabuti po na ilalapit niyo na yung hatchery na yan sa eksaktong lugar at nang hindi na pupunta pa sa baba. Ibig sabihin sa yung pag mula sa bundok bababa pa ang mga kukuha ng mga fingerlings at diyan na aalagaan yung mga isdang yan. Dito sa mga kababayan natin diyan sa upland ay alam ko na ang ginagawa ay ang pagtatanim ng mga gulay at prutas may kasama at pati na ang may alagang manok. Paano mahihikayat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katulad mo na mas magpadami pa ng pag-aalaga ng mga isda diyan sa mga river na nasa o tuktok ng bundok, Ardenizer?
1: Yes, unang-una ipinapaintindi natin sa ating mga ano no stakeholders, sa ating mga fisher folks, sa ating mga fish farmers na may demand for fish dito sa Cordillera, no? Kasi unang-una ang pinakaisa sa pinakamurang source ng protina, ng dietary protein ay ang isda rin, ano po. And then in terms of potential for improving their income in terms of their livelihood, may potential po ang aquaculture. In fact, marami na rin po tayo nakita natin dito na may mga success stories po ng mga fisher folk, small scale fisher folk association na nag-engage po into aquaculture. Isa na po diyan yung na-document na sa Ifugao na naging maganda ang kanilang performance pagdating po doon sa pag-operate nila ng mga fish cages. So in dito naman po sa ano no by the way, Sir Kiko, kahapon galing tayo po sa ano sa
0: hello Nazer, Ardenizer, oh, nawala siya, paki-connect niya nga ulit pagkat nawala siya sa ating pag-uusap, mga kababayan, sa telepono.
1: Hello?
0: Yeah, okay, go ahead. Nawala ka, Ardenizer. Balikan mo, nanggaling ka, makalawalang ka mo sa isang lugar. Ituloy mo nga, please. Go ahead.
1: Yes, kahapon po, galing tayo sa Banawe, sa Ifugao po. Dahil pumunta po doon si Secretary Kiko Laurel, no? Atso Laurel. Tiningnan niya po yung ano mga rehabilitation efforts doon po sa ano sa rice terraces bilang bahagi nitong pagsulong or patuloy na pagbibigay ng atensyon sa heirloom rice diyan po sa Banawe, sa Ifugao. At doon po nakausap natin yung mga alkalde ng Ifugao and with the guidance also of the governor and then si Regional Executive Director Attorney Jen Dawayan. So kinausap natin sila na isa sa mga para mas ma-improve yung kanilang income ng kanilang mga rice farmers ay yung yun nga i-integrate yung pag-aalaga ng isda doon po sa mga tinatawag na small water impounding facility.
0: Maganda
1: na tinatayo
0: yan.
1: Po.
0: Oo, nakaka-relate ako diyan the RD Nazer dahil yung pinag-uusapan diyan sa Aplan Aquaculture yung rice fish system of farming at merong inaalagaan diyan nako ay high value yung isdang dojo kung di ako
1: yung lodge mali, yung ha? Lodge po. Yes.
0: Yes, yung fresh water eel nako ay ano yan gustong-gusto ng mga natibo diyan mga kaibigan at pasikreto, nai-export pala nila yan, yung isdang yat. Kaya high value. Anyway, nai-relate ko lang sa iyo. Teka, nakikita ko ito of the Ardenazer sa ating usapan. Sakop mo din pala sa Bifarcar ang Magat Damano. Eh, kamakalawa ay nagkaroon ng concern ng mga manging isda. Umabot na ba sa iyo nagkaroon ng fish kill? Diyan sa Magat Dam at yung mga nag-aalaga ng tilapia no na isda anong ano anong update ngayon diyan the Ardenazer?
1: Yes, tama po at nabanggit po ninyo yan. Actually isa na yan sa pinapatutukan natin mula pa nung isang araw po rito no. I think nagsimula po nung June 23 hanggang June 24 and sa balita natin as of yesterday mga nangyayari pa no. In fact as right now ang naitala ng damage and losses ng ating mga fish farms ay pumapalo na sa 7 million pesos.
0: Uy, malaki
1: so,
0: na rin.
1: Yes, kinalulungkot natin ito. Pero ang naging pinakadahilan nito, Sir Kiko, kasi nitong mga nadaang buwan, talaga mainit yung temperatura, bumaba yung level ng Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig sa Magat Dam, bumabagsak at tumataas ang temperatura at bumabagsak naman yung tinatawag na dissolved oxygen level doon sa tubig. So ito po itong naging ugat nung pagkakaroon ng fish kill. Subalit bago yan, nag-abiso na rin po tayo sa ating mga fish farmers. Sinabi natin na kailangan kung may indikasyon na, may sinyales na sisinghap-singhap na yung mga alaga nilang isda, ay magkaroon na ng emergency harvest no para maagapan, maisalba pa yung stocks. But just the same, may nangyari pa rin ng mga fish kill at isa po sa mga naging interventions natin itong mga nakarang araw, dalawa lang po ang working refrigerated vans ng Bifar Cordillera. So, inatasan na po natin ang ating mga technical personnel na i-concentrate sa ngayon ang effort doon, yung dalawang refrigerated vans naka-standby na po doon. In fact, ginagamit na nung isang araw pa para po matulungan yung mga fish farmers natin na madala sa merkado yung mga naisalba nila pong stocks during the emergency harvest, Sir Kiko. And then patuloy po ang ating water quality monitoring doon sa area. Nagkakaroon na po tayo ng extensive damage assessment nitong nangyaring fiscal dyan po sa Magat Dam. In fact, hindi lang po doon sa amin, no, sa bahagi ng Ifugao, maging ang balita natin maging doon sa kabilang bahagi kasi yung Magat Dam po, dalawang regions ang naghahati niyan. Region 2 and then Caraga. So sa balita natin sa San Ramon, Isabela, nagkaroon din po ng fish kill, Sir Kiko.
0: Ako, mabuti po nabanggit nyo na at tamang-tama, may mga lumitaw na balita nga. Alam mo, ang dating pinag-uusapan natin, being a spokesperson ng Bifar, yung fiscal sa Taal Lake, doon sa Bulinaw at saka iba pang lugar like Lake Cebu. Pero ngayon, pati pala yung katulad yung dam na malaki, malawak, holding ng area ng tubig na pangsakat, pangkuryente, ay meron din palang inaalaga ang isda at nagkakaroon ng fish kill. Mga ilang mangingisda ang naapektuhan, Ardenizer?
1: Dito po sa aming bahagi sa Cordillera, doon sa ano po Alfonso Lista, sa bayan po ng Alfonso Lista diyan sa Ifugao.
0: Yes.
1: Sa huling spot report na na-receive po natin Sir Kiko, hindi bababa sa 10 mga fish cage operators at ang isa rito ay yung ang beneficiary ng aming isang programa. Isang fisher folk group, no, small scale fisher folk group ang naapektuhan nitong nangyaring fish kill po diyan sa Samaguet Dam. And sa sinasabi po ninyo nangyayari din pala ang fish kill sa isang dam. Mas vulnerable po ang isang dam pagdating po sa fish kill kumpara doon po sa mga natural inland bodies of water katulad po ng Taal Lake, no, kasi ibig sabihin yung tubig diyan mas malalim ang tubig, no, unlike dito po sa dam kapag naging critical po yung level yung tubig, I mean bumaba siya, so very prone to ano fish kill ang ating mga fish cage operators yung nag-aalaga po primarily tilapia po ang ano diyan ang inaalagaan sa Samaguet Dam, Sir Kiko. So ngayon po naghahanda na rin po tayo ng rehab and recovery plan para matulungan po natin makabangon yung mga apektado, Sir Kiko. And then kahapon po si Secretary Kiko Chu Laurel sinabi niya sa mga stakeholders doon po sa Ifugao during the ugnayan with the secretary na nalaman niya nga na ang nangyaring problema ay yung aeration, no, kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar powered aeration equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isda sa mga fish cages, Sir Kiko.
0: I think that will answer, Ardenizer, yung mga question ng mga pangamba ng mga magsasaka na naapektuhan dyan ngayon ng fish kill sa Magat Dam, specifically sa area ninyo, no? Dyan sa Carr region, lalong na sa Alfonso Lista. Yung iba, alam ko, yung regional director din ng Region 2 ay kanila din gagawa ng paraan at matulungan ang mga mangingisda. Can you imagine, no? Andyan nga. Ang ganda nitong nakikita kong picture, merong yung high technology system na gagamitin dito sa aquaculture, dyan sa upland aquaculture na ito. Now, speaking of yung high technology or modern fisheries, anong naiisip mo ba, Ardenizer, na mapantulong pa maliban doon sa traditional na ginagawa ng mga mangingisda, lalong-lalo na kung upland aquaculture ang pinag-uusapan?
1: Magandang tanong po yan, Sir Kiko. Actually, nung umupo tayo rito at kinausap natin yung mga technical personnel at yun nga, isa sa mga naging direktiba natin to generate the baseline information, no? At isa sa mga direktiba din natin kasi nakita ko walang existing road development roadmap ang Cordillera dating po sa fishery sector. So ang direktiba natin magkaroon later ng isang tinatawag na kasi ang vision ko rito sa Cordillera maging modelo sa upland inland fisheries development. So ang direktiba natin magkakaroon tayo dito sa Cordillera ng tinatawag natin na sustainable upland inland fisheries development program. So sa ilalim roadmap, no, sa ilalim po ng roadmap na ito tinitingnan natin yung mga different strategies at kasali po dyan yung sinasabi nyo, Sir Kiko, na modernization ng ating aquaculture, siguro sa ating mga hatchery facilities, no, para mas maging efficient ang operation, dapat solar powered po ang ating mga hatcheries para po mas productive, mapataas ang productivity, taking into account na may pangangailangan po tayo in terms of, you know, increasing the fingerling sufficiency level dito po sa Cordillera na sa ngayon ay nasa 25% lamang. So malaki pa po ang ating mga gagawin dito sa Cordillera. Good thing, ang BFAR Cordillera po ay equipped And ano po, no, merong mga ano, magagaling na mga technical personnel, dedicated and committed technical personnel na tumututok po rito, no. So sabi ko nga sa kanila, it's high time na baguhin natin ang impression about Cordillera, no, na akala ng karamihan ng iba may impression na walang fisheries po sa Cordillera, kasi upland po ito, hindi,
0: yes,
1: po,
0: yes.
1: Malaki po ang potential din ng Cordillera.
0: Mm-mm.
1: At ang dapat maging direksyon natin ay kahit yung sa self-sufficiency na, self-sufficiency na lamang, no, pagkakaroon ng sapat na supply ng isda sa pangangailangan ng immediate locality, ma-achieve lamang po natin yon, malaking bagay na po na hindi dependent ang Cordillera doon. Oo. Sa lowlands pagdating po sa supply ng isda, Sir Kiko.
0: Baka mamaya pagka na-improve nyo na, sabi mo, pati yung modern fishing system o technology, baka kayo, okay, na nagsusupply dyan sa baba na hanggang dito sa Metro Manila ng isda. Ano bang mga isda ang ano, ang pwedeng alagaan dyan sa upland at saka inland aquaculture system dyan sa Cordillera?
1: Mm-hmm. Well, primarily po tilapia ang inaalagaan po rito sa mga fish, okay, cages sa ating mga major dams.
0: What
1: like
0: else?
1: In Magat, in Ambuklao. Mm-hmm. Pero malaki din po potential, Sir Kiko, nung ano, of course yung catfish,
0: okay,
1: and then yung yun nga sinabi niyo na yung dojo, yung lodge. In fact, ang UNFAA po, kausap natin the other week. At meron po silang isang proyekto na magsusulong ng pagsasaliksik pa po dito sa Dujo or sa Loach. Pero ang gagandahan po nito, Sir Kiko, kami dito sa Bifar, nagawa na po natin mag-breed ng loach in captivity.
0: Wow, wow.
1: At kahit pa unti-unti, nakakapag-disperse na po tayo ng loach sa ating mga fish farmers. At ang pangarap ko dito sa loach ay maiasawa natin ito sa tourism dito po sa Cordillera. Kasi alam
0: maganda
1: naman natin ang strength ng Cordillera ay tourism.
0: Yes, yes.
1: So dito lang po makikita yung loach o yung dujo. So ang iniisip ko, when you think of Baguio, you think of dujo, when you think of Cordillera, you think of loach. So mai-excite yung mga turista na ano ba yung dujo na yan? Bakit ka kaiba yan? Bakit yan lang yung makikita?
0: Eh, so idagdag mo na
1: tourism.
0: Maputol kita, Ardenazer, idagdag mo na that, yung binagambit. Pwede natin banggitin na ano ba yung dojo na yan? Eh di, tama ba kapareho ng fresh water? Water eel, ba ang tawag yan, o tumatungo ka, ibig sabihin, at sa that is the simple word, name nito, ano, ngayon meron ka pang isang potential na napakalaki diyan, the Ardian Nazer. Oo, etong nako, mga kababayan, alantay ko lang bumalik ang signal niya, nawala ulit siya, pero hantayin natin ng content. Maganda po ito, ang idadagdag ko, dahil nakaka-relate po ako diyan sa pangisdaan, abay yung President Fish diyan na matatagpuan sa Abra River at kasama yan sa lugar na sakop ng Cordillera. Tama ba ako, the Ardenazer?
1: Ang President Fish po or yung lugdong ay nakita po yan sa Cagayan River.
0: Cagayan River. Pero merong sinasabi na merong nakakonect na sa merong tributary ng Abra. Tama po ba?
1: We will look into that, Sir Kiko,
0: yes.
1: Dahil sa pagkakaalam natin, yung lugdong po, your
0: sa
1: President
0: Cagayan
1: Fish, ay sa Cagayan River po siya makikita. Meron po dito sa Abra yung mga gobi naman, freshwater gobi. In fact, isa po ito sa subject ng aming resource management efforts, no, under the Fisker Project, yung Sustainable Fisheries Management Plan for gobi, freshwater gobi dito po sa Abra River.
0: Ano nga ang freshwater gobi sa wikang Pilipino, the Ardenazer, sa lokal na pangalan?
1: Banak? Po dito, parang family po ng biya.
0: Biak, banak or ganun ba tataroli?
1: Biya po.
0: Biya.
1: Sa
0: biya.
1: Ano po nila, sa local name nila dito ay bunog or buto.
0: Okay, sa Pangasinan bunor. Ayan. Okay. Naalala ko na. Oh, sige, di ba maganda 'tong usapan natin. Ang gastong itanong ni tataroli dito, ano bang may kaibahan bang lasa ng inaalaga ang isda sa upland aquaculture at o kaya sa mga ilog na matatagpuan sa mababang lugar? Anong lasa daw ba niyan?
1: Well, siguro dahil nandito na ako sa Cordillera, medyo may bias na ako. Sasabihin ko na mas masarap na
0: yung
1: produce na ang tilapia dito.
0: Ay, ang tawag dyan ni Tata Rolly, alam na this. Joke lang, pinapagaan ko ang iyong rata masyadong, ang alam ko, napasabak ka na dyan. Alam mo, mga kababayan, idadagdag ko lang to end this interview, isang Bicolano, and kinalulugod kong ipakakilala sa inyo na isang Bicolano ay nagiging magiging Ilocano na o kaya mitawag dyan
1: eh. When, Manong.
0: At saka yung iyo, when. Alright? Congratulations again, Ardenazer. At alam ko, hindi ka, ikaw pa rin magiging spokesperson ng BIFAR. At yes, magkaugnayan ulit tayo dito. Gawin nating mga isdang upland ang ating mga papakinggan sa susunod na pagkakataon sa Sabado. Good luck, sir!
1: Maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon, Sir Kiko. Mabuhay po kayo.
0: Alright, mabuhay ka din. Mabalos, Marina Aga, mga taga Bicol at saka siyempre mga taga Ilocos, na imbagabigat yung amin, Apo. Okay. So, siyempre, dagdag natin ang mga balita bago aking isusunod na may kaugnayan naman sa patubig din. Mula sa fisheries, ito naman ay may patubig sa ilang saglit. Ating malalaman naman na may kaugnayan sa irrigasyon. But in the meantime, narito muna ang mga balita. Inaprubahan ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang 1.6 billion na pesos na halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura para i-modernize ang mahalagang pasilidad sa pangisdaan. Palakasin ang distribusyon ng pagkain at makatulong sa seguridad sa pagkain at katatagan ng presyo. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority, inaprubahan ng board ang mga proyekto katulad ng upgrades ng Navotas Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1 and 2 at ang Phase 2 ng Shipyard Development Project. Sinabi ito ni PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan na palalawakin ng proyekto ang Navotas Complex ng halos 25 ektarya. Hindi bababa sa 30,000 tao ang direktang makikinabang sa operasyon nito na umaabot sa 50,000 tuwing peak season. Opo. At hakahabang milyon-milyon namang residente ng Metro Manila ang umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng sariwang isda mula sa kanilang pasilidad. Inaprubahan din ang pagtatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan na inaasahang magpapahusay sa paghawak ng kalakaran at post-harvest operations ng isda. Target matapos ang Phase 2 ng Navotas Project sa Disyembre, ang Phase 3 naman sa Hunyo ng susunod na taon at ang San Vicente Fishport sa 2028. Uy, mga kabayan!

0: Aga po muli mga kababayan at atin pong makakausap. Dina-adjust lang ang signal ni masipag na administrator ng National Irrigation Administration mula sa Office of the President na si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Muling nire-reconnect ng ating staff ang signal ni Administrator Eddie Guillen. Okay na siya? Pag-uusapan natin ay ang kamamakalawa lamang ay pinasinayaan o binuksan na dam. Oho, dyan, multipurpose dam, dyan sa Sultan Kudarat at yung isa ay dyan naman sa Water Reservoir sa Bohol. Opo, ito yung mga mahalagang mga patubig, mga facilities para sa patubig ng mga para sa mga magsasaka diyan sa Mindanao at lalong-lalo ang bahagi din ng Bohol. Opo. At habang inaantay po natin mga kababayan ang reconnection sa kanyang komunikasyon, ay eto muna mga balita. Pinag-iibayon ng Pilipinas naman at Egypt ang kooperasyon sa agrikultura at pamumuhunan kasunod ng mungkahing pulong ng kanilang agriculture at ang misempre ang kanilang kausap ay agriculture minister sa July upang talakayin ang fertilizer supply, market access at bagong oportunidad sa export. Yan po ang tungkol sa balita na fertilizer at tuna dan sa mula sa ating collaboration ng Pilipinas at bansang Egypt. Narito na mga kababayan, makakausap natin si Administrator Eddie Guillen sa ating programang Balita Niya. Magandang umaga, naimbag bigat, Apo Administrator. Good morning.
1: Sir, naimbag bigat. Good morning po sa ating
0: good
1: lahat
0: morning.
1: Po.
0: Good morning. Oo, salamat. Pasensya ka na. Alam ko, busy-busy ka pa rin at kahit napagod dahil kamakalawa lang. Nako, natapos yung inauguration ng dam dyan sa Sultan Kudarat. Ikwento nyo nga po sa amin, Administrator Guillen, pati na yung sa Bohol, ano, mamaya. Go ahead, please.
1: Yes, opo. Isang linggo, dalawang dam. Ang pinuntahan po namin ang ating presidente para po ma-inaugurate. Ano? At of course, masayang-masaya yung ating Pangulo. Pero mas masaya po yung mga beneficiaries natin.
0: Yes. Ano pong detalye, ilang mga magsasaka po ang pinasaya ng ating bansa, ng ating pamamahalaan at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ninyo sa kanyang administrasyon?
1: Oh, dito po sa Mabini Kayakay, sir, mga 530 hectares po kasi. At ang farmer beneficiaries diyan nasa 7, maliit lang ang land holding diyan, no? Pero dito po sa Antong Dam naman,
0: opo,
1: dito sa Sultan Kudarat,
0: sa Sultan Kudarat.
1: Ang mapatubigan po nung ating irrigation doon is 1,200 dito. Magkabilaan po. Meron dito sa kabila, meron pa sa kabila. So,
0: ganun.
1: Dito sa left side facing downstream, meron pong 1,200. Doon naman po sa right side, meron na po patubigang 300. Ano? So, 500 hectares na. Pero, may 100 hectares doon at 200 hectares naman para sa sugar cane. So, malaki po ang mapatubigan noon. At kasi ang lupain doon, so ang farmer beneficiaries natin, red farmers. So, nalaga pong malaking bagay po ito. Dahil alam naman natin, wala namang ibang trabaho yung ating mga magsasaka po sa mga kanayunan, kundi ito pong farming. So, tataas na po yung kanilang, tataas na po yung kanilang productivity. At higit sa lahat, yung kita po nila.
0: Matagal din pong ginawa din pala ito, yung sa Antong Sultan Kudarat. Kaya ganun po ang iba yung tuwa ng ating mga kababayan. Dumako nga tayo dito sa may Bohol.
1: Sir,
0: go ahead.
1: Actually, yung Antong Dam, 2022 na ba? Talagang na-score po yan, 22, kaya pagpasok ko po ng 2023, December na kasi ako pumasok sa budgeting, no? Yan, 2024 yan, ni-request natin sa ating presidente.
0: Opo.
1: At kanya naman po tayong pinagbigyan.
0: Mm-mm.
1: And then natapos po natin yan, mga 16 months na construction. Hindi lamang yung dam, ha? Hindi lamang po yung dam ang ating nagawa po yung mga irrigation facilities.

0: facilities yung irrigation canal, farm to market road,
1: Opo.
0: no? Do hindi lamang po ito dam kundi yung napakahabang kanal pa
1: Mabuti
0: po,
1: po. Oo.
0: farm to market road.
1: That's right. Mabuti na babanggit niyo pati
0: ang
1: yung
0: taon
1: farm.
0: Na mahigit.
1: Oo, farm to market road. May ibang nga ako, Administrator Guillen, yung sa Bohol, napakaganda din isang yung tinatawag na Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na yan, dyan sa Bohol. Ano po? At natutuwa din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natapos at yung po mga kababayan dyan sa Bohol ay meron ng patubig. Ilang mga magsasaka din po yun ang matutulungan?
0: Abot po ng 700 hectares yun, sir.
1: Babalak,
0: actually
1: malawak
0: ngayon,
1: din. Oo.
0: Opo. Alam nyo kasi ang NIA pagka gumawa yan eh.
1: Opo.
0: Of course, ginagawa natin yung isang malaking impounding dam. Ano po? Ang kasama na doon sa impounding dam, yung sinasabi nating main canal, yung main, yung talagang malaking kanal, at saka yung lateral.
1: Opo.
0: Yung lateral, yung mga, di ba, isang main, tapos may lateral, yung pa-perpendicular sa mga canals, ano?
1: Opo.
0: Pa po, yung mga ditch canal doon, ito naman yung mga ditch canal, ito naman na po yung papunta na mismo sa mga hihiwalay, papunta sa mga palayan, kanya na po. Yung kasing ditch canal, ang ng mga farmers natin ay counterpart sana nila yan dahil kung tapos namin lahat yan ng matagal bago ang turnover ng project. So kapag may main canal tayo tsaka lateral canals, turnover na po tayo, sir. At habang tumatagal yung project ay dumadami po yung naseservisyuhan dahil yung iba pinapagawa na ng mga yung kanilang counterpart ditch canal. At kung nakikita naman natin na hirapan sila, taon-taon naman po nagpupundo ang NIA ng operation and maintenance. So, pero may mga dati na po kasi mga ano yan sir, may dati na mga maliliit na kanal yan. Dahil siyempre, nung una maliit pa lang naman yung kinukuhanan nila ng patubig. So may dinadatnan po tayong mga ditch ang tawag namin doon, mga ditch
1: kanal. Ah, oo, yung pala yun. Ano? Kasi nga, alam po ninyo, kahit na itong maganda na naipakita na ang ating pamahalaan, lalo na sa pamamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kayo dyan, sa pagsisikap nyo na maipaaraabot yung patubig sa mga magsasaka, meron pa rin taong mga talagang hindi mahinto na mapunam kahit na maliliit na mga problema, katulad ng maliit na kanal na sinasabing marupok ang pagkakagawa. Pero sinabi nyo, counterpart pala yan nung mga nandiyan sa lugar. Tama ba, Administrator?
0: Yes, ganito po yan kasi. Di ba, nabanggit ko naman. Bago kasi pumasok ang NIA sa mga magpatayo ng malalaking project, meron ang mga existing dyan eh.
1: Opo.
0: Ang mga canals, ano po. Pero usually kasi yan, yung mga gawa ng Sanhera, ang tawag namin dito sa Ilocos.
1: Opo. So, yung mga grupo, no? Kooperatiba.
0: Ditch canal lang tawag namin sa NIA. Mga kooperatiba, grupo ng mga farmers, kanya-kanyang sikap. And of course, yung mga yan po ay kaya ho in the first place kinoconsider ng NIA yan as a IA counterpart. Dahil alam po namin na sa una pa lang may mga ganyan na hong nakalagay dyan. Eh yun naman po iba. Napatapos mo na yung magandang struktura, pupuntahan nila yung mga lumang mga struktura. Pero nagkakaintindihan ho kami mga farmers po dyan. Yan po ay counterpart nila, pero pag hindi nila kaya, lumalapit sila sa NIA. Pwede naman silang lumapit din sa local government unit, magpatulong. Sama-sama ang tulong natin sa kanila. Ang importante po, meron na yung malaking kukuhanan ng tubig.
1: Yun.
0: At mag-expansion na lamang po tayo.
1: Tama po. Yung sinasabi niyo nagkakaintindihan eh, ang tawag niyo ay alam na dis. Ah, di ba, Administrator? Anyway, Administrator, iwan natin 'yan sapagkat meron pa lang issue din yung mga dams na ngayon ay minomonitor ng National Water Resources Board. Ay may mukhang bumababa yung level ng tubig at hindi kahit na umuulan-ulan ng paunti ngayon, nagsisimula ng pag-ulan, hindi pa nadadagdagan. May mga contingency plan pa ba ang NIA katumpa sa pagpapatubig? Meron kang itinuro noon pa yung wet and dry farming system. Tuloy, paki dagdagan nyo niyan, Administrator Eddie Guillen.
0: Well, alam niyo sir, proactive po ang NIA dyan. Una sa lahat, ang ginagawa muna namin ngayon, inaaral natin yung, kasi maipopredict mo naman kung may paparating na El Nino.
1: Opo.
0: At alam naman din natin kung kailan ang tag-ulan. So, ang unang ginagawa po ng NIA dyan, sir, ay binabago namin yung cropping calendar.
1: Mm-hmm.
0: Ano po?
1: Mm-hmm.
0: Una, ang purpose po ng pagbabago ng cropping calendar para makatipid tayo ng tubig, ma-maximize natin yung tubig, at makaiwas tayo sa mga bagyo. So paano mo ma-maximize yung tubig? O you know, ang number one po diyan na magastos kasi sa patubig natin ay yung tinatawag na land soaking. Sir Kiko, ano yung magpapatubig ka, babahain mo yung ano para lumambot sa kakabag araro. Yobal, ilulubog mo sa tubig. Kaya yung unang taniman pa lang, itatiming nga natin doon sa papatapos na yung ano, yung may ulan pa, ano, nasa kalagitnaan ng tag-ulan, halimbawa Oktubre, 'di ba, natatapos ang ulan natin ng November, no, December. Oktubre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa 'yan. So hindi ka masyadong magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po 'yun, ano. Sakto naman na mag-aani ka ng February. E February, wala naman akong bagyo 'yan, so iwas ka na ng bagyo, ano.
1: Opo.
0: Then yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July, yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So yun, iwas muna tayo, iwas pusoy muna tayo. Ganun ho yung
1: labin
0: sa ating mga farmer. Ngayon, during po ng dry season, ngayong summer, meron naman yung alternate wetting and drying system.
1: Okay.
0: Yan po. Sorry, ito na po yung observation tube sa ating mga palayan at papatubigan natin yan, tapos tatanggalin natin yung tubig. Pag nakita natin na nalubog yung observation tube natin na 30 centimeters, pag may narang kaunti na lang, crack na yung ano, yung lupa, ipapasok naman natin ulit yung tube para po makatipid tayo ng tubig dyan, 30%.
1: Opo.
0: At maganda pa po dyan, hangin itong lupa. Iyon, alam niyo kasi yung hangin pagka nag-garden tayo, Sir Kiko, ini-aerate natin yung hinuhukay pa natin yung paligid ng halaman para, you know, ma-aerate yung lupa, makakuha siya ng libreng pataba.
1: Very good. Nako, para akong nag-aral ng agriculture sa araw na ito. Sa isa parang a professor. Alam mo nyo, hindi lang administrator itong si Administrator Adigilian. Naging mayor at saka farmer. True blooded farmer ito yan sa Pidig. Okay. Magandang umaga po sa mga taga-pakinig natin dyan sa Muñoz Nueva Ecija sa 90.1 Radio Agri FM, sa Lucena City, sa Radio Pilipinas Lucena, Radio Pilipinas Cebu. Ang nakikinig po sila ngayon, the Administrator Gillian. Batiin po nyo sila. Nasa po inyo po ang pagkakataon ng inyong mensahe. Go ahead, the Administrator Gillian.

0: Kamusta Gina, Apo Administrator, sa pagkakataong ito na ikayo nagpaunlak ulit ng panayam? Magandang umaga po.
1: Salamat po, Diyos Agina po.
0: Diyos Agina po.
1: Thank you.
0: Alright. Si Administrator Eduardo Eddie Guillen ng Office of the President, National Irrigation Administration. Maraming salamat kay Sir Jimbo de la Cruz na nakamonitor at si Ma'am Lois Calderon at Ms. Camille Ballesteros sa Public Affairs and Information Service ng National Irrigation Administration. O hayan ha, may patubig sa niya. Salamat.

Alright, alright. Gandang umaga po sa mga ngayon ay nasa Tarlac. Hello, hello. Shout out mga grupo ng mga kooperatiba dyan sa Victoria, Tarlac. At magandang umaga din sa mga nan dyan sa Sultan Kudarat. O Mayor Garcia, good morning. Mayong buntag. Mayor Garcia sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Good morning. Na sila ay naka-monitor din. And likewise, Abba, dyan din po sa Muñoz Nueva Ecija. Siyempre, nakikinig ang PhilMec sa mula sa pamamagitan ng 90.1 the Radio Agri FM doho sa mismong Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Alright, sa umagang ito, dinadagdag ko po yung balitang inyong napakinggan ng kanina na itutuloy at gagawin ng Philippine Fisheries Development Authority ang 1.6 billion pesos na halaga ng proyektong pang-imprastruktura dyan po sa Navotas Office Complex. Opo, ayon yan sa report nga ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan. So, ma-expect po natin, mga kababayan, yung kung tungkol dyan sa programang yan ng Philippine Fisheries Development Authority. In the meantime, yung pong kaninang binabanggit kong impormasyon tungkol dito sa fertilizer at tuna, isang magpapalawak sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Egypt. Ito, ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang partnership na ito para matiyak ang inaasahang supply ng fertilizer sa mga magsasaka at ito ay magpalakas ang tinatawag nila ng food security at masuportahan ang mga agribusiness sa dalawang bansa. Kabilang sa pangunahing benepisyo para sa Pilipinas, ang posibilidad ng pangmatagalang fertilizer supply mula sa Egypt na isa sa mga pangunahing producers sa mundo. Oy, naku, maganda ito, ha, Tata Rolly. Layunin itong mapalawak ang pinagkukunan ng agricultural inputs, mabawasan ang gasto sa produksyon, at maprotektahan ang sektor mula sa pagkaantala ng pagdaigdigang supply. Sa kalakalan, nako, interesado din ang Egypt na mag-angkat ng Philippine tuna habang sinusulong din ng Pilipinas ang saging, ang mangga. O ba, saging at mangga. Anong lasa ng mangga nandyan sa inyo ngayon? Masarap ba? Kinalabaw ng mangga yan, Tata Rolly. Oy, Arnel, Mistress. Isa, kinalabaw na mangga yan. Kayo nang bahalang mag-sausaw sa Bagoong. Kung Balayan ba, Bagoong Pangasinan, Alimang, Alamang ng Pangasinan ba yan o ng Batangas. Anyway, yan po, saging, mangga, niyog, durian, tabako, suha, dragon fruit, papaya at pinya. Yan ang manggagaling sa ating bansa. Ipagpapalit yata, ang tawag dyan ay magiging negosyo ng Pilipinas at Egypt yung fertilizer at tuna sa ating mga prutas. Yon, ayon pa sa Department of Agriculture, ikunukonekta ng DA ang Egyptian buyers sa private sector at mga suppliers na inaasang magbubukas ng win-win na opportunities para sa Manila at Cairo, Egypt. Galing, ano? Clap, clap, clap. Oo, ay siyempre, yan ang ating magandang balita para sa ating bansa, sa ating food security, sa ating bansa, mga kababayan. Ay, bueno, mga kababayan, dito na naman po nagtatapos ang palatuntunan Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture. Maraming salamat, Tess Ramirez, Isa, and thank you, Tata Rolly, batang-bata, bumatayo, Arnel Villamor. Maganda umaga po sa inyong lahat at susunod po ang Alerto 738. Mga kababayan, pakinggan po niyo si Assistant Secretary Ares Gutierrez at si Mang Ramon. Oo, kanilang Alerto 738. Ito po ang inyong lingkod.

0: Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 9:51 umaga.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. National Grid Corporation of the Philippines tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa buong bansa ngayong araw. May report si Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanatiling sapat ang supply ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Sabado, Onyo 27. Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may 16,329 na megawatts na available generating capacity ang Luzon kumpara sa 11,586 na megawatts na inaasahang peak demand. May operating margin itong 4,743 megawatts. Sa Visayas, na itala ang 2,598 megawatts na generating capacity at 2,381 megawatts na peak demand, kaya may 217 megawatts na operating margin. Sa Mindanao, umabot naman sa 3,418 megawatts ang generating capacity, habang 2,405 megawatts ang peak demand. May operating margin itong 1,013 megawatts. Dahil dito, sinabi ng NGCP na sapat ang supply ng kuryente sa tatlong pangunahing grid ng bansa at walang inaasahang kakapusan ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Senate Impeachment Court may kapangyarihang i-contempt at piliting humarap ang mga no-show na testigo. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nihayag na mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para sa Article 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa, ang hakbang na ito ay upang matulungan ang korte na masuri kung gaano kaseryoso ang mga naging pahayag o banta ng Vice Presidente at upang patunayan na ang mga ito ay hindi binitiwan bilang biro lamang. Ayon kay Tolosa, layon din ng prosekusyon na pabulaanan ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, maaaring isulong ng depensa na ang pahayag ay hindi totoong banta kundi mga figures of speech, conditional remarks o mga salitang nabitawan dala ng silakbo ng damdamin. Git ni Adyong, isang non-partisan o walang kinakampihang eksperto ang kailangan upang maging malinaw sa korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
14: And the psychiatrist could also be presented to show the seriousness of the threats. If it appeared that the person making them these utterances met them and they were not meant in jest. So But again, no, that's the extent that I could disclose at this point.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ibang balita, Philippine Coast Guard at United States Coast Guard pinagtibay ang mas matatag na maritime partnership. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mas pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG at United States Coast Guard ang kanilang ugnayan upang paigtingin ang kaligtasan, seguridad at pangangalaga sa karagatan. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hildavan ang pagpupulong kasama si US Coast Guard Pacific Area Commander Vice Admiral Joseph Buzelia sa PCG National Headquarters sa Maynila. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa Maritime Domain Awareness, Search and Rescue, Marine Environmental Protection at Interoperability sa ilalim ng Aeronautical and Maritime Search and Rescue Agreement. Pinagtibay rin ang partisipasyon ng dalawang Coast Guard sa mga magkasanib na aktibidad tulad ng balikatan, SICAT, SIMLI at RIMPAC Exercise 2026. Kinilala rin ng PCG ang naging mahalagang suporta ng USCG sa pagtugon sa oil spill incident ng MT Princess Empress noong 2023 at MT Terra Nova noong 2024, kabilang ang technical assistance at specialized training na nagpahusay sa kakayahan ng bansa sa marine environmental response. Ayon sa PCG, patunay ang pagpupulong sa patuloy na pangako ng Pilipinas at Estados Unidos na palakasin ang pagtutulungan para sa ligtas, matatag at nakabatay sa rules-based maritime domain sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At 13 pesos pasahe sa mga public utility jeepneys sa Baguio City, epektibo na. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Muna.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Napagkasundan ng mga transport operators, drivers at kinatuan ng lokal na gobyerno na ibalik ang dating pamasahe sa mga public utility jeepneys sa lungsod at sa lalawigan ng Benguet. Dahil ito, balik na sa 13 piso ang minimum fare sa traditional na jeep at 11 piso para sa discounted fare sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Ito ay resulta ng pulong sa pagitan ng mga miyembro ng United Cordillera Transport Federation Incorporated, kinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera at iba pang mga tanggapan. Binigyan din ni Santiago Lohan, Transportation Regulation Officer ng LTFRB CAR, ng special fare na ikinokolekta ng ibang drivers ay hindi dapat nasapilitan na binabayaran ng mga commuter at ito ay voluntary lamang. Inikahit din Lohan ng mga operator na ipaalam ang kanilang mga problema sa presyo ng krudo at iba pang hinahing upang masuportahan ang kanilang mga hiling para sa fare adjustment. Dahil ito, tuloy-tuloy rin ang pagsasagawa ng mga pagpupulong at konsultasyon upang may bahagi mga idea, problema at pananaw ng iba't ibang sektor na magsisilbing batayan sa pagbuo ng mas angkop at kapaki-pakinabang na solusyon para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
10: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Essential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Sa iyong mobile device, pumunta of PH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
18: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver? Oh.
22: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
21: Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
18: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungod sa publikong preparado.
3: Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang Undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine, ay halos doble nung bumagsak nung Undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
5: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:07 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
5: Ito po si Ares Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, June 27, 2026.
6: At tayo pa'y napapakinggan ngayong umaga sa 104.3 sa FM. Sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po tayong mapakinggan ang mga regional programs natin ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng app ng PBS eRadio Portal sa App Store o Google Play.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At mukhang di na talaga tayo tayatantana ng dilubyo.
6: Oo nga sir, kagabi yata parang lumindulot sa Mindanao.
5: Nag-evacuate na naman mga, well, yung aking sister-in-law na nasa Davao ay biglang pina-evacuate. Nasa hotel sila naka-check-in. At maging yung ilang lugar din doon sa Sarangani. Parang sa Sarangani na naman yata nangyari.
6: Aw, doon pa rin.
5: Oo. Pero bago natin balikan yung Lindol, ano, naging bal yung sambayanan last week. No? So, naganap na pamamaril sa isang eskwelahan diyan sa Tacloban.
6: O nga sir, sir, hindi pangkaraniwang insidente sir sa Pilipinas kasi dati sa ibang bansa lang natin ito naman, sa US.
5: Sa US, madalas mangyari yan.
6: Yung ganitong klaseng karahasan.
5: At ito nga yung natutunan natin ha, sa paggagawa tayo ng risk assessment, i-anticipate dapat natin ang lahat ng pwedeng mangyari. Bagamat dapat nga sanang napaghandaan ng ganitong klaseng isa itong human-induced incident.
6: Yes, sir.
5: Pare-pareho pa rin tayong nabulaga sa nangyari sa Tacloban.
6: O nga, sir. May naalala ako sa isang discussion, academic discussion, sir, na may nagsabing malabo raw magkaroon ng ganong klaseng incident dito sa atin kasi wala lang tayong violent gun.
5: Tsaka hindi culture naman daw readily available sa mga bata ang baril, di ba? Kasi sa Amerika, karapatan mo magkaroon ng armas. Eh.
6: Right to bear arms.
5: Eh, dito sa atin, di ba? Hindi naman easily accessible yan.
6: Kahit sir, yung sport gun, may permit na kailangan.
5: So, kaya nga, ano, di ba? Parang talagang kagulat-gulat na may nangyaring ganyan. Eh kaso nagkaroon tayo ng liderato kasi na patayan ang ginawang default na solusyon sa mga problema. Kaya di kataka-taka na umabot na tayo sa ganito.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At gaya ng nasabi natin kanina, kagabi ay niyanig na naman ng malakas na lindol ang Mindanao. At nauna rito, may report ang FIVOLX na may namomonitor daw silang movement sa Manila Trench.
6: Sir, at hindi pa sir natatapos ang relief operation sa Mindanao. Lumindol na ulit sa Japan, California at recently sa Venezuela. At kaya nga sir, bigla natin naalala yung kaibigan natin sir sa si GM Talanoso na taga Valenzuela, DRRMO.
5: Ay, nga sa... Ano nga eh, bigla na lang may ipagdasal natin si GM Lanoso. Sounds like Venezuela kasi yung Valenzuela eh. Pero knowing itong si GM, lagi siyang naka-alerto gaya ng itinuro niya sa atin dito sa ating programa. Kaya nga dapat siguro, Kuya Ramon, ipauso na rin natin yung tinatawag na prep check.
6: Ano yun, sir?
5: Eh, di ba yung mga Gen Z, may tinatawag silang fit check. Tinanong ko to sa anak ko kanina eh. Di ba may tinatawag silang fit check?
6: Mm-hmm.
5: Yung titignan muna yung kanilang itsura sa salamin or pipicturean nila yung sarili nila. Kung okay na yung kanilang OOTD. Ano yung OOTD?
6: Outfit
5: of the day. Ano ka ba naman Kuya Ramon? Mas bata ka sa akin.
6: Outfit of the day.
5: So yung nga meron nga daw fit check, outfit check na tinatawag. So kung merong fit check, dapat siguro meron ding prep check.
6: Ano tong prep check, sir?
5: Di ba nag-prep ka?
6: Yes, sir.
5: Ayun,
6: prep.
5: So, yun nga yun, prep. Preparatory. Ano ba yung root word ng preparatory?
6: Prepare.
5: So, prep check. Check mo yung kahandaan mo. Ibig sabihin, preparedness check. So, mag-test tayo ngayon. May dala ka bang pito?
6: Meron, sir.
5: Asan ang pito mo?
6: Nandito sa bulsa.
5: Sa bulsa. Ito. May pito dapat, di ba? Flashlight.
6: Nasa kotse. Nasa sasakyan.
5: Paano ngayon yan? Yung layo ng kotse, tatalunin mo. Flashlight. Kahit maliit, dala tayong flashlight. First aid kit. Meron dapat tayo yan. Multi-tool. Maliit lang yan. Dapat meron. So, yun yung mga prep check. Dapat lagi tayong may dalang... Ugaliin natin na lagi tayong may dalang basic survival tools. Ang tawag ng mga preppers dyan ay everyday carry or EDC.
6: At sir, huwag natin kalimutan, sir, yung go bags na dapat di nakatago sa cabinet at ready siya bitbitin anytime.
5: Naalala ko yung may binisita kaming isang opisina dyan sa Mimaropa eh. Pinagyabang pa, may mga gobag kami ando, no? Naka-cabinet. Nakalak pa. Patay ang purpose ng gobag kung ganun. Kaya sa ngayong episode 36 na tayo, Kuya Ramon. Sa episode 36 ng Alerto 738, back to basics muna tayo sa paghahanda.
6: At sir, para kayong Sabado, para sa episode 36 ng Alerto 738, minabuti po naming imbitahan ang isang kilalang prepper Isa po siyang disaster preparedness advocate na walang sawa sa pagtuturo ng paghahanda sa sakuna. At ang isa sa kanyang mga paboritong topic ay kung paano ituro ang disaster preparedness sa mga bata.
5: Mm-hmm. At makakasama po natin ang ating subject matter expert sa pagbabalik ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At nagbabalik po ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas sa panahon ngayon na hindi natin hawak ang galaw ng kalikasan mula sa lindol, baha, hanggang sa malalakas na bagyo, isang malaking hamon sa mga magulang ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya ang tanong natin ngayong episode, handa ba ang inyong mga anak sakaling magkaroon ng emergency? Mm-hmm. Ngayong araw, makakasama natin ang isang eksperto at advocate sa paghahanda sa sakuna upang ibahagi kung paano natin mapapalaking disaster ready ang ating mga anak at pamangkin. Kasama mm-hmm. po natin via Zoom si Mr. Jerry Vicente Katbihan. Si Sir Jerry,
7: hello.
6: Isang alertong maga po, sir, at welcome sa Alerto 738.
5: Ayun, ayun. Sir Jerry.
7: Magandang umaga.
5: Sir Jerry, mukhang nasa ibang planeta ka ngayon.
7: Then, napili ko lang itong background, virtual background.
5: Sir Jerry, kayo po ay itinuturing na rockstar sa hanay ng mga preppers. Paano po ba kayo napasok sa ganitong advocacy?
7: Wow! Rockstar. Nakakagulat naman yung comment na yun. Siguro ako yung tumandang Boy Scout. Yan ang pinakamaikling paliwanag dyan. Dahil ever since nung bata pa ako, napakahilig ko na talagang magtabi at maghanda ng gamit. Ewan ko, naging habit ko na yun. And at the same time, na-expose ako sa outdoor activities at pati naging auxiliary volunteer ako sa 505 Air Rescue Squadron ng bandang 1990s. Hanggang sa nag-establish kami ng isang volunteer rescue group sa mga mountaineers nung panahon namin, nung dekada 90 hanggang early 2000, yung tinatawag ng Mozart Philippines. Mm-hmm. Since then, tinangan-tangan ko na yung abilidad or yung kahiligan na sa pagiging prepper. Hanggang sa nag-masters ako sa AIM, ng Executive Masters in Disaster Risk and Crisis Management, dun lumawak yung aking kaalaman tungkol sa disaster safety and particularly climate change mitigation and adaptation, pati sa larangan ng DRRM. Kaya, binitbit ko na, pinanindigan ko na hanggang sa nagsulat ako ng mga libro pambata, being a publisher, ginamit ko na rin yung pagkakataon na makapag-communicate ako sa mga bata para ma-communicate sa mga magulang, sa mga matatanda ang tungkol sa disaster safety.
5: Yung pagtuturo ng disaster preparedness sa mga bata, bakit ba importante yun?
7: Okay, magandang tanong yan. Pinag-isipan ko mabuti yan kasi unang-una, kung titingnan mo naman sa paligid natin, nakakalat na yung impormasyon tungkol sa disaster readiness, pang matanda.
5: Mm-hmm.
7: Medyo andyan mga posters ng OCD, andyan ang mga volunteer groups, andyan ang mga rescue groups, andyan yung mga local DRRMs natin. Nakakalat yan everywhere. So, ang napakagandang nangyari kasi nung 2011, kung di ako nagkakamali, naipasa yung batas ng RA 10121. Yes. So, talagang pinalaganap. Kasi natatandaan ko nung before 2011, nung nagbo-volunteer group kami sa rescue, talagang wala, nangangapa kami lahat. Pati sistema ng ICS and everything, wala yon. Hanggang sa nakita ko ba, ngayon maayos na at nakakatuwa. Bigla ako naisip, mayroong certain age group na napapabayaan. If I may say so, no? Kasi ang disaster preparedness naman tinuturo na ngayon sa school. Kasama yan sa subject matter, kasama yan sa curriculum.
5: Mm-hmm.
7: Particularly as you go higher, sa mga higher levels. Kasi ang porte talaga ng kumpanya ko is gumawa ng mga educational books. So napansin ko, walang reading materials pambata, particularly nag-umpisa sa key stage 1 hanggang key stage 2 or 3. Sabi ko, bakit walang ganong materials? Hanggang sa naisip ko, subukan ko nga, sumulat ako ng isa, dalawa, tatlo. Ngayon, nakaka-20 plus titles na ako.
5: Mm-hmm.
7: At natutuwa naman ako sa response ng market, saka response ng education community na welcome nila idea na yun. Nakita ko na wala pala. na talagang mga materials. At ang isa pang ganda is na-discovery ko sa aking pagpapasulat, sa aking pagsulat ng libro, saka pag-publish, kailangan pala ng materials talaga. Dahil kasi, mas madali ang bata maging transfer agent.
5: Mm-hmm.
7: Kasi di ba, pagka nag-grocery kayo ng mga anak niyo, pagka maliit yan, pag nagpabili ng isang produkto yan, bili mo ako chocolate, bili mo ang ganito, bili mo ako ng isang...
5: Kasi wala sa listahan.
7: Oo. Pagka niyayakan kumain sa isang restaurant na may malaking bubuyog.
5: Ayan.
7: Hindi ka makatanggi bilang magulang, di ba?
5: Oo.
7: Yun ang napakaganda. Kasi pag sinabi ng mga bata, ito natutunan namin, tatay, nanay, bakit wala tayong gobag? Ito natutunan namin, mapipilitan si tatay at nanay. Aminin na natin, medyo tayong mga tatanda, matitigas na ulo natin.
5: Oo. Alam mo, Sir Jerry, natutuwa nga kami nung na-discovery namin yung advocacy mo. No? Kasi nung kami ni Kuya Ramon ay magkasama sa isang LGU, yun din ang pareho tayo, aligned yung natin, objective na ba't di natin turuan yung mga bata. At that time, nung naghahanap kami ng children's book sana na akma sa Pilipinas para sa mga bata, may nakita kami medyo pricey na libro. Pero since meron namang pondo, nakapagpabili kami ng mga libro. Sana yung libro mo na lang pala ang binili namin. Pero yun nga, Sir Jerry, ano ba ang technique na ginagawa? Kasi iba, nabanggit mo kanina, iba-ibang age groups . So, paano kunyari sa primary level, paano ba dapat tinuturo? At paano ba naman yan ina-accelerate as the child grows up?
7: Okay. Maganda yung comment mo kanina, sinabi mo, akma sa Pilipinas. Talagang sinadya ko na magsulat na akma sa atin kasi kailangan unang-una matutunan nila yung tungkol sa environment natin, sa disaster safety.
5: Mm-hmm.
7: Alam nyo yan, saka alam nating lahat na ang Pilipinas is parang isang mall na malaki na we got it all. Suki tayo year in, year out. Nakakailan tayo, kaya sinasabi ng mga tao sa Global North or even karamihan sa Global South ang Pilipinas sanay na, resilient na dahil sanay na. Pero ang pinaka-danger doon is we take it for granted.
5: We nire-romanticize yung resilience.
7: Yes. We should not romanticize, kaya magandang turuan ng mga bata in a very, very basic way. Ang isang challenge sa pagtuturo niyan, lalo na sa larangan ng climate change mitigation saka adaptation, is paano ibababa ang level ng usapan tungkol yan. Let's say for instance, alam na natin tungkol sa usapin tungkol sa paghanda sa lindol, sa ibang sakuna, disaster safety. Pero sa mitigation adaptation, paano mo ipapaliwanag ang carbon footprint sa isang bata?
5: Yes.
7: Diba? Paano mo ipapaliwanag ang sea level rise na hindi magkakaroon ng fear at takot ang bata? Mm-hmm. Yun ang mga challenge dyan . Ang isang natutunan ko is gawan mo na istorya at gawin mong fables. Yung may mga animals na nag-uusap, at hanapin mo ang pinakasanhi at dahilan kung bakit talaga nagkakaroon ng sakuna.
5: Mm-hmm.
7: Yung pinakauna kong libro, Sir Ares at Sir Norman, na sinulat ay yung mga islang lumulutang.
5: Mm-hmm.
7: Tungkol yan sa Great Pacific Garbage Patch and saka mga iba pang garbage patches na nakikita sa dagat. Doon, umpisahan ko yung pagsulat na yon dahil naisa puso ko kung paano ko ituturo sa mga bata ang tungkol sa basura na lumulutang talaga na nasa dagat.
5: Mm-hmm.
7: At paano ito makakasira sa kalikasan at paano ito makakaapekto sa climate change. Kasi maraming hindi nakakapag-connect. Okay, may basura. Okay, may ganito. So what? Di ba? Anong koneksyon? Until sa pag-research ko, sa pagbabasa, nakita ko, isa pala ang mga trash and garbage sa dagat is one of the noble entries. Pag sinanobel, new entries sa pag-apekto ng climate change.
5: Mm-hmm.
7: Why? Dahil pinapatay nila yung mga phytoplanktons, pati yung mga zooplanktons. So, yun yung mga most effective way to capture carbon para sa drawdown. Eh, pagka wala na yun, asa lang tayo sa puno, which is nawawala na rin mga puno, ang mga bakawan o mga mangroves na kulang pa. So, kailangan protektahan din natin ang dagat. So yung tinuturo ko parate is yung isang basura na naiwan mo sa kalsada ay aanurin sa ilog at aanurin sa estero at aanurin sa dagat.
5: Mm-hmm.
7: Kaya na ay naka-apekto, mamamatay ang planktons. Ganun kasimple. Kaya dapat doon umiikot ang usapin hanggang sa maiwasan natin at ma-connect natin pala ang usapin tungkol sa disaster safety, dahil ang effect niyan is increase ng greenhouse gas emission, eh hindi nagkakaroon ng capture o hindi nagkakaroon ng drawdown para mabawasan ang greenhouse gas. Okay? Para may mabawasan ang climate change. Ganun kasimple.
5: So kailangan talaga yung pagtuturo, lalo na sa mga bata, eh isang matinding creative push, no? Mm-hmm. Yung imagination mo diyan ay mataas dapat.
7: So dapat mataas. Alam mo, kahapon lang nag-lecture ako sa WinDRR, yung Women in International Network of Disaster Risk and Resilience. Nakatawa naman dahil kasi naimbitahan ako as a co-speaker, co-lecturer. Yun din, in-emphasize ko rin kung anong importansya ng disaster safety saka ng climate change mitigation. Napakahalaga na maituro sa mga magulang kung ano, paano nila ituturo at i-relay sa mga bata ang tungkol sa disaster readiness without scaring them.
5: Mm-hmm.
7: Kasi yung nangyayari, minsan, nababrand kami mga preppers isa, para kaming doomsday preppers.
5: Mga
7: parang
5: praninaw.
7: Kailangan namin takutin. No? Kailangan mong takutin para maganda. Pero in reality, gano'n naman talaga eh.
5: Oh.
7: Pero syempre, sa bata, hindi mo gagawin yon. Paano mo magagawin yun ang challenge. Kaya gumawa ako ng mga tools, gumawa ako ng mga activity books, gumawa ako ng story books na ma-appreciate ng mga bata dahan-dahan kabat topic in a very friendly way through storytelling. Kaya dito, makikita ninyo sa pina-flash nyo ngayon, yung mga studio ko, let's say for instance, Jasper the Prepper, iniisa-isa namin uusapin tungkol sa paano ba gawin ang mga disaster preparedness.
5: May natuwa ako dyan sa isang libro mo eh, si The Big One.
7: Yeah. Oh, The Big One. Yeah, bilhin mo, natawa nga dyan, tontuwa dyan si Sir Dino, Dino One eh. Sabi niya, ako yata itong The Big One eh. Pero sabi ko, I tried to relate the topic about The Big One to a boy named One. Sa para at least magkaroon ng maging relatable ba ang storya at makita ng bata sa sarili niya si Juan, paano siya maghahanda at paano siya dapat maging maalam tungkol sa usapin sa disaster preparedness, particularly kung taga Luzon ka or Metro Manila, The Big One, di ba?
5: Oo. Actually talaga, Sir Jerry, no? hindi naman talaga kulang yung material sa pagtuturo ng... Kasi kami ni Kuya Ramon noon, magbabalak din kami sanang gumawa ng ganyan. Ano lang, yung mga simpleng kwento lang. Yung mga alam na nating mga fairy tales, Three Little Pigs. Ano yan eh? Yung paano magpatibay ng bahay, di ba? Yun yung kwento niyan eh. Ano pa ba yung mga pinag-usapan natin? Ang dami na namin na pag-usapan ng mga topic na pwede pang bata. Pero ang ganda nung ginawa mo, sir, kasi yung talagang mas localized palalo. Madali siyang maintindihan ng
7: mga bata.
5: Mga bata sa at all social classes, no. Pero bago po tayo magganda-ganda na ng usapan natin, magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas. Magbabalik po kami matapos ang ilang sandali.
3: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa

0: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At nagbabalik po ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama pa rin po natin ngayong umaga si Mr. Jerry Katabian, ang presidente ng St. Mary's Publishing at isang disaster resilience advocate. At kaya na sinabi ko, siya po ay kinukonsider na rockstar ng prepping community dito sa Pilipinas dahil siya po ay walang tigil, walang sawa sa pagtuturo kung paano maghanda sa sakuna. At Sir Jerry, hindi na papangiwi pag tinatawag kong rockstar eh. Naalala ko lang yung ano, naalala ko lang yung, kasi para ma-share ko na rin sa iyo. No? Kasi napansin namin nung nag-study tour din yung, pareho din tayong kumuha nung ano eh, nung master program eh. Mm-hmm. Nung nag-study tour kami sa Tokyo, nagkaroon sila ng earthquake drill, pero kakaiba ang earthquake drill nila doon. Ang incident management team nila doon, mga bata.
2: Wow.
1: Tapos ang incident commander nila ay 90-year-old na lola.
2: Wow.
1: Kasi experience po nila nung Kobe earthquake, 1995 yata yun.
2: Mm.
1: Ang naiwan sa bahay, mga matanda at mga bata.
2: Tama.
1: Kaya akma yung advocacy ninyo na kung yung awareness level ay mataas na, siguro ang next level nun, tama kaya sir nun, ang next level na nun is turuan mo na ng technical skills. Gawin mo ng kadre, ICS kadre yung mga bata, hindi lang yung mga may edad ang trained sa ICS.
2: Okay. Ang ganda ng ano, ang ganda ng sinabi mo ah. Ang gandang topic 'yan as for a new book.
1: Ay. Co-author ka rin.
2: Co-author ka, sige. But actually, you sa pagdating sa cadre as an ICS, tingnan natin kung ano yung within legal parameters.
1: Up to what kasi, level ano?
2: Oo, kasi alam ko mayroong regulations 'yan eh, hindi basta-basta. But yeah, tingnan natin. Pero tama ka doon eh, kasi kailangan i-localize ang usapin. Kakaingit naman kayo, nag-tour kayo, siguro sa Sendai kayo nag-tour.
1: Nakarating kami.
2: Wow, kaingit. Kasi kami, nung pandemic kami nag-aral. But anyway, going back, isang usapan na usapin sa ginagawa ko, talagang totally localized. I do remember, meron ako isang sinulat na libro tungkol sa sea level rise. Ginawa ko ang setting ng istorya sa usapin sa Tigtabon Island sa somewhere sa Buanga.
1: Mm-hmm.
2: Nag-excite ako ng isang fictitious name, bata na ang pangalan is kalimutan ko na tuloy. Pero sa Tigtabon Island yan, tapos may naging kaibigan siya sa Central Pacific, isang country sa Central Pacific, sa Kiribati Island na lumulubog na. Mm-hmm. Kasi kailangan madrama tayo sa mga bata. Bakit lumulubog?
1: Oo.
2: Bakit lumiliit yung kanilang isla? Bakit lumiliit yung isla ng sa Tigtabon saka sa Kiribati? Kaya ang naging title ng libro ko, Bakit Umuurong ang Mga Baybayin eh.
1: Mm-hmm.
2: So napaka halaga na malaman nila ang tungkol sa technical aspect na ng usapin tungkol sa
1: sea level rise.
2: Kasi pagka ano, pwede sabihin niya sa textbooks eh, pero translating that into a story, in fact, mas maganda na talagang makita nila. In fact, pinaka-effective nga, na practical, ini-encourage doon sa mga taga-DepEd na sana na nag-adapt ng libro ko, is kung nais ninyong gawin yan into a play at you need my opinion or coaching, I will be happy to assist you. Kasi pinakamaganda is, ito yung basa ng libro, tapos bukod pa doon, gagawin ng isang teacher into a play.
1: Tama.
2: Oo. Kasi mas nagsisink in yun sa bata.
1: May role play, no? Oo, may role play na gagawin.
2: Pagka ginagawang play, consistent year in, year out, ginagawa nila yon. So, nagiging seryoso ang usapin tungkol dyan. Dahil, kailangan natin talaga maging seryoso. Eh. Ano ba, 2026 na. May target tayo sa 2030, 4 years to go na lang.
1: Mm-mm.
2: Tapos, mayroon tayong target sa 2050, 24 years to go.
1: Mm-mm.
2: To go na lang. By that time, nasa 80 anyos na ako, ewan ko sa mga bata. Kung

0: talagang makikinama. But pag sinasabi nga ng mga bang international communities o international cause-oriented groups, sinasabi nila na we really need an emergency stop. When you say emergency stop, hindi naman katulad dun sa COVID na, pero ganun talaga ang scenario na kailangan.
1: Parang may reset eh, no? Talagang yes. Massive reset ang kailangan eh.
0: But I'm not asking for another COVID, ha?
1: No, definitely not.
0: Pero what's being suggested is, kaya nga merong Earth Hour. Eh. Dapat yan, hindi lang Earth Hour, Earth Weeks dapat o Earth Month.
1: Okay. Earth Month. Kasi diba? parang symbolic lang yung Earth Hour. Gawin mo Earth Week. Tama ka doon, sir. Earth Week.
0: Diba? Kasi kulang eh. Na marami nang napuputol na puno eh. Kailangan ng
1: kaya nagalit kami ni Ramundo sa nangyari sa Carino Avenue kasi kinakabit pa lang yung tarpaulin doon, nag-iingay na kami dito eh.
0: Yes. Kasi hindi nila mine-measure, kailangan ma-measure. Just imagine 22 tons of if I'm not mistaken, 22 tons of carbon can be sequestered by just one tree in one year. O ilang puno yun?
1: O yun nga eh.
0: Diba?
1: Tapos maglalabas sila sa social media ng mga picture na inert ball daw nila at itinanim dun sa ano sa loton ba yun? Anong kalukuhan yun? DENR pa man din kayo? Sus Mario Joseph. Anyway, lumalayo tayo. Pero sir, yun nga, yung maganda talaga yung advocacy ituloy kasi lalo na sa public schools kailangan talagang ipamulat sa mga bata lalo na yung mga nakatira malapit sa estero.
2: Oo, sa mga
1: no yes. Yung kahalagahan ng yung kanina yung binanggit mo sir yung simpleng pagtapo ng candy wrapper.
0: Yes.
1: Ano yung epekto niyan?
0: Yes. Ganun doon pa lang pwede na mag-umpisa ng isang public school o isang private school o isang estudyante. Pagka na-multiply mo yun, eh, yung multiplier effect niya na napakalaking bagay. Dahil kasi, doon pa lang matuturo mo na ang disiplina.
1: Tama.
0: Dito sa amin sa Nubali, frustrated na frustrated ako. Di ba? Nagsumbong ako sa
1: iyo. Oo nga.
0: Doon sa Laguna Boulevard, Diyos ko po, napakadumi lahat ng plastic yata na andun. Tapos mayroong kanando na baradong-barado na. I can do so very few kasi aside from Nubali Preppers, nagtayo ako ng Nubali Plugging Society.
1: Oo.
0: Ginagawa ko regularly, minsan namumulot kami ng basura. Pero wala eh. Pagka hindi mo kasama ang society or community,
1: wala.
0: Paulit-ulit lang ang problema, nakakapagod din.
1: Pero ito sir, kayo sa Nubali, very active kayo, no?
0: Hmm.
1: Tapos meron kayong means to conduct all these seminars and trainings. Sina pinagmamasdan ko yung mga nakikita ko eh sa Facebook yung ginagawa ninyo eh.
0: Mm.
1: Paano naman yung mga kung okay na kayong meron kayong awareness level, mataas na yung awareness level diyan sa Nubali. Paano naman yung mga taga Nubaliches?
2: Nubaliches.
1: Eh, I mean, paano yung
0: sa Nubali sa kanila?
1: From Nubali to Nubaliches. Kasi yung paano natin i-design yung...
0: Ang galing ako.
1: Bigla tayong na speechless pareho.
0: Tawa ako dun ah. Anyway, ang Nubali Preppers naman hindi limited sa Nubali. We're open to, meron nga kami members from abroad eh. We're open to anyone who are also into prepping. Kasi it just so happens we're most of us and the group was founded here in Nubali area. Kasi Metro Nubali, it's a growing community. And you know naman the composition dito sa Nubali, di ba? From Calamba down to Binyan, down to us, all the way to Marikina, dinaanan kami ng West Valley Fault. But without necessarily scaring ourselves, kailangan dito matutunan at alamin. Yun lang naman ang solusyon dyan eh. Paano maiwasan? Dahil pag alam mo paghandaan, safe ka.
1: Oo.
0: Ganun, masaklap, hindi ka na nga handa, hindi ka pa safe. So you should know. Education means a lot eh. It gives you a mile advantage or more than miles na advantage yan. In fact, nga sa July 10, inimbitahan ako ng Miriam College, Nubali, to talk to their teachers. So, we'll do an analysis. several months ago, inimbitahan ako, in fact, ha, inimbitahan ako, Letran Bataan, na nag-lecture ako doon, paano maghahanda ang isang estudyante o isang teacher ng Letran Bataan kung sakali may mangyari. So, what I do is, pag nag-lecture ako, localized then, let's analyze, ikaw nang galing ka sa Letran Bataan, which is, you're on the slope of, the school is in the slope of a mountain, malapit yata sila sa Mount Natib, di ko matandaan, pababa, mag naglakad ka, ilang hours, how safe are you, di ba? Mm-hmm. Anong preparation mo, ganyan. Mm-hmm. So, ganun din ang gagawin ko sa mga ibang lectures ko. And in fact, ginagawa ko rin yun, paano localize, paano mo isa-save ang sarili mo, one, as a teacher, paano mo i-guide ang estudyante mo, or two, as a student, kung capable ka. And third, is a parent, paano ka susundo. Kasi kailangan i-analyze yan eh, saka yung mga aspeto at usapin tungkol sa technical. Diba? Kailangan malaman.
1: Sir, kasi tama ka dun, sir. Kasi ang tinuturo natin, ang widespread na tinuturo ngayon is paano magbuo ng go bag. So, stockpile ka ng stockpile ng tools, hindi mo naman alam gamitin.
0: Baka na doon yung microwave oven.
1: Eh nga yung ano sa'yo, yung tulad kunyari, may napansin kami noon eh, yung nagkaroon ng activity dyan sa Pasig. Recently ba, nandun ka rin yata noon sa yung outdoor fest. May bumili ng ano, yung, tingin ko nakita niya yun kay Doc Ted Esguerra eh. May bumili nung paracord.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi naman niya daw alam paano gamitin. At wala rin marunong magturo. Ewan ko ba ba't nangyari yun?
0: Alam mo, isang danger ng prepper, I'm talking about the whole, no? hindi lang nabari prepper. The feeling of satisfaction of having it.
1: Oo. Oh.
0: Yan ang danger dyan eh. Na parang, ito, meron akong to. Save na ako. But, tama ka doon. In reality, you should know how to use it. Dapat yan, hindi mo dapat magkaroon ka lang, dapat marunong
1: kang gumamit.
0: Paano gamitin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, at paano mo seryosong itatabi sa sarili mo. Kasi, katulad nga nung one time nag-talk sa grupo ng Sergeant Prepper si Sir Ted, sinabi niya, frustrated siya dun sa nangyari sa flash flood sa Cebu.
1: Oh,
0: kasi
1: oh,
0: nakita niya yung, nung nakita niya rin yung mga survivors na nasa bubong, walang mga go
1: bag. Wala yung mga go bag. Pero nung pilahan ng go bag, nung nagbigay, nandun.
0: Precisely, that's my point. Kaya mas maganda para sa akin, personally, from a point of view, okay, bigyan ka ng local government ng basic, pero still, it is your responsibility,
1: yes,
0: to fix up. Kasi dapat maging personalized ang go bag. May relationship, yes, ka dyan. Eh. Para sa, parang kikay kit mo yan. Ikaw lang nakakaalam at paborito mong gamit ang nandyan.
1: Oh.
0: Para at least personalize mo. Kasi kundi, taken for granted. Saka, go bag tayo ng go bag. Yeah, general term ang go bag. Mm-hmm. Maraming klaseng go bags.
1: Yes.
0: In fact, dalawang, para sa akin, tinuturo ko, dalawang klaseng ang go bag. Isang get home bag,
1: mm-hmm,
0: at isang bag out bag.
1: Mm-hmm.
0: Under disaster preparedness kit 'yon, kasi sa under disaster preparedness kit andiyan yung EDC, yung everyday carry, mm-hmm, yung pinag-usapan niyo kanina ni Ceremon. Uh-huh. Andiyan yung go bags, dalawang klase, then andiyan yung shelter in place kits.
1: Mm-hmm.
0: Dapat maayos natin yung thinking natin, na right frame of thinking. Ano yung ilalagay natin? Kundi tabi tayo ng tabi. Bakit? Kasi pagka sumali ka sa prepper group, ako makikita mo iba naglalagay ng bigas, nakakatuwa. However, you should have the right thinking. Kaya ang iba, kailangan mong turuan na, teka muna, don't be scared. Kasi naisip nila, gastos eh. Hindi naman dapat gastos yan eh. Hindi dapat malaking gastos ang paghanda. Dapat yan kung ano yung meron ka, paunti-unti. Kasi ako through the years, paunti-unti. And I do it, not just for me, I do it for the family.
1: Yes.
0: Ang pinakamaganda dyan is, if you have kids, do it together.
1: Okay.
0: Pack your go bags together para at least involve sila, lalo na pag mga bata.
2: Sir Jerry, question, sir.
0: Yeah.
2: Sir, yung mga children's books na yes, sir, nag ROI na kayo? I mean, may nag-change na ba ng attitude, change ng the view when it comes to preparedness? Nag ROI na ba tayo doon, sir?
0: Sorry, kaya ako natawa ROI kasi as a businessman, iba yung kaching! Ibig sabihin ang ROI sa akin. Actually, hindi ko pa siya na-measure, to be honest with you. But in terms of awareness, ang pinaka siguro measure ko dyan is kailangan ko pa ng effort kasi doon ko makikita yan sa response and reply and procurement online. Kasi nasa Lazada at Shopee siya. Oops, sorry yan. Panggit ko. Okay. Doon mo makikita kung marami interested. In fact, sana doon lumawak at doon lumaganap. Probably I need to work more on my talks like this, get invited para at least ma-propagate ko, maituro ko ng maayos sa kanila. Yun ang ROI. Maganda yung ROI na sinasabi mo, yung ROI in terms of acceptance, di ba?
1: Eh, hayaan mo, sir. Eh, tutulungan ka namin dyan sa, ano, sa advocacy mo. At alam ko, hindi ito yung first time and last time na makakasama ka namin dito. Dahil napapanood ko yung mga talks mo at napakarami mo pwedeng... Marami tayong pwedeng pag-usapan dito para sa ating audiences nationwide. Pero sir, mabalik tayo sa yung mga topic natin. Ano. May mga magulang kasi kaming na-encounter before. Kasi dati din kaming nakalubog sa CB Dream. Ayaw nilang turuan yung mga anak nila. Kasi daw, it's their way of protecting them. Hindi ko maintindihan bakit may ganun. Yung parang ayaw nilang ma-expose sa mga ganyang preparedness kasi ayaw nilang parang yun nga, parang yung binanggit ko kanina, ayaw nilang matakot yung bata.
0: Oo.
1: So paano po natin i-approach yung mga magulang na ganun?
0: Well, sa mga talks ko, kaya nga no, gumawa ako ng talk ng Making Smart Parents, Disaster Ready Parents eh. Kasi kailangan ma-debunk natin yung kailangan matanggal natin yung ganong klaseng mindset dahil hindi natin masisi sila eh. Siguro nag-umpisa yun sa nakikita nila sa social media na puros katakutan ang napapag-usapan puros sa disaster preparedness eh. Worse, iba pa pag irabi disaster preparedness kinukonek pa zombie
1: apocalypse. Zombie nga, oo.
0: Kaya pag minsan mayroong mga prepping group, ang unang pinag-uusapan tungkol sa baril eh. Sa web, sabi ko, hindi ganun. Hindi naman ganun eh. So, marami kasing available topics sa YouTube, lalo na sa US. Grabe. Ang kaya ako nag-focus sa bata eh, para at least ma-simplify ang usapan at ma-i-relate ko mabuti sa magulang para relatable ba na o yung mga magulang, ito po ang madaling, you read together. Yes. Yun yun eh. Diba, kumbaga sa storybooks, you read together sa gabi, aside from the usual kindergarten books, or ano, may storytelling kayo. Mm-hmm. So, pwede kayo mag-exchange ng point, bakit sinabi ng author, o bakit sinabi dito, na ganito ang epekto. Pwede, you can be creative as a parent eh. I suggest, I highly recommend na huwag lang pabasa sa mga bata eh. Basahin yung dalawa.
1: Oo, hindi yung bibigyan mo lang ng libro. Basahin mo yan, bahala ka na. Pag-aralan mo yan.
0: Ang isang tinuturo kong parati is ang pinaka-importante yung kailangan matutunan ng mga bata ano ang difference ng hazard. Yes. Ano difference ng vulnerability? Ano difference ng capacity? Yung tatlong terminology na yan, pag umikot-ikot sila, dahil andyan yung risk equation. Di ba? Yung risk equation na natutunan natin sa Raris na the higher the risk, pagka mataas ang vulnerability and mababa ang capacity. Di ba? Pero saka yung hazard mataas. Pero pagka na-manage natin yan, less risk. Kasi pag napabayaan mo yung risk, nagiging disaster.
1: Yes.
0: And kailangan maalis natin sa isip nila yung terminology ng natural disasters.
1: Actually, kasi, sa lahat talaga kailangan maburay yung natural disaster na yan. There's no such thing as natural disaster.
0: Precisely, sir. Kasi ang gagawin natin para bang yan, datanggapin na natin na ay natural na dumarating ang disaster.
1: Bahala na, mangyayari lang naman.
0: Bahala na. O ibahala na attitude sa mentality nasa ating Pilipino 'yan eh. Dapat correct 'yon. Kaya ang tamang terminology is natural hazards and man-made hazards. Yes. Human-induced hazards.
1: Actually, nandun pa tayo sa level na kailangan pa natin talagang ipaliwanag 'yan dahil nakasanayan kasi natin na ano 'yan eh, act of God. Wala tayong magagawa dyan. Which is in truth na natutunan natin, eh may magagawa tayo. Parang yung turo lang ng mga pari sa amin ni Ramon yan. Alright, labora. You pray and you work.
2: Prayer and
1: work. May gagawin ka.
0: May gagawin ka.
1: Hindi lang yung magdadasal ka lang dahil
0: yeah,
1: wala ka magagawa. May pwede kang gawin.
0: Tama ka doon. Kasi, actually, before lumabas ang SDG, mas unang nagsulat si Pope Francis ng Laudato Si.
1: Yes,
0: mas nakita ng Catholic Church yung problema sa mga natural hazards, saka sa disasters, yung climate change effect. Pero, aside from na kailangan ma-disabuse o matanggal natin yung usapin tungkol sa pagtanggap nila ng terminology natural disasters, ang kalaban natin din ngayon is social media.
1: Yes.
2: Ayun.
0: Hindi dahil sa social media na tungkol sa natural disaster, natural hazards ang usapin. Yung word na nonchalance.
1: Oo.
0: Kaya gumawa ako din ng isang storya na isang bata, ang tawag ko na si Bryant the Nonchalant. Yan kasi para makita ng mga magulang at ng mga bata na ang epekto ng too much screen time, magiging walang pakialam ka sa mundo.
1: Oo, tama.
0: Kaya ginawa ko po yung libro na yun dahil istorya to ng bata na nagulat na lang siya na, uy, bakit baha? Bakit bagsak-bagsak yung puno? Dahil nakasyado siyang na-focus lumabag yun na pala ng malakas. Kung di pa bumagi ng malakas na wala ng ilaw at na wala ng internet, hindi siya magiging
1: sa pagkakaralan. Sir Jerry, alam mo, kung gusto ko na talagang pahabain ng mga 3 oras ng programa natin, kaso talagang hindi pwede dahil may mga kasunod. Sir, hingan lang kita ng closing message, maikling closing message, at tapos saan po kayo pwedeng makontak, paano po nila ma-access yung inyong mga
2: books,
1: lectures at mga libro.
2: Paano isa-search siya, online platforms?
0: Yeah. Okay. Sa YouTube po, hanapin nyo The Curious Prepper. Andun po lahat ang lecture ko. Andun po lahat ang mga topics na pinag-uusapan natin. In fact, andun din yung topic ko tungkol sa how to prepare for the El Nino.
1: Mm.
0: Tapos, sa Facebook page, pwede nyo po akong i-add as Jerry Katabihan or sumali ko kayo sa prepper group. Not necessarily Nubali Preppers. Hanapin nyo po, Nubali Preppers.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kayong mag-member request. Doon pa lang, magandang isang step na ho yan eh. It would open up the avenue for you. Maraming topic doon, every now and then akong pinopost at sineshare kami mga kasamahan namin. Tapos nililid ko po kayo sa usapin tungkol sa YouTube namin.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo, napaka-importante at seryoso po na malaman ninyo ang nangyayari ngayon tungkol sa atin. We need to prepare, we need to anticipate the climate change, and we need to be ready for the big one. So, hindi po natin dapat pabayaan tong sitwasyon na to, kailangan natin paghandaan. Yun lang po at marami pong salamat.
1: At atin pong narinig si Mr. Jerry Vicente Katbihan, ang ayaw man niya, nagpapangiwi man siya, pero ang tawag ko sa kanya, siya po ang rockstar ng prepper community sa Pilipinas. Dahil sa kanyang walang sawang pagtuturo ng disaster preparedness, resilience, at climate action. Marami pong salamat, Sir Jerry, sa inyong oras at sa inyong walang sawang paninilbihan sa kapwa at sa bayan.
2: Mga sir, at muli natin natutunan kay Sir Jerry na ang pagiging handa ay hindi ginagawa sa isang araw. Ito ay isang kultura na itinatanim natin sa ating isipan, at kaya wag nating hintayin ang sakuna bago tayo mag-usap at maging handa.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bago po tayo tuluyang magtapos, nananawagan po tayong muli sa ating mga decision makers. sa pamahalaan, lalo na ang mga mambabata sa Senado at sa House of Representatives, na huwag po nating baliwalain ang mga taong handang magbuwis ng buhay para tayo'y patuloy na mabuhay. Isabatas na po natin ang Magna Carta para sa DRRM workers. Kuya Ramon, may mga babatiin ka ba? Isang mabilisan.
2: Wala naman, sir.
1: Wala. Wala. Get well soon, Dr. Ted Esguerra. At uulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
2: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
1: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
2: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control, sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez, si Sir Rolly Isabel at Arnel, ako naman po si Ramon Jose.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Publikong Preparado, that in all things.
2: God may be glorified.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 10:57 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pinapurihan ni Asian Development Bank o ADB President Masato Kanda ang mga naging inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon kaugnay ng pagsusulong ng Public Financial Management Reform Agenda. Ayon kay ADB President Kanda, magiging malaking tulong ang nasabing reform agenda upang matiyak na nagagamit ng tama at epesyente ang pondo ng pamahalaan para sa mga pampublikong serbisyo na mapapakinabang ng bawat Pilipino. Hirit pa ng ADB President na hindi magiging posible ang mga gantong uri ng reforma sa public financial management system ng Pilipinas kung hindi nakasuporto si Pangulong Marcos. May tuturing na rin na isang model for Asia Pacific ayon sa ADB ang public management roadmap ng Pilipinas.
5: Our unified support for this critical reform agenda. The Philippines has demonstrated remarkable leadership in advancing whole of government reform, bringing together over 1,100 practitioners across government and civil society is a powerful testament to national ownership. ADB is honored to serve as a lead development partner for this roadmap. We supported this journey from design to diagnostics. Now, we are proud to support its implementation.
4: Yan ang pahayag ni Asian Development Bank President Masato Kanda. Sa iba pang balita, connectivity sa Pilipinas, palalakasin kasunod ng pagpupulong ni Finance Secretary Frederick Go sa satellite industry leaders. Detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakipagpulong si Finance Secretary at Investment Czar Frederick Go sa mga kinatawan ng Philippine Business Club Indonesia, PT Satellite Nusantra Lima at We Are IT Philippines upang talakayin ang mga bagong oportunidad sa teknolohiya at investment. Sa nasabing magpupulong, ibinahagi ng delegasyon ng pinakahuling update ukol sa SNL N5 satellite na kasalukuyan ng nasa commercial operations. Ang satellite na ito ay gawa ng Boeing na idinisenyo upang maghatid ng maaasahan at mabilis na broadband connectivity na malaki ang maitutulong sa mga Pilipino. Bukod dito, tinalakay din ang mga potensyal na pakikipagtulungan ng dalawang bansa, kabilang dito ang inisyatiba para sa knowledge sharing sa space technology para sa mga mag-aaral at universidad sa Pilipinas, pati na rin ang posibleng kolaborasyon ng Indonesia at Pilipinas sa mga susunod na satellite launch. Dumalo sa pagpupulong sina Antonio Kapati, chairman ng PBCI, Adi Raman Adiwasa, President at Founder ng PSN, Agus Bustahono, President Director ng SNL, at Bogs Pimentel, Director ng WIT. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 422 megawatt peak solar on water projects magpapalakas sa renewable energy ng Pilipinas ayon yan sa Department of Energy. Nagbabalita si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas kinalalakas pa ng Pilipinas ang renewable energy sector nito matapos saksihan ng Department of Energy o DOE ang paglagda sa isang investment agreement para sa 422 megawatt peak solar on water projects sa Negros Occidental at Pampanga. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin kasama si Vietnam Ambassador Lai Thai Binh ang pagsaksi sa kasunduan sa pagitan ng Sun Asia Energy Incorporated at Vin Energo para sa pagpapatayo ng mga floating solar project. Ayon kay Garin, patunay ang kasunduan ito ng lumalakas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa renewable energy sector ng bansa. Aniya, magkaugnay ang sustainability at economic growth dahil nakatutulong ang mga makabagong proyekto sa pagpapalakas ng energy security, paglikha ng trabaho at pagsuporta sa pangmatagalang kaunlaran ng ekonomiya. Iniyak naman ng DOE na patuloy ito sa pag-akit ng mga pamumuhunan na magpapabilis ng energy transition ng bansa tungo sa mas ligtas, malinis at sustainable energy future para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, nanawagan ng isang mambabatas sa mga universidad at kolehiyo na repasuhin ang kanilang mga polisiya para sa mga extracurricular activities, lalo na mga isinasagawa sa labas ng campus. Kasunod ito ng pagkasuwi ng dalawang miyembro ng Ateneo basketball team sa isang team building activity sa Aurora. Ayon kay Solid North Portales Representative Ching Bernos, dapat tiyakin na mga paaralan ang kaligtasan ng mga estudyante ang ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Hinimok din niya ang Commission on Higher Education o CHED na makipagtulungan sa mga eksperto at mga higher education institutions upang makabuo ng mas mahigpit at mas angkop na safety protocols. Hiling din ng mambabatas ang masusing investigasyon sa insidente upang matukoy kung may kapabayaan sa nangyari. Aniya, dapat managot ang sinumang mapatutunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Philippine National Police na diskubre ang mga nakabaong armas at war material sa Zambales. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Narecover ng Philippine National Police ang mga armas, bala, pampasabog at subversibong dokumento sa Sitio Buri, Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nadiskubre ang mga nakabaong imbaka ng armas sa isinagawang internal security operation matapos ang impormasyong ibinigay ng dating miyembro ng armadong grupo kabilang sa mga nakumpiska ang improvised shotguns, mga bala, magazine ng baril, rifle grenades, blasting caps, detonating cord at iba pang war materials. Nasa kustodiya na ng Zambales 1st Provincial Mobile Force Company ang mga armas habang dinala sa Provincial Explosive and Canine Unit ang mga pampasabog. Ayon kay Rotades, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga armadong grupo. Dagdag pa ng PNP chief, magpapatuloy ang intelligence-driven operations upang ma-recover pa ang iba pang nakatagong armas at pampasabog. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita sa Ibayong Dagat, sumampa na sa 589 ang kumpirmadong bilang ng nasawi sa magkasunod na lindol na yumanig sa hilagang bahagi ng Venezuela noong Hunyo 24 base sa inilabas na datos ng United Nations. Pumalo naman sa tumatanginting na 50,000 nakatao ang nawawala habang nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations. Kabilang sa mga nasawi sa malakas na lindol, ang 9 na Portuguese national, 4 na Espanyol, 2 Brazilian at Chinese at 1 Italian Venezuelan. Liban pa rito ang 56 na Portuguese at 120 Espanyol hindi pa nahanap. Sa lugar ng La Guayra na pinakamatinding tinamaan ng lindol, makikita sa mga satellite image ang sunod-sunod na gumuhong residential buildings. Nakitala rin ang ilang residente ng pagnanakaw na sa isang supermarket habang naghihintay ng tulong ang mga residente. Samantala, dumating na rin ang mga rescue team at search dogs mula sa iba't ibang bansa upang tumulong sa operasyon. Ayon sa UN, naharap ang Venezuela sa pinakamalalang kalamidad sa loob ng mahigit isang siglo. Pinalala pa ito ng krisis sa ekonomiya at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: pagtugtog sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong makuunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 20, 2026. At syempre nakita na nga ho natin, meron tayong bagong Senate President. Si Senate President Sherwin Gatchalian na ito, naihalal na nga ho nitong nagdaang linggo. Congratulations ho kay Senate President Sherwin Gatchalian. At siya ho ay nakakasama din ho natin dito sa Usaping Legal. At nakailang interviews na rin ho tayo sa kanya. At sa susunod ho ng mga linggo, baka ho makausap ho ulit natin siya. At syempre, naganap na nga rin ho yung pre-trial conference para doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula na ho ito noong Miyerkules. So talagang gumugulong na ho itong impeachment ni VP Sara. Yan ho ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. At syempre, ngayon ho, June 20, 2026, ito ho ang ating 150th episode. And ho, congratulations ho sa ating lahat. 150th episode ho ng Usaping Legal ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat ho sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, tumatangkilik ho sa ating programa. Maraming salamat ho doon sa ating mga naging resource person sa mga nakalipas na ilang episodes ho natin. At syempre maraming salamat din ho sa ating mga kasamang engineers at staff dito sa likod ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At ayun nga ho, 150th episode ng ating programa. Sana ho ay marami pa ho tayong panahon no, na pagsamahan ho dito sa Usaping Legal. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, marami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169, o di kaya naman ho sa live stream. Sa Facebook, hanapin nyo ho Usaping Legal Facebook page and Usaping Legal Attorney Danny Galang. At syempre yung Facebook page ho ng Radyo Pilipinas, naka-live stream ho tayo dyan. Pwede ho kayong magtanong dyan at syempre real-time ho natin sasagutin ang inyong mga katanungan at pwede rin naman ho kayong magkomento tungkol sa ating topic ho for the day at syempre pwede rin ho kayong magpabati dyan. Hanapin nyo lamang ating Facebook live stream, Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Facebook page. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin yung nangyayaring pre-trial conference no dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ho yung ginagawa sa pre-trial? Kasi nakita ho natin, hindi ho pinapasok yung media eh, di ba? Pinalabas ho pagkatapos ho ng appearances ng magkabilang panig. Pero ayun nga, ano nga ba yung nangyari doon sa pre-trial conference ho na ito? At ano ho yung mga mangyayari pa? Kasi hindi pa ho ito tapos eh. So meron pa hong isa pa hong schedule dito sa Monday, no? So kung nangyari ho ito last week, tapos Monday, may schedule pa ho na pre-trial conference, hindi ho ito natapos. Kasi ho, apat ho yung articles of impeachment na yun nga ho, sinasabi nga ho na meron hong paglabag, no? Si Vice President Sara Duterte. Ito, sa usaping legal natin, ngayong araw, ginanap na ang unang bahagi ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Hunyo 19. At sinabi ng parehong partido na naging maayos ang nangyaring pagdinig kung saan minarkahan ang mga ebidensyang gagamitin at pinangalanan ng mga posibleng witness sa gaganapin na paglilitis. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa darating na Lunes para pag-usapan ang yung mga susunod pa ho na mangyayari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ng batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence at dati rin hong parte ng defense counsel ng doon sa impeachment ho ni former Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Syempre nandito ho si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
19: Nakikinig sa iyo ngayong weekend, ngayong Sabado.
18: And good morning ho, sir. Sir, ito ho para ko doon sa kaalaman ng ating publiko. Ano ho ba yung pre-trial conference na ginaganap ho dito sa impeachment ni VP Sara? At paano ho ito naging iba doon sa pre-trial conference naman doon sa usual courts ho, na alam ho natin?
19: Alam ninyo, ang pre-trial ay isang proseso bago magsimula ang trial. At yung pong napag-usapan sa pre-trial, as we say among lawyers, no, that this will dictate the conduct of the trial. Yan po yun. Ngayon, katulad na sinabi ni Attorney Galang, ano ba ang nangyayari? Ngayon, to be very, very clear, ano, ang present rules of impeachment ng Senado ay walang rules on pre-trial. So malamang ang kanilang sinusundan ay rules on pre-trial na ginagamit ng abogado o nasa rules of court. Pero hindi naman dapat ikabahala ito ng ilan dahil maganda naman yung may pre-trial para marami nang napagkasunduan, marami nang na-limit na issues bago ka pumunta sa trial. Now, liwanagin natin kung bakit maganda na meron silang pre-trial. Una, may mga bagay kasi or may mga facts, material facts, material relevant facts, na maaring naamin na sa salitang Tagalog or sa salitang Ingles, na-admit na. Okay, na-admit na ng parties. So, ibig sabihin, hindi na po ito kailangan ulitin pang patunayan, di ba? Kasi hahaba ang proseso. Bigyan natin sila ng example. For example, ang isa pong isang matter na gusto mong patunayan ay may na-issue pong, let's say, cheque for a particular individual involving a confidential fund. Okay? Kung yun po ay ina-admit, for instance, at kung sino yung payee noon, ay hindi na po kailangang patunayan niyon. So yun yung maganda pag yung, okay, na-admit na yan, nakalagay na sa papel, nakalagay na sa affidavit, may mga dokumento nagpakita noon, yun, admission yun. Iba naman yung tinatawag natin, proposed stipulation. Ano po ba ang proposed stipulation? Ang ano nga yan, katulad ng salitang narinig nyo, yun ay proposal lamang. Okay? Ibig sabihin, ikay hinihikayat mo yung kabaling bahagi na, uy, mag-stipulate na tayo. Ano ba epekto pag nag-stipulate? Di admitted na, hindi kailangan patunayan. So may kaiba yung admission kasi nag-i-exist na siya, iba yung proposal. Yun ay iminumungkahin mo lang sa kabila na, oh, aminin mo na yung video na ginamit, yung sinasabing threat doon sa first couple, authentic yan. Ayan, proposal yun. Ibig sabihin, pag inamin ng kabila, authentic yan. Hindi mo na kailangan dumaan sa pag-prove ng authenticity. So, iikli yung proseso ng kaunti. Nakita nyo po, ganun yun. So, iba yung admission, iba yung proposal for stipulation. Yan rin pong pre-trial na yan, na makikita nyo, mag-a-identify rin sila ng dokumento. Alam niyo yung mga dokumento. So, minsan, depende sa dami ng dokumento, I would suppose na lalampas sa 100 yung mga dokumento dyan, di ba? So, bakit makatutulong ang pre-trial? Bakit na lang hindi hintayin yung trial, di ba? Para markahan ang mga dokumento ito, paliwanag ko. Kahit sa actual court proceedings po kasi ganito. And imagine niyo, no? Let's say, ako po yung abogado. Tapos sinabi ko, tinanong ko yung testigo, let's try to mimic a real trial. Ano, ha? Sabi ko, tinanong ko sa testigo, Mr. Witness, I am presenting to you a copy of a document. Please tell us if this is the deed of absolute sale that you're referring to. Pag sinabi niya, yan nga po. Apo? So, ibig sabihin po niyan, pag sinabi niya, yan nga po, at this juncture, Your Honor, may I request that this deed of absolute sale be marked as my Exhibit A. Nako. Pag sasabihin ni presiding officer, okay, mark it. Tapos tatatakan, tapos pipirmahan, tapos ibabalik, eksaminin ng kabila. Can you imagine that? So mahina ang 5 minuto. Napakahina, no? Pag makapalang dokumento, baka umabot na 10 minutes, 15 minutes para eksaminin ng kabilang bahagi yun, kabilang partido. So yan ang purpose talaga ng pre-trial. Para, okay, itong dokumento sinasabi ng prosecution. May dala silang photocopy, compare natin sa original. Okay na, okay. So hindi na sila magtatalo on the ground. Ganun rin po sa bahagi ng mga ng defense, ganun po 'yon. Tapos rin po diyan sa pre-trial, ina-identify rin po yung ano, yung mga testigo. Ilan ba testigo mo? Parang kung tama ang rinig ko, ang prosecution ng una nila mga 30 lang eh. Tapos sabi nila sinama na nila lahat, 50 plus na. Kasi baka mamaya questionin pa kami. Yung ano, ganun din ang depensa, identify nila yung mga testigo nila at yung mga dahilan kung bakit sila ipipresenta. So, nakita niyo yung pre-trial. Matapos po nun, kaya makikita niyo matagal. Kaya matagal po yan. Kasi kung maraming dokumento, marami. Pag maraming testigo, isa-isa yun yan eh. Susuriin nila yan kung irrelevant naman yun eh. Tapos po, meron pa ang pinaka-critical, identification ng issues. Ano ba mga issues natin? Anong patutunayan? Tandaan niyo, 4 yung articles of impeachment. So, if i-frame nila yan, if i-phrase nila yung issues na yan, para yan ang magiging guide ng mga hukom, ng mga senator judges, na dun, yun ang kailangan patunayan, yung issues na yun. So, yan ordinarily, Attorney Galang, ang nangyayari sa pre-trial. Ayan, kuya. Kaya sinasabi ko, that will dictate the conduct of the trial.
18: Alright, sir. For orderly, no? For orderly na presentation, yes, trial. Right. Sir, ito, madami din nagsasabi na bakit daw hindi umaten si VP Sara Duterte sa pre-trial. Marami din nang nag-ano sa kanya na dapat pumunta siya doon. Yun ho bang accused, kailangan ho ba talagang umaten doon sa pre-trial conference pa lamang?
19: Alam niyo yung parties, bigyan natin ng idea, no? I-differentiate natin kasi ibang proseso ito, impeachment, ano ha? Yung meron, kung sa court yan, may civil case, may criminal. Sa civil case po, kung civil case yan, eh pwede mo namang i-authorize ng party yung abogado niya. Or any third party na mag-appear in his place or in her place. Pwede yun. Ano ka, you could authorize someone to appear in your stead, civil case. Sa criminal case, iba naman ang usapan. Kasi sa criminal case, dahil you probably are out on bail, ikinumit mo sa hukuman na mag-a-appear ako. Basta may notice ako. So sa criminal case, kailangan uma-appear ang ano, akusado. Kasi tatanungin niya, asa akusado? Ha? Asa? Nang akusado? Tinatanungin ni judge. Pero ito nga impeachment. Kasi nga, sa ngayon, nag-ano pa lang sila eh. Ini-streamline pa nila yung proseso. So yung mga iba, alam mo naman, Dan, Attorney Galang, ang mabigat dito kasi yung usapin ito hindi lang legal eh. We make an effort to make it legal, appear to be legal and constitutional, but a lot of things here are what? Political. Kita mo lahat ng ginawa, hindi ginawa, may kwento. Dapat umapir siya. Di ba? At ano yan ha? Allow me naman to take this opportunity na mabanggit ito dahil dati rin akong naging tagapagsalita. Very critical ho yung role ng tagapagsalita ng dalawang bahagi. Dapat po kasi yan, nakatutulong sila para paliwanag sa publiko. Hindi po sila nagsasuggest ng information na hindi dinidiscuss. Dapat ganun, kasi tagapagsalita ka lamang eh. Hindi ka nagsusubo ng information na sa tingin mo yun. Dapat ibinibigay mo sa kanila yung tunay ng nangyayari at hindi yung pananaw mo na nangyayari. Kasi may limit yan ng mga parties ayon sa Senate rules, hindi dapat nagko-conclude ng merito ng kaso. Hindi po dapat nila ginagawa niya. Apo.
18: kahit maninaw ho yan na hindi naman ho talaga kailangan no, na yung appearance ni VP Sara at this point no doon sa pre-trial yeah. conference. Ito naman sir no, ito madami din nagtatalo ho dito kasi ho si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong. Ito naman si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago. So nabawasan ho yung mga miyembro ng Senado. Okay. Ilan na ho kaya yung number na kailangan para ma-convict ho ito si VP Sara Duterte?
19: Maganda yung tanong mo, Attorney Galang, kasi yan ang pagtatalunan, maniwala ka sa akin. Hanggat pagsimula ito at pag hindi ito na-resolve, yan, pagtatalunan yan. Bakit? Ano bang nakalagay sa Article 11, Section 3, kung di ako nagkakabali, Paragraph 5? Sigurado ko sa Article 11, tsaka Article, Section 3. Yung Paragraph 5, kung di ako nagkakabali, yun yun. Nakalagay kasi doon, kailangan ng concurrence of all. Okay? Ibig sabihin, kailangan ay sumasang-ayon ang 16 para ikaw ay makonvict. Ayun ha, sumasang-ayon, concurrence. So, ang ibig sabihin noon, ano ang 2/3 ng 24? Kasi sinasabi natin, lahat sila yung miyembro. Okay? Kasi yun yung tinadhana ng saligang batas. Ano ba 2/3 ng 24? 16. Okay, 16. So, ngayon naman, katulad kaya nga tinanong mo sa akin, eh, yung si ano, at large, eh. Hindi naman namin makita si Senator Bato, eh. Meron nga nagtanong sa akin, hindi ba that is a vacant seat? Di ba? Ganyan sabi lang. Tapos, eh, wala naman si, ano, eh, si Senator Jinggoy, eh. Preventively detained kasi may kaso, eh. Eh, di wala rin. Di, there is also a vacant seat. Di ba? Attorney Galang. Pero pinag-uusapan dito, kung talagang pag-uusapan natin ang saligang batas ayon sa formulation nito, ang sinasabi ay concurrence, pagsang-ayon ng 16, 2/3 para matanggal ang isang impeachable officer. Now, sasabihin natin, alam nyo naman, siguro kaya mo natanong, marami nang usapin dyan. Now, ano ba yung ugat niyang poto na yan? We have to understand it in the light of the Constitution. Alam nyo po, ang Constitution ay isang fundamental law ng ating bansa. At ang bawat bansa ay may saligang batas. Ang kaya nga po, hindi ba laging issue yan? Ba't bubabaguhin ng konstitusyon? Hindi dapat binabago yan. And the Constitution should go beyond or live beyond our lives. Wala na tayo sa mundong to. E konstitusyon pa yan, unless baguhin nila yan. And therefore, for purposes of institutional stability, eh, hindi dapat dinudot-dot yan. At hindi natin dapat na, ay, ganito yan, nagbibigay na opinion, ginugol. Hindi po eh, with all due respect, ano? So, ang tatanungin natin, pero syempre, may iba sasabihin naman, ikaw naman attorney, logical, wala sila, paano sila magpa-participate? Eh, hindi naman dito pinag-uusapan ng participation eh. Ang pinag-uusapan dito, nagko-concur. Kasi kahit wala yung dalawa, maabot ba yung 16? Pwede! Pwede naman maabot eh. Kahit wala sila eh. Ngayon, pag-usapan natin yung ano, sabihin natin eh, eh paano nga kung tanggalin natin yung dalawa? Eh pag tinanggal mo yung dalawa, di lang kailangan mo 15. Di pa baba ng pababa yun, Atty. Galang. Pag inuwa mong 20, oh, sabihin natin, huwag naman mangyari. Meron na namang makulong, meron na namang magtago. Naging 20. Di 13. O asumin natin na 13 ang boto. Asumin natin yung mayori na 13, di tapos na. Ay, hindi ko sinasabing gano'n ang boto nila, ha? Alam mo naman ang tao, sasabihin nila, it's a numbers game. Alam mo mga tao, eh, iba-iba tao eh, diba? Iba-ibang opinion. Kaya ako, kung akong tatanungin dyan, I'm very careful in giving ano yung opinion. Kasi sinasabi ko sa inyo ano sinasabi ng batas, to maintain balance. Yan ang intent ng saligang batas. Eh. To protect that provision of the Constitution to be weaponized politically. Kaya nga, hindi yan mayorya lamang eh. Kaya ginawalang 2/3 yan, para kailangan mo kumuha ng supermajority para makapagtanggal ka. Kasi may mandato ang tao eh. So kailangan mo pakita mo na may sapat na dahilan para tanggalin siya. Ngayon, sasabihin ng iba, eh baka kasi ganito ka kasi pabor ka. Alam nyo, pinakamaganda, dali nyo sa Korte Suprema. Yan sinasabi ko. Huwag nyo paniwalaan ang opinion ni Atty. Tranquil, yung aking view dito, pero dali nyo sa Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema po ay may kakayanan, sila po kasi ang nag-interpret ng batas, hindi ang legislatura. Hindi rin po ako, at hindi mga talking heads. Ang Korte Suprema, dalhin niyo po doon, mag-file kayo ng petisyon. Tapos tanungin niyo, ano ba ang tamang boto? Ngayon, dadagdagan ko, if I may share this, Attorney Galang, may iba sa kanila, eh, baka naman ang Supreme Court, hindi naman i-resolve ka agad yan. Tapos na, lahat ng tao may sasabihin eh. Ako, ang suggestion ko ganito, the fact that there is political noise around doesn't mean that the Supreme Court will listen. You have to file a petition, prepare a petition that shows to the highest court of the land that that is so compelling that they will have to act. Kailangan, hindi pa pwede yung daldal tayo ng daldal, tapos hindi naman nakita nalagay sa papel, tapos sisisihin mo Supreme Court. Ilagay doon, gandahan ng sula, ang petition, at ipatunayan doon. Kasi pag hindi nakita ng Supreme Court compelling yan, di na. Kita niyo yung nakaraan. Siguro ay nakita, hindi niya nakita ang compelling yung sa House, di ba? May mga petition dito. Final. I'm not second guessing the Supreme Court. Pero hindi nila reason. Baka may dahilan. Di po ba? Ganon po yun. Panalaw ko. Ay, nawawala ka, Attorney Galang.

0: dating Senator Trillanes na mag-participate sa proceedings kahit na 5 beses. Meron na yan. Pero hindi allowed ng Supreme Court. Pero liliwanagin ko. Okay? Yung desisyon na yun ay walang kinalaman sa impeachment. Yun ay participation sa legislative process. Kasi baka ma-misquote ako eh, di ba? Yun ay participation sa legislative process. So yung pagdating sa impeachment, wala pa. Kaya nga babalik pa rin ako dun sa usapin, kailangan ba na bumoto siya? Hindi niya kailangan bumoto actually eh. Di ba nga, kung gusto, if you're for the prosecution, kunyari, ko for the prosecution, hindi nga siya makakaparticipate, hindi siya makakapagsalita. Hindi rin siya makaka-ano, di ba? Yung opinion niya, hindi, ano, di ba? Pabor, this is just an objective discussion, di ba? Di less one head talking. Kaya lang nga, at the end, di ba? Less one head talking kung sa tingin mo, hindi sa'yo eh. Pero ang punto kasi dyan, sino ba ang pupunto? Kaya nga sabi ko, kung kayo ay hindi magkakasundo, baka magaling ka na dali niyo sa Korte Suprema. Dahil ang opinion ni Atty. Tranquil, eh, hindi naman ganun ka-importante. Ang opinion, importante opinion ng Korte Suprema. Pagdating ko riyan.
1: Alright, panghuli na lamang ho, no? We're hearing naman ho itong majority, Senate majority ngayon na ang gusto ho nilang maging presiding officer ay si Senator Cheese Escudero. So ngayon lang ho tayo nakita na hindi yung Senate President, if ever, ang magiging presiding officer. Posible ho ba yun, Attorney Salvador?
0: Ito maganda yung tanong mo, naitanong na rin sa akin yan, Attorney Galang. Pagbabasahin mo yung text ng Philippine Constitution, pagbasahin nyo, nandun din sa sinabi ko yun, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Nakalagay doon, when, ito lang nakalagay ah, that it will be tried, ang impeachment, but the trial ng mga, ano, ng Senado, and when the President of the Republic of the Philippines is in trial, ang presiding officer, Chief Justice. Walang expressly sinabi doon na Senate President. Ang Senate rules, ang nagsasabi, Senate President. Kasi rin, natatandaan natin, nung panahon ni CJ Corona, yung Senate President. You get me? If they decide among themselves, sa akin lang kung pananaw, ano? If they decide among themselves na kung sino man magiging presiding officer nila, sa tingin ko, wala namang vina-violate doon sa Constitution. Kasi nilagay lang nila yung, kasi as a natural, ano, default mechanism, ang Senate President kasi talaga nagpe-preside, di ba? At regalang siya talaga. That's a default mechanism. Besides, talaga sa lahat ng proceedings sa Senado, siya nagpe-preside. Pero pag binasa nyo yung provision ng konstitusyon sa text niya ay hindi nakalagay expressing doon na Senate President naman. Ang sinasabi doon, kung ang presidente ng Pilipinas ang itatry ng impeachment, ang Chief Justice ang presiding.
1: Alright, mahinang ho yan. At syempre, madami pa ho tayong aabangan dito ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Salvador.
0: Salamat rin, Attorney Galang, for the time. Ha? Salamat po.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So,

0: Tutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
1: Order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ha, yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal Facebook page. And happy viewing to Jassie Tan, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Boards Parila, Erwin Torres, Wenceslao, Evangeline Parilla, Renato Dayaw. At syempre, nandito na rin ho si Edwin Ablang. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, happy viewing din to Abdul Hakim Mambila, watching from Japan. Ayan, happy viewing din ho sa inyo. And syempre, nandito na rin si Evangeline Parilla. Good morning, Attorney Danny. Ayan, nakikinig ho siya. And syempre, Jassie Tan, good morning as well. Maraming salamat ho sa inyong lahat doon sa mga nanonood, nakikinig sa ating Facebook live stream. At syempre, napapanood din ho tayo. Hanapin nyo ho, kung kayo ho ay naka-TV Plus na digital box, hanapin nyo ho ang Channel 3. Nandyan ho, napapanood din ho tayo dyan. At syempre, kung naka-afford the box naman ho kayo, Channel 45 to 49. And ho, napapanood ho tayo dyan kung gusto nyo ho ng visuals. At syempre, YouTube din, ho, RP1, Radyo Pilipinas 1 YouTube channel. Live din ho tayo napapanood ho dyan. Kaya ayan ho, huwag na ho natin patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
4: Sagot kita!
2: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
4: Sagot kita!
2: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
4: sagot kita!
5: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 5179. Good morning, attorney. Ako po ay nasuspinde ng 15 days dahil sa pagtatanong ko sa kapwa empleyado kung meron po siyang problema sa akin. Dahil sasapakin niya daw ako sa harapan ng mga boss. Tinanong ko lang po kung may problema sa akin yung kapwa employer at na-consider na naghamon daw po ako ng away. Nasuspinde po ako ng 15 days at lagpas na pong 15 days ang aking suspinde. At hindi pa din po ako nakakabalik sa work. 7 years at 11 months na po akong empleyado sa aking pinapasukan. Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. And ho, yung nag-message ho sa atin, nasuspindi ho siya, no? Nasuspindi ho siya for 15 days dahil nga ho, tinanong daw niya yung kapwa niya empleyado kung may problema ho sa kanya. So ang sabi ho ng kanyang employer ay ikaw ay naghahamon ng away, ikaw ay sususpendihin namin for 15 days. Ngayon, lumipas na daw ho yung 15 days ay hindi pa ho siya pinapabalik. So ano ho yung mangyayari ho sa kanya? Siya ho ay regular na empleyado kasi 7 years na ho. 7 years at 11 months na ho siyang empleyado doon sa kanyang pinapasukan. So ito ho, yung mga ganito ho kasi meron ho tayong tinatawag na mga just causes, no, kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So katulad ho nung just cause na sinasabi ho natin, kahit ho regular na empleyado ho kayo, maaari ho kayong matanggal, no, kung meron hong basehan, no, at basta ho dumaan sa due process. Ang halimbawa ho nung just cause ay syempre yung serious misconduct. So serious misconduct. Halimbawa ho, kayo ho ay nakipag-away sa company premises. Kayo ay nagnakaw, kayo ay binantaan niyo ho yung inyong employer. So ganyan ho yung mga halimbawa ho ng mga just causes kung saan maaari kayong matanggal sa trabaho. So dito ho, siya ho ay sabi nga daw ho ng kanyang employer ay siya ho ay naghamon ng away. Although sa kanya ay tinatanong lamang ho niya kung may problema ho sa kanya, no. So nakita ho yung employer na siya ho ay nag-aamon ng hahamon ng away, no. Kaya ho sinuspend ho siya for 15 days. So yung suspension naman ho na yun, syempre prerogative naman ho yun ng kanyang employer. Pero yun nga ho, after 15 days, kung hindi pa ho siya pinapabalik sa kanyang trabaho, at malinaw naman ho na suspension lamang yung iginawad ho sa kanyang na parusa para ho doon sa di umanong paghahamon doon sa kanyang kapwa empleyado, ay ayun ho, doon ho magkakaproblema. Kasi ho, kapag ho siya ay hindi na pinabalik sa trabaho dahil ho doon sa naging instance ho na yun, ay maaari ho yun maging illegal dismissal na. At syempre kung tatanggalin ho kayo sa trabaho, ito ho yung sinasabi ho natin due process, kailangan ho dumaan sa two notice rule. Ano ho yung two notice rule? Yung una ho notice, sinasabi ho dyan kung ano ho yung allegation ho laban sa inyo, kung bakit ho kayo tatanggalin sa trabaho. At yung pangalawang notice naman ho, ay ito ho yung sinasabi kung ano yung naging decision ho ng management, no, ng employer na kayo ay tanggalin. At ano yung rason, bakit ho kayo tinatanggal. So sa pagitan ho ng dalawang notice ho na yun, kailangan ho, meron ho kayong opportunity to be heard. Ibig sabihin ho, dapat ho pinakinggan ho ang inyong panig, either kayo ay in-interview o kayo ay sinulat or kayo ay sinabihan ho na magsulat ng inyong panig, dapat ho may opportunity to be heard. So ayan ho. So ibig sabihin ho, kapag ho ay kahit ho gaano pa ho kagrave, no, gaano kagrabe yung ginawa ho ninyo, ay kung hindi ho ito dumaan sa proseso ho na ito na two notice rule at yung opportunity to be heard, matatawag pa din ho yan na illegal dismissal. So ayan ho yun. Kaya kung kayo ho ay nasuspindi tapos hindi na ho kayo pinabalik sa inyong trabaho, wala naman ho sinabing sapat na dahilan, ay ayan ho, maaari nyo ho yan na masabi, no? Maaari ho natin masabi na mayroong illegal dismissal ho dyan. So pag naging biktima ho kayo ng ganyan, ay syempre kailangan na ho nating pumunta sa Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission para ho maghain ng reklamo for illegal dismissal. So ano hong gagawin kapag ho napatunayan ng korte na talagang o ng mga labor arbiter ho natin na mayroong hong illegal dismissal, kayo ho ay may reinstate o may babalik sa trabaho without loss of seniority rights, at syempre meron din ho kayong mga back wages. Yung mga sweldo nyo ho dapat na natanggap, back wages from the time that you are illegally dismissed, ayan ho, up to the time na kayo ay ma-reinstate. At syempre kung hindi na ho posible yung reinstatement, bibigyan ho kayo ng karampatang halaga, no, ng korte, ay awardan ho kayo ng halaga para ho syempre doon sa inyong mga dinanas. At iba pa ho yan yung mga damages na pwede din ho i-award ng korte sa inyo. So ayan ho, makipag-ugnayan ho kayo sa employer ho ninyo kung kayo ho ba ay talagang tinatanggal na, bakit ho kayo hindi pinabalik sa trabaho, i-document nyo ho yan, at kung talagang wala hong basehan yung pagkakatanggal ho sa inyo, hindi ho dumaan sa proseso, maaari ho kayong mag-file ng reklamo sa Department of Labor and Employment at sa ating National Labor Relations Commission. Kaya ayan ho, sana ho ay maging maayos ho ang inyong mga susunod na hakbang, at yun nga ho, matagal na ho siya sa kumpanya, 7 years, halos 8 years na nga ho siya sa kumpanya, eh, no? So sana ho maging maayos ho ang inyong maging usapan ng inyong employer. Ito, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman ho from cellphone number ending in 5927. Good day po, Attorney Danny. Tanong ko lang po kung pwede po bang kasuhan ng breach of contract kahit na wala silang kasulatan? Ayan ho, ang madaling sabi ho natin ay maari naman ho. Pero depende pa rin ho yan kung ano yung kontrata na inyong in-enter nga ho. No? Kasi in general nga ho, sa ating mga civil code, kahit ho wala hong kontrata, kahit ho hindi ho nakasulat ang inyong mga agreement, ayan ho ay valid. Diba? Ayan ho ay valid. Meron ho tayong tinatawag na cause, object, at consideration doon sa isang kontrata at doon ho sa agreement ng parehong partido. Kung present ho yan, yung cause, halimbawa ho, kung ano yung pinag-aagrihan nyo ho, halimbawa ho, isang obligasyon na gawin ng isang bagay, ayan ho, meron hong object, kung ano yung mismong gagawin, at meron hong consideration, kung ito ho ba ay babayaran, o di kaya wala hong consideration, etc. Kapag ho kayo ay nag-agree na dito sa COC, cause, object, consideration ho na ito, ay kahit ho wala hong kayong physical na kontrata, ay binding na ho ang inyong agreement. So sa madaling sabi ho, ay pwede ho pa rin kayong maidemanda for breach of contract. Kahit ho sabihin ho natin, hindi kayo nag-enter into a physical contract, pero kung meron ho kayong agreement, kahit ho verbal ho lamang, nagkasundo ho kayo, may meeting of the minds, kayong dalawang partido, ay kahit ho sabihin ho natin walang physical na kontrata, ay valid and binding pa rin ho yung inyong agreement sa inyong dalawa at pwede ho kayong magkaso ng breach of contract kahit ho wala ho kayong physical na kontrata. Kaya lang ho, kapag ito ay umabot na ho sa korte, may hirapan lamang ho tayo kasi nga ho, verbal lamang. 'Di ba yung agreement ho ninyo. So kailangan niyo ho ng mga paraan para ho patunayan na meron ho talaga kayong ganung agreement o napagkasunduan. So halimbawa ho, baka ho meron kayong mga witness na nakasaksi doon sa agreement ninyo ho dalawang partido. Hindi ho ba? O di kaya naman ho meron ho kayong mga iba pa hong corroborating evidence, supporting evidence para ho mapatunayan na talagang meron ho kayong agreement at talaga ho na breach o hindi ho sinunod yung agreement ho na iyon. So pero ho syempre ang mapapayo ho natin sa ating mga tagapakinig kapag kayo ay mag-enter into agreement, siguraduhin nyo ho na nakasulat ho ito sa papel, ito ay notaryado para ho mas madali. At syempre sa ilalim ho ng civil code, meron ho mga klase ng kontrata no, na dapat ho talaga ay nakasulat. Halimbawa ho, yung bentahan ng lupa, dapat ho, yan, nakasulat ho talaga yan, malinaw ho yan. O di kaya kung kayo naman ho ay bumibili ng mga produkto o ganto ganyan, na meron ho threshold yung amount, ay dapat ho, nakasulat din ho yan. So sa madaling sabi ho, ay para ho sa kapanatagan ng ating mga partido, and ho para ho maayos, kailangan ho ay nakasulat na ho yung mga agreement ho na yan. Siyempre ho, lalo na ho kung malaki ho yung amount na involved, hindi ba? O di kaya kung kayo ay nangungutang, kayang nagpapautang ay mahalaga rin ho talaga na dapat kayo ay may kasulatan ho na pinanghahawakan. At syempre kung hindi naman ho magiging abala ho sa inyo, eh mas maganda ho kung nakanotaryo na ho yan. Kasi ho, kapag nakanotaryo na ho, ito ho ay nagiging public instrument. Public document ho. Ibig sabihin ho, binding against the whole world. Alam ho ng buong mundo na meron ho kayong dokumento na pinirmahan na ganito. Kasi nga ho, ito ay notaryo na. Ito ay naging public document. At yun nga ho, at syempre mas maganda ho yan na bilang ebidensya sa korte. Kumpara kung meron lang naman kayong private na dokumento na kayo lamang ang nakakaalam. So ayan ho, kaya mas maganda ho iyan. Kaya ayan ho, kung tayo ho ay mag-enter into agreements, mas maganda ho talaga at tayo ay gawin ho natin dokumentado ho ito, notaryado para ho sa ating kapakanan. Eto, tanong naman ho from cellphone number ending in 7477. Good AM po, attorney. 70 years old na po ako. Saan ko po dapat ilapit yung kapitbahay ko? Last May 13, 2026, pinapalabas niya ako. Inuuntog daw niya ulo ko sa pader. Lagi po siyang ganyan, minumura at aambaan ng suntok. At duduruin po. Salamat. Ito nakakaawa naman ho yung message ho sa atin. No? Isa ho siyang senior citizen pero sinaktan ho siya ng kanyang kapitbahay. So maaari ho kayong lumapit sa barangay, no? Ipabarangay nyo ho yung tao nga nananakit ho sa inyo, nagpapalayas ho sa inyo, naguuntog ho sa inyo sa pader. Ipabarangay nyo ho yan. Diba? Kasi ho, hindi ho tama ho yan, nananakit ho tayo ng kapwa, lalo na ho nung mga ating mga senior citizens. So hindi ho tama yan, dapat ho ipabarangay nyo ho yan, isumbong nyo ho sa barangay. At pwede nyo na nga rin hong ipablatter kasi nga ho, pwede ho yung less serious physical injuries, depende ho doon sa gravity na ginawa ho sa inyo. Kasi dito sinasabi, inuuntog ho siya sa pader eh, diba? Matanda na ho ito, kung inuuntog nyo ho, baka talagang napinsala ho yung utak, ay pwede nyo na nga rin hong ipablatter ho yan. Pero sa una't una, kayo ho ay magkapitbahay naman ho, maaari nyo ho siyang ipabarangay ho muna. At tingnan ho natin kung mapagkakasundo ho kayo ng barangay. At kung hindi ho kayo makapagkasundo, maaari na rin ho kayo mag-file ho ng kaso, no? Mag-file ho kayo ng kaso for physical injuries. At kung ano pa ho ginawa ho sa inyo para ho doon sa inyong sinapit. So yun ho, humingi ho kayo ng tulong sa inyong mga barangay para ho mahinto na ho itong ginagawa ho sa inyo. At sa ating mga tagapakinig naman ho, huwag ho tayong manakit ng tao. Ha. Hindi ho tama yan na nanakit tayo ng tao kahit ho may mga hindi tayo pagkakasunduan. Daanin ho natin dito sa maayos na usapan. Hindi ho tayo pwedeng maging violente, manakit na lang basta-basta. Daanin ho natin sa maayos na usapan. At syempre, wala na ho tayong oras. Yung mga iba hong nag-message ho sa inyo, sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Radio Bell Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga magsasaka sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot nakatanggap na ng ayuda ayon sa Department of Social Welfare and Development. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mahigit 30,000 magsasakang nagtatanim ng mais sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot ang pinagkalooban na ng tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development. Ang ayuda ay ipinamahagi ng DSWD Field Office 2 sa ilalim ng Emergency Cash Transfer. Nasa 30,743 benepisyaryo o mahigit 77% ng target na 31,782 corn farmers ang nabigyan na ng tulong. Sa kabuuan, mahigit 313 milyong piso na ang naipamahagi. Ayon sa DSWD, bawat kwalipikadong magsasaka ay tumanggap ng 10,125 piso upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng matinding tagtuyot. Bago ang payout, isinailalim muna sa assessment at validation ng City at Municipal Agriculture Offices ang mga benepisyaryo upang matiyak na kwalipikado silang makatanggap ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa iba pang balita, implementasyon ng Good Manners and Right Conduct o GMRC Law ipinasusuri kasunod ng pamamaril sa Tacloban. Mula kamera, narito ang ulat ni Merenie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kasabay ng ika-anim na anibersaryo ng Republic Act 11476 o ang Good Manners and Right Conduct and Values Education Act, nanawagan si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na suriing mabuti ang pagkapatupad ng mga batas sa paaralan. Ayon kay Villanueva, ang pangunahing may akda ng batas dapat gamitin ng pamahalaan ang asignaturang ito upang kapalakasin ang paghubog sa karakter ng mga kabataan. Magagamit din anya ang GMRC laban sa mga negatibong impluensya ng social media at internet. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kamakailan na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Hinimok din ni Villanueva ang Department of Education at iba pang mga ahensya na tukuyin ang mga bahagi ng curriculum na maaari pang patatagin lalo na ngayon na nahaharap ang mga kabataan sa matinding hamon sa mental health at maling paggamit ng teknolohiya. Ang trahedya sa Tacloban, ala na hindi sapat ang batas lamang upang baguhin ang lipunan. Umiling ng pagtutulungan si Villanueva na hindi lang matalino, kundi may takot sa Diyos, may integridad at malasakit sa kapwa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Samantala, child protection at anti-bullying measures pinalawak sa mga paaralan sa Ilocos Region. Wala Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinalalakas ng DepEd Region 1 ang kampanya laban sa bullying sa mga paaralan sa pamamagitan ng mas malawak na orientation, mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya at pakikipagtulungan sa mga magulang at LGU. Ayon kay DepEd Region 1 spokesperson Cesar Buksit, regular na nagsasagawa ng orientation para sa mga guro, magulang at mag-aaral upang mapalawak ang kaalaman sa bullying at mga paraan upang ito'y maiwasan. Itinatag din ng DepEd ang Learners' Rights and Protection Office na nangunguna sa mga seminar at pagtalakay sa mga karapatan ng mga mag-aaral at tamang pagresolba sa mga insidente ng bullying. Sinabi ni Buksit, nakakaunti lamang ang naitatalang kaso ng bullying sa rehiyon at karamihan agad na aaksyonan sa antas ng paaralan. Tiniyak din ng DepEd na may Child Protection Committee sa bawat paaralan upang agarang tugunan ng mga reklamo. Kasama rin sa mga hakbang ang regulasyon sa paggamit ng cellphone sa ilalim ng DepEd Order No. 6, Series of 2026 at pagpapatibay ng police visibility sa paligid ng mga paaralan habang nananatiling mapayapa ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
11: Oras, alas 12 ng tanghali, Bangko Sentral ng Pilipinas sinigpitan ang regulasyon sa digital financial marketplaces para sa mas ligtas na online financial services. Nagbabalita si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mas pinaigting ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga patakaran para sa mga digital financial marketplace upang higit na maprotektahan ang mga consumer na gumagamit ng online financial services tulad ng digital banking, e-wallet, online loans at investments. sa ilalim ng BSP Circular Number 1237. Inaatasan ang mga BSP supervised financial institutions na nagpapatakbo ng mga digital financial marketplace na sumunod sa mas mahigpit na pamantayan sa risk governance, data protection, consumer protection at customer verification. Kailangan din nilang magkaroon ng hindi bababa sa 1 bilyong pisong kapital upang masuportahan ang patuloy na pagpapahusay ng technology and cybersecurity. Ayon kay BSP Governor Eli Remulona Jr., layunin ng bagong patakaran na ipromote ang responsible innovation habang pinananatiling ligtas ang mga consumer at tiwala ng mga ito sa financial system. Nilinaw rin ang BSP na kabilang sa mga pananagutan ng mga marketplace operator at kanilang partner financial service providers ang tamang paghawak ng reklamo, proteksyon ng mga datos at patas na paglalathala ng mga produkto. Bahagi ito na hakbang ng BSP upang mapalawak ang ligtas at mapagkakatiwala ang digital financial services na patuloy na lumalago sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa iba pang balita, aktibo ng kumikilos ang lahat ng United Nations o UN-affiliated agencies sa buong mundo upang rumesponde sa sinapit na trahedya ng Venezuela bunsod ng magkasunod na malakas na lindol. Base sa inisyal na tala ng United Nations, posibleng pumalo sa mahigit 6 na milyong katao ang apektado ng kambal na lindol sa Venezuela. Ayon kay United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs, Deputy Spokesperson Jens Lark, nakadeploy na ang lahat ng humanitarian assistance na maibabahagi ng international community kung saan prioridad ang search and rescue operations. Sa ngayon, patuloy pa ang humanitarian mobilization upang tulungan ng Venezuela na makabangon sa sinapit nitong sakuna.
16: The entire humanitarian system is moving very fast and at scale, supporting the government-led response in Venezuela. Top priority, search and rescue. Earthquake is one of the most devastating things that can happen to any country. It really is a terrifying thing. But what we are seeing right now is also an international mobilization at its very best. It is, in our troubled world, an impulse, a very human impulse to help.
11: The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Deputy Spokesperson Jens Lark. Sa kaunti pa rin balita, isa sa mga itinuturing ngayon na pinakamalalaking hamon sa Venezuela ang suliranin nito pagdating sa healthcare system na labis ding naapektuhan ng magkasunod na lindol at nararanasang serye ng mga aftershocks sa Venezuela. Ayon kay Pan American Health Organization Health Emergencies Director Dr. Ciro Ugarte, hindi lang mga healthcare workers ang apektado sa lindol kundi malaki rin ang natamong pinsala ng mga healthcare facilities maging kakulangan ng medical supplies. Kaya naman panawag rin Dr. Ugarte sa mga bansang nais magpaabot ng tulong na ikonsidera din ang mobilization ng mga health team at magpadala ng mga medical supplies upang agad matugunan ang mga sugatan at mga buhay na maaari pang isalba matapos ang malakas na lindol.
17: First hours of, you know, are critical to saving lives and also the efforts are heavily focused on ensuring timely medical care in the moments of low availability of healthcare workers, but also health facilities and supplies. And the immediate health priorities include also mass casualty management, trauma care, particularly in the areas with collapsed buildings and ongoing search and rescue operations.
11: Pan American Health Organization Health Emergencies Director Dr. Ciro Ugarte. At sa pamakas na balita, walang patid ang buhos ng tulong sa Venezuela mula sa iba't ibang bansa kasunod ng pagtama ng 2 magkasunod na malalakas na lindol. Una nang nagpadala ng tulong ang Estados Unidos na nag-deploy na ng kanilang mga elite rescue team, medical resources at humanitarian assistance. Inanunsyo rin ng US State Department ang paglalaan ng $150 million na tulong habang inatasan naman ng US military ang kanilang puwersa sa rehiyon kabilang ang amphibious transport ship na USS Fort Lauderdale at mga transport aircraft na suportahan ang relief operations. Agad din kumilos ang iba pang mga bansa at organisasyon kung saan ay pag-ugnayan na para sa agarang deployment ng urban search and rescue teams ang United Nations. Nagpadala naman ang Colombia ng humanitarian aid kasama ang mahigit 60 rescuers at 4 na search dogs. ang El Salvador magde-deploy ng contingent na may 300 rescuers at paramedics bukod pa sa 50 metriko toneladang mga medisina at kailangang supply. Specialized Urban Search and Rescue Unit mula sa kanilang fire department naman ang ipadadala ng bansang Chile. Kinumpirma naman ni Cuban President Miguel Diaz-Canel na aktibo ng tumutulong ang kanilang mga health personnel sa pag-aalaga sa mga biktima. Lumipad na rin patungo sa Venezuela ang specialized personnel ng Dominican Republic, dala ang mga emergency supply. Nag-ambag rin ng kanilang rescue team sa tulong ang mga bansang Panama, Spain, Mexico, France at Japan. Nagpahayag naman ng kahandaang tumulong ang European Union, Iran at China habang dagsari ng suporta mula sa iba't ibang organisasyon at mga civilian volunteers. At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-PBS. Ako po si Sharon Enriquez.
7: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
1: Kumusta Miss Jessel? Ang bilis lumipas ng mga araw, ano? At eto nga, nasa kalagitnaan na tayo ng taon, magki-Christmas na uli.
7: Yun lang. Tama kami, Sharon, napatapos na nga po ang first semester ng 2026 at maging ang buwan po ng Hunyo. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam sa June, meron tayong isang mahalagang usapin na hindi pwedeng palagpasin. At ito nga po ay ang Pride Month.
1: Yes, I agree, Miss Jessel. Kaya naman sa ating mga Kat-ENK with Diverse Soji SC, pinabati po namin kayo ng Happy Pride Month.
7: Happy Pride Month po mga Kat-ENK, no, bagamat tayo po ay nasa Tinig ng Kababaihan, batid po natin na iisa lang po ang ugat ng pakikibaka ng mga kababaihan at ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, at ito nga po ay ang patriarchal na sistema na nagtatakda ng hindi pantay na pagtingin sa iba't ibang kasarian.
1: At syempre, sistema na sa kasamaang palad ay nagre-reflect sa ating mga batas. Pero ayon nga po sa Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women, tungkulin ang pamahalaan ni i-review, i-amend o i-repeal ang mga existing na batas na discriminatory para sa ating mga kababaihan.
7: At Ms. Sharon, bahagi rin po ito, no, ng obligasyon po ng Pilipinas bilang state party sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW, no. Kaya naman, ang Philippine Commission on Women ay inilunsad ang Women's Priority Legislative Agenda o mas kilala bilang WPLA.
1: Teka, ano naman yung WPA? PLA, okay. Ms. Jessel, tingnan mo, hindi ko nang...
7: Ang WPLA po, Ms. Sharon, at mga ka-TNK, no, ito po ay set ng mga proposed subject of bills na nabuo po sa pamamagitan ng konsultasyon sa iba't ibang sektor, na layunin po nitong amyendahan o alisin ang mga probisyong may diskriminasyon sa mga existing laws po natin at isulong ang mga bagong batas na magtataguyod, magpoprotekta at magpapalakas sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. At batid naman natin na marami sa ating mga kababaihan ang miyembro rin po ng LGBTQIA+ community. Kaya naman para sa ating episode ngayong araw, pag-usapan po natin ng WPLA Special Enacting the Soji Equality Act.
1: Oh, looking forward na ako sa magiging discussion natin ngayong araw. Pero bago yan, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat ng mga nakatutok sa ating programa sa Radyo Magazine, The Capital FM at PBS Receiver App.
7: Happy TNK viewing naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at The Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
1: At syempre, hello rin po sa mga nakikinig sa ating episode replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alauna hanggang alas 12,
7: alas 12 hanggang tanghali.
1: Tanghali at hanggang alauna ng hapon. Okay, 12 o'clock to 1 p.m. Yan po ang replay. Every Saturday po yan. Oo.
7: Yan po ang replay po ng TNK. No? At salamat din po sa mga nanonood ng TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado. Ito po ay kasabay ng replay kanina na nabanggit po ni Ms. Sharon.
1: Yes. At kung sakaling gusto nyo pa rin pong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital Gad Library.
7: Maraming mga pwede silang panooran sa atin na pakinggan ni Sharon yung TNK. Ngayon naman po mga ka-TNK at Ms. Sharon, dumako na tayo sa ating featured Gad Work for the Week.
5: Gad Work na good work? I-flex na yan! Sa featured Gad Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
7: Kasalukuyang isinasagawa ng Philippine Commission on Women ang tatlong araw na deepening session sa lungsod ng Cebu para sa mga tagapagsanay ng Gender Sensitivity Seminar. Nilahukan nito ng mga tauhan ng Philippine National Police mula sa Regions 9, 10 and 13 at kasama ang mga miyembro ng National GAD Resource Pool. Bilang co-chair ng Interagency Oversight Committee, layunin ng PCW na higit pang palakasin ang kakayahan ng ating kapulisan upang mas epektibong maiwasan at matugunan ang gender-based sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act. Mahalagang ang deepening session na ito dahil ang mga kapulisan ang unang takbuhan ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanilang kaalaman sa survivor-centered at rights-based approach. Tinitiyak natin na ang ating mga komunidad, workplaces at maging ang mga online spaces ay mananatiling ligtas, patas at may respeto sa dignidad ng bawat isa.
1: At para po sa isa pa nating featured GAD Work, Filipina scientist tampok sa isang bagong aklat pambata. Isa pong bagong children's book na pinamagatang Isang Puwang sa Kalawakan, si Kay Jane Perez at ang Diwata Uwan, ang inilunsad upang ipakilala sa mga kabataan si Kay Jane Perez. Siya ang Director General ng Philippine Space Agency, Professor sa University of the Philippines, Diliman College of Science, Institute of Environmental Science and Meteorology, at leader ng team na bumuo ng Diwata 1, ang kauna-unahang microsatellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Ayon po kay Perez, mahalagang magkaroon ng mga role model ang mga batang babae upang mas marami sa kanila ang mangarap at pumasok sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Ang kanyang kwento ay patunay na kayang maabot ng mga kababaihan ang kanyang mga pangarap at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino scientists.
7: At para naman po sa pangatlo nating featured GAD Work for the Week, unang Equality Expo ginanap sa Cordillera. Isinagawa sa La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Expo na nagtipon sa mga kababaihan, indigenous peoples, persons with disabilities, solo parents, kabataan at LGBTQIA+ community upang isulong ang pagkakapantay-pantay at inklusyon. Bukod sa mga programa at pagtatanghal, naghatid rin ng expo ng libreng legal consultation, HIV testing at counseling at iba pang services. Ipinakita ng Equality Expo na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lamang pinagdiriwang kundi aktibong isinusulong sa pamamagitan ng konkretong serbisyo at oportunidad para sa lahat.
1: At para po sa ating panghuling featured GAD Work, Rainbow Care Caravan muling inilunsad para po sa LGBTQIA at plus community. Muling inilunsad ng Philippine Information Agency o PIA ang Rainbow Care Caravan sa Pasig City bilang bahagi ng Pride Month na nagbigay ng impormasyon at serbisyo sa mahigit 300 miyembro at kaalyado ng LGBTQIA+ community. Kabilang po sa mga serbisyong inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang PhilHealth Assistance, serbisyong pangkalusugan, murang bilihin sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo at Media and Information Literacy Campaign. Ayon po sa PIA, mahalagang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay may pantay na access sa impormasyon, serbisyo at ligtas na espasyo. Patunay ang Rainbow Care Caravan na ang gender equality ay naisa sa buhay sa pamamagitan ng inklusibong serbisyo para sa lahat.
7: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work ngayong Pride Month. Samantala mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
6: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali,

0: Say. Kaya makipagtalakayan mo sa amin at sumali sa hashtag Say sa TMK.
1: Say sa TMK Question of the Week. Dahil nga po ipinagdiriwang natin ang Pride Month, nais naming malaman. Sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GAdvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
2: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba ang WPLA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw dito sa atin live sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang dilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang WPA, PLA Specialist Enacting the SOGI Equality Act. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Senior GAD Specialist mula po sa Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Wala pong iba kundi si Mr. Jupiter Dayalo. Magandang hapon. O, magandang araw,
2: Jupiter.
1: Sir Jupiter.
2: Welcome sa Tinig ng Kababaihan.
3: Good afternoon po sa ating lahat. Hello, ma'am.
4: Thank you so much for this opportunity po, no, to have me here for this special episode, especially for this Pride Month. So, una-una, Happy Pride Month po sa ating lahat, mga ka-TNK.
1: Okay.
2: Jupiter, para sa pag-umpisa, no, ng ating talakayan. Bilang panimula, ano nga ba ang Women's Priority Legislative Agenda o WPLA at bakit nga mahalagang mapabilang ang SOGI Equality Act sa mga prioridad na isinusulong natin ngayon sa PCW ngayong 20th at 21st Congress?
4: Ayan, so nabanggit kanina, no, yung WPLA nga ay ito ay parang mga bills, no, or mga polisiya na isinusulong ng PCW na dumaan sa public consultation. So ito ay sinusulong natin ngayong 20th Congress. And in advance na natin for the 21st Congress, ito na din yung mga isusulong nating batas. So just in case na wala or hindi umusad ngayong Kongreso itong mga batas na ito, pagdating ng 21st, ito pa rin ang isusulong natin. So kanina na sabi na ito ay developed through public consultation that seeks to amend or repeal yung mga batas natin na matatanda na or mga archaic laws natin at yung mga mayroong mga discriminatory provisions. It also pushes for the formulation and adoption ng mga bagong legislation katulad dito at nasama dito naman syempre yung SOGI Equality Act natin. So, yung WPLA, meron po siyang tatlong pillar. So, sa pillar 1, doon yung pag-amienda ng mga archaic laws natin. Sa pangalawang pillar naman, yung pag-build ng bagong pathways, no, or progress by enacting and enabling new legislation for women's empowerment. At pangatlo naman, yung institutionalization and pag-promote ng gender-responsive governance. Sa pangalawa po, doon kasama yung ating SOGI Equality Act. So, importante na kabilang ito dahil base sa ating konstitusyon, no, na yung every person ay dapat mabigyan natin ng dignity at yung human rights ng bawat tao na ito. At pagdating naman doon sa Article 3 na banggit na bawat tao ay free to express at free from discrimination. So, pagdating naman kanina nabanggit din, no, yung RA 9710 or Romania Charta of Women, doon na sinabi na that no one should therefore suffer discrimination on the basis of ethnicity, gender, age, at marami pang iba. So, marami ding mga legal basis ngayon at mga bagong jurisprudence na nagsusulong din, no, or nagbibigay ng protection habang wala pa itong SOGI Equality Bill or yung act mismo or yung batas mismo na magpo-protect doon sa ating mga SOGI. Isa pa, dagdag na lang natin na since the year 2000, the late Miriam Defensor Santiago filed the SOGI Equality and Anti-Discrimination Bill or yung SOGI Equality Bill, tapos na may mga legislators din tayo sa Kongreso nung nasa Akbayan Congress pa si Representative noon Risa Hontiveros, ngayong Senate Senator Risa Hontiveros na filed din ito nung kay nung Representative Roman. So ang dami ng taon, dalawang dekada na po na nakabinbin ito sa Kongreso at ngayon ay wala pa rin pong ano. Okay. Yes. So importante na action na natin ito, especially tayo sa PCW.
1: Okay, para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po yung SOGI Equality Act na pinakasimpleng paliwanag, although na mention niyo po yung mga ano po yung natatatak sa mga masa. Yes. Ano sa, yung pangunahing layunin din nito?
4: Yes po. Para sa ating ano, no, mga katinig, siguro pinakamadali, no, at pinakamadali nating i-embrace na paliwanag ay ito ay naglalayo na proteksyonan at protektahan ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon at karahasan na binabatay sa kanilang kasarian, orientasyon o pananamit. Yan. So, ang pangunahing layunin po nito ay hindi magbigay ng espesyal na pribilehiyo sa ating mga SOGI, but to protect everyone. Dahil lahat naman po tayo ay may SOGI.
1: Follow-up question lang, ano? Kaya siguro tumatagal din yung pagpasa nito. Ang nakikita o yung iba na comment dito ay ginaglorify daw yung ano, paano nyo i-explain yung anong yon?
4: Yes po.
1: Yung tingin ng komento ng iba.
4: I think dahil po 'di ba nanggagaling din po sa ibang space din naman po at hindi pa din talaga natin kasi naipapakilala or naibababa din sa level talaga. Masyado pa kasi technical kumbaga yung word na yung terminologies natin na ginagamit especially on how we explain or define the soji. Pero ang goal lang naman po nito ay mabigyan talaga ng protection itong mga members ng soji community kasi wala po tayong mga batas na na-enact na magpo-protect doon sa mga harassment na nakukuha nila based sa kanilang gender or kanilang expression.
2: Okay. Jupiter, nabanggit mo nga kanina na may ang layunin actually ng Soji Equality Act ay para proteksyonan o protektahan yung mga nararanasang discrimination ng mga nasa diverse Soji SC. Baka isipin lang ng mga ka-TNK natin o yung ibang tao kasi kaya hindi din napapasapat ng Soji Equality Act kasi pare-parehas naman daw na nakakaranas ng karahasan. No? Pwede ka bang magbigay ng example siguro or concrete example nga kung ano ba yung mga specific na nararanasan na discrimination ng mga nandito sa kasamahan natin na may diverse Soji SC and sa na nararanasan nila sa school, sa workplaces o maging sa access nila sa mga pangunahing serbisyo natin sa bansa.
4: Mhm. Ayun, sige. Siguro isa-isahin natin una siguro sa ano sa San Basilio, sa eskwelahan siguro no. Parang although may mga policies po tayo especially for mga yung DepEd schools kasi required talaga na may mga ordinances or mga policies sila reflecting gender and development ayan madalas may mga halimbawa na syempre yung mga trans women na mga estudyante natin ganyan hindi sila napagbibigyan na i-express ng kung paano nila gustong i-express ang kanilang mga sarili especially parang yung mga trans women natin na nagdadamit din na doon sa kanilang ano na hindi tugma sa kanilang kasarian. Ayan, so pilit sila na pinapag-dress dun sa traditional, ganyan. So napipilitan silang mag-cut ng hair nila kahit ayaw nila, ganyan. And isa pa, di ba, parang especially kunyari sa graduation, parang gusto nilang matawag sila sa live name nila. Gusto nila na

0: yung pagtanggi or yung hindi sila tinatanggap na agad doon sa office, sa umpisa pa lang, sa pagpapasa pa lang ng resume, pagpapasa pa lang before pa mag-interview, parang nahaharangan na sila ganyan. Ayan. So last naman doon sa ano, sa kalusugan at kaligtasan. Ayan. Isight na lang siguro natin dito, marami pa rin ngayon yung may parang may pagdi-discriminate pa rin doon sa mga cases natin na mayroong mga HIV and AIDS ganyan. Na nadi-discriminate sila, and marami din parang may mga cases din or may mga reports din, no, na mismo yung mga medical officer ay parang may prejudge sila doon sa mga tao. Kaya yung mga tao, or especially yung mga member ng community, hindi sila nakakapagpa-test or natatakot sila magpa-test for the fear na baka ma-judge sila morally. Ayan. May mga sikat din na kaso sa bansa natin na kung saan yung mga trans women natin ay pinagbabawal lang pumasok sa mga nightclub or banyo, ganyan, simpleng mga lugar ng kababaihan sa mga mall dahil lamang sa kanilang kasarian. So ay ganun kadami yung mga discrimination. Tatlo pa lang yung na-site natin, pero pag pinalawak pa natin yung usapin natin, sobrang daming problema, sobrang daming cases na nag-a-address din ng gender-based violence or harassment niya.
1: Paano nga ba nililinaw ng PCW na itong Soji Equality Act bilang kasama siya sa WPLA natin, no, na bakit nga ba siya hindi special privilege, and ano nga ba yung pinaka-gusto natin para sa batas na to?
0: Una, no, hindi siya special privilege, pero parang parang sabihin natin, parang naka-segregate, no, itong Equality Act, dahil yung mga mas nakakaranas ng discrimination at violence dahil sa kanilang gender identity at sexual orientation at expression sa isang heteronormative na lipunan ay yung mga members nga talaga ng community ng Soji. Isa rin sa mga misconception ng Soji Equality Act ay ito raw ay para lang sa mga LGBTQIA+ or yung mga nag-a-identify sa LGBTQIA+. Pero mali po yun, dahil tayo pong lahat ay may Soji. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kinikilalang gender identity at sexual orientation. Kung ikaw ay babae o lalaki at ang pagkakilanlang kasarian mo ay tugma sa iyong biological sex, noong siya ay pinanganak or cisgender, at romantiko o sexual na naaakit lamang sa kataliwas na kasarian o heterosexual, ikaw ay tinatawag na cisgender or heterosexual, cishet o straight. Ibig sabihin, ikaw ay straight, ikaw ay may Soji pa rin. So, hindi po tayo naiiba. Lahat po tayo ay may Soji, mga ka-TNK.
1: Okay. Maraming salamat, Jupiter, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan. At maya-maya lang po ay aalamin naman natin kung ano ba ang role ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay at inklusibong lipunan. Tatalakayin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Game 1, 2

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act. Kasama pa rin po natin live na live dito po sa ating studio si Mr. Jupiter Dayalo, Senior GAD Specialist mula po sa Philippine Commission on Women.
1: Jupiter, para sa pagpapatuloy na ng ating usapan, may mga umiiral na tayong mga batas at lokal na mga anti-discrimination ordinances sa ilang lungsod dito sa Pilipinas, no? Bakit hindi sapat ang mga ito at bakit kailangan pa rin natin ng isang pambansang batas tulad ng SOGI Equality Act?
2: Ayan, sige. Marami na sa mga local government units natin ang naglunsad ng kanya-kanyang anti-discrimination ordinances at mga localized policies. Over 50 cities and provinces have enacted these ordinances, yung sa SOGI SE nga, no? Filling the gap of pending national SOGI SE equality law. Pero bakit ba kailangan natin ng pambansang batas para sa SOGI equality? Unang-una ay walang uniform protection kasi kapag wala itong parang national law natin. So for example, ikaw ay taga QC, dito sa QC merong ordinance that protecting yung SOGI, ganyan. Pero pag lumipat ka ng ibang lungsod at wala yun, so nawawalan yung protection mo. Kaya kailangan na mas malawak siya, ganyan. Pangalawa siguro, yung tiyak na protection sa trabaho, edukasyon at serbisyo. So marami pa rin totoong kwento yung mga nabanggit natin kanina about sa mga members ng LGBTQIA+ community at individual na hindi tinatanggap sa trabaho kahit qualified sila because of how they present themselves. Simple as that, ganyan. Pangatlo siguro ay may mas mabigat kasing parusa sa mga lalabag sa SOGI kapag naging law na ito. So isa sa pambansang batas ay may kapangyarihang magpataw ng mas mabibigat na parusa at multang administratibo na talagang lilikha ng takot sa mga nang didiskrimina. Pang-apat at panghuli sigurong point ko doon ay yung pagtugon sa pandaigdigang pamantayan. Ito yung mga international commitments natin. Kanina nabanggit yung CEDAW, meron tayong mga iba't ibang pandaigdigang treaties, ganyan. So yung Universal Declaration of Human Rights at kasama ito doon. So parang kapag hindi natin kasi pag wala tayong pambansang batas na ito, so hindi natin natutupad itong mga treaties natin na ito. So mas maganda sana talaga na overall, no, at 360 talaga yung experience at yung pagpasa nitong batas na ito sa ating bansa.
0: Okay, although na-mention niyo na po ito, paano po ba konkretong mapoprotektahan ng SOGI Equality Act ang mga biktima ng diskriminasyon at karahasan kapag ito ay naging ganap na batas? Paulit lang po.
2: Ayan. Sige. Siguro sa kasalukuyan kapag ang isang LGBTQIA+ person ay tinanggal sa trabaho or pinagbawalang pumasok sa isang gusali, meron tayong mahirap silang panagutin yung mga gusali na ito or yung mga tao na ito dahil mahirap silang panagutin sa revised penal code dahil walang specific crime doon sa ginawa nila. Pero kapag kunyari na isabatas itong SOGI law, ang mga napapatunayang nagkasala ng diskriminasyon ay maaaring patawan ng mula 100 to 500,000 pesos. So at pagkakakulong. So katulad ng proteksyong binibigay din naman natin sa mga vowsy desk natin sa mga barangays, aatasan din ng law na ito yung PNP na magtatag or magtatag ng special din. So i-extend natin. So parang yung vowsy and LGBTQIA+ protection desks. Yung mga pulis din natin ay sasailalim sa mga mandatory human rights at SOGI sensitivity training para masiguro na kapag ang biktima or yung nag-report ay member ng SOGI, madali nilang ma-actionan ito. So, marami pang mga naka-angkla, no, doon, especially WPLA na SOGI enactment natin, no, na andoon nabanggit din doon yung tungkol sa CR nga, sa comfort room. Eh, no? So, isa yon sa mga polisiya din na nakapaloob doon sa WPLA na gusto nating ma-forward sa Kongreso.
0: Mm-hmm. Follow-up po, sir, ano po ang mga policy recommendation ng Philippine Commission on Women tungkol po sa SOGI Equality Act na nakapaloob sa WPLA?
2: Ayan. So, yun ang nabanggit ko kanina, yung provide gender-neutral restrooms in all public and private institutions, educational and training institutions. Siguro, 11 kasi yun, no? Pero, available ito sa aming website, pcw.gov.ph, drop down dun sa Women's Priority Legislative Agenda, drop down 20th and 21st Congress. Tapos, andoon, andoon na yung lahat. Pero, ayun, siguro, isa ko na lang din isa, yung mandate the crafting of non-discriminatory policies in employment and job retention, training and education. Para masagot yung mga tanong kanina tungkol doon sa trabaho, sa education, ayan.
0: Mm-hmm. Nakikita ko na po yun sa mga mall, di ba? May women, may male. Tapos merong isang na merong for the PWD, merong for senior, tapos babae, lalaki. Isa lang siya na pwedeng isara. Kaya magandang ilagay yun sa ating mga building, di ba?
2: Yes po.
1: Jupiter, bukod dun sa batas, ano naman po ang gampanin ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay na lipunan?
2: Unang-una siguro, doon sa pamilya pa lang, no, maganda na sinusuportahan natin yung, at yung, kasi sila yung foundation nung pagtanggap doon sa mga member natin ng LGBTQIA+ community. So, sana, di ba, parang bigyan natin sila ng pagmamahal na walang pasubali or parang walang space for at lakas ng, bigyan sila ng kumpiyansa. Kasi, parang, hindi sila i-treat as different, di ba? Ganun. Kasi, same-same pa din naman tayo, ganyan. Sa mga paaralan naman, ay magsilbing ligtas na espasyo kasi marami din mga cases ngayon ng bullying na related to gender-based bullying din, no? So, at yung stigma sa murang edad. Sa media naman, siguro, powerful din yung media kasi may power siya na hubugin yung pananaw nung people natin, nung public natin.
0: Yes.
2: Tapos siguro maganda na ngayon nabubuksan na yung spaces, no, parang dati bakla ka, best friend ka, ganyan. Ganun lang yung laging mga role. Or parang, para lang sa comedic relief, parang katatawanan lang. Pero ngayon, maganda na nabubuksan na yung ganitong espasyo, no? For example, yung mga last na mga field din natin, na parang ang bakla ay nanay na din, ang bakla ay provider din, ganyan. So, maganda na may mga ganun tayong mga kwento na ngayon, na nabubuksan na din na finally, itong mga usapin na ito ay nabubrought up na sa ating mga table.
0: Okay. Salamat, Mr. Jupiter, sa iyong binahagi. Ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ito po yung question uli. Sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas?
1: Ito po ang say ni Isabella Aguirre. It is important to pass the SOGI Equality Act because it is a law that has the potential to recognize and protect all individuals. Many people in the LGBTQIA+ community have served as contributing citizens of this nation but have often been left unrecognized and unprotected by Philippine law. As they too are a part of this country, they deserve to have laws that are meant to serve them by recognizing and protecting all citizens, including those of the LGBTQIA+ community. The Philippines can further progress onwards through a new era of collaboration wherein all can contribute in a society free from discrimination. During pre-colonial times, the Philippines included people of diverse SOGIEs such as the ASOG in key leadership positions. Back then, inclusion was the standard this nation upheld, and it is time to reclaim this norm.
0: Okay. Say naman po ni Chantal Flores, ang SOGI Equality Act ay isang mahalagang batas para sa sektor ng LGBTQIA+ upang mabigyan sila ng karapatan at proteksyon sa iba't ibang aspeto at larangan ng lipunan. Ano man ang kanilang katayuan o pinagmulan, maging mahirap man o may kaya, karapat dapat silang makatanggap ng sapat na benepisyo mula or tulad ng social security, pabahay at serbisyong pangkalusugan, kabilang na po ang pangangalaga sa mental health. Sana ay maunawaan ng mga advocate at coach ang seryosong tungkulin nila bilang mga boses ng inclusivity sa halip na unahin ang pansariling interes o magpakitang yaman, lalo na kung ang mga LGBTQIA+ na ang kanilang kinakatawan at nagmula sa kahirapan. Dapat ay pantay ang pagtrato sa lahat at bawat isa ay dapat makaramdam na sila ay kabilang at laging tinatanggap sa buong komunidad.
1: Say naman ni Jensen Mika Fajardo, dapat ipasa ang SOGI bill para sa mas pinatibay na proteksyon para ng lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon. Simple lang ang goal nitong legislative measure, ang siguraduhin walang matatanggalan ng trabaho, mapapatigil sa pag-aaral o matatanggihan sa ospital dahil lang sa kanilang sexual orientation o gender identity and expression. Hindi ito special rights, kundi basic human rights na nakatuon sa kaligtasan, dignidad at patay na oportunidad ng bawat isa, parte man ng LGBTQIA+ community o hindi.
0: Okay, say naman po ni Marga Nuke, mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas kasi isa ito sa mga paraan na maproteksyonan ang mga grupong na ma-marginalize ng dahil lamang sa kanilang sexual orientation, gender identity at expression. Kaya mahalaga pang tandaan na lahat ng tao ay may SOGI at lahat ng tao ay mapoproteksyonan rin lalo ng lang dahil sa SOGI Equality Act. Walang pinipili, SOGI ang basic human rights at social protection.
1: Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang mga insights. At sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi po ng ating guest na si Jupiter sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag mo nang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si PCW Senior GAD Specialist Jupiter Dayalo para po sa ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act.
2: Bago po tayo dumako sa ating last question, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta ng ating poll?
1: Yes, Sir Jupiter.
3: Doon sa ano no, sa mga nagpahayag ng kanilang nag-express no ng kanilang suporta sa pag-enact ng SOGI Equality Bill ay maraming salamat. Tama na kanina nabanggit natin, hindi ito special treatment, hindi ito privileged lang para sa ating mga member ng LGBTQIA+ community. At ito ay protection para sa lahat. At ito ay ano, pagsagot lang doon sa basic human rights na kailangan nila. Diba? Basic nga lang eh. Basic lang na maprotektahan sila. Pero parang ipagkakait pa ba natin? So, mahalaga na maganda na ngayong Pride Month, pag-uusapan natin itong mga ganitong bagay. At maganda na hindi lang tayo nagiging passive doon sa ano sa usapan. Maganda na nakikicontribute tayo. So either you are maybe against doon sa bill, maganda na mag-express din tayo kasi maganda na nakakasali tayo sa conversation para mas nalalaman natin at nagiging informed tayo.
1: Okay.
2: May nag-comment din sa Facebook page natin ng Jupiter na ang tanong ni Erna Sumalinab is SOGI equality apart from gender equality? SOGI is a class of legislation. What we need to deconstruct is the patriarchal culture that continues to dominate.
3: Ayan. So, doon sa ano pag-deconstruct ng patriarchal culture, 'di ba? Ano naman siya? Nag-root din naman talaga ito doon sa pagbawi no ng kapangyarihan sa ano sa unang-una sa kababaihan, 'di ba? Nagsimula doon yung kanina nabanggit parang sa old times pa yung mga babaylan, ganyan, 'di ba? Parang tinanggal natin yung cultural identity nila, ganyan. And kung hiwalay ba ito sa gender equality ay hindi po dahil unang-una naman ay sinasagot pa rin naman natin ang gender equality at women empowerment. Sabi nga natin do, hindi naman ito hiwalay sa kailangan natin. Ito ay panglahatan po ito. So hindi natin sina-separate ito sa SOGI SE or sa LGBTQIA+ community lang dahil ito nga po ay panglahatan. Ayan.
1: Okay. Sir Jupiter, at bilang pagtatapos, ano ang inyong mensahe sa Kongreso at sa publiko hinggil sa pagpasa ng panukalang ito?
3: Siguro unang-una na lang no sa public no sa ating mga ka-TNK at sa members ng LGBTQIA+ community. Maganda na nakikipartisipate tayo sa mga ganitong usapin no. It's equally important as joining Pride Parade. For example, tomorrow sa kanya-kanya mga lungsod sa Quezon City, sa Makati. Mm-hmm. I think maraming mga mag-celebrate ng Pride Month celebrate culminating activities tomorrow. But it also equally important to join this conversation kung bakit nga ba mahalaga ang SOGI Equality Act at bakit nga ba need nating maipasa ito. Di ba mas magandang mag-march na may dala kang advocacy na bit-bit mo yung advocacy na ito. Para naman na yun sa ating Kongreso, hopefully no, ay talagang maipasa na ito. Sabi ko nga dahil na dalawang dekada nang nakabinbin sa Kongreso itong batas. At marami tayong opportunity to talk to marami mga CSOs ng participative, mm-hmm. universities, even yung mga government instrumentalities natin, may mga datos na pwedeng i-provide sa ating mga legislators para mas ma-craft nila na maganda yung kanilang mga batas. So, sana masuportahan natin ito. Maraming salamat po.
1: Thank you.
2: Muli, maraming salamat po kay Mr. Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta mismo dito sa ating studio kahit maulan. Siya po ang Senior GAD Specialist mula sa Philippine Commission on Women Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division. Hello rin po sa aming colleagues mula sa PDP Med sa pangunguna ni Attorney Maria Sofia Isabella de Castro.
1: Okay, syempre, shout out po tayo sa lahat ng mga nakikinig, ano? And siguro po sa puntong ito, ay kami na po ay magpapaalam. Nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Radyo Pilipinas, ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ng Officer in Charge ni si Sir Alan Alianige at lahat po ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
2: Opo, hello po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Banggitin ko lang, Miss Sharon, at mga ka-TNK. Magandang hapon kay Shika Sandigan, Teddy Bernal, Happy Pride Month din. Jazz Jing, na watching from Pangasinan. Jayzo Zarate, na watching from God ng Rodriguez Rizal. Romel Livid, Nora Bien Capistrano from Cavite State University, Imus Campus, at sa Grant Her Divorce PH, and Glenn Martinez Borlaza. Salamat po sa panonood at pakikinig ng Tinig ng Kababaihan. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
1: Tandaan ang laban para sa kapantay-pantay ay hindi nagtatapos sa pagdiriwang ng Pride Month. Ito po ay isang pang-araw-araw na commitment. Kaya naman panahon na para wakasan ang diskriminasyon base sa kasarian at simula ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Dahil sa gender equality, wala ng she or he. Ang meron na lamang ay we. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Ang pagpasa po sa SOGIE Equality Act ay hindi lamang para sa iisang sektor, kundi para sa lahat ng mamamayan na naghahangad ng isang bansang may hustisya, pagkakapantay-pantay at respeto sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang kasarian. Hindi po nagbibigay ng special privileges ang SOGIE Equality Act. Ito po ay kumikilala lamang sa karapatang pantaon ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
1: Muli po, Happy Pride Month sa ating lahat.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
4: Navigating our future together.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Tourism o DOT naglunsad ng mas pinahusay na tourism website. Libo-libong travel deals naghihintay sa mga biyahero. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas pinadali na ng Department of Tourism o DOT ang pagpaplano ng biyahe dito sa Pilipinas matapos ilunsad ang mas pinahusay nitong website na nag-aalok ng mahigit 3,000 travel deals para sa mga Pilipino. Bahagi ito ng bagong domestic tourism campaign na Discover More to Love, kung saan maaaring direktang makita sa bagong website ng DOT ang mga discounted hotel accommodations, staycation packages, tour bundles, dining at attraction promos, flexible booking options at iba pang travel offers mula sa iba't ibang tourism partners. Kabilang sa mga kasali ang mahigit 70 hotels at resorts kung saan makikita ang iba't ibang diskwento at travel packages mula sa iba't ibang rehiyon at discounted airfares mula sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia Philippines at Sunlight Air. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathey, layunin ng website na gawing mas madali para sa mga biyahero na makaharap ng mga lihitmong tourism and, o tourism establishments, habang ang pribadong sektor naman ang mangangasiwa sa bookings at pagbebenta ng travel packages. Umaasa ang DOT na mas mahihikayat ang mga Pilipino na tuklasin ang mas maraming destinasyon sa bansa, habang napapalakas din ang buhay ng mga lokal at tourism enterprise and community sa pamamagitan ng bagong online travel platform. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. House prosecution, walang surprise witness sa impeachment trial ayon kay Representative Sia Alonto Adjong. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inihayag ng House Prosecution Team na wala silang plano magharap ng surprise witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip sinabi na anumang reserve witness o karagdagang ebidensya ay kailangan ipaharap sa impeachment court 3 araw bago iharap. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Prosecution Team Spokesperson Representative Zia Adjong na hindi muna nila isisiwalap ang bilang at pagkakakilanlan ng kanilang mga testigo dahil bahagi ito ng kanilang legal na estratehiya. Inaasahan din niya na ilalabas ng impeachment court ang pre-trial order na magsisilbing gabay sa magiging daloy ng paglilitis. Sa pagbubukas ng impeachment trial sa Hulyo 6, inaasahang tatalakayin ang pagkakasunod ng Articles of Impeachment pati ang presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo matapos makumpleto ang pre-trial conference. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tingog party list, kinukonsidera ang paghahay ng resolusyon para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinukonsidera ng tingog party list ang paghahain ng isang resolusyon para sa isang congressional inquiry hinggil sa managim na pamamaril sa San Jose National High School kamakailan. Sinabi ni Representative Andrew Julian Romualdez na hindi sapat na makamit lamang ang hustisya para sa mga biktima. Kinakailangan din anyang masuri ang malalim na mga umiiral na sistema na layong protektahan ang mga kabataan. Base sa mga huling ulat, 3 mag-aaral ang nasawi habang 20 iba pa ang sugatan sa nasabing insidente. Ang ilan sa mga biktima ay kasalukuyan pang ginagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. Binigyan diin ng mga mambabatas na hindi na maaaring ikonsidera bilang isang isolated case o hiwalay na insidente ang nangyari. Ayon sa kanya, senyalis ito ng mas malalim na pagkukulang sa gabay na natatanggap ng mga bata sa tahanan, paaralan at maging sa internet. Layon ng investigasyon na busisiin ang pagpapatupad ng juvenile justice and welfare system, mga security protocol at kaligtasan sa loob ng mga campus, serbisyo para sa mga mental health at counseling ng mga mag-aaral, at koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, magulang, barangay, kapulisan at mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: LGU sa Cebu nag-aanda na para sa Ironman na isasagawa ngayong Agosto. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Sheila Grabines sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ng Cebu ang isasagawang Ironman 70.3 Lapu-Lapu. Nagtulong ang Technical Working Group para talakayin ang mga paghahanda na dapat gawin para sa pinakamalaking triathlon event sa bansa na nakatakda sa 9 ng Agosto ngayong taon. Ang coordination meeting ay pinangunahan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan kasama si Princess Galora, ang presidente at general manager ng Sunrise Events Incorporated, ang organizer ng naturang sporting event. Dumalo din sa pulong ang mga representante mula sa local government units ng Cebu City, Talisay City at Bayan ng Cordova at iba pang stakeholders. Tinalakay sa pulong ang kaligtasan, pamamahalan ng trapiko, logistics at pangkalahatang mga operasyon ng event. Sa ngayon, halos 800 mga atleta na mula sa 45 bansa ang inaasahang lalahok sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu bilang individual at relay triathletes. Maliban sa main event na ito, may nakalinya pang ibang mga aktibidad kagaya ng Iron Kids at Go Reyna Bulacna Run 2026 na isasagawa din sa Lapu-Lapu. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
13: Makapal yung simento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Makikiraan lang po. Makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Baisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Siyam na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at welcome sa inyo pong makikiraan lang po. At siyempre pa, tayo po'y makikiraan sa iba't ibang mga tanggapan at tayo po'y kukuha ng mga timely informations like now. Ako po ay nakikiraan sa tanggapan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOSTP Volks. At ating mga kasama ang butihing direktor ng nabanggit na ahensya, walang iba kundi si Dr. Teresito Toto Bacolcol. Sir, good afternoon po.
18: Yes sir, good afternoon din po sa inyo.
17: Okay, so thank you so much for giving your time once again sa program Makikiraan Lang Po. Mr. Director, itong nakalipas na mga araw within the week, ang ating mga kababayan simply describe it as an earthquake week. At previous to this ay yung naganap naman dito sa Mindanao. And I'm referring dito sa nangyari ngayong linggong ito, like itong earthquake na nararamdaman sa Japan, nararamdaman sa USA, at itong nararamdaman sa Venezuela. Itong back-to-back na lindol sa Venezuela. At ngayon ang latest, 900 plus ang mga namatay. Tell us, sir, as an authority, I'm a layman talking to an authority now. Meron po bang koneksyon itong lindol na naganap, naramdaman sa Japan, sa US, at sa Venezuela, sir?
18: Wala pong koneksyon yan. Nagpapakita lamang yan na ang mundo natin ay very dynamic. Kaya naman, isa yan ang sa reason, isa yan sa mga reasons kung bakit ang buhay, may buhay sa mundo kasi very dynamic yung mundo natin. Otherwise, kung hindi gumagalaw yung ating mga kontinente, eh, maging katulad tayo ng Mars. So that's one of the reasons why there's life on Earth kasi it's very dynamic. So it only shows na, again, itong mga lindol na naramdaman natin, yung sa Venezuela, yung sa US, yung sa Japan, papakita lamang yan na yung plate tectonics very much real and konsekwensya ng, again, yung plate movements natin.
17: Well, you made mention, Director Bacolcol Sir, nitong word dynamism. Of course, in the past many years, mukhang hindi naging dynamic ang ating mundo sapagkat lately lamang nagkaroon ito mga sunod-sunod na paglindol, Sir, Mr. Director.
18: Well, yung mundo natin has always been dynamic ever since the very beginning. May mga bulkan tayo. Ang isa lamang yan sa mga manifestations, yung mga bulkan natin. Hindi lang naman earthquakes yung nagpapakita ng dynamism ng mundo. Yung bulkan natin, since katulad ng Panlawan Volcano, since 2024, may activity until now, hindi pa rin humihina. And sa ibang bansa rin, yung bulkan nila, Kamchatka, may mga lindol. So again, the Earth has always been dynamic.
17: Archie, well, you're an authority, so we believe on you, sir. By the way, nagkaroon na naman ng paglindol, nararamdaman ito kahapon, itong 6.6 magnitude na lindol sa Davao Occidental. You can tell us more about this, sir.
18: Okay, so hindi na siya 6.6. In fact, after recalculation, naging 6.5 na siya. And yung lalim niya is 38 kilometers. It happened kagabi, 7:34 p.m. And yung epicenter niya is 70 kilometers south, 20 west of Balut Island in Sarangani, Davao Occidental. And ang pinakamataas na intensity na na-report sa natin is in, intensity 5 sa Kiamba, Malapatan, Malungon, and Alabel in Sarangani. Intensity 5 din sa Medjool Santo City, sa may Lake Cebu and Tibuli, sa South Cotabato, and Palimbang in Sultan Kundarat, intensity 5 din. And
17: Go ahead,
18: based
17: sir.
18: On based sa current analysis namin, we do not consider this magnitude 6.5 as an aftershock of the magnitude 7.8 earthquake. Although parehong nangyari sila sa yung dalawang lindol sa Cotabato Trench, pero mukhang magkaibang fault yung pinagmula nila. So may fingerprint tayo, kumbaga sa lindol, sa tao, yung mga lindol natin may mga fingerprint yan. Alam natin kung anong klaseng fault yung gumalaw. So yung sa Cotabato Trench, ibang klaseng paggalaw niya, yun yung tinatawag nating thrusting, thrust fault. And yung kagabi naman, it's sideways. So yung tinatawag nating strike slip. So again, possibly yung June 8 event nag-transfer ng stress sa mga kalapit na faults at nakatulong ito or maring yung nakapag-trigger ng magnitude 6.5 earthquake kagabi.
17: Mr. Director, sir, ilan po ba itong tinatawag na paggalaw ng lindol? Nabanggit po ninyo yung sideways, yung up and down. Other than that, meron po bang ibang mga uri ng paggalaw ng as a result ng lindol?
18: Tatlo yan. Yung isa yung thrusting, yung pakyat, yung pangalawa yung sideways, at yung pangatlo yung pababa naman. So yun yung normal fault at tinatawag natin.
17: I see.
18: So tatlong klase yan. Nung June 8, yung pakyat, and then yung kagabi sideways. So kaya yun yung initial analysis namin, hindi sila, the earthquake yesterday was not an aftershock of the earthquake last June 8.
17: I see. Which among these three, itong tinatawag nating deadly among them, sir?
18: Well, deadly naman lahat yan, yung 1990 earthquake, sideways yun. More than 1,200 people died, if you can recall, nasira yung sa Hyatt Hotel sa Baguio, marami rin naman tayo sa Kapupan. So that was sideways Philippine fault. Yung thrusting na yung Pacquiao naman, delikado din yan kasi para ma-push mo upwards yung bato, you need higher amount of energy. And nangyari yan nung 2013 Bohol earthquake, Pacquiao yun.
17: Mm-hmm.
18: And nung 1976, dito rin sa Cotabato Trench din, magnitude 8.1 event and 8,000 people died during that event kasi nag-produce po yun ng tsunami.
17: I see. Sir, by the way, wala po tayong instrument na, well, na magsasabi, magpapahayag na merong mangyayaring lindol. Pero meron bang paraan, Mr. Director, na matukoy ang klase ng pattern ng isang lindol, sir?
18: Yes, tama kayo. Walang instrument that can tell us exactly when an earthquake could take place as to the exact date, exact time. Wala pang technology that can do that. Pero meron tayong tinatawag na palisismology. We would be able to estimate how many times in the past it moved. And based on the last movement, we would be able to know yung interval, yung range. For instance, sinasabi natin na yung West Valley Fault is hinugna. Bakit nasabi natin yan? Kasi based sa pag-aaral, it happens every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. Now, 1658 plus, if you take the lower limit, which is 400 years, that would be 2058.
17: Mm-hmm.
18: So, the closer we get to 2058, the higher the probability na magkakaloon ng ganitong paglindol. But of course, hindi naman ibig sabihin na it will happen exactly 2058. It could be earlier or it could be later. Or pwede rin siya mangyari doon sa upper limit niya kasi range naman yan, between 400 to 600 years. So, if it will happen on the upper limit, which is 600 years, that would be 200 years from now. But of course, we will not assume na in 600, in the upper limit yan mangyari. We have to assume na it may happen on the lower limit, which is 400 years. Kasi kapag sabihin natin na during on the upper limit yan mangyari, we will not prepare. Paano kung nangyari yan during the lower limit?
17: I see. Now, sir, tell us, meron kayo nabanggit na tatlong pattern ng lindol. Kapag nangyari ito, ito po bang ating napag-aralan at I'm sure na ina-apply ng ating mga kababayan tuwing dumarating itong ganitong lindol, itong duck cover and hold. Ito po ba ay paraan para makaligtas sa anumang kapahamakan dulot ng any pattern dito sa tatlong pattern na mangyayari o mararamdaman tuwing merong lindol, sir?
18: Yes, kasi regardless kung ano yung anong klaseng fault yung gumalaw, shaking yung pinaghahandaan natin. Kasi lahat naman yan, kapag malakas yung lindol, malakas yung magnitude, the ground would shake. Regardless kung tinatawag natin yung normal fault, thrust fault, or yung sideways. So, it's the shaking. And yung duck cover and hold, again, pinapractice natin yan. We do that every quarter. But it will only hold through if yung building natin will not collapse. So, we practice with duck cover and hold on the assumption na ang building natin or yung bahay natin is properly engineered. Kasi kahit na ma-perfect pa natin yung duck cover and hold, kung mag-pancake collapse naman, mag-collapse yung bahay, eh hindi pa rin yan effective. So, the duck cover and hold can only protect you from falling debris or yung magtapol yung aparador mo or yung chandelier mahulog. The duck cover and hold will only protect you doon sa mga ganong situation. But ang bottom line here is that we really have to make sure na properly engineered yung bahay natin or yung building or kung yung structure kung saan man tayo namamalagi.
17: Going to another estate, Mr. Director, sir, ito namang bulkan, mga bulkan sa ating bansa. Meron po ba tayong advisory? Lalo't ngayon po ay panakanaka ang pag-uulan, sir.
18: Yes, ang sinasabi natin, mag-ingat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa mga malapit sa riverbanks, kasi pwedeng ma-remobilize yung mga deposito natin, yung mga deposito ng, say, Formayon Volcano, yung nilabas niya. Early this year, meron ng more than 80 million cubic meters na volcanic materials nilabas. And then, even before that, may mga materials pa sa dalisis ng vulkan na pwedeng ma-remobilize kapag malakas yung pag-ulan, pwede maging lahar. Kaya again, yung paalala natin sa ating mga kababayan na mag-ingat sa lahar, kasi lalo na kapag there is a continuous and torrential rainfall, pwedeng ma-remobilize yung mga deposito as lahars.
17: And finally, sir, kapag ganitong tag-ulan, at of course, may tag-ulan, may tag-init, when we talk of earthquake o lindol, mas prone ba ang disgrasya o malaking disgrasya mangyari kung basa o malambot ang ground compared doon sa tag-init o matigas ang ground, sir?
18: I-clarify ko lang, yung again, yung ulan or yung weather systems natin has nothing to do with yung earthquakes.
17: Mm-hmm.
18: Now, pero kapag may lindol, magiging unstable yung mga dalisdis natin. And yung doon na during the earthquake last June 8, may mga landslides and may mga cracks. So kapag malakas yung ulan, kapag nasunod ng malakas na ulan, pwedeng totally mag-collapse yung mga dalisdis natin.
17: I see. Sir, thank you so much for your time at thank you for educating us, sir.
18: Maraming salamat rin po.
17: Okay, si Director Teresito Toto Bacolcol, ang inyo pong narinig ng DOST Feebox. And we really did learn out of his statements made earlier hinggil dito sa paglindol. Okay, so oras may ganap ng alas 2:22 ng hapon. At kayo po'y nakikinig sa ating well, anyway, I'm coming to you every Saturday, hindi ho ba? Alright, so we're indeed happy indeed na ngayon ay Saturday. So muli po tayong magkakasama-sama dito sa Makikiraan Lang Po. And in a little while, kung tayo po ipapalarin, itong ating mga tanggapan din na binabalak na daanan ay ating makasama sa himpapawid. Enable you and I na magkaroon ng grasp o itong tinatawag na kaalaman hinggil po dito sa nabanggit na tanggapan. Okay, so alas 2:23 ng hapon. At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ho, ay nagbigay ng direktiba sa Department of Education, PNP at DOH, pati na sa mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante sa buong bansa. Sa gitna rin ito ng mga naitalang karanasan o karahasan na kinasangkutan ng mga minor de edad, pagbibigay diin ng punong ehekutibo, kailangang maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan, kapabayaan at sa panganib. Okay? At hinggil dyan, ating makakasama ang ating tagapag-ulat mula sa Palacio, magigulog ko mga tagapakinig, Alvin Baltasar. Good afternoon, Alvin.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Alvin.
20: Magandang hapon. At nag-post nga ng vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Captain Cell. Kasunod na rin ng mga nakita.
17: Alvin, medyo choppy. Or nawala si Alvin tuluyan. Tabayanan po ninyo ho. At we will try our best na marinig yung kabuuan na kanyang ibabalita. Mula po yan sa Palasyo ng Malacanang. Okay, so 2:25 in the afternoon on a Saturday sa inyong Makikiraan Lang Po. At mamaya atin pong tutunguhan, makikiraan ang inyong lingkod sa DOST Pag-asa. Sa mga panahong ito na, well, naulan ano po dito sa Metro Manila area, kaninang umaga lang sumilip ang araw. Pero most of the time, ito makulimlim ang panahon. Okay, so ready na. Pakinggan natin ang pagbabalita ni Alvin Baltasar. Alvin, come in.
20: Alvin. Yes, sir. Medyo mas matino yata.
17: Yeah,
20: kasi naglabas ng vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kutunod, itong mga ilang insidente ng karanasan na kung saan na-involve yung mga minors. At sinasabi nga ng Pangulo dito sa kanyang latest vlog, kinakailangan maprotektahan yung mga kabataan laban sa karanasan, sa kapabayaan, at kinakailangan maprotektahan sila sa anumang uri ng panganib, Captain Sir. At ang sabi nga ng Pangulo, kasama din sa doon sa vlog na inilabas, ay meron siyang inisyong direktiba sa Philippine National Police, DepEd, at sa mga lokal na pamahayan para matiyak yung kaligtasan ng ating mga kabataan. Mabuti pala, Captain Phil, pakinggan natin ang ilang bahagi itong vlog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilabas ngayong araw na ito. Pakinggan natin, Captain Phil.
17: Go ahead, Alvin.
0: Hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, ang mga magulang. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
20: Oh, tama yung nabanggit ng Pangulo, no, Captain Sel. Sapagkat yun ay bahagi din ng inilabas na vlog. Mensahe niya doon sa mga magulang, kinakailangan talaga bantayan sapagkat ang kung sino man yung unang-unang dapat na sumubaybay dito sa mga anak, bukod doon sa mga guro natin na itinuturing itong pangalawang magulang, wala mo ba, Captain Sel, kundi yung ating mga nanay
17: at
20: tatay. Yan ang pinupunto ni Pangulo Marcos, Captain Sel.
17: Yes, sir. I agree dyan sa nabanggit ng ating Pangulo, Alvin.
20: Oo, at mukhang tinututukan ito ng Pangulo. Kaya yung mga ginagulang ahensya ng gobyerno, pinakikilos ng Pangulo. Kasama na dyan, yung pagbibigyan ng seguridad dito sa iba't ibang mga paaralan, lalo na doon sa mga pampublikong eskwelahan, kung saan ay naitatalaga yung ilang insidente ng karanasan involving mga minors, Captain Sel. Nakakalungkot, Captain Sel, pero ito yung ginagawa ng mga paraan ng ating pamahalaan, Captain Sel.
17: Yes, Alvin. At going back doon sa pinupunto ng ating Pangulo, doon sa ating mga magulang, please give time, quality time sa inyo pong mga anak. Well, maraming mga couple ang kapwa nagtatrabaho. Pero please, ang sabi nga po, iba ang mabigyan ng panahon makausap ang inyong mga anak. Ho, iba ang dating niyan as a parent, Alvin.
20: Oh, nako, napunto mo yung pakikipag-usap sa mga anak. Kasama rin actually doon sa vlog ng Pangulo, nabigyan din ang chief executive yung pag-uukol ng oras ng mga anak. Usapin yung mga chikiting natin sapagkat alam mo, Captain Sel, di ba yung formative years na tinatawag,
17: yes.
20: Very critical yan eh.
17: Mm-hmm.
20: Oo, very critical yan. Napakahalaga noong tinatawag na formative years ng ating mga
17: correct.
20: Anak. Kung saan, doon talaga natin hinuhubog kung malalaman nila kung kanino yung tama o mali. Ang pagkakadescribe nga ng ilang mga nakakausap natin, yung isip ng bata parang sponge yan eh, during formative years. Kung ano ipasok mo dyan, ayun, yun ang dadali niya hanggang sa kanyang paglaki. At kung dito nga, sana pag napag-uusapan natin, Biblia, meron nga tayong pinasabi, Captain Sel, baka alam mo rin ito eh, turuan mo ang bata sa daan na dapat ng lakaran. At pag siya ay tumanda na, hindi niya ito hihiwalayan.
17: I agree.
20: Oo. Tama, Captain Sel. Oo. So, Captain Sel, yan muna bilan sa mga naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin itong mga nagaganap na insidente ng San Jose, ilang mga krimen, karahasan involving mga minor de edad na sana ay hindi dapat mangyari, Captain Sel.
17: Thank you, Alvin.
20: Wala pa rin sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Thank you so much, Alvin. At sana ay makintal sa kaisipan ng bawat isang magulang, yung couple, ho? Whether you're working or not, give quality time sa inyong mga anak. Bringing a good time to 2:30 na po ng hapon. At atin pong ipasa this time ang pagkakataon sa isang butihing ama. Take it only.
3: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
22: Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malaki.

0: trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
1: Alas 2:34 po ng hapon dito sa Makikiraan lang po. Nakiraan na tayo sa P-Bulks earlier at nakiraan na rin tayo sa Palasyo ng Malacanang. This time, tayo ay makikiraan naman sa DOST Pag-asa. At ito hinggil sa pagsasagawa ng training sa Tagaytay City para sa mga kawani ng media sa mas epektibong ulat panahon at paghahanda sa sakuna. Naroon ang ating kinatawan, si Quincy Kahilig. Quincy, isang magandang hapon sa iyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, magandang hapon sa inyo dyan at kasalukuyan niyang isinasagawa ngayon ng DOST Pag-asa ang media seminar workshop patungkol sa bagong serbisyo nito sa weather forecasting na malaking tulong para sa mas maagap at mas epektibong pagtugon sa mga hamon na dulot ng masamang panahon sa bansa gaya ng bagyo at storm surge. Ito ang multi-hazard impact-based forecasting and early warning system. Gamit ka ang modernong teknolohiya, malaki ang tulong ng sistemang ito sa mga otoridad, lalo na sa mga LGU, para mas makapaghanda sa mga sakuna. Kung kaya mahalaga umanong magkaroon ng magandang ugnayan ang DOST Pag-asa at ang media bilang tagapaghatid ng balita. Kabilang nga sa makalahok sa dalawang araw na training sa Tagaytay City, ang mga kawani ng Integrated State Media na kinabibilangan ng Radyo Pilipinas, gayon din ng IBC, PTV, Philippine News Agency at ng Philippine Information Agency. Mula dito sa Tagaytay City, Quincy Kahilig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Quincy?
2: Yes,
1: oops, opo. Maiksi lamang. Tell us, ang naibigay ng Pag-asa authorities para sa ating mga media authorities, yung mga representative ng media as far as this training is concerned. Ano itong naipagkaloob na sa inyo na kaalaman para namang magkaroon tayo ng idea sa inyong paglahok dito sa ginagawang training na ito ng Pag-asa, Quincy?
2: Sa kasalukuyan ay inilalatag nila yung mga impormasyon kung ano man yung mga nagawa na ng Pag-asa para i-advance o mas pagandahin yung serbisyo nito, kagaya ng pag-install ng mga karagdagang mga instrumento at mga satellite locations dito sa ating bansa para mas matukoy ng para mas maging accurate yung weather forecasting. Dahil tinatarget nga ng DOST Pag-asa na maging, kumbaga yung weather forecasting ay pangmatagalan bago pa lang mangyari yung inaasahang bagyo o storm surge, bago pa lang dumating sa bansa, mapaghandaan na, malaman na kung gaano ba kalakas ang magiging impact nitong bagyo at lalo na, particular na, yung magiging epekto nito sa isang lugar. Yun nga yung target ng kaalaman ng training na ito, na kung paano tayong mga kawani ng media ay maire-relay natin sa publiko ng wasto at accurate yung impormasyon, dahil sa atin din na nakadepende yung pagdidesisyon ng ating mga kababayan, gayon din ng mga otoridad sa paghahanda na kanilang gagawin. Particular paglilikas at yung kung kailangan na bang mag-evacuate, yung mga ganyang klaseng paghahanda. At mamaya, yes, mas magiging in-depth yung discussion. Kasi ngayon parang general muna, ninalatag eh. Mm-hmm. Ngayong hapon, meron mga kinatawan ng DOST Pag-asa ang magbabahagi ng mas technical na aspeto na itong programang ito na bagong sistema ng DOST Pag-asa.

0: Asa.
1: And as far as Quincy Cahilig is concerned, very timely itong training na ito, Quincy.
0: Yes, oo, dahil umasok na tayo sa panahon ng tag-ulan at di lang yan, bukod yan, meron din sinasabing El Nino na nagaganap sa ating bansa. So, makikita natin yung paghahanda ng ating pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maihanda yung ating bansa, yung ating mga kababayan sa ganitong mga pangyayari sa bansa, dahil alinsunod nga sa direktiba ng Pangulo na maprotektahan ang ating mga kababayang Pilipino at hanggat maaari ay walang buhay na mawala sa ganitong uri ng mga sakuna sa ating bansa.
1: Well said. By the way, I'm trying my luck, Quincy. Huh? Meron po tayo dyang katabing well, weather forecaster na maaaring magkaloob o ipagbigay alam itong magiging kalagayan ng ating panahon in the next hours, Quincy?
0: Sige, tayo'y kakausap maya-maya at pupuntahan. Medyo nasa loob kasi sila ngayon ng training room, pero sisikapin natin na makakuha agad-agad ng isang representative mula sa DOST Pag-asa para magbigay ng ulat nga sa panahon natin this weekend.
1: Maraming salamat, Quincy.
0: Okay. Okay, mula dito sa Tagaytay City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Quincy Cahilig. Kumakatawan dito po sa Radyo Pilipinas, dito sa napapanahong pagsasanay o training involving itong mga miyembro ng ating media. By napapanahon po yan ho, sapagkat sa ganitong mga panahon na ngayon ay tag-ulan, eh mabuti na yung pong at least alam ng ating mga kasama sa media ang galaw o yung dapat nilang gawin in able to give us itong latest kognayan itong kalagayan ng ating panahon. Alright, thank you, Quincy, maraming salamat. 2:40 ng hapon. We have 20 more minutes dito po sa palatuntunang makikiraan lang po. At mamaya, kung tayo po ipapalarin, tayo ay makikiraan naman sa Radyo Pilipinas Davao. At hopefully, ating po makakasama si Marcel Dasalia. At kasama ni Marcel, itong mga kinatawan mula sa AmeriCares International, isa pong non-profit humanitarian foundation sa kanilang pagkakaloob ng mga hygiene kits dito sa mga apparently nasalanta itong magnitude 7.8 na lindol dyan sa Davao region. Kaya do standby lamang. Okay. Talaga naman, makikiraan na ako this time. Ready na si Marcel Dasalia. Marcel, magandang hapon sa iyo. Come in. Marcel.
2: Yes, sir. Opo, nandito tayo ngayon po sa Sarangani Glan para sa gagawing distribution ng hygiene kits at iba pang ibibigay na assistance galing sa AmeriCares Philippines para dito sa mga pasyente ng provincial hospital na nandito ngayon sa Glan, Sarangani Province. So bago yan, nung nakaraang araw or nung June 25, meron ding ginawang medical mission ang AmeriCares para sa 210 na mga pasyente sa Barangay Burias, Glan. At noong nakaraang linggo, nandun din ang AmeriCare sa Davao Occidental, particularly sa May Jazz or Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan namigay din ang AmeriCares ng 200 jerry cans, yung filtered water, hygiene kits, psychosocial support sa 1,039 na katao na nabigyan, tsaka hygiene kits also distributed sa 350 katao. No? Meron din silang mobile medical nagpapatuloy. Hanggang sa ngayon, namimigay din sila ng mga gamot, no, sa dalawang barangay doon sa probinsya ng Davao Occidental. So dito naman sa Sarangani province, so ngayon merong ibibigay na 150 hygiene kits, no, if I'm not mistaken, 150 dito sa provincial hospital sa Glan para sa mga pasyente. So yan po, at nagpapatuloy ang kanilang pamimigay sa susunod pang mga araw para sa mga nangangailangang mga biktima ng lindol dito sa Sarangani province at mga karatig lugar.
1: And Marcel, how's the reaction naman ng ating mga kababayan na naging biktima nitong lindol in so far as this humanitarian-oriented na project ng AmeriCares International na ito is concerned?
2: Opo, tuwang-tuwa yung mga pasyente at saka yung mga beneficiaries ng AmeriCares dahil nga kinakailangan talaga nila ng tulong, lalo na yung mga hygiene kits at saka yung tubig, no, lalo na dito sa yung kanilang filtered water, no? Kasi kailangan din nila yung malinis na tubig, at yun talaga ang kanilang panawagan dito sa mga lugar na tinamaan ng lindol na kung saan kailangan nila ng tubig dahil nga limited ang kanilang access sa mga potable waters dito, no, sa lugar na tinamaan ng lindol.
1: Okay, now other than this project, are they thinking na magsagawa rin ng iba pang mga proyekto in the future, maybe days from now, para sa ating mga kababayang naging biktima ng lindol dyan sa Davao region, Marcel?
2: Okay, tanungin natin, no, ang kanilang head ng AmeriCares, kasi kasama ko dito ngayon si Sir Paul. Yes, Sir Paul, sa tanong ni Sir Sel, no, tungkol doon sa incoming projects, ano, may plano po ba kayo, sir?
3: Meron tayong mga request coming from the provincial health office dito sa Sarangani. So, magkakaroon pa tayo ng mga medical mission at health and psychosocial support activities. Masusunod na linggo.
1: Okay. Sige, so susunod na linggo yan.
2: Sir Paul. Yes, sir. Yes, pa.
1: So that would be next week, katulad ng binanggit ni Sir Paul.
2: Okay, actually ongoing naman po yung kanilang pagtulong, depende na rin sa request po, kasi they are coordinating with the provincial government naman kung ano yung mga lugar na kailangan talaga ng kanilang tulong, at nagre-respond naman sila, response naman sila sa request ng ano, ng LGU.
1: Very well. At abay, napakaganda ng hakbangin yan, ng proyektong yan para sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalong-lalo na sa mga panahong ito. By the way, ilan ang naipagkaloob na mga hygiene kits ng AmeriCares International dyan sa Sarangani, Marcel?
2: Okay, sa mga hygiene kits naman, actually sa ngayon, no, 150 patients ang kanilang target na mabibigyan. Just for today, yan siya.
1: Oo.
2: And then doon sa ano, doon naman sa last week, meron silang nabigyan 350 families ang nabigyan ng hygiene kit sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
1: Alright. Other than Sarangani, meron balak ang AmeriCares International to, well, visit and distribute hygiene kits likewise doon sa mga ibang lugar na naapektuhan itong lindol?
2: Yes, tuloy-tuloy, starting today, yung pamimigay nila ng hygiene kits.
1: Very well.
2: Yes, sa Sarangani.
1: Very well. So, in behalf nitong ating mga kababayang naging biktima nitong lindol, allow us, Sir Paul, na magpasalamat ng malaki. Thank you so much, sir. Dito sa napakaganda ng
3: pangyayari.
1: Thank you, sir. Thank you. Marcel, salamat.
2: Mula rito sa my provincial hospital sa Glan Sarangani, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao.
1: Thank you, Radyo Publiko Davao. Si Marcel Dasalia, ang inyo po narinig, kasama niya itong mga miyembro o mga opisyales at miyembro ng AmeriCares International na nakakaloob ng tulong by way of hygiene kits sa ating mga kababayan na nasalanta nitong malakas na lindol dyan sa Mindanao region. And according to Sir Paul, Pangulo ng nasabing asosasyon, this project of them is continuous. Tuloy-tuloy po ito sa kanilang pagkakaloob ng tulong. Being a good time now to 2:48 na po ng, or make it 2:49 ng hapon. Dito sa inyong palatuntunang makikiraan lang po. At well, from Davao, nakiraan na ako. Plano ko namang makiraan ngayon sa tanggapan ng MMDA. But masyado ng short ang ating time, no? At okay, ready na. Ang butihing General Manager ng MMDA, walang iba kundi si General Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo. Okay. Sandali lang. Oh, at sandali lang po. So we have barely a few minutes left para ating makausap si General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre. Sir, magandang hapon po. Okay, so hindi pa raw ready ata. But anyway, ito pong basically the reason why ako po'y makikiraan sa MMDA ay upang alamin itong preparasyon ng MMDA with regards dito sa rally na isasagawa dyan sa EDSA that will be tomorrow, a Sunday. Although a weekend, I'm sure na makaapektuhan itong ating mga motorista. Pagkat itong EDSA ay pusod ng lansangan dito sa Metro Manila area. So, okay, ako'y tutulungan na po ng ating... okay, so ready na? Magandang hapon po, General Manager Nicolas Torre III. Mr. General, good afternoon, sir.
4: Sir, good afternoon sa inyo at sa inyo mga tagapakinig.
1: Sir, okay, as fast as we could, ano po itong preparasyon ng MMDA with regards dito sa rally na gagawin bukas dyan sa EDSA, sir?
4: Sir, in coordination with the local government of Quezon City and the security forces, yung ating PNP at AFP, ang MMDA ay nakipagpulong at nakipagtulungan para mabigyan ng seguridad itong White Ribbon March sa ating People Power Monument bukas ng hapon.
1: At as I said earlier, tomorrow is the weekend, but then ang EDSA ay isa dito sa mga principal na mga daan na daraanan ng ating mga motorista. So, give us the assurance, sir, hindi magkakaroon ng pagkabuhol-buhol ng mga traffic bukas dyan sa EDSA, sir?
4: Well, may mga estimate at pag-usap sa mismo mga rally organizers na ang EDSA hindi sasaraduhan. At merong lanes na ipoprotect talaga ng barriers at yun ay aming pinaghahandaan at ngayon ay ginagawa upang siguraduhin na ang march nila mula, ang pinaka-critical dyan yung march mula sa People Power Monument papunta sa mula sa Isa Shrine papunta sa People Power Monument. So, sisiguraduhin natin na hindi na mangyari na masaraduhan uli ang EDSA dahil sa lakad na yun.
1: Are you suggesting, sir, na wala pong rerouting na gagawin bukas?
4: May mga advisory tayo, no? Pero hindi natin isasarado ang EDSA.
1: I see. Very well. By the way, sir, ito pong mga flooding incidents dito sa Metro Manila area. Marami po sa ating mga kababayan ang nakapansin ng mabilis na pagkawala ng tubig baha. Have you noted this likewise, sir?
4: Sa ngayon po kasi talagang palagi nating minomonitor at ang paghahanda nga sa mga pag-ulan na ito ay ginawa natin some few months back. At ngayon ay meron kaming mga tinatawag na mga upland manananggal troopers na talagang dinidispatch natin surgically sa kung saan may ma-monitor na baha. Kasi nakakita natin yan sa ating command center. So, ang ginagawa natin, pag may ma-monitor tayong ganyan, ay nagdidispatch na agad tayo ng tao. Kasi ang kadalasan na cost niyan ay barado na inlet sa ating mga daluyan ng tubig. So, tinatanggalan namin yan. Nagsusubside naman kaagad ang baha kasi ang waterways nga natin ay, ang mga major waterways natin ay naayos na natin at patuloy pa nating nililinis ang mga tributaries at mga estero.
1: Ayun, ang inyo pong mensahe sir para sa ating mga kababayan, itong mga litter bags na kung magtapon ng basura ay kusaan saan na lamang, kusaan maisip itatapon ng basura, that results to flooding, Mr. Manager sir.
4: Opo, sa ating mga kababayan naman, eh makipagtulungan tayo sa ating gobyerno sapagkat ang kalinisan sa ating paligid, yan ang susi talaga ng pagkontrol ng tubig baha na naiipon lang, usually naman ay naiipon lang sa ating mga kalsada kasi walang mapuntahan at hindi makapasok sa ating mga waterways. So ang major cause nito ay ang pagbaha. Kung kaya't sana, makipagtulungan ang lahat na huwag magtapon ng mga basura sa kung saan saan, kundi talagang siguraduhin nyo na may dispatch ng maayos sa tamang lugar ang kanilang mga basura para pagdating ng tag-ulan na hindi babalik sa kanila.
1: Manager Torres sir, thank you so much for your time na ipinagkaloob dito po sa Makikiraan Lang Po. Thank you sir.
4: Maraming salamat din po sir at sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon. Yan po ang General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre III. Pero, pag-ilog ko mga tagapakinig, wala na po tayong sa panahon. Ako po'y nakiraan na. And hopefully, meron po tayong nakuha mga vital information hinggil po dito sa ating pagdaraan sa mga tanggapan na aking dinaanan. Thank you so much sa ating mga nakasama sa Technical Services, sina Orly Lopez, at Matet Sigobia. Thank you. Thank you so much. At sa ating production service or services, nakasama natin si Tess Ramirez at si Ice Adan. Until next Saturday, God willing, God permits, muli po tayong magkasama-sama dito sa inyong palutuntunang Makikiraan Lang Po. Do stand by for the next show. At yan po naman ang ating kasamang si Melly Tenorio. Oras, 2:56 ng hapon. Bye-bye for now. I love you more.
5: Makikiraan Lang Po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan Lang Po.
6: Mas pinalakas. Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Dalawang minuto bago ang alas 3 ng hapon.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. COMELEC nagsagawa ng election commission para sa BARM parliamentary elections. May report si EJ Lazaro.
11: Radyo Pilipinas report.
13: Isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang isang simulation exercise o SIMEX bilang paghahanda sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ang simulation sa Cotabato City Institute, sa Cotabato City at sa apat na voting center sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Layunin itong subukan ang buong proseso ng automated election system mula sa pagboto, pagbibilang ng mga boto hanggang sa electronic transmission ng disputa. Nakiisa rin ang National Citizens Movement for Free Elections o NAFRED bilang election observer, upang masubaybayan ang isinasagawang simulation at matiyak ang transparency ng proseso. Ayon sa COMELEC, mahalagang bahagi ang simulation exercise upang matukoy at maresolba ang anumang posibleng issue bago ang aktual na BARM parliamentary elections bilang paghahanda para sa halalan sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Maharlika Investment Corporation nananatiling nakatutok sa mga infrastructure investment para sa o para mas makaengganyo ng private investment sa bansa. May ulat si Melody Baldos Reyes.
11: Radyo Pilipinas report.
14: Tinutukan ng Maharlika Investment Corporation ang mga strategic investment para sa mga proyektong infrastruktura upang mahikayat ang pagpasok ng private investment sa bansa. Ito ang inihayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Kunzing Jr. sa isang free-side chat sa Philippine Blockchain Week 2026. Ayon kay Kunzing, binibigyan prioridad ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ang mga proyektong may mataas na economic multiplier effect o yaong mga nakapagdudulot ng malawakang paglago ng ekonomiya. Binigyan din ng MIC Chief na ang seguridad sa enerhiya ang pinakamahalagang aspeto para sa pambansang pagsusulong. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa Philippine National Oil Company at mga pribadong sektor para sa pagtatayo ng Common User Fuel Storage Facility para sa supply ng krudo sa bansa. Ang pagpapalawak ng sub-transmission infrastructure sa mga off-grid na lugar o ang mga islang sineselbisyuhan ng Small Power Utilities Group o SPAG sa unang tatlong buwan ng 2026 nakapagtala ang MIC ng net income na 629 million pesos sa unang tatlong buwan ng 2026 at nakapag-limit naman ng 1.3 billion pesos na cash dividend sa national government sa pamamagitan ng Bureau of Treasury para sa fiscal year 2025 net earnings. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA pinalalakas ang mga serbisyo at pagsasanay para sa OFWs. May ulat si Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas report.
15: Pinalalawak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga programa para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa Saturday News Forum, sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, binuksan na ang ikatlong International OFW Lounge sa Mactan, Cebu International Airport upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga bumibiyahing OFW. Palalakasin din ang alagang OWA program sa mga global centers sa iba't ibang bansa para sa skills training, upskilling at iba pang welfare services. Sinabi ni Kaunan na may kasunduan din ang DMW, OWA at TESDA para makapagbigay ng NC2 certification at iba pang pagsasanay sa mga OFW sa mga global centers sa ibayong dagat. Samantala, tiniyak ng DMW na tinututukan ng konsulado at welfare officers ang insidente ng mga OFW na nag-viral dahil sa alitan sa Hong Kong. Pinalalakas din ang financial literacy at legal assistance upang maprotektahan ang mga OFW laban sa illegal na pautang at iba pang pananamantala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ating panghuling balita, NHA nagkaloob ng residential unit sa Davao City para sa pamilyang Baterbonia. Mula Radyo Pilipinas, butuan si May Diaz sa balita.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Dumalaw ang kauha ng National Housing Authority o NHA Caraga Regional Office sa pamilyang Baterbonia sa kanilang tirahan sa Barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur nitong Biyernes, June 26. Ito ay para ipabatid na bukod sa nakikiramay ang ahensya, magkakaloob ang NHA ng isang condominium unit sa Madayo Residences, Bangkal, Davao City, alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Joe Bontay. Ayon kay NHA Caraga Regional Manager Erasmo Madlos, tinulungan ng NHA na magkaroon ng sariling bahay ang pamilyang Baterbonia matapos malaman na nasa danger zone ang kanilang tinitirhan. Bahagi na kasi ng Agusan River ang likuran ng bahay, kaya't binabaha sila tuwing malakas ang ulan lalo na kung may bagyo. Ayon kay Rene Baterbonia Sr., minanapan ng nanay niya ang lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Taus-puso namang nagpasalamat sa mga nakiramay at nagbigay ng tulong ang nagdadalamhating ina ni Bobet na si Ginang Raveline. Pinirmahan ng mga magulang ni Bobet ang form na bahagi ng proseso para sa awarding ng residential unit. Pero ayon kay Raveline, hindi man aniya mapapalitan ng anumang bagay ang kanyang anak. Inisip na lang niya na si Bobet ang nagsilbing instrumento para mabigyang katuparan ang kanilang mga pangarap na makaahon sa hirap ng buhay. Gaya ng pangarap ni Bobet, determinado ang mag-asawa na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ng namayapang basketball player na si Bobet. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
12: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM
21: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
27: Sports Radio 918.
28: Radio Pilipinas Radio Publiko
29: 738.
30: At Radio Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
34: AM and FM collab
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
38: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
39: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
40: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
41: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
40: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
42: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
43: Ano nangyari?
42: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
44: Ako sir, ambulance driver ako.
0: Ambulance driver?
1: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
41: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
0: Dahil hindi na umabot.
1: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
41: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
0: Makapal yung semento.
41: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
0: These are the reinforcements.
41: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
40: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
40: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at sana na sa mabuti kayong kalagayan at mag-ingat po tayo dahil ang ating panahon ay pabago-bago. Ano po? Okay, so para sa ating pong espesyal na pagtalakay sa darating po na Regional Science, Technology and Innovation Week o ito pong tinatawag nating RSTIW. Ngayong Hulyo po, makakasama natin ang isang dambuhalang haligi ng siyensya, edukasyon at pananaliksik. Ayan. Siya po ay isang premyadong akademiko, dating executive director po ng National Research Council of the Philippines or NRCP. At sa kasalukuyan po siya ay ang timon at pinuno po na nangangasiwa sa agham at teknolohiya sa buong rehiyon ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Mga kaibigan, walang iba kundi ang regional director po ng DOST Mimaropa, si Dr. Bernardo Cepeda. Ayan, okay. So, magandang hapon, sir. Alam ko, sige, huminga muna kayo malalim. Sige, Athena, pasok kayo. Alright, so, mga kaibigan, na-interview na ba kita nung nasa NRCP ka pa? So, para hindi. Okay.
5: Hindi pa. Ayan. Ayan, excited ako dito.
4: Okay. Alam mo.
5: Luchinatwa ako na meron tayong slot para
4: yes.
5: Dito. Sabi ko, go, let's do it.
4: Alam kasi, mo, kasi si, ano, si Yusek, sabi niya, sige, I'll check my ano, my schedule. Tapos sabi niyo, ay nako, Ma'am Meli, meron pala akong schedule. Yeah. So sabi ko, di ba, buti na lang sumagot si ano, si Dr. Aido. Ayan. Okay.
5: Alam mo, Mary, nakakatuwa itong gantong mga pagkakataon kasi talagang kailangan natin magkaroon ng puwang sa media yung ating DOST.
4: Opo.
5: Yung mga inisyatiba natin, science and technology and vision. Kasi bihira yung nabibigyan ng ano eh, ng ere, kumbaga.
4: Opo.
5: At natutuwa kami sa Radyo Pilipinas, no, sa inyong programa, siyensya na, techno pa. No? Kasi minsan, ito yung kulang sa atin eh.
4: Well,
5: kasi ang dami nating mga kung anong balita na lumalabas. Opo. Pero ito yung pagkakataon para pakilala namin sa DOST at sa tulong ninyo, mga media personalities. Opo. Na mabigyan ng ere, kumbaga, at makalaman ng ating mga kababayan, ano ba ginagawa ng DOST,
4: yes,
5: no? Bukod
4: tama,
5: sa nakakagawian natin na field box, pag-asa, scholarship, no?
4: Okay.
5: But we have so much to offer our countrymen.
4: Alam nyo, nakakatuwa kasi mga ilang taon pa lang kasi yung RSTIW dahil dati po ay NSTW ang ginagawa. So siguro pa din nating bigyan ng konti kasi may mga questions din ako. Pero gusto kong bigyan ninyo ng konti, ng konting background, okay? Ano ba ang RSTIW? Kasi siyempre pag national, ibig sabihin national yan. Pero pag RSTI, ibig sabihin regional. So, pag regional, nabanggit ko kanina yung mga ano, mga probinsya na inyo pong sakop, di ba? Pero sa kasalukuyan po, alright, alam na ni Aling Maria kung ano ang RSTIW. Pero pwede nating ano, pwede nating bigyan ng konting pagpapaliwanag. Halimbawa, mula sa inyo na muntik na magpare, joke. Okay, isingit ko lang. Bakit kayo, I mean, ba't kayo pumasok sa science field? Eh, ang background po ninyo ay masyadong maka-religious. I mean, you know, nakakatuwa kayo. Ba't hindi ninyo pinasok ang larangan po ng pagpapari?
5: Actually, pumasok ko ng seminaryo.
4: Really? Okay.
5: I entered the seminary for 4.5 years.
4: Mm.
5: I was in college.
4: Alright.
5: Pero 1991, nung nagkaroon ng Gulf War. Remember yung Gulf War sa Middle East? And my father was in Saudi. He was working there.
4: Okay.
5: Di ba lahat ng Pilipino pinauwi? So isa siya sa umuwi. At nung panahon na yun, syempre, biglaan yun So ako ang panganay. So kailangan lumabas ng seminaryo para magtrabaho.
4: Ayun.
5: At nakapagturo ako. At doon nagsimula yung aking journey, kumbaga. Nakapagturo ako ng religious education sa Lasal. At napaglipat-lipat sa ibang Lasal school, sa Dasma, then sa Binil, tapos sa Lasal Araneta. And then that was the time when NRCP was looking for an ED. So nag-apply ako. Actually, in-apply kasi member ako ng NRCP, the National Research Council of the Philippines, under din ng DOST.
4: Yes,
5: and as a member, kami yung iniimbita na maging ED. So kung sino interesado, applyan namin. So in-applyan ko, natanggap ako.
4: Ayun.
5: Natapos yung term ko. And then na-open tong itong RD ng Mimaropa. So I also applied. At ayun, salamat sa Panginoon, tayo yung napili. At eto, kauupo ko lang noong April.
4: April, oo. Pero Director, marami ba kayong nasa shortlist or dahil napakaganda ng iyong pinanggalingan ng NRCP kaya ikaw ang natanggap?
5: Actually, ito yung may pagmamalaki sa DOST, no? Equal opportunity talaga sa DOST. So you apply. In fact, parang pito yata kami nag-apply na shortlist sa apat.
4: Opo.
5: And then yon,
4: ikaw ang
5: tapos
4: napili.
5: Siyempre Malacañang naman nag-a-appoint niya. Opo. So ipinadala sa Malacañang yung recommendation ng search committee. It was only then that I was informed na ako raw yung ako raw yung napili ng Malacañang. So at the end of the day, it's the president's decision. So recommendatory naman ang secretary, ang USEC, but it's the president that has the final say. Alam natin na hindi lahat ng nire-recommend sa Malacañang nakukuha. So siguro bahagi rin yun, Mary, no? Importante kasi yung track record din, no?
4: Tama.
5: Siguro nakita rin nila na nakapaglingkod ako ng maayos. Again, hindi ako it's actually the agency that I journeyed with, no? That I served. And I'd like to again tell the public, no? Kami ay temporary yung mga nasa position, no?
4: Opo.
5: Pero yung mga tao na nasa ground, no? Katulad niyo, limbo sa PTV4, napapalitan ng mga general manager.
4: Yes, opo, pero
5: kayo na naglilingkod ng matagal na, yung mga nasa likod ng camera, yung mga nasa booth,
4: opo,
5: kayong nagpapanatili nito. At ganun din sa DOST.
4: Ayun.
5: So I'd like to give the shout out to our unsung heroes, yung ating mga public servants. And yun, Mary, sa tingin ko yun yung isa sa pinagpapasalamat ko, kaya nandito ako.
4: Okay,
5: at
4: alright.
5: Naglilingkod.
4: Director, pakitaas po ng microphone para mas lalong marinig ang inyong magandang boses.
5: Ay, naku, salamat po. Ayan.
4: Okay. Konti pa siguro po.
5: Ayan.
4: Okay. So, Director, alam mo, dahil doon sa mga binanggit ninyo, gusto ko nang sumangasa nga yung aking question, pero okay. I-set muna natin ang bakit ba tayo nagsiselebrate ng RSTIW?
5: Okay.
4: Ano ba ito?
5: Okay. Una siguro gusto kong balikan muna yung National Science and Technology Week.
4: Okay.
5: Ito kasi isinubatas. No?
4: Okay.
5: At noong 1993 pa to, at it was through Proclamation Number 169. Ibig sabihin, nais natin magkaroon ng pambansang pagkakataon na ipagdiwang ang agham at teknolohiya sa buong kapuluan. Dati, sa National Capital Region lang to.
4: Opo.
5: So, lagi ginagawa yan sa NCR. Pero noong umupo na si Secretary, sabi niya, maganda na iikot natin to sa iba't ibang panig ng bansa. No? Kaya, pumunta tayo for the first time sa Visayas, sa Mindanao. At ngayon ay bumalik din sa uli sa Mindanao, pagkatapos sa Northern Luzon. And sabi niya, maganda rin na kung may national, meron regional celebration. Para naman yung mga rehiyon ay magkaroon din ng pagkakataon na ipagdiwang din yung kanilang mga nagawa para sa rehiyon niya. No?
4: Tama.
5: At dito nagsimula yung mga regional RSTI week. No? Talagang Minsan tatlong araw, minsan isang linggo talaga na pagdiriwang ng lahat mm-hmm. ng mga stakeholders natin. Hindi lang to pang DOST, ano. Ito para sa lahat ng ating stakeholders.
4: Opo, totoo.
5: So, kasali kayo. Kasali ang mga industry partners natin, kasabi nyo yung mga agency. Mm-hmm. Tapos meron tayong mga iba't ibang activities, no, na gusto nating sabihin sa publiko, maraming ginagawa ang DOST katuwang
4: na hindi alam.
5: Marami tayong support, halimbawa sa MSMEs, mm-hmm. marami tayong suporta sa mga LGUs, marami tayong suporta sa mga SUCs, at ito ang ating ipinagdiriwang.
4: Ayan, okay. Pero Director, alright. RD, ano ba ang kaugnayan ng inyong papel sa NRCP ngayon bilang director, RD kayo ng Maropa? Meron bang maganda na maari ninyong magamit sa inyong pagiging RD sa kasalukuyan mula sa NRCP?
5: Alam mo, magandang tanong 'yan, no? Ang NRCP kasi ay isang national agency, no? Sakop natin at naglilingkod tayo sa buong Pilipinas.
4: Opa.
5: So, maraming programang NRCP mm-hmm. na katuwang namin mm-hmm. ang region.
4: Mm-hmm.
5: Limbawa,
4: okay.
5: RD Lead, no? Mm-hmm. Research and Development Leadership Program.
4: Okay.
5: Nagpo-provide tayo ng capacity building mm-hmm. para sa mga institution, mga SUC na hindi pa mataas yung level ng pananaliksik.
4: Opa.
5: So naglalagay tayo doon ng isang consultant
4: mm.
5: para i-capacitate yung mga faculty.
4: Alright.
5: Ito yung ginagawa natin sa ground, sa region.
4: Ah, okay.
5: Partner tayo. Opa. Tapos ang NRCP rin ay member ng may ilang region ngayon, like Region 6, no? Region 2 mm-hmm. at saka hopefully, no, susunod na ang Maropa.
4: Okay.
5: Na miyembro ang NRCP ng tinatawag nating Regional Development RNDIC, no, mm-hmm. or Regional Research and Development and Innovation Council mm-hmm. or
4: okay.
5: committee.
4: Opa.
5: Ito ay under ng Regional Development Council.
4: Mm-hmm.
5: Ito ay isang committee na nandun yung ating mga iba't ibang NGAs at kasama ng NRCP.
4: Opa.
5: So ibig sabihin, nakakatulong tayo ngayon na mm-hmm. maglatag ng plataporma okay. para ipatupad yung research agenda ng mm-hmm. region.
4: Ayun,
5: at
4: okay.
5: nandun yung presence ng NRCP.
4: Alright.
5: Pangatlo, mm-hmm. Tayo rin ay may tinatawag sa NRCP na support to the regional chapter.
4: Mm-hmm. Okay.
5: So ito ay bahagi ng GAA Uh-oh. At saka research policy program.
4: Uh-oh.
5: Ibig sabihin, even sa mga region, pwede tayong mag-offer ng service
4: mm-hmm.
5: to create policy out of research.
4: Mm-hmm.
5: Ito ngayon ang dinadala ko
4: okay.
5: sa Maropa.
4: Ayan, alright. Okay, madugtungan ko lang yung question ko. Kasi pag sinabi nating research, parang ang tagal niyan eh, di ba? Bago maisagawa. Alright, kung ito ay inyo pong ginagamit sa Maropa, palagay ba ninyo meron kayong dapat gawin para ma-shorten or, you know, mapabilis ang mga research na maaring gawin?
5: I like that question. Alam mo, yun ang sinasabi lagi ni Secretary, no? Minsan may mga low-lying fruit na tayo.
4: Hmm.
5: Ibig sabihin, ito ay pwede nang i-commercialize, pwede
4: okay.
5: nang i-transfer, tech transfer.
4: Okay.
5: No? Meron ding mga basic talaga
4: mm-hmm.
5: na medyo malayo pa, kumbaga, para quote-unquote, pakinabangan mm-hmm. ng
4: okay.
5: industriya. Pero meron na tayong mga pananaliksik na pwede na talagang i-adapt.
4: Ah, okay.
5: Sa katunayan, yan mm-hmm. ang role namin sa region.
4: Okay, alright.
5: No? Hindi na kami yung mananaliksik ng very basic. No?
4: okay.
5: Ang tinitingnan ngayon ng mga region is, ano ba yung mga ginagawa ng RDIs, ng ating mga Research and Development Institute sa
4: okay.
5: DOST?
4: Mm-hmm.
5: Anong ginagawa ng iba pang mga services ng DOST? Anong
4: mm-hmm.
5: ginagawa ng mga councils like
4: mm-hmm.
5: PCHRD, PSHRD, na tapos na,
4: mm-hmm.
5: na may proof of concept na.
4: Okay.
5: Ang gagawin ng region ngayon, itest na natin sa LGU,
4: mm-hmm.
5: sa community, pwede na ba yung magamit ng industry?
4: Mm-hmm.
5: Yun ang role namin. Kaya
4: okay.
5: Meron tayong mga program.
4: Ay, parang gap bridger?
5: Oo, kami okay. yung taga tingin kung itong mga research na to pwede nang gamitin ng isang community like
4: parang
5: halimbawa water desalination mm-hmm. protocol halimbawa or prototyping ng ibang mga startup, mm-mm, no? Mm-mm. Ano namin yan? Saklaw na namin yan, no? Sa ground. Opa. Kaya masaya sa region kasi makikita mo mismo na, uy, napapakinabangan na ng industry. Pwede nilang gamitin sa kanilang food business, mm-mm, pwede nilang gamitin sa kanilang machine na to, pwede nilang gamitin itong industry na to. Okay. So, yan ang role ng region.
4: Ayun.
5: So, how do we transfer what the RDIs or even yung mga inventors natin, no? Opo. Sinusuportahan natin yan. Yes. Halimbawa, may mga lumalapit sa amin ng mga, ay, meron ako yung palata, halimbawa.
4: Mm.
5: Ngayon, part din tayo ng Filipinovation Award, no? Okay. Na pumipili ngayon per region ng mga inventors na may mga pwede nang, kumbaga, i-scale. At katatapos lang nung ano nung mga regional cluster.
4: Opa.
5: At alimbawa sa Mimaropa.
4: Meron bang napili sa inyo?
5: May napili galing sa Mimaropa.
4: Wow, no? Talaga.
5: Alam mo ang kanya ay feed technology siya para hindi mahirapan yung ating mga farmers na gumawa ng feeds na customized doon sa pangangailangan nanalo. Pero ano pa yun? Lalaban yun sa national.
4: Sa national. So regional nanalo siya.
5: Regional
4: national. Okay. So director, bilang bagong regional director ng Mimaropa, panigurado lang po, excited na rin kayo sa inyong RSTW. Ano ba yung dapat abangan ng ating mga kababayan sa Mimaropa?
5: Naku, maganda itong gagawin namin. No? Kasi di ba with the mandate ng Malacanang na medyo magtipid tayo ng konti.
4: Okay.
5: Sa halip na papuntahin namin sa isang lugar lahat ng tao, ang gagawin natin, simultaneous yung gagawin sa iba't ibang probinsya. Kasi alam naman natin, Mimaropa ay archipelagic.
4: Opo.
5: So, hiwa-hiwalay talaga yung limang probinsya. No? So, ang balak namin, ang center ay Romblon. Kasi hindi pa nag-host ang Romblon for a very long time.
4: Taga doon si Secretary, di ba?
5: Yes. Nagkataon naman na taga doon si Secretary. Uh-oh. Pero matagal na kasi hindi nag-host ang Romblon. Kasi umiikot kami sa mga probinsya na host. No? Pero hindi lang sa Romblon, mangyayari yung RSTW. Bawat probinsya, may activity simultaneously during that week in August. No?
4: Right.
5: We're just finalizing
4: July?
5: Hindi July kasi merong yung SONA. So, sabi ni Secretary, kung hindi ako makakarating dyan, priority natin yung SONA kasi may mga activity dyan. So, ililipat natin ng July, ng August para kasama si Secretary. Kasi meron tayong mga ilulunsad doon na mga proyekto katulad nung marble na meron tayo doon
4: support
5: sa marble industry. So, meron tayong...
4: okay na ba yan ngayon? Kasi parang nawala siya.
5: Yes. We are helping the marble industry get back to its feet. No? And we're very happy. In fact, we were interviewed here also noong last month, I think. Yung na DOSTV natin na program.
4: Okay, kay Secretary.
5: Kay Secretary. Okay, no? At gusto nga natin sabihin na meron na tayong mga initiative to revive and to support our marble industry sa Romblon. Meron tayo ng mga ilalunch na Marble Center doon and Museum.
4: Okay.
5: Meron tayong mga ilalunch na mga collaboration with industry partners, no? So abangan niyo 'yan sa Romblon, no? So ang team natin is Discover Romblon, no?
4: Oh.
5: Tapos sa iba, meron din tayo halimbawa sa ibang bayan ay iba naman ang tutok. Halimbawa, o sa Occidental Mindoro, Preserve Mimaropa.
4: Okay. Gusto ko lang balikan yung sinabi ninyo kanina na sabay-sabay.
5: Sabay-sabay yan.
4: Okay? So habang meron kayo sa Romblon, meron din sa ibang probinsya.
5: Meron din iba.
4: Teka muna, paano yun? Akala ko kasi pag sinabi ninyong simultaneous, pwede mag-online.
5: Yes, hybrid. Hybrid siya. So, alimbawa, yung conference na idadaos natin, hybrid ang magiging activity niya. Hybrid yung modality niya. At ang maganda kasi dito, mas marami tayong marireach na audience.
4: Yes, tama. Kasi, sabay-sabay.
5: Yes, kasi mahirap magbiyahe papunta ng
4: tama.
5: Ng Romblon. So ang nais natin, halimbawa, yung keynote speaker nandun sa Romblon, pero naka-livestream yan sa ibang mga probinsya.
4: Okay.
5: So sa Tapos may kanya-kanyang ano, may kanya-kanyang focus yung exhibit, yung discussion. Mm-hmm. Like for instance, sa Occidental Mindoro, preserve Mimaropa.
4: Aha, okay.
5: I-highlight natin dito yung cultural preservation. Mm,
4: ayun, okay. So, magbe-break muna tayo, yeah. RD, at magbabalik ako kami, mga kaibigan. Sandali lamang.
6: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
7: Hindi ko natin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Mas, dito ulit tayo.

0: Puerto. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.

0: Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan mga kaibigan. 3:35 na po ang ating oras at napakarami pong mga impormasyon ang maari nating makuha kay RD Aido. Pero yung isang oras kasi kulang na kulang yun, di ba?
1: Oo, yeah.
0: Kaya okay. Alright, so jam-packed pala RD ang ating RSTW yes. sa Numeropa. Kailan natin ito aasahan? Nabanggit ninyo kasi you are used to the celebration na ginagawang July. Pero kailan po ito at ano po ang dates na dapat abangan ng ating mga kababayan sa Numeropa?
1: We're still finalizing the dates sa August. Mm-hmm. But definitely it's in August. Kasi titingnan natin yung schedule din ni Secretary kasi gusto natin na nandun siya.
0: Okay.
1: But it's definitely in August. Siya rin nagsabi na wag July kasi nga yung gawa nung...
0: Okay.
1: So ang gagawin natin sa August to. Mm-hmm. Ang habol natin dito, ma-highlight yung ganda ng bawat probinsya. May niche yung bawat probinsya. Halimbawa, ang Occidental Mindoro is preserved Mimaropa kasi nandito yung karamihan sa mga IP communities. So gusto natin i-highlight naman yung mga effort natin for the IP communities. Oh, okay. Katulad halimbawa, nung meron tayong support sa handloom weaving machine para sa mga tutulungan yan.
0: Si
1: PTRI.
0: si Julius.
1: So, actually, maglalagay ng center on weaving. We're talking about that kami ni Julius. So, Oriental Mindoro naman, invest with Mimaropa. Kasi, di ba, nandito yung karamihan sa mga industry, nandito yung Kalapan. Mm-hmm. I mean, malaki yung malaki yung development dito sa Kalapan. So, ang ahabol natin, invest with Mimaropa. Kasi nandito rin yung ibang mga malalaking economic zone.
0: Mm-mm.
1: So, ang invitation natin is to invest. At nandito rin, nanggaling yung ating dalawang nanalo sa Philippine Innovation. Yung palataka palay seeder ni Engineer Cuevas na nag-national, nanalo siya. At of course, yung bago ngayon. Ang nakakatuwa dito sa bagong si Concejal Nelson, no? Siya, Concejal ng bayan.
0: Pero inventor
1: siya. Galing. Kasi naisip nga yun, nakikita niyo yung pangilan ng mga farmers.
0: Mm-mm.
1: Tapos, nagtayo siya ng school na TESDA Center.
0: Really?
1: At nais kasi niya, sabi niya, nung kakantuhan ko siya, nais siyang magkaroon ng pipeline yung mga inventors na mga opportunities yung mga ordinary IPs na matrain din para lumabas yung creativity nila, kaya invest sa Mimaropa, sa Oriental. Sa Marinduque naman, sustain Mimaropa. Kasi sa Marinduque, nandito yung ating pinakamalaking biodiversity area. Maganda tayong program dito, yung Coral Nursery Units.
0: Ayun.
1: So, naglalagay tayo dun

0: sa ano para ma-rehabilitate yung ating
1: diba, coral reefs. Yes, diba oil spills sa marine.
0: Yeah, at alam mo ba na NRCP expert yung tumulong sa atin doon?
1: Na-interview ko yun si Doc.
0: Bakosa.
1: Okay.
0: Okay. Tapos meron din sa Palawan naman Empower Me Maropa. Kasi ang nice
1: naman ng inyong mga
0: Yes, of course. Magaling si Athena. Galing sa kanila 'yan.
1: Wow.
0: Galing sa kanila 'yan. Kasi nga nais nating i-highlight sa Empower Me Maropa, yung galing ng mga kabataan. Ayun. So nandito yung mga robotics sa training at saka capacity building
1: at robotics.
0: Syempre sa Romblon na nais nating i-emphasize dito yung Discover Me Maropa.
1: Kasi ayun.
0: Nandito yung mga magagandang beaches.
1: Opo.
0: Na hindi pa
1: alam mo parang hindi masyadong kilala na, ang
0: Yes. Ang daming naku Diyos ko, pag nakita niyo yung yung mga beaches natin sa Me Maropa.
1: Baka hindi na umuwi yung mga bisita.
0: Yes, yes, yes. And we, that's why, when I came in, ang slogan ko talaga is, tara, Pami Maropa.
1: Ayun, tama.
0: Teknolohiya at agham na ramdam, aarangkada pa sa Mimaropa. Tara, Pami Maropa. Kasi it's an invitation for collective action. That's first.
1: Okay, alright.
0: It's an invitation to collaborate. And it's also an invitation to act.
1: Ayun.
0: A call to act.
1: Oo.
0: All right.
1: RD, gusto ko naman, kasi parang napi-perk up ako dun sinabi nyo na simultaneous. All right. Kung kayo ay sa Romblon, magsasagawa talaga ng inyong event.
0: You mean.
1: Okay, oo, yung main event. Paano natin makukuha yung reaction halimbawa? Paano ninyo makukulate naman yung yung dami ng ng makakakita doon sa iba't ibang lugar na kasabay ng ng inyong pong event sa Romblon?
0: Diyan kikilos yung mga provincial offices.
1: Alright. Yung paano hindi sila makasama sa Romblon?
0: Hindi, meron kami yan. O, sabi mo siya, kaya ang tawag natin hybrid. No?
1: Alright.
0: So, okay. May documentation tayo. Yes, okay. Yes. May online online mechanism tayo para masiguro na nadodocument natin ng maayos. Tapos, magkakaroon din tayo ng mga AVPs na pwedeng i-share publicly.
1: Okay. Pero, Director, bakit bakit kailangan sumama ng mga artists? Halimbawa, for support? Akala ka ba nagtitipid kayo?
0: Hindi, ganito ang ganito ang gagawin namin.
1: Okay.
0: Hindi lahat ay pupunta sa Romblon.
1: Alright.
0: So ang gagawin natin, hahati-hatiin natin yung mga artists sa iba't ibang lugar. At they can also participate online. Ang habon natin, halimbawa, yung focus, halimbawa, ay agriculture, like sustain, Mimaropa. So, salip na sa Romblon sila lahat. Yung ibang mga government agency heads, like, halimbawa, sa Picard, sa isang RD na ang expertise is, halimbawa, si RD JC ng Region 3. Siyempre, focus yan sa agriculture.
1: Yes.
0: So, imbitahan namin sila dun sa Marinduque kasi agriculture, di ba?
1: Okay.
0: So, biodiversity.
1: Ikaw, paano ka?
0: Sa Romblon tayo kasi nandun si Secretary.
1: Alright,
0: so, siyempre, ipapakita natin yung mga ibang projects natin doon na hindi pa niya napupuntahan.
1: Ayun,
0: kasi meron tayong mga bagong projects ngayon na in-implement sa LGU, halimbawa sa San Agustin. Maglalabas tayo dyan ng isang app na makakatulong sa LGU para mas maging smart sila.
1: Ayun, okay. San Agustin, Iloilo?
0: Hindi, San Agustin ng Romblon.
1: Ah, meron ba San? Okay, sige.
0: Isang municipality doon.
1: Ayun, okay. So, RD, isa po kayong guru ng edukasyong pangrelihiyon.
0: Yeah.
1: Sa palagay niyo po ba, dapat natin itong pag-ibayuhin, lalo na sa kasalukuyang panahon dahil nakakatawag po ng pansin ang karakter ng ilang mag-aaral o kabataan na naging mapusok at mararahas?
0: Naku, Meli, napakagandang napagandang tanong. At yan ay isang medyo mainit na usapin ngayon. Dahil nga, naglabas ng proposed reframing of the GE ang CHED, no? At bilang bahagi ng GE, no? Actually, it's sabi nga ni Secretary, it's a whole of government approach. Kasi minsan ang tingin masyadong maliit ito'y trabaho lang ng DepEd o trabaho ng CHED. Pero kami rin sa DOS, hindi namin pinaniniwala niyan. It's transdisciplinary.
1: Oo, dapat lahat tumutulong.
0: Everybody should it starts at home.
1: Yes. Oo, alam mo it talaga. Alam mo, totoo yun. Pero minsan kasi ang kabataan, may paraan talaga sila na nakakatakas doon sa mga disiplina ng mga magulang. Mm-hmm. Pero okay, kung pag-uusapan natin yun, napakahaba, diba? Tsaka very interesting. Pero balikan natin ang ating topic. Alright. So, ano po ang inyong imumungkahing paraan para matuon ang pansin ng mga mag-aaral sa positibong pagpapa-online ng teknolohiya, hindi lang po sa online games, ang iba po ay may nakakasamang epekto dahil may mga halong violence.
0: Okay.
1: Pwede ba natin silang gawing farmers?
0: Let me start with this, no? Mm-hmm. AI and other online apps are tools.
1: Yes, opo.
0: Gamit.
1: Opo. Mm-hmm.
0: Nasa gumagamit yung susi.
1: Okay.
0: Paano mo gagamitin itong mga tools na to?
1: Mm-hmm.
0: At paano natin ginagabayan yung mga anak natin, mga estudyante natin, mm-hmm. para gamitin ng tama yung mga tools na to?
1: Opo.
0: Remember, sa lalo ngayon, no, with the advent of technology,
1: mm-hmm.
0: ako, I'm a supporter of the use of technology in learning.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi na tayo makakaalis dyan.
1: Yes. Okay.
0: Bahagi na yan ng ating kultura.
1: Okay.
0: Ang importante, ano ang ginagawa nating mga mekanismo para maturuan yung ating mga estudyante na gumamit niya ng tama. Ang problema kasi natin sa eskwelahan, hindi natin sila tinuturuan paano gumamit ng tama.
1: Responsable. Kasi bakit din alam ng mga teachers.
0: Alam mo actually nila. Ito nga, alimbawa.
1: Okay.
0: Pag sila'y gumraduate, di ba, open source lahat. Right? Anything is available for our use. Pero bakit pag nasa eskwelahan sila, itinatago natin yan?
1: Okay.
0: I'm not a favor of that.
1: Mm-hmm.
0: Why? Dapat sa eskwelahan pa lang, tinuturuan natin sila para gumamit yan.
1: Okay.
0: Halimbawa, sa exam, dapat open source.
1: Mm-hmm.
0: It's how we use our creativity to ensure that the assessment is meant for the students to learn how to use the technology.
1: Okay,
0: at so I think dyan may problema tayo.
1: Ayun. So, ibig niyo sabihin, dapat yung mga taga-CHED, DepEd. DepEd. Dapat maging open din sila. Diba? Ibig sabihin, kung ano man ang mga batas natin ngayon at nakikita natin may kamalian, dapat baguhin natin yon, di ba? Pero alright, doon sa sinabi nyo na pag sa school hindi binibigay lahat, di ba? Parang tinatago. Kasi ang mga guro, parang kailangan pa rin nilang i-train muna kung ano ang dapat nilang banggitin doon sa mga estudyante. Ibig sabihin, is it late for us para baguhin ba yon? Para ika nga, kung ano man yung mga darating pang mga henerasyon na kabataan, ay hindi sila gumaya sa kasalukuyan na basta na lang ng babaril. I mean, you know?
0: Alam mo, nakakatuwa nga yung isang remark ni Secretary, yung sabi natin, kaka-computer mo yan, ang sabi ni Secretary. Kaka-computer mo yan, pero yan ang magdadala sa'yo sa mas magandang bukas. Kasi, ngayon, kailangan ng computer literacy.
1: Tama.
0: Okay, ngayon. Remember nung pandemic, kasi I was vice chancellor then. No? And I opened my eyes to all the available resources. Kasi kailangan eh.
1: Opa.
0: Kailangan. So, nag-aral ako ng Microsoft Certification. So, naging Microsoft Certified Educator ako.
1: Mm-mm.
0: Alam mo ba, tinuruan namin ng mga DepEd teachers on how to use Microsoft tools. I was one of the trainers.
1: Ah, talaga. So okay, successful naman.
0: I know that the teachers are trained, trained.
1: Mm-hmm.
0: Unfortunately, after the pandemic, we went back to the, to the original paper, pencil. Hindi natin itinuloy yung hybrid.
1: Ayun. Okay. So, Director, ibig sabihin, baka kulang sa support? I mean, ang gobyerno natin? Wala tayong pera? Wala tayong
0: pangili? We have support.
1: O bakit ganun?
0: Number of students.
1: Ah, ayun.
0: Alam mo,
1: okay,
0: maaawa ka sa mga guro. Kasi you need, siguro ngayon, ratio for, at least sa amin, when I was teaching. Sinasabi namin, dapat 30 lang per class. Para mas maging interactive, mas manageable. Ngayon, 40, 50 students.
1: Mm-mm.
0: hindi nila kayan. Ayun. Hindi nila mamamanage yung maayos. So, maraming factors, Melly. Maraming factors. No? Classroom is another.
1: Ayun, classroom, oo. Hindi, at saka yung mga equipment, di ba?
0: Equipment gamit, is another.
1: Oo, okay, okay, pero ibig sabihin, di ba meron man tayong pondo para sa mga estudyante? Bakit ang nangyayari doon?
0: I cannot answer that at the moment. But that's for DepEd and CHED to answer. In fact, ngayon, issue rin yung kasi member ako ng BOR ngayon sa ilang SUCs. At yan ang isa sa pinag-uusapan namin. Mm-hmm. Our hands are tied on the number of students that we can accept.
1: Mm.
0: Halimbawa, sa isang SUC, talagang ang limitasyon ay nasa 1,500 lamang na first-year students. Kasi, ang DBM, ang binigay na number of plantilla ay
1: ilan
0: lang? Inso number lang.
1: Oh, okay.
0: So, hindi ka pwedeng kumuha ng mas maraming estudyante kasi wala magtuturo. Walang classroom.
1: Oo. Yun ang mahirap eh. So, dapat yan ang isolve muna natin. Okay. Dahil malapit na tayo, about our SCW naman ulit tayo, bilang pangwakas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa Mimaropa para tangkilikin po ang science and technology o at saka itong inyong RSTIW. At saka gusto ko pa rin itanong sa inyo pong pamumuno, paano po rin pinagsama ang science for the people at ang tamang pagpapahalaga o value sa paglilingkod po sa bayan?
0: Okay, sa RSTW, ang siyensya ay dapat nararamdaman.
1: Ayun, okay.
0: Sabi nga ni Sek, agham naramdam.
1: Tama.
0: Paano natin ito maramdaman? Kailangan naunawaan natin.
1: Yes, okay.
0: Kaya isa sa isinusulong ko talaga ay yung paggamit ng ating lengguwahe, paggamit ng ating mga simbolo, paggamit ng ating mga sayaw, alam mo yun?
1: Traditional.
0: Diba? Tradisyon. Sa pagpapalaganap ng agham.
1: Opo.
0: In fact, meron kaming mga kasama na...
1: Siguro lumapit pa kayo ng... Ayan, bago ayan.
0: In fact, meron kami isang grupo ng mga mananaliksik na ito yung isinusulong. Sa NRCP, halimbawa, naglalathala na kami ng mga artikulo na nakasulat sa Tagalog.
1: Oo, tama. Pero alam niyo, dapat noon pa yan eh, di ba? Hindi ba yan ginagamit ng ng Mimaropa noong hindi pa kayo ang RD?
0: Hindi naman, ginagamit
1: parang
0: naman.
1: Parang comics nga ang language eh.
0: So, yes, yes. In fact, isa sa pinakamahusay na mga... science com team yung sa Mimaropa kasi magaling yung team namin no
1: okay.
0: At nasanay na mabuti talaga to ng DOST pero hindi lang yan, it's about ensuring that the people understand science.
1: Alright.
0: That the people not only understand but nagagamit yung siyensya.
1: Ayun, tama.
0: Kasi sabi nga ni Sec, walang kwenta yung dami ng publikasyon kung hindi napapakinabangan ng mga ordinaryong mga men. Kaya nga ang layunin natin, ibaba ito sa pamayanan, gamitin ang ating pondo para siguruhin na yung mga suliranin ng ating mga maliliit, lalo na yung mga GIDA communities, ay natutugunan through science and technology.
1: Ayun. Okay. So, Director, maraming salamat. God bless you. Good luck sa inyong RSTIW. At sana ngayon sa iyong pamumuno ay maramdaman, maunawaan, at ma-enjoy ng mga taga Mimaropa ang DOST Mimaropa para ikaw nga eh. Kasi diba, andyan kayo para tumulong at para umunlad ang kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo yung mga farmers at yung mga maliliit na mga negosyante, diba? So, kayo ba anytime may mag-walk in, in-entertain ba ninyo talaga sila?
0: Yes, Melly. Ang ating mga PST CEOs ay ready.
1: Okay.
0: Hindi lang kami naghihintay, no?
1: Okay.
0: Sa katunayan, lumalapit na kami. Nilapitan sa katunayan, nilapitan ko yung ating mga LGU officials saka mga congressmen para ipakilala ang ating ahensya at nagugulat sila. Ay, meron pala kayong ganyan, no?
1: Okay.
0: So kailangan talaga nating ilapit sa kanila. Yun yung ating layon ngayon na maramdaman, makita, at higit sa lahat, maunawaan ang agham ng sambayanan.
1: Alright, mga kaibigan, yan po ang ating panayon si Dr. Bernardo Aido, si PEDA, Regional Director po ng DOST Mimaropa since April.
0: Thank you, Mel.
1: Nais ko po salamat ang ating mga kaibigan, si Orly Lopez, si Matet Segovia, at ang ating EP, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Okay, ako po muli si Melly Tenorio. Maraming salamat po. God bless you po at antabayan po rin yung susunod na palatuntunan.
2: Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital
2: 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bureau of Customs o BOC magpapatawag ng pulong sa isyu ng umano'y illegal na e-waste shipments sa Subic. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magpapatawag ng coordination meeting ang Bureau of Customs o BOC kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at environmental groups kasunod ng panawagan sa agarang pag-aksyon sa umano'y illegal na pagpasok ng hazardous electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos patungong Subic Bay, Freeport. Nagugat ang nasabing pagpapatawag ng pulong matapos ilunsad ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines o End E-Waste Imports ang mga ebidensya kabilang ang mga larawan ng umano'y e-waste na nakatambak sa ilang pasilidad sa Subic. Ayon sa Basel Action Network o BAN, mula pa noong Marso 2025 ay nakapagpadala na sila ng 14 na alert sa BOC at DNR kaugnay ng mahigit 230 na container ng hinihinalang e-waste. Bilang tugon, sinabi ng BOC na layunin ng pulong na mapag-isa ang lahat ng concerned agencies at stakeholders upang malinawan ang issue. Matukoy ang kani-kanilang responsibilidad at matiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa batas habang nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Patuloy naman ang normal na operasyon sa Port of Subic habang ipinagpapatuloy ng BOC ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya upang matugunan ng usapin kasabay ng panawagan ng environmental groups na paitingin ang pagpapatupad ng mga batas laban sa pag-aangkat ng hazardous waste. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Power block ng Kamara, humiling sa Energy Regulation Commission na palawigin ang staggered payment sa kuryente ng mga electric cooperatives. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal na hiniling ng power block ng Kamara sa Energy Regulatory Commission o ERC na palawakin ang emergency payment framework nito. Ito'y upang maiwasan ang matinding krisis sa pananalapi na maaaring magbabagsak sa mga electric cooperatives sa bansa. Sa liham na ipinadala kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, hinimok ni Philreca Party List Representative Presley De Jesus at APEC Party List Representative Sergio Dagoog ang komisyon na magpalabas itaas agad ng karagdagang guidelines sa ilalim ng Executive Order 110. Nais na mga mambabatas na sakupin ito ang lahat ng obligasyon sa generation supply at lahat ng uri ng consumers sa halip na limitahan lang sa mga essential consumers na gumagamit ng mas mababa sa 200 kWh. Ipinipin ng mga lawmakers na habang inuutak ng kooperatiba na tanggapin ang hulugang bayad mula sa mga para magbigay ginhawa. Pilit naman silang pinagbabayad ng mga dambuhalang power suppliers ng buong buwan ng singil nang walang extension o palugit upang maiwasan ang paralisasyon sa operasyon ng kuryente sa mga lalawigan. Hiniling nila De Jesus at Daguok sa ERC na payagan din ng electric cooperatives na magbayad sa mga power sector suppliers gaya ng generation company na PISAM, NPC, Transco at NGCP sa pamamagitan din ng hulugan o staggered basis. Binigyan din ang power block na ang hakbang na ito ay kritikal upang manatiling buhay ang mga kooperatiba at patuloy na makapaghatid ng kuryente sa milyon-milyong member consumer owners. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Philippine Space Agency o PhilSA na idokumento ang pag-angat ng baybayin sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilabas na ng Philippine Space Agency o PhilSA ang mapa na nagpapakita ng pag-angat at pag-usog ng baybayin sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Batay sa pagsusuri ng satellite images bago at matapos ang lindol, tinatayang umabot sa 179 na hektarya ang lawak ng naiangat na baybayin. Gumamit ang PhilSA ng Sentinel 2 at Black Sky Satellite Images upang matukoy ang mga pagbabago at makatulong sa damage assessment at pagpaplano ng mga susunod na hakbang. Nilinaw ng ahensya na sa ilalim pa sa ground validation ang mga resulta upang matiyak ang katumpakan ng datos. Nauna ng iniulat ang pag-angat ng hanggang 2 metro ang seabed at umurong ang tinatayang 200 metro ng ambaybayin sa ilang bahagi ng Glan sa Rangani kasunod ng malakas na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita mula sa lalawigan, Bulinaw, Pangasinan, patuloy na naghahanda habang nagpapatuloy ang earthquake swarm sa Manila Trench. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Report.
9: Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ng Bulinaw, Pangasinan ang serye ng mga pagyanig sa karagatan ng bayan kasabay ng pagpapatupad ng mga paghahanda para sa posibleng epekto nito. Ayon sa FEVOX, umabot sa 287 earthquake swarm o magkakasunod na lindol ang naitala sa karagatan ng Bulinaw mula May 27 hanggang alas 7 ng umaga nitong Biyernes, June 26. Patuloy pa rin ang aktibidad sa lugar. Naitala ang mga pagyanig na may lakas na magnitude 1.8 to 5.1 at lalim na 2 hanggang 47 kilometro. Sa kabuuang bilang, isa lamang ang naiulat na naramdaman ng publiko sa Intensity 2. Nauna rin sinabi ng Bulinaw MDRRMO na 17 lindol ang naitala noong Miyerkules mula alas 7.35 ng umaga hanggang alas 10.35 ng gabi na may magnitude 2.6 to 4.2. Bilang paghahanda, nagsagawa ang LGU ng regular na earthquake at tsunami drill sa lahat ng komunidad. Meron din tsunami warning device ang bayan at plano pang dagdagan ito. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling mapagmatsyag at alerto. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Walang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
3: Cola.
2: World League Service. Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magic 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
13: Oo.
14: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: TikTok ng bayan.
17: TikTok.
16: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
17: TikTok.
18: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo na inaabot po ng ating programa sa iba't ibang social media platforms at channels at cable channels na available sa Pilipinas at sa iba pong bansa. Lalo-lalo po sa Filipino community, mabuhay po kayong lahat. Sa pagkakataong ito, ang aking pong special na panauhin ay suki. Ito po ay ang last day ng aking 1 month anniversary celebration na bahagi po ng aking second year na pagbo-broadcast sa ilalim po ng programang TikTok ng Bayan dito po sa Radyo Pilipinas 1. Ayan. Sasabihin ko na po pangalan niya, pero mamaya na po ang formal na introduction. Wala pong iba kundi ang paborito natin, paborito sa media, no? Isa po sa pinakamatitinik at matatalas na political analyst sa kasalukuyan natin. At buti po paminsan-minsan nakikidnap ko dahil ang hirap pong mahuli nito sa programa ang atin pong kaibigan, si former congressman at former spokesperson of our Vice President Lenny Robredo. Wala pong iba kundi si Congressman Barry Gutierrez. Mamaya na po babati at mamaya ko na po formal na ipapakilala. Ang atin pong tatalakayin ngayon, mga kababayan, ay ang maiinit na issue ng gulo sa Senado, ang impeachment ng ating Vice President Sara, at ang atin pong naharap na labanan sa 2028. Naku, ang tagal pa niyan, sabi nila, pero bakit parang may relasyon na yata ang mga usapin ngayon sa magiging labanan natin sa taong 2028. Sinasabi ng maraming political analyst yan. Ang atin pong word of the week, no, ay ang sikat na salitang kulto. Ito po ay nangangahulugan ng samahan, ng paniniwala, ng grupo na parang kahit po lagpas na sa katotohanan, kahit po wala na sa realidad, ay pinapanindigan nila ang kanilang paniniwala. Hindi lamang po ito grupo, hindi lamang po ito organisasyon, ito rin po ay umiikot sa mga institusyon ng tinatawag nilang mga simbahan. At nakita po natin yan sa maraming pagkakataon at ginagamit pa ang pangalan ng Panginoon. At ginagamit pa ang Biblia, ang kanilang bulag na pagtingin sa mga bagay, ang kanilang pilitang pagtalikod sa katotohanan ay refleksyon po ng tinatawag nating kulto. O, maging mapagbantay po tayo, mga kababayan, sa mga kulto dahil ito po ay malinaw na salot sa lipo ng Pilipino. Hindi ko po mababanggit isa-isa, ang dami po niyan. At baka po ako ay madisgrasya dahil may mga kulto po na bayulente, no? Na kapag sila ay napuna, ay nananakit at pumapas lang. So, word of the week, kulto. Sa atin pong issue, pasada, mabilisan lang po ang nagarap pong pre-trial conference sa pagitan po ng ating prosecution mula po sa Kongreso at nang kasama na po ang mga private prosecutors at sa depensa po para po kay Vice President Sara Duterte, parang lumalabas, laging ang linya nila ay iniiwas na harapin yung issue. Pero sa totoo lang, sa ganang akin, ang isang taong walang kasalanan, mas gugustuhin niyang magharapan tayo at magkaalaman na tayo. Hindi naghahanapan ng kung ano-anong dahilan para makaiwas sa diskusyon ng katotohanan. So, parang yan po yung lumalabas. At ayon po sa isang survey, 67% ng ating mga mamamayan ay gustong matuloy yung impeachment process dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. Hindi po nila sinasabi na gusto na namin makonvict. Ang sabi nila, gusto naming malaman ang katotohanan. At ito po, para po sa defense team at para po kay BP Sara Duterte, pakinggan po natin ang kagustuhan ng ating mga kababayan na gusto nilang malaman ang katotohanan. At dyan po, wala pong politika yan. Wala tayong pagdidebatihan dyan. Alamin natin ang katotohanan at nagkakaisa ang maraming Pilipino sa paghahangad at gustong makaalam ng katotohanan. So yan po. Sa pangalawang issue natin, yung paulit-ulit pong isinisigaw, lalo na minsan sa UAAP, sa mga palaruan at sa maraming rallies and demonstrations, yung ikulong na yan. Nako, hindi ko po makakalimutan nung aking naging panauhin si Senator Sentry Trillanes. Sabi niya, alam mo, huwag tayong masyadong magmadali several months ago. Dahil may proseso ang ating gobyerno, ang ating mga batas, naniniwala naman ako makukulong yan. Pero alam mo ba, kapag umabot pa ng Holy Week at wala pang mga nakukulong, red flag yan. Sabi po ito ni Senator Rillanes, ha, eh lagpas pa ho ng Holy Week. Eh nasa gitna na po tayo ng taon. Malapit na po, papuntang Pasko, pangalawang Pasko. Eh, ilan lang po ang nakukulong? Dalawa na, na medyo kapos po sa ekspektasyon ng ating mga kababayan na mas marami dapat managot at mas marami dapat makulong. So yan po, no? Hindi po tayo kontento sa daldal, kwentuhan at pagyayabang sa media. Ang kailangan po natin ay resulta. Sa pangatlong issue, yung mga bumalimbing daw na Senador, Senator Cheese at Senator Joel. Naku, eh, mamaya ako natatanungin yung ating special na panauhin. Bumalimbing daw sila para sa interes ng taong bayan. No? Pero ang major issue dito, yung pinapalutang na maaring mag-preside si Senator Cheese Escudero sa impeachment process. Pero nagbanggit na si former Justice Carpio na yung taong nag-derail ng impeachment process ay walang moral ascendancy na manguna doon sa proseso na yan. So, bantayan po natin yan, mga kababayan. At ang ito po yung paborito nating ano, presidential sister, si Senator Amy. Ito po, sorry po ha, with due respect, parang wala na po itong sinabing tama. Lahat po ng sabihin nating katotohanan, lahat po ng sabihin nating issues on accountability, lahat po ng sabihin natin para lumabas ang totoo, ang lagi niya pong sagot ay pinupolitika sila. Ang lagi niya pong sagot ay political persecution. So, ay naku, Senator Amy, napaka-consistent mo. Terribly consistent. With due respect again, Senator. Again, sa panglima natin, naku, yung nakakalungkot, yung Tacloban shooting ano, ng mga kabataan, yung knee-jerk reaction, lalong-lalo na ng mga taong hindi natin maintindihan kung paano mag-isip, ay pababain daw sa 10 taon, lalo na si Senator Robin. Ha? Hindi niya yata natatandaan nung siya ay napakawalan sa edad na siya ay matanda na. At lalong-lalo na, siguro ang dali niya makalimot na yung 64 years old na kasama niyang senador ay pinatakas niya, pero ngayon gusto niyang makulong at managot ang bata na 10 taong gulang. Hindi po gantong kasimple ang issue na to. Kinakailangan po ng mas malaliman na approach sa usaping ito, lalong-lalo na yung preventive aspect, yung educational aspect, at yung mga estruktura ng gobyerno na dapat sumusuporta doon sa rehabilitasyon ng ating mga kabataan. At recently, lumabas po sa ating datos, yung mismong Tacloban City ay wala pong bahay kalinga. Imagine ha, isang maunlad na syudad, walang bahay kalinga na bahagi ng ating juvenile justice law. Nakakalungkot po, Senator Secretary Remulla pala, sorry. Pakitignan po ito kung ito ay sa ilalim ng DILG, bakit hindi na i-implement yan na basic doon sa batas sa juvenile justice law, no? So, ang dami pa pong mga issue, no? Pero bibilisan lang po natin, importante po yung ating interview. Si Cayetano, umay na po ako doon sa ating Senator Facebook, Cayetano. Dahil salita ng salita sa Facebook at nakikipagtarayan, konti na lang po ay makikipagsabunutan na. Naalala ko po, nung minura niya si Senator Mig Subiri doon sa Senate floor, baka po kaya hindi umaten, baka maulit na naman yung pagmumura. Anyway, bantayan po natin yan. At sabi nga ng maraming analyst, baka kinakailangan na ng doktor, he should see a shrink, sabi nga. No? Anyway, yung missing sa Bungeros, hindi po natin tinatantanan yan. Binabantayan natin yung isyung yan. At mas marami pa po dyang propaganda at press con kesa sa mga nadadakip. Binabantayan natin yan. Yung issue ng Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership na kung saan ay tumaas po ang rates, ang singil dyan sa airport ng 300 to 1,000%. Mga kababayan, hindi tayo tumututol sa pagpapaunlad ng serbisyo. Hindi tayo tumututol sa pagpapaunlad ng mga negosyo. Ang tinututulan po natin ay ang mga bagay na maaring makasakit lalo sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga OFWs. Binabantayan po natin yan. Ha? Tuloy-tuloy po yan. Ha? Yung pagtaas ng rates, average 300 to 1,000%. Ha? Take note. At yung ating pungsuki, yung Department of Agriculture, uulitin ko, tuloy-tuloy ang kawalan ng estratehikong programa, tuloy-tuloy ang issue ng smuggling, tuloy-tuloy ang issue ng kawalang suporta sa ating mga magsasaka. At ang nakukulong pong smuggler, ang natatandaan ko ay budigero yata o security guard. At wala pa pong nakukulong na nangungunang mga smugglers ng agricultural products dito sa ating bansa. Nakakalungkot po yan. Bantayan po natin yan. Sa ating pong balitang pipit, mabilisan lang po mga kababayan, paulit-ulit po kasing bumabalik ang ating pipit. Kung ang ating pong kaibigan si Deo Macalma ay may babuwit, tayo po ay may pipit na lumilipad at pabalik-balik sa atin at nagsusumbong na kahit daw anong deklarasyon ni Secretary Vince Dizon na dinidirekta na ang mga projects sa LGU, sa governors at minomonitor ng husto, eh patuloy pa rin nakikialam ang maraming mga congressmen sa probinsya sa iba't ibang mga proyektong pampubliko. Mga kababayan, bantayan po natin yan. At kung kinakailangan, eh ma-expose po natin yan sa media. Ako po, eh maaaring hindi makapagtukoy ng mga pangalan, pero sa mga susunod, eh magtutukoy po tayo ng mga lunan para po mabigyang warning ang mga politikong magpahanggang sa ngayon ay nakikialam sa mga bagay na hindi nila dapat pinapakailaman. So sa atin po mga pagbati, mabilisan lang po mga kababayan. Ang una po ay isang nakakalungkot na balita at inaalay ko ang aking programa kay Tito Rocky Arras, ama po ng aking barkadang si Rowan Arras, ni Bambi at ng buong pamilya nila. Nakikiramay po sa inyo at siya po ngayon ay nandyan po sa Aglipayan Church diyan sa Mandaluyong, doon po malapit sa Kalentong, no? Nakikiramay po sa buong pamilya. At siyempre po, pakikiramay din sa pamilya ni kaibigan ko, kalaro ko po to, si JB Laurel, anak po ni former Speaker Laurel. Pumano po ang kanyang kapatid, Ate Teresa. Nakikiramay po sa buong pamilya. Diyan po yan sa Batangas. At siyempre po, sa ating mabilis na pagbati sa ating mga birthday celebrants, ang aking pong kaibigan, ano, ang aking tinatawag na comrade ng aking kabataan, si Paul Galutera, happy birthday. Isa pong artist, singer, collector ng mga memorabilia, mga vinyl nila Elvis Presley, Nat King Cole, Beatles, grabe po ang koleksyon nito. Ano, isang kwarto ng kayamanan. Happy birthday, Paul. Ang kasamahan ko dati sa kabataan para sa demokrasya at nasyonalismo. Mabuhay ka. Si Tita Cora Fabros, ano, kaibigan po natin at mahusay at consistent activist. At si schoolmate ko, si Martin Guash. Siyempre si Chris De Ocampo. Pinsan ko si Francis Elio, si Don Barreto ng Valley Gold, si Rachel Laiko. Si Rashid Laiko, batchmate ko, nagkamali pa ako ng pangalan, batchmate ko po ito, si Rashid. Si Jules Acidillo, kaibigan po natin. Si Laika Rain, si Cleng Pineda ng Valley Gold, si Raymond Navarrete ng kasama ko sa Tambuli, at ang aking barkada si Nog De Leon, ano? Nandiyan po siya, nasa Cebu yata ngayon si Nog. Anyway, mabuhay kayo mga kaibigan. At sa akin pong interview portion, ngayon po papakilala natin former spokesperson ni Vice President Lenny Robredo. May chismis ulit from Mayor Lenny, ano, mamaya tatanong natin. Former Congressman Akbayan Rep, at siyempre, ano, educator, activist. At ito po, hindi ko na-announce dati, no? Siya po ay nagawaran ng gawad lagablab, yung mga nagliliyab, ano? Ang isa sa pinakamataas na award ng alumni ng Philippine Science. Ba? Ngayon ko lang nalaman to. Hindi ko to alam dati, ha? At siya po ay author po ng 63 bills sa Congress at co-author ng 183 bills. Hindi po to nagbutas ng bangko dyan sa Kongreso katulad ng ibang congressmen. At siya po ay New Yorker dahil siya ay nag-aral ng kanyang masters sa New York University. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, ang aking suki, kaibigan, Congressman Barry Gutierrez.
17: Magandang hapon sa iyo, Kanuel, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. At siyempre, congratulations at happy second anniversary.
18: Ay, thank you.
17: Talaga kung naman, ha?
18: Ito yata, pang-apat na o pang-lima mo na.
17: Parang ganun.
18: Dadalasan pa natin yan. Habang umiinit ang mga isyung pambansa, Kong, eh lalo kitang kailangan. Yun nga lang, aagawin kita.
17: Basta pwede.
18: Kikidnapin kita sa dami ng schedule mo.
17: Pasensya na, Kanuel.
18: Nagsusulat, may programa, may podcast, may mga interviews. Naku, yung dami. Eh buti na lang, nahuli ko to si Congressman. Anyway, sa ating paniwala, bagama sa Senate and Congressional hearings, meron tayong opening statement. Kunyari, ako eh, nagpe-preside. Ano ba opening statement mo, Kong, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon? Parang ang gulo. Parang ang daming pwedeng sabihin. Can you give your piece sa nangyayari sa ating bayan ngayon? Pero bago yan, kampay muna.
17: Kampay! O, di ba?
18: Yes, sige, yeah.
17: Congrats!
18: Thank you, Kong.
17: Ayos. Okay. Siguro dapat hindi na tayo magulat na medyo matindi ang ingay at parang tila sobrang gulo ng usapin ngayon sa ating lipunan, sa gobyerno, sa politika. Kasi, gaya nga ng sinabi na ng ilang mga komentarista, ganito kaaga pa lang, naghahanda na tayo para sa 2028. Yan. At ang 2028 ay isang magiging napaka makabuluhang eleksyon na talagang magiging malaki ang epekto kung ano ang magiging landas na ating tatahakin bilang isang bansa. Kasi tingin ko, kitang-kita naman natin ngayon dito sa sunod-sunod na mga pangyayari, yung mga revelations ng mga kung ano-anong skandalo tungkol dito sa plant control, itong kaguluhan sa Senado na halos isang kalahating buwan na walang nagawa na trabaho.
18: At yung mga nanggulo, walang pakialam sa atin.
17: At walang pakialam sa atin. Parang kinalimutan talaga nila yung kanilang trabaho. At syempre, yung mga iba pang mga mabibigat na kaso na humaharap sa mga matataas na opisyal. Ako, sa aking pag-aalala, Kanuel, ngayon ko lang naaalala na ganito kadaming mga senador, kongresista, matataas ang opisyal, ay posibleng magkaroon ng kaso. Sangkot sa kung ano-anong mga krimen. Hindi lang korupsyon, kasama obstruction of justice. Yung iba may mga kaso sa International Criminal Court. Yung iba plunder, kung ano-ano talaga.
18: Sabay-sabay.
17: Sabay-sabay. Diba? So ako, yun nga eh, sana paalala sa atin itong lahat na yung boto natin, hindi lang para sa presidente, pero para sa mga mauupo sa Senado,
18: sa lahat,
17: para sa mga kongresista, para sa mga lokal na opisyal, kailangan talaga nating pag-isipan, pagmuni-munihan ng mabuti. Dahil hindi na pwedeng maulit ito eh. Tataka tayo lagi, bakit na lang ganito lagi parang ating bansa? Ba't parang bakit parang yung pag-unlad natin minsan nadadapa lagi? Eh, wag na tayong magtaka. Kung yung mga leader na ating hinahalal ay mga ganitong klaseng tao, hindi pinapansin, hindi inuuna ang kapakanan ng taong bayan, ang inaasikaso ay yung sarili nilang pagkikitaan, yung sarili nilang interes, yung sarili nilang mga kampi-kampihan, eh talagang wala tayong pagpapalain. So sana, kahit na nakaka-frustrate, kahit na nakakainis, sana gamitin natin, di ba, yung puot na yun para mapaalala sa atin na pagdating ng 2028, pumili naman tayo ng mas maayos, yung mas maaasahan natin.
18: Alam mo, kung intro pa lang yung sinasabi mo, napansin ko, pagpo na lang, ha? Sa pag-i-guess mo sa akin dati, mas malumanay ka eh. Pero ngayon, parang naglalagablab.
17: Kasi,
18: yung introduction, parang pinipigil mo lang ang galit mo.
17: Nakakainis na kasi talaga, Kanuel. Eh.
18: Sobra na. Eh.
17: Parang, ngayon ko lang talaga na, hindi ko kasi akalain.
18: Parang totoo ba to?
17: Naaabot sa puntong ganito tayo. Eh.
18: Okay.
17: Yung pambababoy na talaga sa mga institusyon. Gaya ano sinabi mo? Itong naging kaguluhan sa Senado nitong nakaraang halos isa't kalahating buwan, halos 6 weeks. Diba? Mula nung May 11 nung nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Parang wala na silang pakialam eh. Doon sa ano ba talaga yung interest at ano ba talaga yung trabahong dapat ginagawa para sa taong bayan.
18: Parang issue, yung sarili nilang kapangyarihan, sarili nilang interest, at yung pampolitikang perspektiba nila.
17: Exactly.
18: Di ba? Parang ganun. Pero teka, ganito ano, Kong, balikan natin yung issue ng Senado. Siguro maganda para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, no? Lapatan natin ng mga legal na perspektiba, okay. No? Halimbawa, yung usapin ng paliwanag mo nga, paano yung appreciation mo dun sa punto na nagpalit ng ano ng Senate President, tapos biglang nagkaroon ng issue dun sa hindi naman kayo 13, 12 lang kayo. 12 is not 13, mga ganong arguments. Pwedeng paliwanag mo yung legal para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Ang dami kasing nagkakalat ng mga... Lahat naging abogado eh. Eh okay lang kung maganda ang opinion. Ang masama, binabaluktot yung opinion. Sige, anong tingin mo doon?
17: Bago ako magpunta doon, babanggitin ko lang ng mabilis yung papaano naging Senate President si Alan Peter Cayetano. Kasi diyan nagsimula lahat yan eh. Unang-una, yung kanyang paghahalal bilang Senate President. Totoo naman, 13 votes. Pero huwag natin kalimutan, yung 13th vote doon, si Senator Bato de la Rosa, na mahigit 6 na buwan nang hindi nagpapakita. At para makaboto nung araw na yon ay pinuslit lang para matakasan yung mga humuhuli sa kanyang mga NBI agent. Dahil meron na nga pala siyang warrant na inisyo ng International Criminal Court. At para malinaw, hindi maliit na bagay yung warrant ng International Criminal Court. Yun ay para kaso ng crimes against humanity. Dahil sa duse-duse ng pinatay habang siya ay PNP chief.
18: Nakinikilala na ng mga batas natin.
17: Nakinikilala ng batas natin, kinikilala ng Korte Suprema natin. Okay, so, inawin natin yon. Pangalawa, yung pagkahalal kay Alan, kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi nila sinunod yung usual na sinusunod sa na practice sa Senado. Na kung meron na kayong 13 votes, usually nga gagawin diyan, pipirma yung 13, papadalan yung dating Senate President. Sa kasong ito si Senator Tito Soto. Para kumbaga courtesy ba? Na alam niya, hindi siya ito parang biglaan na nagkabulagaan dun sa floor. So medyo yung palang pag-angat niya, meron ng konting...
18: Skimming.
17: Pagka-skimming, pagkabiglaan, kaya hindi maiwasan magkaroon ng samaan ng loob. Okay. So, nagtagal yun. Daming kaguluhang nangyari. Pero, umabot yung punto, nakakuha, ay mukhang nag-alangan na yung grupo ni Senator Alan Peter, kaya hindi na sila dumadalo ng sesyon. Ang kinakatakot nila, baka pag magharap-harap tayo dito... eh baka ma-vote out kami. Kasi feeling nila baka babaliktad na yung mga ibang mga kakampi nila.
18: Hindi na sila kinakausap eh.
17: Hindi na sila kinakausap. At dagdag pa dyan, si Senator Jinggoy Estrada ay na-aresto na. So nabawasan yung kanyang 13, si Senator Bato nagtatago. So yung kanilang 13 naging 11. Tapos pinagdududahan pa nila yung mga ibang mga kasama nila dun sa hanay nila. Kaya hindi sila nagpapakita.
18: Tama.
17: So alam ko yun, dalawang araw, walang nangyayari sa Senado. Hindi, walang hearing.
18: Pero parang ano, kung ang sa kabilang banda naman, yung may listahan ng mga maleta boys, ililista o ididilist. Yung isasama doon sa maleta.
17: Ayun diba? Na nga. Parang yung mga kakampi nila, tinanggal doon sa affidavit.
18: Sagwa.
17: Yung mga hindi nila kakampi, dinadagdag. Parang halatang-halata mo eh. Pero yun. So, umabot tayo sa punto na tumawid si Senator Chis Escudero. So, yung 11 na dating minority, naging 12. At ayon sa, ang kanilang, sila ay nag-convene, ang kanilang pinagbabatayan ay ayon sa practice ng Senado. Wow. At ayon sa isang Supreme Court decision.
18: At itong, may president yan.
17: Itong Abilino versus Cuenco. At ito na yung sinusunod ng Senate before. Kung may mga senador na... hindi na pwedeng patawag ng Senado dahil either nasa labas sila ng bansa or yun nga, naka-detain. Paano mong papatawag yung naka-detain? Hindi na sila dapat binibilang sa pag-compute ng quorum. So yung 24, na ordinarily dapat ang quorum mo 13, dahil nga si Senator Bato ay nagtatago, di ba, at large. So, at si Senator Jinggoy, arestado, ibabawas mo na sila doon sa 24 sa pagbilang ng quorum. So 22. So yung 12, sapat na dapat yun. At batay doon, sila ay nakapag-convene, diniclare nilang vacant lahat ng mga posisyon sa liderato sa Senado, at hinalal nila, at ito para klaro, si Senator Quinn hinalal hindi pa bilang Senate President, bilang Senate President pro tempore at
18: acting.
17: Sa capacity na yon, acting Senate President.
18: Kasi ang principle, kinakailangan magpatuloy ang function ng Senado.
17: Tama, kasi...
18: hindi pwedeng hostage, i-hostage ng sino mang individual sa Senate, di ba?
17: Eh kasi, yun yung alalahanin natin, pangatlong araw na ito na hindi dapat magtatrabaho eh. At ang daming...
18: Pending issues and proposals.
17: Ang daming issues na hindi na-actionan. Kasama na dito yung... confirmation ng mga promotions ng kung ilang dosenang mga general. Sa ano, kasama na dito yung ilang mga batas na may mga kinalaman sa housing, sa agrikultura,
18: sa citizenship,
17: sa
18: sports, di ba?
17: Kung ano-ano eh. So ako, yun yung klaro dapat dito na yung determinasyon ng quorum batay mismo sa practice at sa rules ng Senado at batay sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nakapako yan sa 24 lagi-lagi.
18: Tama.
17: Hindi mo sinasama yung mga hindi naman pwedeng ipatawag ng Senado. So, sa kasong yon 22 lang ang qualified, eh di 12, tama.
18: So iabante natin, dumating na si Jesus, eh Joel is Amber. Sige yun na. Si Senator
17: Joel Villanueva. Oh, yan.
18: Dati sorry Senator. Eh kasi dati kumalat yung JIL, Joel is lying. Pero ngayon daw Joel is sleeping. Lumundag na raw. Sige, so nung pumasok si Senator Joel, ano yung legal perspective mo diyan?
17: Ang legal perspective doon, nakalagay kasi sa ating konstitusyon na ang Senate President at ang Speaker of the House, at ito ay batay sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng ating konstitusyon, kailangan talaga majority of all members. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ibaba yung threshold. So, 13 votes talaga. Dahil nga 24 pa rin naman sila kahit na nagtatago yung isa at yung isa naman ay arestado.
18: Tama.
17: So, nung tumawid si Senator Joel, 13, pwede na sila maghalal ng isang bagong Senate President. So, si Senator Quinn Gatchalian, hindi na lamang acting

0: in tradisyon na susulat usually. Usually ang nangyayari doon, kung ma-realize nung Senate President dati na wala na siyang boto, mayroon ng bagong hahalal, siya pa mismo yung mag-nominate doon sa bago eh. Para din ma-ensure yung continuity. Diba? Na walang samaan ng loob. Nasa dulo, kahit na magpalit-palit tayo dito, walang samaan ng loob. Lahat tayo ay bahagi ng institusyon. Eh ito parang hanggang sa dulo, mukhang determinado siyang wag magbigay ng anumang paggalang.
1: Tapos ang dinadahilan niya, una, ito daw ay para sa konstitusyon, para sa demokrasya. Sumunod, ito daw ay nakausap daw siya ng Panginoon. Para, sabi ko, teka, alam mo, sa totoo na, ang galing ng utak niya si Senator Alan eh. Dahil lahat ng bagay, kahit baluktot, may katwiran. Napansin mo ba?
0: Oh.
1: Lahat ng bagay, may katwiran siya eh.
0: Tsaka, siya lagi ang tama.
1: Oo, siya lagi. At tsaka para ang daigdig, yung sabi nila, yung character ng narcissistic person, lahat ng issue, lahat ng bagay ay nakasentro sa interest niya. Sa kanya, di ba? Hindi sa issue ng bayan, sa issue ng Senado, hindi eh. Parang issue laging siya, di ba? Inapi siya, ina-atake sila, ano? Parang ganun lagi yung consistent at, na expression niya eh.
0: At siya lang ang tanging nagdidepensa at nakakaintindi sa ating konstitusyon.
1: Kahit nagantuhin kami, ako ay nanindigan sa aming ating konstitusyon. Mga ganyang ano, no?
0: Ewan ko.
1: Mga ganyang style. Anyway, sige, ano mo, sa totoo lang, Kong, umay na
0: ako. Ako rin, sa totoo lang.
1: Alam mo, pero tayo, we have a way of coping up. Sabi nga nila, yung mga Pinoy, biro mo, natatawa pa tayo, nagbibiroan tayo kasi kailangan natin eh. Alam mo, kung puro seryoso tayo, baka inatake na tayo sa puso,
0: ay,
1: sa kabwisitan sa mga tao ito.
0: Sigurado.
1: Hindi ba? Parang, hindi tayo nag-ahanap ng mga santo o mga anghel ng mga politiko. Pero saan naman lang yung basic standard ng decency, hindi ba? At saka respeto, sana naman may ganyan.
0: Saka, naku naman, bata pa lang tayo, di ba? Ang unang-unang, isa sa mga unang-unang natin natututunan habang nakikipaglaro tayo sa mga kaibigan natin, bawal pikon! Bawal pikon! Pag talo ka, talo ka! Tanggapin mo na yan. Huwag ka na magdabog-dabog dyan sa tabi-tabi. Eh, ito parang...
1: Hindi.
0: Kaya tanda-tanda ng tao eh.
1: Kung nung bata pa tayo, pag napikon ka, tapos nang gulo ka dun sa laro, yung susunod na laro ng mga kalaro mo, hindi ka
0: nakasama. Kasi, ba't kami magkipaglaro? Pikon yan eh.
1: O kaya, iiwas sa iyo. Di ba? Anyway, siguro kaya hindi umatin. Siya na umiwas. Di ba? Anyway, sige. Ilulundag ko naman sa isang mahalaga pa ring issue, no? Samantalahin ko na to habang narito ka. Yung issue ng impeachment ni VP Sara. Simulan natin dun sa debate on the numbers, di ba? So, pag ang akin, sa akin, hindi ito legal argument ako, bilang mamamayang Pilipino, sana hindi ako ma-hostage sa numerical politics ninyong mga politiko.
0: Uh-huh.
1: Ang inaasahan ko, ano yung function ng gobyerno na ako ay makikinabang?
0: Uh-huh.
1: At aasahan ko na kayo ay magtuloy-tuloy ng serbisyo at mga desisyon para sa interest naming mga ordinaryong mamamayan. So halimbawa, effectively, wala nang function yung ibang senador. Wala namang explicit provision sa Constitution na sinasabing specifically 24 pa rin yung bilang related dun sa impeachment issue. Okay. Bigyang linaw mo nga ito sa ating mga tagapakinig.
0: Ang nakalagay kasi sa ating constitution, dapat 2/3 of all members.
1: Okay.
0: Okay. At ang pinaka-konserbatibong pananaw dito, kung habang hindi pa tinatanggal, si Senator Bato, kahit na nagtataguyan, o si Senator Jinggoy,
1: senador pa rin,
0: kahit na akusado yan, suspendido, member pa rin siya.
1: Teka, sandali. Sabi ni Senator Robin, pwede rin mag-participate at bumoto online.
0: Ah, hindi pwede. Si Senator, si Senator Jinggoy.
1: Sabi niya
0: sa ilalim ng plunder law, pag kinasuhan ka ng plunder, automatically suspended ka. Ibig sabihin ng suspended,
1: hindi ka magpa-function.
0: Hindi ka pwede mag-function. Hindi ka pwede gumawa ng anumang tungkulin o kapangyarihan nung dati mong opisina. Kasi ka, suspended ka.
1: Tama.
0: At, di ba, yan yung ating safeguard. Para hindi mo gamitin yung kapangyarihan mo para maapektuhan yung kaso laban sa iyo. Si Senator Bato, paano naman magpa-participate yun? Nagtatago nga.
1: Sige, balikan natin yung
0: yung
1: political numbers na yan.
0: So ang pinaka-konservatibong pananaw dyan, kahit habang hindi ka tinatanggal, kahit na ikaw ay arestado, etc., kasama ka sa bilang. Pero, ang isang lumilitaw ngayon na opinion, at para malinaw lang, hanggang ngayon opinion pa lang naman ito.
1: Hanggat wala pang Supreme
0: Court
1: decision.
0: Supreme Court decision. Pero opinion ng mga, hindi naman mga kung sino-sinong tao lang.
1: Experts.
0: Opinion to ni

0: Halimbawa, dating Senior Associate Justice Tony Carpio, opinion ng ilang mga constitutional law experts. Ang sinasabi nila, hindi naisip ng ating mga membro ng 1986 Constitutional Commission na aabot yung panahon na posibleng mahigit 8 na senador ay nakakulong. Habang, sabi ko kasi yung talagang ano na, uncharted voters to eh. Kumbaga, hindi natin naisip na aabot tayo ever sa ganitong klaseng sitwasyon eh. So, sinasabi nilang ganun, isipin mo yon, kung may 9 na senador na nagtatago, arestado, humaharap ng kaso, etc. Edi imposible nang makonvict kung ang bagabi mong batayan ay 16 out of 24.
1: So dinipribe mo yung mamamayan.
0: Dinipribe mo yung mamamayan.
1: Oh, yun yung point ko eh. Yung point ko
0: kanina. Tapos ang nangyari doon, paano makakagawa ng trabaho yung Senado kung ipipilit mo yan pero yung mga ibang mga membro nila et wala sa pwesto, hindi nakakapagtrabaho. At para lang malinaw, hindi lang impeachment ang ganyan. Madaming mga ibang mga functions ang Senado at ang Kongreso na nagbibigay ng ganyang requirement na majority of all members o two-thirds of all members. Halimbawa, declaration of war. Gerahin tayo ng China. O di kailangan ng declaration of war ng ano ng Kongreso. Paano kung siyam dun sa mga senador mo wala dahil nakakulong or nagkagulo na, hindi na makakapasok. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng
1: so mag-aabang na lang tayo ng bomba.
0: Yun yung, at kung isipin mo, may point, 'di ba? Hindi naman dapat, yung sasabi mo nga kanoel kanya, hindi naman pwedeng ma-hostage.
1: Mamamayan.
0: Yung pwede. Mamamayan pwede. Na kinakatawan ng Senado na hindi na makikilusan yung kanilang interest dahil nagkaroon ng ganitong klaseng aberya doon sa membership ng Senado. So, ang kanilang minumungkahi, baka dapat sa extraordinary situation na ganyan, i-consider na natin ibaba yung threshold. Hindi na natin ipipilit yung 24 dahil imposible na yun.
1: Tsaka may technical and legal term na ginagamit, yung hindi mo pwedeng ipahuli. Technical term natin diyan.
0: Kasi pwede ka mag-compel ng attendance, papa-arresto mo.
1: Yun,
0: papa-arresto mo. Pero yun nga eh, kung nakakulong yan, hindi mo pwede pa-arresto eh. Dahil detained ng korte.
1: Eh, halimbawa, yung dalawa, napunta pa sa Dig.
0: Ay, wala na yun.
1: Wala na.
0: Wala na sa jurisdiction natin yun. So yun nga, so ang punto dito, mayroong ganong opinion. Na sa tingin ko, at the minimum, kailangan nating pag-usapan o i-consider. Tama. Kasi nga, kung ipipilit kasi natin yung ating dating konserbatibong pananaw, posibleng malagay tayo sa isang sitwasyon na hindi naaandar talaga yung mga institusyon natin ito. Sa totoo lang, siguro, hindi talaga naisip ng ating mga constitutional commissioners noong 1986 na aabot ang dating yung panahon na siyam na senador.
1: Pero ano, kung sa experience mo as a lawyer, ano, siguro, as a legal researcher din sa mga jurisprudence ng ating bansa, hindi ba kadalasan, ano, sa pagkakaintindi ko lang, ano, may mga decisions ng court. In fact, marami, mayroong libro si former Secretary Al Agra, no, na nilista niya yung mga major decisions ng Supreme Court na binaligtad din mismo ng Supreme Court. Ano, may mga ganyan. Tama. Pero ang tanong ko, hindi ba sa inyong opinion, pwede naman opinion natin, pero may mga decisions ba na ang bias dapat ng court decision ay yung sa interest ng mamamayan, hindi yung sa purely technical arguments? Na hindi ba dapat pag nag-argue ka, ano rito ang interest ng taong bayan? Taong bayan na wala namang kasalanan, taong bayan na hindi naman nagnakaw, hindi naman nagplunder, hindi ba, hindi naman pumatay, tapos magiging hostage nitong mga taong gumawa ng ganyang kasalanan, hindi ba? May
0: punto 'yun punto, eh. Kasi ang isang aspeto ng ating mga korte sa Pilipinas ay ang mga courts natin hindi lang courts of law eh, courts din of equity. Ibig sabihin, ang kinukonsidera ng korte hindi lang yung literal na sinasabi ng batas mismo, although siyempre yun ang pangunahing titingnan.
1: Tama.
0: Pero ano ba yung makakapagbibigay ng fairness at hustisya sa mga taong nagpupunta sa korte? At pag-usapin yan ng konstitusyon, usapin yan ng impeachment, interest ng taong bayan yung kailangang timbangin.
1: Manguna.
0: Yung kailangang mangibabaw.
1: Anyway, sige, may isa pang yung mahiwagang kahon ng BIR. Okay. Pakipaliwanag mo nga ito kasi para sa kabatiran at kalinawan sa pag-iisip ng ating mga tagapakinig, no? Ano ba opinion mo rito, yung mahiwagang kahon?
0: Una, tingin ko, kung, well, ganito. Ang sinasabi ng BIR noon, meron daw batas, na yung National Internal Revenue Code, na pinagbabawalan silang ipakita yung mga income tax returns o income tax records ng isang individual o ng isang korporasyon. Pwera na lang kung mismong korte ang mag-uutos o kaya sa kurso ng isang congressional inquiry at gagawin in executive session. Yeah,
1: yeah. So malinaw yun.
0: Okay. So malinaw. Hindi naman, hindi to absolute na bawal. Pero parang kailangan, court order o kaya executive session ng isang congressional committee. Mm-hmm. Ako actually sa tingin ko, sa kung ganun yung batayan, dapat tinayagan na ipakita sa House Committee on Justice.
1: Oo, tama.
0: Ako, minimum, pwede na lang nilang hingin siguro executive session, pero hindi sila dapat nagtumanggi. Pero ang mukhang naging pananaw ng mga kongresista noon, huwag natin ipilit. Mag-ingat na lang tayo. Anyway, pagdating naman sa impeachment court, pwede natin uling pasina yan. At
1: hindi na pwedeng tumanggi kasi at, impeachment court
0: dapat. Dapat. So, tama. Sigurado ako yung mga records na yan, gaya ng iba pang mga records, kasama, alimbawa, sigurado ako isang ipapasampina dyan, mga bank records nila VP Sara Duterte at nung kanyang asawa, at minimum. Pagdating sa impeachment court, dapat hindi na yun tutulad. Kasi, klaro na ano na to korte na ito, at bahagi, actually, pag pinag-usapan natin ng bank secrecy, alimbawa, isang exception talaga ang impeachment proceedings. Pwede nila talagang ipalabas ang mga bank records sa kurso ng isang impeachment trial. Kasi nangyari na yan before.
1: Halimbawa ako, inakusahan mo ko kung na, ikaw Noel, ganito ang pera mo sa ano, ganyan-ganyan. Tapos naging ano, di ba? Sa totoo lang, matutuwa nga ako, magharapan tayo, halika. Sige, inaakusahan mo ako. O sige, maglabasan tayo ng record. Hindi ba dapat, tuwan-tuwa pa nga dapat dyan si VP Sara?
0: Hindi.
1: Dahil pagkakataon niya yan eh. Para pabulaanan yung mga naninira sa kanya.
0: Nung pumutok yung mga AMLAC records sa House, ang sagot ng kanyang kampo, hindi naman ibig sabihin niyang nagkaroon ng ganyang pasok o labas. Yan yung may laman talaga yung mga accounts na yan. Kasi ang pinapakita lang ng AMLAC, yung pasok at
1: inflow-outflow.
0: Inflow-outflow. Tama ka ka, Noel. Ang pinaka-solid na pang, di ba, para
1: panagot.
0: Para panagsagutin mo yun, pakita mo yung bank record. Magkano ba talaga ang laman yan? Kaysa sabihin mong, inflow-outflow lang yan, edi pakita mo talaga kung ilan ang laman. Kung lalabas doon na zero naman pala ang laman yan, edi wala tayong problema.
1: Ipapahiya.
0: Tapos ang usapan.
1: Ipapahiya mo yung mga
0: exactly.
1: Nag-aakusa sa'yo, di ba?
0: Sakto.
1: So, mga kababayan, ito ha, isang, ang pinapalabas kasi ng kabilang kampo, ng particularly ng defense, no? Ito ay politika lang. Labanan ng kampo. Mga kababayan, hindi po ganyan ang latag ng labanan. Ang labanan po ngayon ay ang mga taong naghahanap ng katotohanan at ang mga taong pinipilit itago ang katotohanan. Yan po ang ano, ang figura ngayon. Huwag nating hindi on equal footing yung dalawang kampo. Sa tingin ko, no? Sa tingin ko kung mga tao, kasama natin ang taong bayan, lahat tayo sa interest natin yung katotohanan.
0: Tama.
1: Kay politika yan, kay hindi. Pero may grupo na parang ayaw nilang ilabas yun. Tingin ko yun ang labanan. Hindi ito political, hindi ito kampo-kampo.
0: Tsaka sa totoo lang, kung ako yung nasa kampo ni BP Sara, ako pa nga yung mangungunang magpresenta na ilalabas ko yung mga records
1: kaya
0: na yan.
1: Nga,
0: Kasi halimbawa, ang isang akusasyon sa kanya, mali ang deklarasyon mo sa iyong salin. May mga laman yung mga bank accounts mo, pero dineclare mo sa salin mo, zero.
1: Tama.
0: Edi para sampal mo sa mukha nila yung bank records mo. Kung talagang zero laman nun, edi tapos usapan.
1: Tama.
0: Yung buong akusasyon na yan, durog. Kasi, ayan, ito yung aking bank records, official. Edi, tingnan mo doon sa salin ko, pareho. Ano sinasabi nyo?
1: Kasi, punta naman tayo sa another legal issue, yung sinasabi nilang surprise witness. Sa mga pelikula na panood ko, lalo lang sa mga Korean novela, may biglang dumarating na witness. May mga legal opinion dito na ayaw pumayag ng defense na may mga surprise witness. Anong pagtingin mo rito?
0: Ganito, ang punto naman kasi talaga ng pre-trial, yung ginawa nung isang araw, magbibigay ka na ng listahan ng iyong mga testigo, na iyong mga ebidensya para mas mabilis yung daloy ng trial. Pero hindi ibig sabihin nun na tali ka na dun sa listahang yun. Kasi meron tayong tinatawag na ano, newly discovered evidence. Paano kung sa kurso ng paglilitis
1: lumabas?
0: Meron biglang lumabas. Meron biglang lumapit na testigo. Ang ibig sabihin ba bawal na nating ipresenta yon?
1: Tama.
0: Sa ito yung ano, ito kaklaruhin ko ka Noel, walang nalalabag na kakapatan yung kabilang panig kung may ipipresent na bagong witness. Bakit? Kasi meron pa rin naman siyang pagkakataon na i-cross-examine. Meron pa rin naman siyang pagkakataon na tanungin ito. Meron pa rin naman siyang pagkakataon na magpasok ng rebuttal witness para kontrahin yung sinabi ng taong ito. So, hindi naman as if pag pinayagan natin yung isang witness na
1: disgrasya na yung kabila.
0: Tapos na. Diba? Hindi. Diba? Bibigyan ka ng lahat ng pagkakataon na i-check yung credibility niyan, tanungin niyan at magpresenta ng sarili mong mga testigo para kontrahin yung sinasabi ng tao. At sa dulo, ano bang maganda yung tanong mo eh. Ano ba ang interest natin dito? Ang interest natin lumabas ang buong katotohanan.
1: Katotohanan, yun lang.
0: So 'di ba? Anong mali doon?
1: So good point. Ayan, mga kababayan, ha, ito po nagkakaroon tayo ng ano, legal lecture doon sa mga arguments ng mga taong nagpapakalat ng fake news, mga kung anong argument. Ito po naglilinaw si Congressman Barry Gutierrez sa atin. Anyway, sa atin naman pong light, semi-light political portion, aking pong kinopya kay Tito Boy Abunda, no? Mabilisan lang po, si Kong Barry Gutierrez ay magbibigay ng one or two words describing the persons I will mention sa aking programa. Isa-isahin natin. Mabilisan lang to ko, okay. Ha? Chief Escudero.
0: Nagbago, pero may question mark sa dulo.
1: Anong Cayetano?
0: Online seller.
1: Bato de la Rosa.
0: Naduwag.
1: Marcoleta.
0: Ako. Kakasuhan na.
1: Risa Hontiveros.
0: Palaban.
1: Kiko Pangilinan.
0: Magaling.
1: Robin Padilla.
0: Naku. Lost.
1: Ivy Marcos.
0: Naku.
1: Sige. Hindi, yung tawa, okay na yun. Joel Villanueva.
0: Tumawid? Question mark.
1: Villar siblings, yung magkapatid.
0: Madaming kailangan sagutin.
1: Yan, okay. Si Senator Pia Cayetano.
0: Naku, nasira.
1: best actress. Senator Lacson.
0: Maayos.
1: Senator Sherwin.
0: Professional.
1: Senator Bam.
0: Edukado.
1: Congresswoman De Lima.
0: Vindicated.
1: Mayor Lenny Robredo.
0: Inaasahan.
1: Mayor Bico Soto.
0: Kinabukasan.
1: Yan. Alam mo, pinakasikat sa lahat ng mga binabanggit ko sa totoo lang sa programa ko, yung Mayor Bico Soto, parang lahat yata kakampi niya, kabati niya, tsaka maraming inaasahan sa kanya. Oh. Anyway, Mayor, kung nakikinig ka at nakakarating sa iyo, yan yung mensahe ng mga bisita ko sa aking programa. Anyway, sabi nila, lahat daw itong mga bagay na to ay hindi mo na maihiwalay sa usapin nang tunggali ang 2028.
0: Totoo
1: naman. At sinasabi ng maraming political analysts, sa ganang usaping ito, ano ang pagtingin mo sa dynamics nitong mga labanan, intramurals na to? Ito ba talaga ay related na sa laban ng 2028? Ano ang pagtingin mo rito, Kong?
0: Well, unang-una, hindi na natin pwedeng ihiwalay dahil diretso ang usapan. Kapag ma-impeach si BP Sara Duterte, ma-convict, sorry, ng Senate Impeachment Court, isa sa mga posibleng resulta ng kanyang conviction ay pagbabawal na siyang tumakbo o maupo sa kahit na anumang posisyon sa gobyerno. So, ibig sabihin, kung siya ay makukonvict, posibleng hindi na siya makatakbo bilang presidente ng 2028. So, malinaw yon na posibleng outcome nito. At kung mangyari yun, siyempre, malaking epekto yon dun sa mga kanilang pangarap. Kung hindi siya makakatakbo, edi makakandara pa yung kanyang mga kaalyado kung sinong ipapalit. Kaya kita mo naman, ganito palang kaaga, talagang ginagawa nila ang lahat para
1: maisalba
0: at mapigilan yung impeachment.
1: Pero may singit lang ako, Kong, parang ang balita rin natin, yung hanay ng maraming kaso sa gobyerno, sa ICC, sa plunder, parang nagkakaisa yata. Dahil umaasa sila na pag naupo si BP Sara sa Malacanang ay maliligtas sila. Parang may ganyang usapin eh.
0: Ang isang napansin ko nga yan eh, maaga pa lang eh. Naalala niyo nung dumalaw si BP Sara sa Senado, tapos nagpa-picture sa kanya yung mga ilang senador. Ang isang napansin kong common denominator nitong mga pumagpa-picture sa kanya, lahat may kaso eh. O lahat napangalanan dun sa mga investigasyon ng flood control eh.
1: Parang ano eh, parang hindi mo ba napapansin yan na, eto ha, siguro wag na tayo magbulag-bulagan mga kababayan. Parang sa labanan ito, unti-unting nabubuo kahit na magkakaiba ng political views, yung malawak na mamamayan na naghahanap ng katotohanan at unti-unting pinapalakas at nagdedepensa yung grupo ng mga politiko at mamamayan, kung hindi mga magnanakaw, eh mga nasiraan na ng ulo. Di ba? Parang ganun eh.
0: Kaya nga ako natatawa ako minsan pag nagsasalita yung mga kakampi ni BP Sara at sinasabi na ayaw na mga corrupt na politiko na maupo si BP Sara kasi tutugisin niya yung mga yan. Eh ako, tingnan mo na lang sino yung mga nakapaligid sa kanya.
1: Okay.
0: Sino yung mga senador na sumusuporta sa kanya at pumapaligid sa kanya. Eh kakamihan dyan, may mga kaso eh. Kaya kakamihan nga dyan, iimbestigahan eh.
1: Teka kung may isa pang tanong eh. Eh kayo naman eh, pinupolitika nyo si BP Sara kasi ayaw niyong maupo sa ano, inuunan niyo pa yung mga impeachment na yan. Hindi ba dapat unahin yung flood control? Diba?
0: Ako tingin ko, hindi dapat choice.
1: Pinagbabangga.
0: Dapat sabay.
1: Oh.
0: Diba? Ako, sa totoo lang, habang umaandar ang impeachment, binabanggit nyo kanina, Kanuel, matagal na tayo naiinip din.
1: Oo.
0: Na bakit parang iilan pa lang yung nakakasuhan dito sa flood control. Ako, dapat tuloy-tuloy yun. At yung ating paniningil sa ating pamahalaan na bilis-bilisan yung pagpapile ng mga kaso, eh hindi dapat yung tumitigil.
1: Pero ano nga, kung sa totoo lang, sineset ko rin si former Senator Trillanes, nagkataon parang ano, may advanced study siya ata at saka may conference abroad, no? Kasi gusto kong balikan yung statement niya na, Senator, sabi mo, pag lumagpas ang
0: Holy Week
1: at wala pa rin, o konti pa lang nakukulong, parang red flag yan. So gusto kong mabalikan yun dahil tingin ko, hindi ito usapin ng sinisisi natin yung gobyerno o nakikipag-away tayo. Usapin ito ng ano yung dapat na
0: tama
1: makita ng taong bayan. Di
0: tsaka,
1: ba? Parang ito simple lang, pinagnakawan tayo.
0: Tama.
1: Ano yung pananagutan? Di ba?
0: Tsaka nang galing mismo kay Pangulong Bongbong Marcos yan.
1: Oh.
0: Siya nagsimula nito eh.
1: Oh.
0: Nung siya ay nagsalita doon sa kanyang SONA last year.
1: Oh.
0: So ako, yun ang pinangahawakan ng taong bayan eh. Nangako kayo na iimbestigahan ito, na magkakaroon ng pananagutan yung mga taong lalabas na mayroong kasalanan dito.
1: Mahiya naman kayo.
0: Eksakto.
1: Ano kaya sasabihin ngayon sa SONA?
0: Eh dapat bago mag-SONA, madagdagan yung mga hanay ng mga kasuhan.
1: Oo, dapat ganun.
0: Ngayon kasi, sino ba? Si dating Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy, at may mga ilang mga kontratista, contractor, di ba? Yun na yun.
1: Ito, ang iniisip ko, paano mo i-re-raise yung ante? Kasi yung una, mahiya naman kayo. Di ba parang dapat dito, hindi ba yung sa progression ng laban, una kine-question mo muna, sunod sinisigawan mo na,
0: tama,
1: sunod hinahabol mo na,
0: tama.
1: Eh nung una diniklara niyang mahiya naman kayo, ano kaya ang dapat na sabihin ni Pangulo sa State of the Nation after yung mahiya naman? Hindi naman pwedeng nahiya ulit kayo.
0: Hindi, dapat sa presinto na kayo magpaliwanag. Yeah, diba? Ganun dapat, yeah. Diba?
1: Hindi pwedeng mahiya ulit, mahiya naman kayo part 2. Hindi pwede yun. Nako, Mr. President, ha? Dapat, hindi na pwede yung mahiya naman kayo. Dapat, ang sabihin, ay, yun, sa presinto
0: na kayo magpaliwanag.
1: Ayan,
0: dapat yun na yun eh.
1: Maganda yung sinabi ni Congressman Barry, doon kayo sa presinto na kayo magpaliwanag. No? Anyway, mga kababayan, wala na po tayong oras at patungo na po tayo sa balita ng ating Radyo Pilipinas 1. Ang iyong panawagan sa top congressman?
0: Pagsawa. Diba? Tayo ay patuloy na maging nakasubaybay sa mga nangyayari. Patuloy tayong maningil sa ating mga leader na yung kanila mga pinangako, na may mga mananagot, ay gawin nila.
1: Tama.
0: At lagpas dyan, dahil nga 2028 na pinag-uusapan natin ngayon, kahit na 2 years pa bago eleksyon, ganito kaaga, itatak na natin sa ating utak na hindi na pwedeng maulit to. Kailangan nating pumili ng mas maayos na mga leader, mga halal na opisyal. Dahil yan ang tanging maghiging susi at simula ng isang mas maayos na gobyerno at isang maayos na lipunan para sa atin.
1: At saka siguro dagdag kong ano, sinusuportahan ko yung sinasabi mo, idagdag pa natin diyan yung pagwawaksi sa mga dinastiya.
0: Tama.
1: Hindi ba? Yan yung nagahari sa bayan natin eh.
0: Tama.
1: Anyway, mga kababayan,
0: ang daming magaling na Pilipino.
1: Ang dami.
0: Ang daming mga maayos na Pilipino.
1: Hindi makasingit.
0: Yun ang ilagay natin sa pwesto.
1: Tama, tama. Maraming salamat, Senator Barry. Kung Barry kasi si ano, si Secretary Ronald, kinakampanya ka ng senador. narinig ko lang naman. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa ating suki, Congressman Barry Gutierrez, at sa ating pong mga tagapakinig, tagapanood dito po sa TikTok ng Bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.
2: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 501.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Panlabas na hamon sa ekonomiya mananatili hanggang sa susunod na taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
6: Pilipinas Report.
7: Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na inaasahang magpapatuloy ang external sector challenges ng bansa hanggang 2027. Bunsod yan ng mataas na presyo ng langis, tensyon sa gitnang silangan at mabagal na paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa BSP, lumaki ang balance of payments o BOP deficit ng bansa sa unang quarter ng 2026 dahil sa pagtaas ng gastos sa pag-angkat ng langis at iba pang mahalagang produkto kasabay ng paghina ng foreign investments. Naging mas mahina rin ang piso dahil sa tumataas na import cost at global uncertainty. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang external buffers ng bansa. Sa ulat ng BSP, umabot sa $106.6 billion ang gross international reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Marso. Sapat upang tustusan ang halos 7 buwan ng pag-aangkat at magsilbing panangga laban sa external shocks. Sa kabuuan, inaasahan ng BSP na magpapatuloy ang mga hamon sa ekonomiya ngayong taon at sa 2027 at gayunman, may inaasahang unti-unting pagbuti sa susunod na taon habang bumabawi ang pandaigdigang ekonomiya at dahan-dahang lumalakas ang pagpasok ng pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro. Department of Human Settlements and Urban Development tuloy ang ayuda sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Si Ray Ferrer sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinagpapatuloy ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pamamahagi ng shelter assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, mahigit 2,800 pamilya sa General Santo City at Sarangani ang makakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority. Patuloy rin ang validation ng mga benepisyaryo sa Davao Region habang nagpapatuloy hanggang ngayong araw, Hunyo 27, ang pamamagi ng shelter repair kits at cash assistance sa mga bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani. Ang mga shelter repair kits ay naglalaman ng mga materyales at kagamitang kailangan sa paunang pagkukumpulong ng mga nasirang bahay habang dagdag suporta naman ang ipinagkakaloob na cash assistance sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibabang balita, ang kumpanyang Dermalog nagpasalamat sa pagsuporta sa digitalization ng mga serbisyo sa transportation sa bansa. Si Quincy Kahilig sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang Dermalog Identification Systems GmbH sa sambayan ng Pilipino sa kanilang tiwala, pakikisa at patuloy na paggamit ng Land Transportation Management System o LTMS. Malaking tulong umano ang LTMS sa pagsisikap ng pamahalaan na gawing moderno at digital ang mga serbisyong may kaugnayan sa transportasyong panlupa sa pamamagitan ng integrated digital platform na papadali ang mga transaksyon at mas nagiging accessible ang mga serbisyo at napapalakas din ang seguridad ng mga dokumento. Gayun din ay naitataguyod ang mas malinaw at responsableng proseso sa pamahalaan. Kinararangal ang Dermalog na maibahagi ang teknolohiya nito at technical expertise sa isang proyektong araw-araw na nagsisilbi sa bilyong-milyong motorista at iba pang sektor na may kaugnayan sa transportasyong panlupa sa buong bansa. Ayon ito kay Gunther Mull, CEO ng Dermalog. Kinilala rin ng kumpanya ang pagsisikap ng ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas, mga kawalin ng gobyerno, technical teams at iba pang mga stakeholders na tumulong para mabuo at maipatupad at sa patuloy na operasyon ng LTMS. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At pangwakas na balita, sa lalawigan, emergency dredging sa Albay, pinalalakas ng DPWH Bicol kontra pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa report.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Puspusan ang isinasagawang emergency dredging operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol sa ilang lugar sa Albay bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na typhoon season. Ayon kay DPWH Bicol spokesperson Justine Dayandante, habang nakatuon ang uplan kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Naga City, Camarines Sur, tuloy-tuloy rin ang paglilinis at pagpapalalim ng mga ilog at daluyan ng tubig sa iba pang lugar sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sinabi ni Dayandante na natapos na ang emergency dredging sa mga bayan ng Camalig, Bakakay, Uwas, Daraga, Libon at lungsod ng Legazpi. Anya, isinasagawa ang naturang operasyon kapag may kahilingan mula sa isang local government unit at may nakalaang heavy equipment ang ahensya para sa agarang deployment. Kaugnay nito, sinabi ng DPWH Bicol na nakaposisyon na ang mahigit 140 heavy equipment sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon bilang paghahanda sa anumang emergency operations. Maaari pa itong madagdagan sa humigit kumulang 200 kagamitan kapag may inaasahang bagyo upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at iba pang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
13: Radyo Pilipinas
14: and Capital 104.3 Colab.
15: World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278,
23: Sports Radio 918,
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko
26: 738,
27: at Radyo Pilipinas World Service.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3,
31: the AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM,
33: Radyo Pilipinas,
34: Radyo Pilipinas
35: and Capital 104.3 collab.
36: Radyo Pilipinas is on Viber.
37: Viber.
36: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
37: Receive credible news and information.
36: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
37: Stay on track
36: with Radyo Pilipinas on Viber.
37: Viber.
36: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
38: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
36: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
36: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Music and memories.
3: Memories.
2: Music and memories.
3: Light the corner.
2: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pangulo at Prime Minister para itulak ang pagpapalalim ng ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa mahahalagang sektor. Inaasahan din na mapag-uusapan ng dalawang leader ang ugnayan nito sa usapin ng depensa, kasama na ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, pati na ang pagpapalawak ng kolaborasyon sa enerhiya, maging ang people-to-people ties. Tatalakayin din nila ang ASEAN chairship ng Pilipinas at isusulong ang mga prioridad sa rehiyon, lalo't ang Canada ay ASEAN dialogue partner mula pa noong 1977. Inaasahan ni Prime Minister Carney na mas mapagtitibay ang relasyon ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ni Pangulong Marcos Jr. Pangunahan din ng Pangulo ang mga pakikipagpulong sa mga Canadian business leader at mamumuhunan upang hikayatin na mag-invest sa Pilipinas, lalo na sa information technology, artificial intelligence, business process management at infrastruktura. Bibisita rin ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos sa Filipino community roon para kilalanin ang kanilang kontribusyon, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa Canada. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Mula Hunyo 22 hanggang 26, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad, inspeksyon at pagsuporta sa mga proyektong layong mapabuti ang serbisyo ng publiko at matiyak ang mahusay at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Ang buong linggo ng Pangulo ating pumbalikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
0: Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa Visayas kung saan pinasinayaan niya ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan sa buong taon at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Sa Cebu City, sinaksihan niya ang paglulunsad ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development na magbibigay naman ng masustansyang pagkain sa mga nangangailangan bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan laban sa gutom at malnutrisyon. Sa Naga City, Cebu, ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Sa Sultan Kudarat, pinasinayaan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Antong Dam and Irrigation System Project na inaasahang magpapataas ng produksyon sa agrikultura at magpapalakas sa food security ng bansa. Sa Coronadal City, ipinagkaloob niya ang Socio-Civic Projects Fund sa mga lalawigan ng South Cotabato sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang upang pondohan ang mga proyektong pangkaunlaran ng mga lokal na pamahalaan. Sa sektor ng kalusugan, ininspeksyon ng presidente ang pagpapalawak ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, kabilang ang itinatayong 13 palapag na mega hemodialysis center na inaasahang magiging pinakamalaki sa Timog Silangang Asya. Target nitong magsimula ng operasyon pagsapit ng unang bahagi ng 2028 upang mapalawak ang serbisyo sa dialysis at mapabilis ang pag-access ng mga pasyente sa dekalidad na pangangailangang medikal. Sinuri.
2: Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations.
1: Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na sasangayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon.
3: The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated.

0: ay umuwi na ito ng walang buhay. Sa ibang balita, mahigit 9,000 pulis ang ide-deploy ng Philippine National Police para sa White Ribbon Movement rally sa EDSA People Tower Monument bukas po yan, June 28. Ayon sa PNP, mayroon na silang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City at sa iba pang LGU na malapit sa lugar. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad, magpapatupad din ng traffic management ang kapulisan. Tiniyak naman ng PNP na wala silang na-monitor o namo-monitor na anumang banta sa gaganaping pagtitipon. Samantala, nakapagtala ang Fibox ng serye ng lindol sa Bolinao, Pangasinan simula noong May 27. Ayon sa Fibox, muling nakaranas ng lindol ang karagatan ng Bolinao simula alas 7 kahapon ng umaga hanggang alas 11:15 ng umaga ngayong araw. Ang magkakasunod na lindol ay may lakas na 1.8 hanggang 5.1 magnitude.
1: Establishmento kung saan lumaban ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. Ang insidenteng ito ang kinikilalang naging mitsa ng modernong kilusan para sa karapatan ng LGBTQIA+ sa buong mundo. Makalipas ang isang taon, isinagawa ang kauna-unahang Pride March bilang paggunita sa Stone Riots mula noon, naging taunang pagdiriwang ang Pride Month sa iba't ibang bansa bilang panawagan sa pagkakapantay-pantay, pagtanggap at paggalang sa pagkakaiba ng bawat tao. Isa sa mga pangunahing isinusulong ng komunidad sa maraming bansa ang pagkilala sa same-sex marriage o civil union para mabigyan ng pantay na karapatang legal ang mga magkaparehong kasarian. Sa kasalukuyan, mahigit 35 bansa ang kumikilala sa same-sex marriage, kabilang ang Canada, Spain, Taiwan, Thailand at Estados Unidos. Samantala, may ilang bansa namang pinapayagan ang civil unions o registered partnerships na nagbibigay ng ilan sa mga legal na benepisyo ng kasal.
2: Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo para sa mas malawak na proteksyon laban sa diskriminasyon at pagkilala sa pantay-pantay na karapatan ng LGBTQIA+ community. Noy Brands, para sa Bayan.
0: Samantala, abiso po sa mga motorista dahil sarado po ang ilang kalsada sa Metro Manila ngayong araw dahil sa pagdiriwang ng Pride Month. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Ilang mga kalsada sa Metro Manila ang sarado ngayong araw para sa mga aktibidad bilang pagdiriwang ng Pride Month ng buwan. Sa Quezon City, sarado sa mga motorista simula kaninang alas 6 ng umaga ang University Avenue, Emilio Jacinto Street, Ilanan Street, Osmeña Avenue, Rojas Avenue at Lacandula Street sa University of the Philippines Diliman. Pansamantala namang isasara ang 3 hanggang 4 na lane ng Commonwealth Avenue depende sa dami ng dadalo sa Pride March. Maglalagay rin ng traffic cone sa kalsada ilang gabay sa mga lalaw sa marcha. Sarado rin ang Maginhawa Street sa pagitan ng Mapagkawang Gawa at Pagiting Street mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi para naman sa pagdaraos ng Maginhawa Pride Village. Sa lungsod naman ng Maynila, sarado simula alas 8 kaninang umaga sa mga motorista ang Remedios Circle. Ang kahabaan ng George Bocobo Street mula San Andres Street hanggang Remedios Circle at ang kahabaan ng Remedios Street mula George Bocobo Street hanggang Guerrero Street. Makikita sa Facebook page ng Manila Public Information Office ang listahan ng mga kalsada na maaaring daanan ng mga motorista. Pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang anumang abala. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Samantala, alamin naman po natin kung magiging maulan pa rin ang panahon na hanggang bukas mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.
4: Magandang gabi, Ma'am Sheila, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Meron po tayong LPA na minimonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita sa layong 965 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Kasalukuyan, nakaka-apekto ito sa eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga at Davao region. Nagdudulot po yan ng mga pag-ulan doon. Samantalang sa Metro Manila, Ilocos region, Dust of Visayas, Batanes, Lubuin Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dahil po sa habagat. Then the rest of the country, generally fair weather ang maraming nasang panahon dahil din sa habagat.

0: Ano po yan, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybayin dagat. Sa nalitas mula sa Pag-asa, ito po si Lori de la Cruz.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.

0: Samantala, sa kanyang pagbabalik sa London, England, maglalaro bilang number 29 seed ang Filipina tennis star na si Alex Ayala para sa kanyang sunod na Grand Slam tournament ngayong taon sa prestigyosong Wimbledon Open. Susubukang ipagpatuloy ni Alex ang kanyang impresibong kampanya sa grass court matapos ang kanyang makasaysayang title run sa Birmingham Open at semifinals team sa Berlin. Target ni Ayala na makabawi mula sa kanyang naging 2025 performance sa Wimbledon kung saan maagang nagtapos ang kanyang kampanya sa round of 128. Magsisimula ang main draw ng Wimbledon Open ngayong Lunes, June 29.
1: Sa sandalan ngayon ng Pilipinas, ang pagpapadala ng daang-daang delegasyon para sa layuning makamit ang pinakamagandang performance ng bansa sa magaganap na Asian Games ngayong taon. Dyan po yan sa Japan. Yan ang ulat ni Paulo Salamatin.
2: Nakatakdang magpadala ang Pilipinas ng mahigit 400 mga atleta para sa magaganap na 28th Asian Games mula September 19 hanggang October 4 sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, umabot na sa 419 ang bilang ng mga atletang bubuo sa delegasyon ng bansa, bagamat posible pa itong madagdagan depende sa mga huling pagbabago sa listahan. Ang nasabing bilang ay ikalawang pinakamalaking delegasyon na ipapadala ng Pilipinas sa Asian Games, sunod lamang sa 524 athletes na sumabak noong 1994 Hiroshima Asian Games.
3: Everything is set. 419. Sarado na yon. Pwedeng mabuhasan ng dalawa, tatlo. Pwedeng madagdagan ng isa, dalawa. So maglalaro lang yun ng 420. Okay, unless ongoing pa hanggang next week, gymnastics. Pero hanggang lima lang yon. Kasama na yun sa 419.
4: Yung women.
3: Yung men's pumasok na eh. So yung sa last pa, yung east, tapos na eh, pumasok na yung 30.
2: Kabilang sa mga inaasahan na sa kampanya ng Pilipinas, Olympic at World Champion na pangungunahan ni na Carlos Yulos sa gymnastics, kasama ang mga pambato ng boxing, swimming, jiu-jitsu, esports at golf. Samantala, binigyan din ni Tolentino na dumaan sa mahigpit na qualification process ang mga atletang kasama sa delegasyon, kaya naman abot kamay umano ang pagsungkit sa mas maraming medalya ngayong taon.
3: Ipinili natin mabreak yung ano, yung last, Palembang at saka Hangzhou. Kaya yun, kasi mabilat ang qualifying. Nag-qualify tayo. Correct. Ngayon may qualifying. So yun yung magdadala doon.
2: Target ng Pilipinas na higitan ang 4 na ginto medalya na nakuha nito sa 2018 Palembang Games at 2022 Hangzhou Asian Games. Kapag nagtagumpay, may tatala ito bilang pinakamahusay na performance ng Pilipinas sa Asian Games mula pa noong 1962 Jakarta Edition, kung saan nakasungkit ang bansa ng 7 gintong medalya. Paulo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: Eto naman, makisaya naman po tayo sa pagdiriwang ng Pride March na kasalukuyang pong isinasagawa sa University of the Philippines, Diliman. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Isa sa mga nagtungo ngayong araw sa Pride March ang 15 anyos na si Cyril kasama ang kanyang mga kaibigan. First time nila na makiisa ngayong taon at para sa kanya, mahalaga ang kanyang pakikiisa.
6: Super halaga po na supportahan po natin yung LGBT. Kasi sobrang dami pong discrimination. Ang alam ko po yung Philippines po, isa po sa parang pinakamalaking parang mas marami pong LGBT here in the Philippines. Kaya dapat po, pahalagan po natin yung mga LGBTs.
5: Gayto rin ang sa loob ni Chloe na pangatlong beses nang lalahok sa Pride March ngayon taon.
7: It is very important since it's the only day that we celebrate Pride. It's not everyday occurrence. So it is really important that we celebrate each other's pride.
5: Ilan lamang sina Cyril at Chloe sa libo-libong nakiisa sa lablaban sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Isa lamang ang lablaban sa mga aktibidad na idinadaos ngayong araw bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan. Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang sarado para sa mga motorista ngayong araw. Sa Quezon City, sarado sa mga motorista simula kaninang alas 6 pa ng umaga ang University Avenue, Emilio Jacinto Street, Ilanan Street, Osmeña Avenue, Rojas Avenue at Lacandula Street. Pansamantala namang isasara ang 3 hanggang 4 na lane ng Commonwealth Avenue depende sa dami ng dadalo sa Pride March. Maglalagay rin ang traffic cone sa kalsada bilang gabay sa mga lalahok sa marcha. Sarado rin ang maginhawa street sa pagitan na mapagkawang gawa at magiting street mula alas 9 kaninang umaga hanggang alas 12 mamayang hating gabi para naman sa pagdaraos na maginhawa Pride Village. Bukod sa performances, handog rin ang maginhawa Pride Village ang iba't ibang merchandise na ibinebenta ng mga negosyo na nasa kahabaan ng nasabing kalye. Sa lungsod naman ng Maynila, sarado simula alas 8 kaninang umaga sa mga motorista ang Remedios Circle. Ang kahabaan ng George Bocobo Street mula San Andres Street hanggang Remedios Circle at kahabaan ng Remedios Street mula George Bocobo Street hanggang Guerrero Street para sa pagdiriwang ng Metro Manila Pride. Makikita sa Facebook page ng Manila Public Information Office ang listahan ng mga kalsada na maaaring daanan. Pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang anumang abala. Gabi Wilde Villegas para sa Bayan.
1: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For league service.
0: Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magic 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko
5: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.
6: Publiko.
7: Music and memories.
8: Memories.
7: Music and memories.
8: Light the corners of my...
7: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

for you brightened up my sky. Was there the sky?

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Memories. Music and memories. Light the corners of my heart. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
2: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 19 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
9: Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw po ngayon ng Linggo, 28 ng Hunyo, taong 2026. Baba, next week la. Next week, July na, ano? Huli na naman po sumasa inyo ang programa Mabuhay Pilipinas. Siyempre ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Saan ba tayo napapakinggan ngayon? Tayo po ay napapakinggan, ano? Sa live stream ano ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Facebook page. Siyempre sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ano-ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Siyempre pag-uusapan natin ngayon yung sektor ng pampublikong transportasyon dahil sunod-sunod yung rollback. At itong week na ito ay malaki ang rollback. Ano ba mga naging epekto nito sa sektor ng transportasyon natin? Mamaya makakapanayam natin ano, si Calando Marquez. And syempre, pagka-interview natin, sasabihin din natin yung inaabangan lagi sa akin ni Ruben Malinlin. Yung Linggo ang oil price adjustment estimate, ano? Siguro, pag-usapan na rin namin mamaya ito, no, nang makakapanayam natin mamayang umagang ito. Mamaya na nga, umaga pa, no? Yun nga, pasensya na ako kayo, medyo na huli ang ating pagsahing papawid ngayong umagang ito. May nadaanan lang kasi akong ano eh. May nadaanan lang akong fun run. Mali ko naman, hindi ko nalaman na may anunsyo pala. So yun, medyo nakipan run din ako. Medyo naiipit, ano? Pero anyways, the show must go on pa rin tayo. At syempre, tungayin muna natin, ano, bago yung mga balitaan ngayong umagang ito, tungayin muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo ng hatid sa atin ng Presidential Week. Syempre, the one and only Raquel Bayan. Raquel!
10: Araw ng Lunes, 22 ng Hunyo, biyaheng Bohol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang silipin ang progreso ng ilang mga proyektong pampubliko. Kabilang dito ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang pagkikinabangan ng 717 magsasaka sa lugar at nagbibigay patubig sa 530 hektarya ng lupang sakahan. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang paglulunsad ng walang gutong kitchen sa Cebu. Isa itong proyekto ng administrasyon na nagsisiguro na napaaabutan ng masusustansyang pagkain ang mga Pilipinong nangangailangan ito. Sinilip rin ni Pangulong Marcos ang Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City, maging ang Metro Cebu Expressway Segment 3A Rehabilitation sa Naga. Ayon sa Pangulo, pinaigting ang kalsada kung saan nagbukas ng karagdagang 2 lane. Sa ganitong paraan, kahit kailanganing isara ang 2 lane sakaling muli magkaroon ng pagbuhon ng lupa, mayroon pa ring lane ang mananatiling bukas upang madaalan ng mga motorista. Araw ng Webes, 25 ng Hunyo, biyaheng Sultan Tudarat ang Pangulo. Una nitong binisita ang Coronadal City para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, kung saan nakatanggap ng 40 million pesos at 96 million pesos ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato at Cotabato sa ilalim ito ng Social Civic Project Fund. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation Project. Bahagi pa rin ito ng kaliwat-kalang hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pagpapalakas ng agri-sector ng Pilipinas at bilang paghahanda na rin sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Araw ng Biyernes, 26 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulo Marcos ang itinatayong Hemodialysis Center sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Anya, kailangan mapabilis ang konstruksyon ng gusali, lalo tigit 11% ng mga Pilipino ang mayroong chronic kidney disease at ang pasilidad na ito tutugot sa pangangailangan sa dialysis treatment. Matapos nito, ininspeksyon ng Pangulo na kumpletong bahagi ng GRNet and Drainage Improvement Project. Sabi ng Pangulo, ramdam na ng mga motorista ang ginhawang dala ng pinag-iting na drainage system sa lugar. Pinatutukan naman ng Pangulo sa Quezon City LGU ang pagtugon sa problema sa basura tuwing bumabaha na bumabaraan niya sa drainage system. Matapos nito, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang paglulungsad sa pinaigting na Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 na ginanap sa Malacanang. Sisiguro ito na ang prioridad sa paggastos ng pamahalaan ay nakaangkla sa national development at ang mga ginagastos ng proyekto ay tunay na nararamdaman at kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Sa kaganapan, inilunsad rin ang centralized open monitoring platforms for appropriations and spending statistics o COMPAS. Ito naman ang website na maaaring bisitahin ng publiko upang i-monitor kung ano-ano ang mga programa o proyekto na pinaglaanan ng pamahalaan ng pondo, magkano inila ang pondo, ano na ang update sa gastos ng isang departamento o kung saan eksakto napunta ang pondo ng taong bayan. At yan ang mga aktividad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Rakal Bayan. Dako naman tayo, ano, sa report sa labas ng ating himpilan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Oras po natin 27 minutos, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Ito naman ho sa ating Metro Reports, DSWD mahigit 650,000 ng food packs na ho ang naihatid sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Hatid sa atin yan ang ating kasamang si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, Kuyang Ray.
11: AJ, patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD, umabot na sa 650,053 family food packs, 15,535 non-food items at 13,595 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi na hanggang kagabi, Hunyo 27. Pinakamaraming ayuda ang naihatid sa Soxargen na nakatanggap ng mahigit 588,000 family food packs. Sinundan ito ng Davao Region na mahigit 58,000 food packs. May ipinamahagi ring ayuda sa farm at sa Buanga Peninsula bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakipag-ugnayan sa mga LGU upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, BSP nga po, tiniyak ang mahigpit na pag-monitor sa ekonomiya sa kabila nga po ng pagbaba ng consumer confidence sa quarter 2 ngayong 2026. Detalye sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nananatili ang mahigpit na pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa kalagayan ng ekonomiya matapos maitala ang pagbaba ng consumer confidence sa ikalawang quarter ng 2026. Punsod na pangamba ng mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng pagkain at langis dahil sa sigalot sa Middle East. Batay sa pinakahuling consumer expectation survey ng BSP, inaasahan din ng maraming kabahayan ang paghina ng piso, pagtaas ng unemployment at mas malaking gastusin sa mga pangunahing pangangailangan. Dahil dito, mas nagiging maingat ang mga mamimili sa paggastos, paghiram at pag-iimpok ng pera. Sa kabila nito, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang epekto ng mga pandaigdigang pangyayari sa presyo ng mga bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ginagamit din ng ahensya ang resulta ng Consumer Expectation Survey bilang mahalagang batayan sa pagbuo nito ng monetary policy formulation. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Maraming salamat, EJ Lazaro. Oras po natin 6:30 minutos. Makalipas na po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Sa iba pa natin mga balita, ano, official nang nagsimula ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution Panel laban nga po kay Vice Presidente Sara Duterte sa darating na July 6 kasunod ng pagtatapos ng 5 araw na pre-trial conference sa Senado. Iniayag nga po ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na inaasahan tatakbo ng hanggang 3 buwan ang buong paglilitis. Gayunman, ayon sa tagapagsalita, maaaring itong mapabilis kung higit sa 1 testigo ang maihaharap ng bawat panig sa bawat araw ng pagdinig. ipinaliwanag ni Tolosa ang magiging takbo ng schedule sa Senado ay tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang SONA at ililipat tuwing Martes hanggang Webes pagkatapos ho ng SONA. Upang mailatag ang buong kaso, umiling ang prosecution ng 62 days para iharap ang lahat ng kanilang mga ebidensya, habang 30 days naman ang hinihingi ng kampo ng depensa para sa kanilang sagot. Oras po natin, 31 minutos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Inatasan ng liderato ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng regional at local police units nito na ibigay ang buong suporta sa hakbangin ng Department of Education o DepEd. Ito ay makakaraang ilunsad ni Education Secretary Sonny Angkara ang mga pinaigting na hakbang para tiyakin ang seguridad, kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro, gayon din ang mga kawanin ng eskwelahan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., paigtingin nila ang seguridad sa paligid ng paaralan at tiyakin ang ligtas na kapaligiran sa pagkatuto ng bawat pag-aaral alinsunod gao sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod sa pinaigting na presensya ng pulisya sa mga paaralan, nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga opisyal ng DepEd at mga lokal ng pamahalaan sa paglalatag ng mga hakbang upang mailayo ang mga eskwelahan sa anumang banta. Magugunitang naglunsad ang DepEd ng isang nationwide multi-agency effort para higit pang paigtingin ang kaligtasan ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Tacloban City. 32 minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga, natanggap na ng Department of Justice ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ito'y kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez, posible rin na makasuhan ang mga nabanggit na individual ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Sa ngayon, sasailalim muna sa paunang evaluation at referral para matukoy kung kompleto at sapat pa ang mga sinumiteng ebidensya para sa susunod na mahakbang sa proseso. Ipinaliwanag ng DOJ na kung makikitang kulang ang ebidensya, maaari itong ibalik para sa karagdagang case build-up sa koordinasyon ng CIDG alinsunod sa DOJ Department Circular No. 20. Habang kung sapat naman ang referral, maaari na itong i-docket at isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Oras po natin, 34 minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Ravon, ibigay mo.
6: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
14: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
15: Mm-hmm. dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
16: Ay, aircon ba ako?
15: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasi saliba pala itong rep natin.

0: regulation law ay wala tayong aasahan na gaganda pa yung ating bibilihin ng mamamayan, dahil ang mamamayan kasi, Sir AG, ang nagsasuffer dyan sa oil deregulation law. Kaya mas nirecommend na namin, sumulat na kami sa Kongreso at Senado na kailangan ay ibalik na yung OPSF. Yan ho yung kailangan namin, yung dating pinapairal ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noong panahon niya, yung tatay ng ating Pangulo, ay mas maganda na ibalik na lang sana. Kaso nga lang ho, ito po ay para bang nakatanim na sa, nakaugat na sa mga dugo ng mga negosyante ng gumagamit ng oil deregulation law, eh hindi pa 28 years na po, magto 29 years na, eh wala pa rin kabusugan yung ating mga oil industry. Kaya masakit man sabihin ito, pero talaga ang taong bayan, Sir AG, ang nagsasuffer dito. Kaya kami ay nakasuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang programa, lalo na yung batas na ipapera niya, yung Patak Pinoy Act, na dapat gamitin na natin yung ating mga resources na pwede naman tayong gumamit ng 100% na biodiesel. Kaya yan ho yung isa namin, ipapakita sa darating na July 6.
1: Ayan.
0: Kung paano yung proseso, dahil mayroon na tayong kasamahan ng mga inventors, Engineer Capistrano, na napakaganda ho yung machine na ginawa niya, na ginaya niya ito sa Australian technology, na itatayo na natin dito ho yung paggawa ng 100% na biodiesel na galing ito sa mga used cooking oil.
1: Sa kasalukuyan, ito naman nakalandon, maputol kita, dahil alam ko, ito pag-uusapan din natin yan, nabanggit mo na ng bahagya yung topic natin next. Sa kasalukuyan po, tinataya magkano naman yung mga na idagdag sa nauwing kita ng mga driver kasunod nga nito mga nagdaang mga rollback? May estimate ba kayo?
0: Humina na naman yung audio, Sir AJ.
1: Ayun nga,
0: maganda yung pag-uusap natin. Oh.
1: Ayun, yan. Kalando. Sa kasalukuyan po, Kalando, tinatayang, sa tingin nyo po, magkano po yung naidagdag na naiuwing kita ng mga driver kasunod nga nitong mga nagdaang rollback at itong big time rollback nitong linggong ito?
0: Medyo maganda naman yung naidagdag, kaya lang kung ibabase mo yung naidagdag doon sa pagtaas naman ng ating mga prime commodities, ay malayo pa rin yung ating mga binibili. Dahil nga ang ating inirekomenda sa ating gobyerno na sana mapakinggan ng ating lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong, na napakarami ho ang kanyang masabalikat, at sana yung mga nakaupo, gawin na lang ho na ang ating gobyerno, sila na lang po ang susundo yung mga produkto, lalo na sa Baguio, sa Nueva Vizcaya, sa Mindoro, sa Quezon, na dapat ho sa mga iba't ibang lugar, yung ating agriculture, sila na ang magdala ng mga pagkain, yung mga pananim na mga binibiyahe dito sa Maynila. Dapat po ay gobyerno na ang magbiyahe, dahil ito pong pinagsasamantalahan na dahilan, yung napakataas na sinisingil ay yung pong sinisingil na krudo. So dapat siguro isustain ng ating gobyerno yung pagbibiyahe na sila na ang kukuha na magdala dito, dahil nga itong mga traders na mga nagdadala ay wala rin kabusugan, dahil nga sobra doble-doble, triple pa ang presyo yung panggagalingan. Halimbawa yung sayote, magkano lang sa Baguio ngayon? 8 pesos, 10 piso isang kilo. Pagdating sa Maynila, 80 pesos. So, grabe yung mga presyo. Kaya, nahihirapan talaga ang mamamayan kung ganito. Kaya, ang ating pinapanawagan sa ating Pangulo, sa agriculture, na sana ho, sila na ho, dahil ang daming mga truck na pwedeng bilhin ng gobyerno na kayang-kaya naman nila, dahil siguro bawasan na lang nila yung mali-maleta.
1: Ayun. Ito naman, sa tingin nyo naman po, Kalando, nabanggit nyo na kanina yung mga alternative fuels na maaaring gamitin ng sektor ninyo, no? At syempre, pwede na rin gamit. Hello, Kalando, ayan. Sa tingin nyo po ba, Kalando, handa na ang ating mga chopper at operator kung sakaling mag-transition na tayo sa paggamit nitong tinatawag na biodiesel? Alam ko, may mga, ayun nga, nabanggit mo na kanina, no, yung...

0: inyong isa sa gawang technological advancement pagdating nga po dyan sa alternative fuel gaya nitong biodiesel, Kalando. Ano masasabi nyo rito?
1: Malaki ho ang diferensya dahil yung aming tinignan na presyo natin na kung tutulungan tayo ho ng ating mamamayan, dahil ang ating mamamayan naman po, yan po yung isa sa pinakamalaki. Dahil nga umatin tayo ng Climate Change Commission na task force meeting yan sa Rizal Technological University sa Mandaluyong nung Biyernes, ay napakaganda na sila mismo ang nagsabi na yung isa sa pinakamalaking pulutan na pumupunta sa ilog sa dagat ay yung mga mantika na itinatapon lamang ng ating mga yung komunidad. Dahil nga alam mo naman, yung isang baso minsan na magpakadali lang itapon sa kanal. Pero kung ilang milyon, ilang libo yung nagtatapon kada oras. Kaya ito ho sana ho yung ating pakiusap na yung community ipunin para sa ganun ho, ay yan po ay bibilihin ng ating mga gagawa ng biodiesel. At kami ho mismo, yun po yung aming rekomendasyon, bibilihin namin. Hindi namin hihingin sa mga komunidad, sa residente. Bibigay kami sa isang barangay ng isang depositohan para bilihin natin yung ilang drum o ilang container na linggo-linggo na maipon nila para mai-convert natin sa biodiesel, dahil ang ating mga karating bansa, lalo na yung Australia, lalo na India, lahat na ho alo sa ultimo Singapore, ay hindi ho pwedeng itapon, kaya nagagamit po nila yan na biodiesel na 100% na mataas ang cetane. Kaya yan ho yung aming teknolohiya na pinag-usapan dito sa Philippine Inventor Society. Nag-usap-usap kami nila, Ronald, yung pangulo ho ng Philippine Inventor Society noong Biyernes, na ito ay gusto namin palaganapin. Kaya kami po ay humihingi na ho dito pa lang sa ere. Humihingi kami ng audience kay Secretary Solidum, dahil alam nyo naman ang ating Secretary Solidum, ang aking sinasabi ay 8 years na ginagamit ng ating Secretary Solidum itong biodiesel na aking sinasabi.
0: Ayan. So, Kalando, ito, gusto ko na lang din, para sa kalinawagan, no, kalinawan ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang kahibaan nitong biodiesel sa tradisyonal na langis? Mas lamang po ba ang tinatayang benepisyo nito sa ating mga tsuper?
1: Pag sinabi mo kasi na biodiesel, Sir AG, mas mataas ho yung kanyang percentage, yung sitting, yung tinatawag na mas madaling masunog sa madaling salita.
0: Kumbaga sa gasolina, Kalando.
1: Kaysa dun sa ordinary diesel.
0: Oo, kumbaga, Kalando, so to speak.
1: Mas maganda sa makina.
0: Oo, mas maganda sa makina. At yung
1: mapaluma, mapabago, yun po yung benepisyo. Mas maganda ho ang paggamit nitong...
0: Okay, so talagang ito ay makakatulong na makakalesen pa sa maintenance cost ng mga makina ng jeepney, and at the same time mas makakahinga ng maluwag itong mga engine, no, ng mga chopper natin. Tama ba ako, Kalando?
1: Oo, tama ka dyan, Sir AJ. Kaya tayo ho ay nananawagan sa ating mamamayan na sana itong mga imbensyong Pilipino, dahil ako nanghihinayang yung ipinasa ng ating Pangulo na pinirmahan na niya yung Tatak Pinoy Act ng ating bansa, na napakaganda ho. Pumunta ka sa Korea, pumunta ka sa Japan, pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, napakaganda ho at tinatangkilik nila ang kanilang produkto ng sinasabi ko, ultimo nga basura sa Japan na mga makina ay dito ay binabagsak sa atin, dahil nga sila ay talagang yung teknolohiya nila ay pinaniniwalaan nila na makakatulong, at yun po yung nagbabangon ng kanilang bansa. Pero dito sa ating bansang Pilipinas, yung ating mga inventor na kagaya natin, na tayo po ay innovator ng ating jeep na air condition na nare-rehistro na sa buong mundo ngayon ang ating air condition na jeep, dahil lumabas na po yun sa China. Yung air condition na jeep ngayon na kinuha nila sa akin yung teknolohiya, yung structural design. So ngayon, gumagawa na po ang Dongfeng ngayon sa China na jeep, ibinibenta sa ibang bansa kagaya ng Papua New Guinea. Doon na sila kumukuha ngayon ng jeep, na sana ho tayo yung nandoon sa Papua New Guinea, dahil tayo ho ang nagbigay ng authority para gamitin po yung structural design ng innovation ng jeep natin, air condition jumbo jeepney. Pero anong nangyayari? yung modernization, Sir Iggy, nung nakaraan. 14,700 na tinanggal na jeep sa kakalsadaan. Ang ipinalit, minibus, at isinulat pa yung pambansang panlupang sasakyan na pangalan ng ating jeepney. Isinulat pa sa tagiliran ng minibus na modernized jeepney. Mm-hmm. Nakakainsulto para sinasampal-sampal nila yung ating mga manggagawang Pilipino.
0: Alright.
1: Ng jeepney, di ba?
0: Oo. Ayan na nga, Kalando, no? Ito naman, gusto on the lighter side naman tayo. Balita ko, meron kayong mga isinasagawang mga insurance policy.
1: Yung sinasabi policy. Ko pala, Sir Iggy, sorry, napultol kita. Yung panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, panahon nung nakarang administrasyon, yung pong mga 14,000 na sinasabi ko, panahon nung nakarang administrasyon, ang jeep na tinanggal sa kakalsadahan ay pinalit, modernized daw na jeepney yung minibus, at ngayon nakikita natin yung tumitirik na mga gawang China na minibus ngayon sa Pilipinas, ang humahatak para maalis sa kalsada ay yung mga jeep natin na mga traditional jeepney. Nakakalungkot, Sir Iggy.
0: Oy na nga, alam naman natin, naiintindihan natin yan, Kalando. Pero on the lighter side naman tayo, Kalando. Gusto ko kasing malaman yung insurance na sinasabi nyo, no? Napalitaan ko, meron kayong mga isinasagawang...
1: Umina na naman ng audio, sir.
0: Ayan. Medyo maliwanag na ba, Kalando? Loud and clear na ba tayo? Ayan.
1: Narinig ko ng konti.
0: Ayan. Kalando, gusto kong i-explain, no? Meron akong nabalitaan na inilulunsad yung programa para sa mga drivers na insurance. Pwede nyo po bang ipaliwanag ng bahagya dito sa ating programa para na rin sakali nawagan ng mga driver na nakikinig sa atin at lumahok dito, Kalando?
1: Yung bagong programa na sinasabi, kung tama yung aking pagkaintindi, Sir AG, meron kami ngayon ini-educate natin ang ating mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa ating mga driver, dahil nga po, ang tinatanong ko dito, naka-insured yung ating sasakyan.
0: Yan,
1: mababangga, masagasahan, naka-insured lahat, pati pasahero. Pero yung ating mga chopper, wala pong insurance.
0: Iyan.
1: Diba? Paano kung mabangungot? Paano kung maatake dandun sa tutulugan nila? Paano kung nakiglat, nakuryente, nagkasakit? So ito ho yung ating tinatanong na yung pang OFW na pagpumunta sa ibang bansa, hindi pwedeng umalis na hindi naka-insured. Bakit ang ating trabahador ay walang mga insurance? Kaya ho, iyon po yung aking pinapag-aralan, at ito po ay marami na kaming mga nag-usap-usap dito na yung pong ating mga trabahador sa Pilipinas ay dapat panahon na po na sila po dapat ay naka-insured, dahil sila po yung sandalan ng pamilya. Kaya ngayon ho, nainggit nga ako nung nagpunta tayo ho doon sa Vietnam, dahil nakita natin, ultimo magkakalkal ng kanal doon na trabahador, kasambahay, ay naka-insured lahat. Bakit dito sa ating bansa, ang laki-laki ang ginagastos sa bisyo ng ating mga kababayan? Kaya ako po umaapila sa ating sambayan ng Pilipino, lalo na sa manggagawang Pilipino, kung ugali po natin, yun po yung kinatawag na bisyo na natin. Yung magumastos ng 100 piso sa isang araw sa bisyo, hindi lang po pag umiinom po siyan, mga yan, ang lalakas po gumastos. Bakit yung 5 piso ay pinagdadamutan natin ang ating sarili? Dahil 5 piso lang, Sir AG, ang premium nito sa isang araw. 1,825 sa isang taon na naka-insured na yung ating mga manggagawang Pilipino ng worth kalahating milyon. 100,000 sa life, 100,000 sa accident, 100,000 sa unprovoked assault, 100,000 doon sa total disability. Kung tayo po ay matake at ma-disable, meron pong matatanggap ng pamilya, at ang burial dito po ay bali 50,000 ang burial. At saka yung partial disability, 50,000, kaya total of 500,000, naka 5 piso lang po ang iambag mo, naka-insured ka na ng ganitong halaga. Kaya yan po yung ini-educate natin, kaya galing tayo sa Davao, galing tayo sa Batangas kahapon, na tayo ho ay talagang ipinapalaganap natin itong programa na ito, na pinauma-apila tayo sa ating manggagawang Pilipino na kung may bisyo sila na halagang 100, yung 5 piso pwede niya na itabi para naka-insured na po sila, di ba?
0: Oo, sa tama. Hindi. Tama yun, Kalando. At rest assured, ano, na sana marinig to ng ating mga kababayan dahil napakamura nitong sinasabi niyong insurance. Kalando, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan.
1: Oho, ang ating pong mga kababayan na mga lalong-lalo na sa ating mga driver at mga manggagawang Pilipino ay pwede po nilang i-click ko yung ltaptransport@gmail.com at makikita nila ho, lalabas yung QR code at pwede silang mag online application yung mga ating mga kababayan na nakikinig at sa darating po na susunod na Lunes, hindi bukas, ay ipapakita natin. At ito nga, nakikiusap ako sa ating mga kapatid sa media dahil sila naman po yung mabilis na magparating sa ating mga kababayan. Sana ho ay yung ating nakikinig ngayon, Sir EJ, ay i-click lang ho nila yung ltaptransport@gmail.com. Makikita niya po kung paano kayo sumali. At ito po ay wala pong membership dito. Libre po ang pagsali po dito. Actually, napakarami na po. Nagpapasalamat tayo dun sa mga sumali na nag-rehistro na, na natutuwa sila dahil nakita na nila kung paano sumali po dito. Kaya maraming salamat, Sir EJ, sa iyong programa at sana hindi ka mawawala sa darating na July 6 sa aking karawan dahil ilalabas natin itong mga programa nito at magmumuwa sa ining na po kami dyan sa ating Climate Change Commission kay General Samudio na pinaka-hepe ng task force ng ating climate change at saka sila Mr. Richard Gomez, sila ho ay kausap ko para magkaroon ho ng magandang ugnayan ng ating climate change at sa mga public transport dahil sinabi nila kami daw sa hanay ng public transport, motorcycle, tricycle, jeepney, Ubix Express ang nagtatapon ng ating mga cheese oil, yung mga langis na used oil na itinatapon sa kanal. Kaya salamat Sir EJ, mabuhay ka.
0: Alright, with that, Kalando, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa bayan. Thank you po. Ayan po, no, si Ka Orlando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP. Diba? Maganda yung sinasabi ni Ka Orlando na yun, insurance, biray mo at itest, 5 piso lang. Insured ka na, di ba? Nako. Parang ma-avail ko yun, Isabel. Ah. 5 pesos lang yun. Ah. Insured na ako. Oh, ito na, bago tayo magtapos, oil price muna tayo, ha? Ma'am Cecil, medyo ano lang, konting minuto lang. Ito na, diesel, ha? Magkano ang, magkakaroon tayo ng dagdag bawas kasi unpredictable pa ho. Medyo nahirapan ho kaming basahin yung trading ng oil price adjustment ngayong linggo. Kasi hindi ho namin alam talaga kung magkakaroon ng taas o baba. So, 2 price 4 ang babanggitin ko kada oil. No? Halimbawa, 2 sa diesel, 2 sa gasoline, 2 sa kerosene. Dahil sobrang hirap po, sobrang tight nung tinatawag na natin na oil price adjustment. Unahin muna natin sa diesel, magkano? Drum roll please. Up! Ito na nga, dagdag bawas. Wala muna tayong sound effect kasi dagdag bawas nga. Posible hong tumaas ng posible hong bumaba ng 1 peso per liter or tumaas ng 90 centavos per liter ang diesel. So unpredictable, 'di ba? 10 centavos po yung margin of error natin, ha. So maaring tumaas ng piso o maaring bumaba ng piso o maaring tumaas ng 90 centavos. O ito naman sa gasolina naman tayo. Magkano naman ang taas baba? Drum roll please. Up! Ito na po ang gasolina. Ito, medyo critical naman ito. Sa gasolina ho, ha? Ito, atin lang to, ha? Ito na yung ano, ha? Huwag ka na maingay, Ruben. Sa'yo ko lang ibubulong, ha? Ayan. Sa gasolina ho, ha? Posibleng bumaba ng 10 centavos sa kada litro or posibleng tumaas. Nako, ito na. sumisingkit na ang mata ni Roban sa akin, or posibleng tumaas ng 1 peso and 90 centavos sa gasolina. So, margin of error, medyo malaki yung margin of error nito. 10 centavos to 1 peso and 90 centavos. So, nasa 1 peso and 80 centavos ang pagitan. So, maaaring bumaba ng 10 centimos o tumaas ng 1.90 centimos. Okay? Sa kerosene naman tayo.

0: Ayan ha. Yung sinasabi ko, medyo ano, medyo tricky ngayon yung trading natin. So aabangan natin yan ng final price estimate na yan na inaanunsyo syempre ng Department of Energy every Monday. At ipatutupad ito 6 a.m. ng umaga. So Roban, medyo ako, payo ko na sa'yo, no? Base sa ako na sumisilip ng trading, i-pull tank mo na mamaya. Okay? Mag-pull tank na po kayo lahat, ano? Para sigurado ho tayo na medyo malaki-laki rin kasi yung gasolina, 190, tapos sa diesel, 90. Medyo makatikati ng konti sa bulsa yan. At dito naman nagtatapos sa programang Mabuhay Pilipinas na may nabanggit, na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Ito, na sa mga nakatuwang natin sa technical side, syempre ang sumisingkit na dahil tataas na naman yata ang presyo ng produktong petrolyo, Rovan Malinlin. At syempre, ang nag-iisang Johnny Delgado ng Presidential Broadcast Service, walang iba kundi si Arnel Villamor. At syempre, ang ating mga executive producer, the one and only Chaz Ramirez. At ang napakasipag na Isabel Silang. Susunod na po ang Celebrating Life, makakasama po natin si Miss Cecil Kimlat. Puli ako pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umuwi.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hello. Please check your time. It's 7:09 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Celebrating Life. Kami po ay isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Today is June 28, 2026. Siyempre po, pag ganito mga panahon, ay ating mga kasama, walang iba kundi si Pastor Ray Bechaida ng MMIM and of course ng EE Philippines. Napakaganda po ng ating topic for today, Jesus our friend. Yan, Jesus our friend. And mamaya, no, medyo hindi natin kasama sa studio si Pastor Ray Bechaida, pero just the same ay maririnig po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Pastor Ray. Again, ang ating po magiging verse or scripture ay John 15:15. Yan. Mamaya po ay ibibigay sa atin ni Pastor Ray yung kabuuan ng lesson for today. And then later on, ang makakasama po natin as our guest sa ating ikalawang oras, yung ating reflection segment, ay walang iba kundi si Sister Daisy Jo Valdez. Siya po ay isang EE volunteer discipler. Yan. Maganda umaga po muli sa inyong lahat. So, si Pastor Ray po, hindi natin makakasama rito sa studio, but just the same, makasama natin siya at magbibigay ng message. Ang topic po natin ay Jesus, our friend. Our guest sa ikalawang oras, ulitin ko lang, ay si Sister Daisy Jo Valdez, EE Volunteer Discipler. Mamaya po yung 8 a.m. hanggang 9 in the morning. Sana po samahan nyo kami. Napakaganda ng ating topic today. Isang karangalan na tayo ituring po ng ating Creator, Savior na isang kaibigan. So without further ado, agad-agad po ay ihatid natin, ibaling natin kay Pastor Ray Bechaida.
5: Magandang umaga po si Sir Cecil at magandang umaga sa lahat na makasama natin dito sa Celebrating Life. Ang ating technical team, ang mga kasama natin doon sa transmitter sa Malolos, at lahat ng mga sumusubaybay sa atin tuwing araw ng Linggo. Lalo na po kapag ka Fourth Saturday, kung saan ang inyong pong lingkod ay inyong nakakasama together with Sister Cecil, and it's always been a joy for me na nakakatuwang po sa ministeryong ito sa himpapawid, no, na napapanood din po tayo sa telebisyon at napapakinggan syempre sa airwaves sa ating radio station, at kasama na rin po yung ating live streaming. Talagang kamangha-mangha, ano ho, na itong ating programa ay marami pong mga nakikinabang, and we're happy that you always join us. And ang aking encouragement, yung mga natututunan natin dito, ikwento nyo rin po sa iba. Hindi ho kailangan kumpleto na narinig ninyo, ganun-ganun din nyo ikwento. Pero kung paano kayong napagpala at kung paano naging nag-strike sa inyo yung mga portions ng ating pinag-aaralan tuwing Linggo, ay ibahagi din po natin sa iba. As you know, ang inyong lingkod, I'm doing a series na may pamagat, Knowing Him and Making Him Known. So every month, tinatalakay natin si Jesus at ang isang attribute na nakadikit sa Kanya. Ngayong buwan ng Hunyo, ang pag-aaralan po natin, Jesus, our friend. Si Jesus bilang ating kaibigan. Tama po kayo nang narinig. Pwede pong maging kaibigan si Jesus. Kasi ang iba ho, ang tingin sa Kanya parang pulis, no? Na nag-aantay lang na tayo po ay magkaroon ng offense o violation, tapos kanya tayong huhulihin. Yung bang parang masyadong stricto, parang lolo na snake ang abutin. Yung bang parang langit at lupa ang pagitan. Yung bang parang ang tingin nila, ay wala, ano yan eh, masyadong malayo. Never in my imagination na pwede ko siyang maging friend. Ang magandang balita ngayong umaga sa ating pong pag-aaralan ay makikita natin na tayo pala pwedeng maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. So ating simulan, ano po ating simulan? Basahin po natin mula sa aklat ng John chapter 15, verse 15. Ito po ang sabi, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Yan po ay mula sa NIV translation ng John chapter 15,

ta ihook nyo lang ang inyong tenga. Kung meron kayong mga radyo dyan sa inyong tabi, ihook nyo lang yung inyong mata, no? Sa kung kayo man ay nasa Facebook Live natin, or kung kayo nagmamaneho, no, I don't suggest na ihook nyo yung inyong mata dyan, eyes on the road, no? Pero pakinggan at i-appreciate yung atin pong pinag-aaralan. Yan. Kaya, sige po, ating simulan. Ano po? Gusto ko magsimula sa isang kwento. Minsan daw po, merong isang kilalang tao na may mataas na kalagayan sa gobyerno ang nakabalita ng isang insidente na yung kanya, isa sa kanyang mga constituents ay namatayan ng isang teenage na anak na babae. Pagkatapos, nung araw na yan, ay meron siyang mahalagang meeting sapagkat siya'y mataas ang katungkulan sa gobyerno, ay naka-line up na yung kanyang mga meetings. So, ang ginawa niya, nung marinig niya ito, ay kinansel niya yung kanyang dapat sanang pupuntahan and pumunta siya doon sa bahay nung pamilyang nagluluksa. Pagkatok niya sa pintuan, ay binuksan nung tatay yung pinto at nagtaka, bakit po kayo nandito? Sabi niya, ay gusto ko lang mag-alok ng tulong. Ano ba ang pwede kong maitulong sa inyo? Sumagot yung tatay at ang sabi ng tatay, maraming salamat po pero ang lahat po ay sa palagay ko'y okay na. Naihanda na namin lahat ng mga dokumento, inayos na rin namin yung burial, pati na rin yung hanggang sa paglilibingan ng aking anak. Sa palagay ko'y hindi na kami nangangailangan ng tulong. At naisip noong taong gobyerno, sabi niya, kayo po ba ay nakapagkape man lamang ngayong umaga? Sabi nung tatay, yan ho ang hindi na ho namin maharap sa sobrang kabisihan namin, halos nakakalimutan na namin kumain. At ang sabi niya, pwede ko ba kayong maipagtimpla ng kape? At pagkatapos, pumasok siya doon sa kusina at pinagtimpla niya ng kape yung buong sambahayan. Kung ating titignan, napaka-simpleng gesture yung ginawa ng tao na may mataas na katungkulan sa gobyerno. At marahil, pwedeng parang fictional yung dating, no? Kasi mangyayari kaya yan sa kasalukuyang kalagayan natin dito sa mundo, yung mga taong gobyerno. Gagawin kaya yung simple act of love na ginawa nitong mataas na katungkulan na ito, lalo na sa kanyang constituents or dun sa simpleng tao sa kanyang nasasakupan. Well, hindi naman siguro imposible kung gugustuhin ay pwede naman itong mangyari. Pero gusto kong makita natin ano po na sa aking palagay at palagay ko mag-agree din kayo that true friendship is a valuable and sa panahon natin very rare commodity. Napakahalaga niya pero bihirang bihira ka na makakita ng tunay na pakikipagkaibigan. Ito po isang totoong statement na ikaw at ako at siguro pati yung mga taong nakapaligid sa atin ay nilalagpas-lagpasan na lang natin lalo na ngayon na ang hirap magtiwala sa mga tao sa paligid kasi tamang hinala na tayo. Baka meron lang silang gustong makamit mula sa atin, hindi talaga sincero yung pakikipagkaibigan. Well, this morning, meron po akong good news sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin na ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung ating paksa ay magtuturo sa atin ng isang bagay na marahil bago sa atin or kung hindi man, magpapalalim ng ating paniniwala na merong isa na pwede tayong pagtiwalaan no matter what happens na siya'y mananatiling kaibigan para sa ating lahat. Kaya, nako, brace yourself. Ano po? At tayo po ay magsalo-salo sa loob ng unang oras na ito ng Celebrating Life at atin pong himay-himayin ang katotohanan ng kanyang salita.
Now, just a little background, dito po sa passage,

0: page na binasa natin, and as I have told you, eh, ang tatalakay natin hindi lang yung verse 15, kundi atras tayo sa verse 12 and then lalagpas pa tayo ng verse 15. Pero pag inisip po natin, ano po, na kung tayong mga tao ay na-appreciate natin at na-discovery na natin na pwede pala tayong maging kaibigan ni Jesus, at na-discovery natin na yung friendship na yan ay hindi tayo ang naghanap, kundi siya ang nag-alok sa atin, aba, eh, marirealize natin na yung friendship na yan ay marahil pinakamagandang friendship na ma-establish natin sa buong buhay natin, and that friendship knows no limits, no? Wala siyang hangganan, no? At hindi ka malilimitahan, ika nga. Because he is, by definition, ay pwede nating ituring na siya na yung ultimate friend na pwede tayong magkaroon, no? Si Jesus Christ. Marahil meron kayong mga kinukonsider na mga kaibigan, no? Meron ding mga kinukonsider tayong mga close friends. Ito yung mga taong pwede nating pagsabihan ng mga mumunting sekreto ng ating buhay. And I'm sure there are some of us, if not all, meron din tayong kinukonsider na mga best friends. Ito yung through thick and thin, no? Hindi ka iiwanan. At kung minsan, nagiging partners in crime na nga nung mga iba, kasi ang definition nila dyan, kahit mali, sasamahan. Kasi nga, best of friends. But I don't agree with that. Kasi yung tunay na best friend, eh hindi ka idadala sa kamalian, kundi yung mali ay dapat na itinutuwid. Yan. So, ngayong umaga, ay pag inisip natin yung definition ng ultimate friend, it comes into my mind yung description na sinasabi dun sa Proverbs chapter 18 verse 14. No, I mean 24 rather. Proverbs 18:24, na si Jesus, he is our ultimate friend. So, dito po sa ating pag-aaralan sa John chapter 15, itong mga talata na ito ay magbibigay sa atin ng ilang mga insights. Maaring hindi exhaustive, no? Or hindi siya kumpleto. Pero marami tayong makikita rito na mga insights patungkol sa pakikipagkaibigan na pwede nating i-apply din even sa actual friendship na meron tayo, no? Sa mga kaibigan natin sa school, kung kayo estudyante, or sa workplace, kung kayo po ay mga career professionals, or kahit yung mga ordinaryong manggagawa, no? Sa inyong workplace. And yung kung kayo nasa sales, nagiging kaibigan na rin yung mga kliyente or customers, no? Some of the insights, mga principles are applicable even sa ating real life. But of course, yung focus natin ay yung friendship natin with Jesus Christ. So let me share a few of those insights sa ating lahat ng mga nakikinig as we think about Jesus, our friend. Okay, so dito po sa unang bahagi, hayaan yung i-share ko po sa inyo na ang unang insight na gusto kong makita natin dito is his investment in our relationship. His investment in our relationship. Babalik tayo sa verse 13 at hayaan yung basahin ko po. John chapter 15 verse 13 says, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Okay? So, sinasabi dito na yung pinakadakilang pag-ibig ay hindi wala nang lalagpas pa doon sa isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ewan ko po kung sa modernong panahon ngayon ay meron pa tayong nababalitaan na ganyang klase ng pag-ibig sa kanyang kaibigan. Handa niyang itaya yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kung meron man, siguro maybe one in a million. Pero, hindi pa rin tatapat doon sa ginawa ni Jesus, kasi yung kanyang ginawa ay once and for all. Hindi para sa kanyang iisang kaibigan, kundi nung ginawa niya po yan, ay covered ka. Covered ako. Wala tayong kaalam-alam na ginawa niya pala yan yung kanyang kamatayan dahil mahal ka niya, mahal niya ako. So, I want to focus dito po sa salitang investment. Kung kayo po yung negosyante, yung salitang investment, unawang-unawa niyo po yan. Ano po? Anong ibig sabihin pagka sinabing investment? Sa mga negosyante, mahalaga po yung terminong investment. At pag sinabing investment, dapat may dividendo yan. Dapat merong ROI, return of investment. No? Kapag nag-invest, dapat after some time, meron siyang kita. No? Merong balik higit dun sa kung ano yung in-invest. Para siyang pagtatanim. Nagtanim ka, umaasa kang tutubo. At yung iyong itinanim na tutubo, mamumunga. So, maganda ng mga termino, no? Tutubo at mamumunga. Okay? At yayabong pa. Ibig sabihin, it will eventually prosper yung investment o yung puhunan o yung kapital ay hindi po mababaliwala. However, there are times din sa mga negosyante na yung kanilang investment natutunaw. May mga times din na yung investment ay nailagay sa maling investment. Kaya ang nangyayari ay nauwi sa pagkalugi o kuminsan ay bankruptcy. Dito sa ating pinag-aaralan, I think what Jesus have done is a good investment. Or I would say, best investment. Bakit in-invest niya sa kanyang prime creation? Kayo, ako, tayo, no? Na kanyang pinakahigit na nilalang ay binigyan niya po ng kanyang buhay as an investment. Yung ating pong relationship is only possible because He died for us while we were still trapped in our sins. You know, come to think of it, nung siya po ay kusang ibinigay ang kanyang sarili para mamatay para sa atin, nung punto na yan, hindi man tayong karapat-dapat na paglaanan ng buhay. Dapat nga, parusahan tayo. Hindi naman tayo karapat-dapat na i-consider na kaibigan kasi lumabag na tayo sa Kanya. Sabi ng Romans chapter 5, verse 8, "But God had demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us." Nung tayo po ay mga makasalanan pa, Siya po ay namatay para sa atin. Pag inisip po natin, wow, kamangha-mangha ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay Kanya pong inilaan yung Kanyang buhay para sa atin. So, pwede nating sabihin that there has never been greater, wala nang higit pa rito. There has never been nobler, or there has never been more costly display of love kaysa doon sa ginawa niyang selfless moment na yan when Jesus surrendered His life sa kalooban ng kanyang Ama sa langit at siya'y dumaan doon sa daan ng pagdurusa para pasanin lahat ng ating kasalanan sa krus. And ultimately, gave up His life para tayo naman magkaroon ng buhay. Siya po'y namatay. And namatay siya. Ang maganda dito, para doon sa eventually, He referred to us His friends. Okay? While they were still His enemies. Naalala niyo po ba yung tagpo nung si Jesus po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Yung isang ang magnanakaw katabi niya, ang sabi pa sa kanya, kinutya pa siya. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ligtas mo yung sarili mo, damay mo na rin kami. So, nangutya pa, samantalang yung tao na yun ay guilty talaga ng pagiging magnanakaw. Yung mga tao sa paligid niya, managsugal pa sa harapan niya, no? At kinutsa siya. Pero ang sabi ni Jesus, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Doon sa aklat ng Roma 8:7, ang sabi doon, "The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so." Ang taong makasalanan ay pinaghaharian ng mga bagay na makalaman. At ang sabi dito ay hostile sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi maganda ang trato sa Diyos, no? Bastos, pilosopo, suwail, at hindi niya na-appreciate yung ginagawa ng Diyos. Hindi bagat ganyan po ang kalagayan ng mundo sa ngayon na mahal tayo ng Diyos, namatay siya para sa atin, pero ang tao ang gusto makipaggera, ang gusto ng mga tao kamkamin yung pera ng iba, maging pera ng gobyerno. Ang gusto ng iba, mamuhuna ng konti at tubong lugaw, no? Kaya yung iba, nagiging playground kahit na ang politics. Hindi lang yan. Bakit ba nagkakaroon ng mga gera, bansa, laban sa bansa? Eh kasi nga, dahil ang iba ang nasa isip legacy, no? Kagaya nung panahon ni Alexander the Great, gusto niya na kamkamin yung buong mundo. Pero it will never be, sapagkat ang tao po ay walang kakontentuhan. Ang panahon natin ngayon, tignan niyo po, kahit na bata, ay alam yung katotohanan, kagaya po nung insidente ng pamamaril doon sa isang eskwelahan na minor di edad din yung tinuturong suspect na gumawa ng karumaldumal na pamamaril. At ang malungkot doon, yung bata alam niya na hindi naman siya makukulong kahit na gawin niya yung isang karumaldumal na krimen na kagaya niyan, no? Kaya ngayon, medyo nagiging debate, eh ano ba dapat talaga yung age of discernment ng isang bata para siya'y maging responsable doon sa kanyang pinasok o ginawang krimen na kagaya niyan. Nakalulungkot, no? Na isip natin, nasa eskwelahan yung mga anak natin, they are safe, pero hindi na rin pala. In fact, kahit nga minsan sa bahay, kala natin safe kasi ang kasama, mga mahal sa buhay, pero yung dapat nag-aalaga, sila pa yung umaabuso. So, anong ibig sabihin? Si Jesus, nag-alay ng kanyang buhay. Siya na tinratong hostile ng mga tao. Ang iginanti niya, pag-ibig pa rin. At siya po ang nag-abot ng kanyang kamay sa atin in the name of friendship. Tayong mga kaaway niya, hindi niya tinuring na kaaway, sa halip tinuring niyang kaibigan. Well, ang katotohanan, wala pong tao sa mundong ito, kahit gaano pa kabait, na handang mamatay para sa kanyang kaibigan. Maring para sa mahal sa buhay, gagawin niya. Marahil para sa kanyang kaibigan, gagawin niya, pero yung kaaway, mamamatay siya, at ang makikinabang yung kaaway, no way. No one else in this world, in our lifetime, even in the future, except yung ginawang ehemplo ni Jesus, na siya ay namatay para tayo po ay hindi lamang mabuhay, kundi para tayo po ay ituring niyang kaibigan. Sapagkat yung ginawa ni Jesus, remarkable yun. Yung ginawa ni Jesus, kakaiba yun. Hindi kayang i-replicate ng kahit sino. Maring, kung gagawa tayo ng pelikula, pwedeng gawin. Pero sa tunay na buhay, ang kaaway kinamumuhian. Sa tunay na buhay, yung kaaway iniisip gantihan. Sa tunay na buhay, ang kaaway, kahit gawan mo ng mabuti, kaaway ka pa rin. Sa Jesus, ganyan po ang patuloy na dinadanas kahit sa panahon na ngayon, na kahit siya po'y namatay para sa kanyang mga kaaway, at yung mga kikilala dun sa kanyang ginawa ay tinuturing niyang kaibigan. Ang nakalulungkot, marami pa rin hindi naniniwala at marami pa rin ang hindi kinikilala yung kanyang pag-aalok ng pakikipagkaibigan para sa atin. Yan po ang ating unang puntos at mamaya po sa ikalawang bahagi ng aking mensahe ay meron pang dalawang natitirang puntos na ibabahagi ko po sa inyo pagkalipas po ng ilang mga paalala sa atin. Kaya dyan lang po kayo, huwag po kayong bibitaw dahil itutuloy pa po natin may dalawang importanteng puntos pa po tayo.
1: Okay, so maraming salamat. Babalik pa po si Pastor Ray sa ikalawang puntos na sinasabi niya o bahagi po. Napakaganda, we should all realize ano po kung gaano tayo kamahal at yung turing sa atin ng ating Panginoong Jesus. And kaibigan po ang turing niya sa ating lahat, kaya yan yung magiging role model kung ano talaga ang isang tunay na kaibigan. Bago po tayo mag-take a break, we'd like to say happy Sunday kay Sister Delia Nate, of course kay Tess Goyal, of course may Beshi Marinela, Texan ng Radyo Magazine. Good morning, RP Davao, Tandag, Lawag, EQFM, Radyo Pilipinas, Baguio at Gingoog. At sa lahat po ng mga nakasubaybay, nanonood, nakikinig, magandang umaga po sa inyo lahat. We will be back.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Bakit? Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: 7:39 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. RP Davao, Tandag, Lawag. Andyan, EQFM, Radyo Pilipinas, Baguio, and Gingoog. Ngayon po, balingan na natin ang ikalawang bahagi ng mensahe po ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Pastor Ray Bechaida.
7: Salamat po at hindi kayo bumitaw at atin pong itutuloy yung atin pong pinag-aaralan, Jesus Our Friend. I hope yung unang puntos na binahagi po ni Pastor Ray kanina ay isang bagay na nagbigay sa atin ng encouragement. Na tandaan natin, ano, meron siyang investment sa atin. At yung investment na yan, hindi na babaliwala at may bunga kasi hindi lang siya nag-invest, kundi pagkatapos niyang ibigay ang investment, yung kanyang mismong buhay, tinuring niya tayong kaibigan. Sa ating pagpapatuloy, makikita naman natin na hindi lang yung kanyang investment. Pangalawang insight natin dito, his intimacy in our relationship. So, not only the investment, but there is this intimacy. Paano, kung anong mapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang intimacy? Hindi bagat yan may kinalaman sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa magkaibigan, hindi lang sila magkakilala, hindi lang laalam yung birthday ng isa't isa. Aba, maaring pati sikreto ng isa't isa ay alam din nila. Basahin po natin mula sa talatang 15 at ito po yung ating main verse. Ano? Ang sabi rito, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you. Napaganda po nitong talata na ito, no? Kung meron kang mortal enemy dito sa mundo, pagkas isang araw parang nabago ang ihip ng hangin, at itong tao na ito, na bagamat pinipilit mong i-reach out para ituring na kaibigan, ay kahit kailan ay hostile siya sa iyo. Pero biglang isang araw, nagbagong ihip ng hangin at hindi ka na lang niya basta kakilala, kundi itinuring na matalik na kaibigan. Hindi ba pwede nating sabihin na yan ay isang malaking himala? No? Actually, ang nangyari sa atin sa harapan ng Diyos, tayo po'y kaaway niya, Biblia po ang nagsabi niyan, at bilang kaaway, dapat tayo po'y tatanggap ng galit niya. Bilang kaaway, dahil tayo po'y naka-offend sa kanya, eh, ang ilapat sana sa atin ay yung kanyang justice, hindi po mercy, no? Kasi karapat dapat lang tayong parusahan. Pero sa halip na ganun, ang ginawa ng Diyos, pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin at to the point na, sabi nga dun sa unang puntos natin, ano, na he laid down his life. Siya po ay

time, no? Pag hindi ka kabahagi dun sa mga pinakamalalapit sa isang hari, ay hindi ka pwedeng ituring na kaibigan. So, itong mga disipulo ng ating Panginoon ay tinag niya as you are my friends. And those who are still his servants, but who are privy to his innermost secrets. Ibig sabihin, wala siyang itinago sa kanyang mga disipulo. Parang kumbaga sa hari, eh, alam nung kanyang inner circle lahat ng kanyang sikreto. Kahinaan, kalakasan, maging yung sikreto niyang bagay na walang ibang nakaalam. No? Pag sinabi nating inner circle, eh, ito'y hindi para i-promote yung kanyang sarili, but it existed, no, in the context ng hari at meron siyang inner circle. Eh, yung kanyang inner circle existed only to carry out the will ng monarch, no? Kasi kung ano man ang mangyari doon sa hari o sa reyna for that matter, eh sila po yung magsasagawa at mag-execute ng anumang mga bagay na dapat gawin pagkatapos na kung may masamang mangyari doon sa monarkiya o sa hari o sa reyna. At ito po ay pwede rin nating tignan na parang isang rebuke doon sa mga disipulo ng ating Panginoon nung punto na yan na kanilang pinag-uusapan ito. Eh, bakit ba? Kasi alam nyo ba, nung panahon na yan, bago pa ito wikain ng ating Panginoong Hesus, eh, nung gabi noon, ay sila po ay nagtatalo-talo yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesus at ang pinag-uusapan na nila, meron silang konting dispute. Sino ba sa kanila ang kumbaga matuturing na kumbaga sa klase first honor, kumbaga sa classification ay yung pinaka greatest o yung outstanding, ika nga, no? Yan ang kanilang paksa na pinag-uusapan. Basahin natin Luke chapter 22 verse 24. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest. So yun ang pinag-uusapan nila. Isipin nyo, narinig pala ni Jesus na yung kanyang mga disipulo, pinag-uusapan na yung ranking, yung pwesto, yung honor. No? Samantalang si Jesus, wala siyang isip na ganon. Pantay-pantay ang tingin niya sa kanyang mga disipulo at ang turing niya sa kanila, eh dating mga kaaway, pero ngayon mga kaibigan niya na sila. What an honor, di ba? What an honor it is to us. Kayo ba, na-realize nyo ba na isang araw, merong isang pinakadakila at ikaw ay kanyang ituturing na kaibigan? Ako po, I can't help but talagang to remain humble, realizing na hindi ako karapat-dapat. Pero merong isang pinakadakila na namatay para sa akin at pagkatapos nun, itinuring pa akong kaibigan imbis na ituring na kaaway. Hindi ba't kamangha-manghaan ho at nakakatuwang isipin na merong Diyos na bababa mula sa langit at imbis na may dalang tabak at parusahan tayo, ang daladala niya ay pagmamahal at alok ng magandang relasyon. Hindi lang magandang relasyon, but an intimate relationship. Dito gusto kong makita natin that his love for his people, it actually moves him to lead us into the greener pasture, no? And it leads us not just in a greener pasture, but beside the still waters of his Father's will para sa ating mga buhay. Alala niyo po yung awit ni Haring David, 'di ba? Sa Psalm chapter 23, nabanggit niya ron na ang dakilang pastol ay inaakay ang kanyang mga tupa papunta doon sa greener pasture and beside still waters. Ibig sabihin, pinakakain, no, ng sapat. Ganon ka-close yung great shepherd para sa kanyang mga tupa. And because he loves us, he will not keep us

0: in the dark concerning yung kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. No wonder, kaya pala sabi ni Haring David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So dapat ma-appreciate natin na yung gusto ng Panginoon, yung friendship, mas lalalim pa. Because He offers not just friendship, but a friendship that is intimate, knowing His secret. Kaya nga, meron tayong Biblia for us to know Him more. And as we know Him more, yung atin pong series this year, we want the world to know who He is. Kaya, sikapin natin na lalo siyang makilala at sikapin natin na lalong mapalapit sa Kanya para nang sa gayon, habang napapalapit tayo sa Kanya, mas nauunawaan natin yung pag-ibig Niya sa mga gaya nating makasalanan sa mundo na Kanyang inalaya ng Kanyang buhay. Ngayon naman po, pupunta tayo sa ating ikatlong bahagi. No? Sabi natin kanina, His investment in our relationship. And then yung pangalawa, pinag-usapan natin, His intimacy in our relationship. Sa pangatlong bahagi, gusto kong sabihin sa atin, another insight is His involvement in our discipleship. Yung Kanyang bahagi sa atin. Na madalit salita, hindi na tayo iiwanan sa ere. At dito po, babasahin natin 3-4 na talata. Mula talatang 12, tatalon tayo sa 14, tapos babasahin natin talatang 16 at 17. Ito po ang sabi, "My command is this, love each other as I have loved you. You are my friends if you do what I command. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other." Napakagandang mga talata itong atin pong binasa. At dito gusto kong makita natin na matapos siyang mag-invest sa atin, matapos siyang mag-express ng kanyang malalim na pagmamahal, eh, wouldn't you believe na hindi pa pala tapos yung proseso? Na hanggang ngayon, habang tayo nabubuhay at hanggang sa kanyang muling pagbabalik, meron pa tayong paglalakbay at ang magandang balita, He is involved in every step of the way. Doon sa process, kasama natin siya. Wow! Sarap naman kaibigan yan. Yung walang laglagan, walang iwanan, walang ghosting, ika nga. Bakit? Kasi His desire is for more than our salvation. Hindi lang yung maligtas tayo. Ang Kanyang desire is to remake us in His image. Bakit? Bakit kailangan niya tayong i-remake sa Kanyang image? Balikan natin yung Romans chapter 8. This time, basahin po natin verse 29. Ang sabi, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters." Malalim po itong talata na ito. And highly doctrinal yung talata. Pero gusto kong mag-focus doon sa conforming to the image of His Son. Balik tayo ng konti doon sa creation. Noong nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, it was very good. No? Walang mali, okay lahat. Then on the next day, God rested. No? Seventh day na mahinga ang ating Panginoon. Pero matapos ang tao'y bigyan ng laya doon sa Garden of Eden, except for one thing na hindi sila binigyan ng pribilehyo ng Panginoon para kainin, yung fruit of the knowledge of good and evil. Pero sila po ay natuksot. Alam natin ang nangyari na kinain nila ito, and that was the fall of man. Pagkatapos noon ay sila po'y pinalayas doon sa Hardin ng Eden. Sa madalit salita, yung image ng Diyos sa tao nung siya originally nilikha was tainted. At nabahiran, hindi na siya perpekto, kaya nalayo ang tao sa Diyos. No? Nawala yung righteousness. Kaya yan ang gustong gawin ng Panginoon, to conform us into the image of His Son, the second Adam, si Jesus Christ. At ginawa niya ito by becoming intimately involved in our lives, no? Ang sabi dun sa talata, He chose us. We did not choose Him. Kaya pag may mga narinig kayo, natagpuan ko ang Diyos. Nagdesisyon akong siya ang piliin kong Diyos. May mali po doon. Kasi hindi natin natagpuan ang Diyos, siya ang nakatagpo sa atin. Tayo po ang naliligaw eh, tayo ang nawawala, hindi siya. So, hinanap tayo ng Diyos, kaya mas magandang sabihin, nang matagpuan ako ng Diyos, sumurender ako sa Kanya. Yan. Pagkatapos, sabing ganun, He ordained us. No? Nasa talatang 16. Ibig sabihin yan, we have been appointed to the task. Anong klaseng task ito? That of doing without question, the perfect will of the Lord. Hindi yung will natin, kundi yung will niya. And we are here to go and bring fruit. Yung buhay natin dito para hindi magpayaman, hindi para magpakasaya. Nang madalas narinig natin, kung saan ka masaya, sige lang, suportahan kita. Wala po sa Biblia yan. Ang gusto ng Panginoon sa atin is to do the will of the Father. Things that pleases Him. At kung atin siyang napasasaya, na naluluwalhati, then it gives joy. It brings joy. So much joy. More than the ordinary and temporary joy na meron ang tao sa mundo. Also, hindi lang po yun. He promised us na yung ating fruit will remain. Sa ibang translation, fruit that will last. Okay? So, kahit na si Satan, di kayang bulukin yung bunga na yan. No? Yung mga bunga. Ano ba yung bunga na yan? Yung bunga ng righteousness ay nakikita ng mga tao, and it reflect sa buhay ng mga naliligaw that these people will lead into the saving grace of Jesus Christ. Kaya pumahalaga na makita natin na yung ating pagpapagal habang tayo po ay nananatili sa Kanya, involved naman siya dun sa bawat proseso. Kaya kung kayo po'y nahihirapan sa pagsunod sa ating Panginoon, huwag po kayong bibitaw kasi hindi naman tayo binibitawan ng ating Panginoon. Also, sa talatang 16, He also promised to answer our prayers so that we might get the job done for Him. Isn't it wonderful na kumpleto yung package ng Panginoon sa atin? Hindi lang tayo kaibigan, aba, yung kaibigan natin, alam niya yung needs natin, and He's willing to supply all those things. No? Pero may condition. Doon sa Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Meron ba kayong ganyang klaseng kaibigan? Dito sa mundo, yung mga kaibigan may hangganan. I'm not saying na hindi tayo makikipagkaibigan. What I'm saying is this. Minsan, yung kaibigan natin, pwede rin nating maging worst enemy dito sa mundo na ito. At nakikita natin yan kahit sa mundo ng politika. Magkasama ngayon, pero babalimbing bukas. Talagang bigay todo ngayon, pero bukas makalawa, magkaaway. Bakit? Sa pinag-aawayang pwesto at mga bagay na pwede nilang kamkamin. Well, sa atin pong pagwawakas, as I end, dito po sa ating pinag-aaralan, Jesus as our friend, we are to do whatsoever He commands us. Kung siya'y in return, tinuring din nating kaibigan, sana meron tayong malalim na desire na sundin anumang kalooban niya para sa ating buhay. Hindi yung kalooban mo, hindi yung kalooban ng sino man, maging ng magulang natin o ng mga taong may impluensya sa ating buhay, kundi natin. So I think, lahat tayong nakikinig ngayon ay mukhang namimiss natin ito. No? Kaya, minsan, iniisip natin yung mga tao, gusto lang nating imbitahan sa church. Hindi po, ayaan nating mag-overflow sa ating buhay. So let me close by asking you this question. Are you a friend of Jesus? Are you a friend like Jesus? And ultimately, are you willing to become His friend and a friend like Him? Nawa po, naging pagpapala sa atin ang ating pinag-aralan ngayong umaga at patuloy na atin siyang kilalanin bilang kaibigan sa ating mga buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at tuloy-tuloy lang pong makinig sa Celebrating Life tuwing araw ng Linggo. God bless you all.
1: Maraming salamat po, Pastor Ray Bechaida. Napakaganda ng mensahe, mga kapatid. Sana po naitawid na malinaw yung pagkakasalansan po ng ating message this morning. Babalik pa po kami sa ikalawang oras sa ating reflection segment. But in the meantime, please stand by for the news.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Philippine Standard Time. Alas 8 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Biyaheng Canada ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito para sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 4. Ito ay imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang magdaraos ang dalawang leader ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Inaasahang tatalakay ni Marcos at Carney ang depensa at seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, cooperation sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ang dalawang leader na magpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para sa rehiyon. Nakatakdang makipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at mga investors sa sektor ng mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas. Kabilang dito ang information technology, business process outsourcing o business process management, artificial intelligence, critical infrastructure at critical minerals. Samantala, makikipagpulong din ang pulong ehekutibo sa mga miyembro ng Filipino communities of Vancouver, British Columbia. Sa ibang balita, Department of Migrant Workers hinikayat ang overseas Filipino workers na dumalo sa Migrant Workers Health Summit. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa Migrant Workers Health Summit sa Hunyo 30 hanggang Hulyo 1. Gaganapin ito sa Occupational Safety and Health Center kung saan libre ang iba't ibang medical at diagnostic services para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon kay DMW Undersecretary Dominic Nicky Robia Tutay, handa rin magbigay ng operasyon at pagpapa-ospital ang OFW Hospital sa mga mangangailangan ng agarang serbisyo medikal. Mayroon ding psychosocial programs para sa mga anak ng OFWs at suporta para sa mga solo parent ng pamilya. ng mga migranteng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas.